0: Ma'am, labas tayo ng konti dito sa ano. Anyway, ikaw naman ang PIO ng SSS. Lahat ng katanungan tungkol sa SSS ay masasagot nyo, ano? Kasi ikaw yung the person na nandyan talaga kailangan pwedeng sumagot. Doon sa mga ilang taon ba pwedeng magsimula magbayad ng SSS ang isang individual?
1: Actually, Sir Rico, wala tayong limitation pagdating sa pag-start basta hindi pa 60 years old and above.
0: Ibig sabihin, kahit high school, college, pwede na mag-start?
1: Yes.
0: Uy!
1: Yes. Basta po meron silang income na at least 1,000 pesos or nag-i-income na po sila, meron yung four determinants of employer-employee relationship kapag sa kaso po ng ating employee. Or kung kayo po ay self-employed, meron po talaga tayo mga high school students na talagang kumbaga working students na. So, pwede po silang makover ng SSS basta po meron silang income.
0: Akala
1: so, wala po tayong ano, kumbaga earliest age, wala po.
0: Akala ko
1: tayo
0: no,
1: sa limit dun sa ano, dun lang sa not over 60 years old.
0: Yan ayun. Po. Akala kasi natin ang magkakaalam na karamihan. 18 anyos pataas. Daiman palan arog ka yan.
1: Yes, Sir Rico. Siyempre, igwa nga kita mga child actor po. Baga, ano, so, itong mga child actor, technically speaking, pwede na po silang mag-register sa SSS.
0: Oh. So, that's a very, ano, ha? Something new sa akin personally kasi nagsimula akong magbayad ng SSS nung magtrabaho na ako syempre. Oh, that is more or less mga 18 and above na yon. So pwede pala basta may income ka na.
2: Mm-hmm.
1: Yes, tama po Sir Dico.
0: Kasi tama kayo, ma'am, mayroong mga high school na may mga negosyo na.
1: Mm-hmm.
0: May mga sarili ng kita, mga child actors, child actress or mga may sarili ng kita. So pwede na sila magkuha ng SSS number.
1: Yes, tama po Sir Rico. Para secure din po sila at protektado during the time na nagtatrabaho po sila.
2: Ma'am, regarding po sa mga self-employed members po natin, ano po yung mga benepisyong madalas na hindi alam po nila?
1: Actually, for the self-employed members, we have 6 benefits.
2: Opo.
1: So, meron po tayong sickness benefit. Kapag nagkasakit, may sickness benefit. Pag nagbuntis, maternity benefit. Pangatlo, we have disability benefit kung ma-aksidente, no? Pwede po sila makapag-avail na disability benefit. Meron din po tayong ino-offer na retirement benefit kapag 60 years old, wala nang source of income, merong 10 years na contributions, pwede na mag-file ng retirement pension. And hindi pa po nagtatapos doon kapag namatay ang ating miyembro, self-employed man yan, voluntary, employed, pwede pong makapag-avail ang kanyang pamilya ng funeral and death benefits.
0: Ayun.
1: So, para sa ating self-employed, 6 benefits po yan. Wala lang unemployment benefit kasi yung unemployment benefit naman ay para lang dun sa ating mga covered employees na involuntarily separated. Ayun. Yung lang po talaga yung wala, hindi covered para po sa ating mga self-employed members.
0: Mm-hmm. Napakaganda, no? At for the information ng mga listeners natin, pag sinabi mong benefits, hindi ho yan loan.
1: Yes.
0: Yan po ay benepisyo na libre. Ako po ay naging recipient niya na tabi, ma'am, nung ako ay maoperahan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, nagkaroon ako ng major operation, nag-apply ako sa SSS ng benefits, at kami naman ay nabigyan ng benefits.
1: Buti naman po si Sir Rico at nakatulong po ang SSS sa inyo during the time na nagpa-opera po kayo.
0: Mm-hmm. At mabilis ang process, ha?
2: SSS?
0: Oo. Nung pinail natin, basta mayroong abstract.
1: Yan.
0: Pagpapatunay na ikaw talaga ay naoperahan at pirmado ng doktor. Pag-process, mga ilang araw, nandyan na yung benepisyo mo karon eh.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Ma'am, marami po tayong manggagawa sa mga informal sector natin na hindi pa miyembro ng SSS. Paano po natin sila hihikayatin na magpa-member, ma'am?
1: Yes, actually, yun po talaga yung pinaka-objective ni SSS, no? Makover even po yung mga nasa grassroots, no? So, actually, in-encourage po natin yung mga nasa informal sector na ito pong SSS na program na ito ay hindi lang para sa kanilang mga sarili, but as well as para po sa kanilang mga pamilya. Yan po actually yung palagi namin pinapaintindi sa kanila na ito pong SSS na ito ay savings po nila ito, investment nila, na sila rin po ang makikinabang pagdating ng panahon.
0: Mm-hmm.
1: And dapat, kumbaga, isaalang-alang din po ninyo, syempre hindi natin hinihingi, syempre meron tayong mga instances na pwede may ma-accidente, at least meron po tayong mapagpupunan na disability benefit, no? na wala tayong trabaho, at least meron pong monthly pension na pumapasok sa atin.
0: Mm-mm.
1: Lalo na po dun sa mga nasa informal sector na sila po yung mga breadwinners. Syempre, kumbaga mahirap din na maaksidente na wala po tayong mapagkukunan ng pera na pagpagaling, syempre pagsustain dun sa ating mga araw-araw na paggagastusan. So yun po yung actually pinapahiwatig natin dun sa ating mga nasa informal sector na ito pong SSS savings, not only for themselves but as well as para po sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay.
0: Uy, napakaganda. Eh, magkano naman, sa mga nagtatanong, magkano naman ang the smallest contribution that an ordinary person can give?
1: Yes po. Actually po, ang minimum contribution ngayon ay nasa 760 pesos.
0: Per month?
1: Para sa self-employed.
0: Per at month yan, ma'am?
1: Per month po. And 750 naman po para sa ating mga voluntary member.
0: So, 750 sa mga voluntary per month. Okay. So, halimbawa, baga ma'am, 750 per month sa isang ordinary member, voluntary member. Halimbawa, siya ay nag-retire or naging 60 years old na, retired na siya, na ang kanyang hulog lang ay 750, magkano naman kaya ang kanyang magiging pension niyan?
2: Mm-hmm.
1: Actually, ang minimum natin, Sir Rico, ay 2,200 pesos.
0: Uy, pwede na.
1: So, grabe po talaga yung, kumbaga kung iaalam mo yung ratio, grabe po talaga yung balik. And ayoko naman sabihin, pero ang totoo po talaga, Sir Rico, kahit isang contribution lang, no, pero hindi natin ine-encourage kasi baka malugi naman po.
0: Ayun
1: yan.
0: Na nga eh, malugi
1: isang
0: naman.
1: Contribution, isang contribution, secured na po ang inyong pamilya kasi meron na po yung minimum, yung funeral benefit natin ay nasa 10,000 pesos.
0: Mm-mm.
1: At syempre meron pa po tayong death benefit, minimum is 12,000 pesos. Ibig sabihin, kung naghulog na po si miyembro ng 750, actually, meron na po talaga nakapatong kayo sa payo na 22,000, tama ba? 10 plus 12, 22,000 pesos. Kaya kailangan po syempre magpursige ng SSS kasi marami po talaga tayong miyembro na kailangan i-secure once po na nag-miyembro na sila at nakapag-contribute na sila sa SSS.
0: Yun, lugi naman pagka ganun ang ginawa, no? Malulugi naman ang SSS natin. Anyway, meron akong kaibigan na ma'am na nag-contribute siya ng SSS. Pero hindi natuloy-tuloy. Hindi pala tinuloy-tuloy ng company. Pero pero kinakaltasan siya. Pero hindi pala hinuhulog.
2: Hindi
0: nahihulog. Ngunyan, nag-retire na siya. Noong nag-apply na siya ng pension, nakita doon na ilang taon pala siyang hindi na nahulugan ng company. Kaya hindi siya nakakuha ng pension niya. So ano ang pwede niyang gawin, ma'am?
1: So, pinaka pwede niyang gawin niya dyan, Sir Rico, unang-una, kakausapin niya po yung kanyang employer na na-found out niya na hindi pinost or hindi iniremit yung contribution sa SSS. Kapag wala pa rin pong nangyari dun sa kanilang pag-uusap, ay pwede po siyang mag-file ng complaint sa SSS. So, kailangan lang po actually yung affidavit, notarized affidavit of complaint, attesting to the fact yung kanyang employment, syempre dun sa ating employer na hindi siya nire-remit. So, and then, kumbaga, proof of employment, kagaya po ng company ID, o kaya certificate of employment, payslip, lalo na po yung payslip sa RICO na talagang meron pang nakalagay na, syempre, yung mga deduction natin sa SSS. So, yan po yung mga kailangan natin and that is subject for investigation ni SSS. So, once po na ma-found out natin na yan po ay employer liability. Ibig sabihin, aside po dun sa mga contributions na supposed to be ay inirimit sa SSS, kasama po yung penalties dyan. At the same time, yung benepisyo na dapat entitled ang ating miyembro ay isisingil po natin yan sa ating employer. Ganun po kabigat yung pwedeng mapataw sa ating employer. Just in case po ma-found out natin na meron po talagang employer obligation or liabilities. Mm-mm.
0: Ang problema, ma'am, yung kanyang company, bankrupt. So, non-existing na. O, pangalawa, wala
1: siya.
0: Oo, ngayon, wala na rin siyang naipon ng mga payslip.
1: Mm-hmm.
0: So, mauuwi lang ba yun sa thank you? Wala na ba talaga siyang mapapakinabangan doon?
1: Actually, yan ay for legal remedies na yan, Sir Rico, just in case ganyan po yung nangyari, no? May tinatawag po tayong warrant restraint, levy, and garnishment, kung saan ay hahanapan po natin ng mga properties yung employer para lang kumbaga makakuha po tayo doon nung ating isinisingil sa kanya. So, depende po, Sir Rico. Yan po ay mahaba-habang usapan.
0: At legal na yan eh.
1: Oo, legal remedies na po talaga just in case po talagang nawawala na or hahanapin po yan syempre yung ating employer or wala nang kumbaga bankrupt na. Hahanap po tayo ng ibang mga properties po ng ating employer.
0: So there's a need talaga, makakatulong talaga ma'am, ano na, from time to time, i-visit mo yung SSS to know kung nahuhulugan ka o hindi.
1: Yes, tamang-tama yung sinabi mo, Sir Rico. Tama po talaga yan, lalo na po dun sa ating mga tagapakinig, no? Be vigilant. Dapat po ay talagang i-check natin time from time, no? Kung talagang hinuhulugan tayo ng ating mga employers kasi napakahalaga po niyan. Diyan po nakadepende yung ating mga benefits na makukuha sa SSS na talaga namang entitled yung ating mga miyembro. Kaya nga po ina-advise natin yung ating mga members na mag-register sa SSS website sa www.sss.gov.ph kasi pwede nyo pong ma-check dyan kung kayo ay nireport na ba ng inyong mga employers, nire-remit ba ang tamang contributions base sa inyong kinikita. Kasi meron sa Rico na mga miyembro tayo na ang contribution ay mas mababa compared doon sa talagang actual na kinikita niya. Akala niya nakakatipid siya kasi mababa lang yung kinakalta sa akin. Pero meron yung effect pagdating ng panahon na siya ay kukuha na ng benepisyo, syempre mas mababa rin po yung makukuha niya.
0: Correct.
1: Kaya dapat po ay tamang, kumbaga correct contribution ang inire-remit sa SSS para mapakinabangan nyo din po ng mas mataas na benepisyo sa SSS.
2: Ma'am, halimbawa po, pwede ho bang dagdagan ang contribution sa halimbawa kasi may part yung employee and then the employer, pwede bang magdagdag ang isang empleyado na taasan ang kanyang
0: contribution?
1: Ayan, magandang katanungin din yan, Sir Ronnie. Tamang-tama po dyan yung ating pension booster na tinatawag. Kung sa pag-ibig merong MP2, sa SSS naman po meron tayong tinatawag na pension booster wherein it is an additional savings, additional layer of protection na ibinibigay po natin sa ating mga miyembro just in case po gusto nilang mas mataas ang makuha nilang pension. But the word itself, it is pension booster. So aside po dun sa regular contribution na ibinibigay ng kanilang or nire-remit ng kanilang mga employers, pwede pa po siyang maglagay ng additional contribution. Minimum is 500 pesos. Yun po yung tinatawag na voluntary pension booster. Wala po tayong, kumbaga, dapat ay 20,000 and above, no? Kahit po 5,000 po yung inyong income, pwede po kayong mag-contribute dito sa ating pension booster para mas mataas ang ating makuhang pension. So, actually, meron na po tayong mga isinagawang mga pag-aaral and meron tayong kinumpute na pension. So, supposed to be ang ating maximum na monthly pension ay nasa 19,000 pesos kapag meron po tayong maximum contribution sa regular basis po, no? Pero kapag meron po tayong contribution dito sa pension booster, pwede pong umabot sa 50,000 pesos ang inyong magiging monthly pension. So ganun po kataas. Wala po tayong walang ceiling. Kahit po one time big time 10,000 ilagay natin diyan, pwede yan. Minimum is 500 pesos and wala rin po tayong kumbaga dapat ay monthly. So wala pong ganun kahit po one time, big time sa isang taon.
0: Pero pwede rin monthly.
1: Pwede rin pong monthly, pwede quarterly. Pero hindi tayo mahigpit sa pagdating po sa frequency ng pagbabayad.
0: So parang impito siya. Naka-lock-in din ba siya? Ang impito kasi lock-in siya ng five years, then i-renew mo. Ganun din po ba sa SSS?
1: Yes, actually po naka-lock-in din po siya ng 5 years. Pero just in case po meron tayong mga financial difficulties, pwede po yan i-consider ni SSS pero hindi po 100% ang ibibigay na earnings kapag tayo ay nag-withdraw in less than 5 years.
2: So, ma'am, ilan ang pinaka-maximum na kayang idagdag doon sa booster, doon sa pension booster, ma'am?
0: Kahit ilan, di ba?
1: Wala tayong
0: kahit
1: maximum ilan.
0: Wala kahit tayong million, maximum, pwede.
1: Pwede.
2: Opo.
0: Paano ba mag-enroll dyan, ma'am, sa pension na booster?
2: Dapat employed ka.
1: Yes, dapat employed. Or kahit po self-employed, voluntary, OFW, okay lang po yun. Dapat meron tayong regular contribution. So, hindi pwedeng pension booster lang yung ihulog natin. Dapat
0: may regular contribution. On top of the regular contribution. Yes. Ngayon, sa Impito, kasi I am an Impito member, taguhulog tayo dyan, meron silang separate na card at number para sa Impito number. Sa SSS ba, separate yan? Separate number ba yan? Ibibigay sa'yo o same number?
1: Same number.
0: So, hindi na kayo magre-release ng ID card, ng ID. E talagang magpupunta lang kayo, pupunta lang kami sa inyong opisina para magsabi na interesado ako sa pension booster.
1: Ang gagawin, Sir Rico, for the registration, yan po ay online din.
0: Mm-hmm.
1: So, under Services tab, i-click nyo lang po yung register in pension booster. So, yun po.
0: Ayun, interesado tayo dyan, ma'am. Ay, salamat sa impormasyon na yan. Ano?
2: Kasi, kasi ma'am, yung yan po, maay ipinapaalam natin sa mga employer yung ganyang programa.
1: Actually, Sir Ronnie, nakakalat na po ito sa ating mga social media accounts. And from time to time din po, tayo. Kagaya po nito, meron din po tayong isinasagawang mga info dissemination.
0: Mm-mm.
1: So, through the radio program, may topics po tayong ginagawa ito.
0: Ang pension booster kasi, pagkakaalam ko dyan, parang Impito, is your personal choice. Hindi na yan, hindi yan galing sa employer eh. Sa'yo yan eh. Walang kinalaman ng employer dyan. Wala silang, yes ma'am.
1: Magiging topic natin yan sa susunod. Kasi meron tayong tinatawag na, medyo kasi mahaba itong usapan. Meron tayong tinatawag na mandatory and voluntary. Kapag more than 20,000 ang sweldo natin, that is mandatory provident fund, may counterpart doon si employer.
0: Uy, ma'am, maganda yun.
1: Yes, sa mandatory. Pero kapag po voluntary, yung voluntary naman kasi, kapag less than 20,000 ang sweldo nyo, pero gusto nyo, optional po, na kayo ay may contribution din sa pension booster, sa'yo po yun. Ikaw po yung
0: walang
1: counterpart sa employer. Sige, pero pag ma'am, more than 20,000, may counterpart sa employer.
0: Pag-usapan natin tabi yan, ma'am, sa sunod kasi interesado tayo dyan. But I'm interested sa ganyan personally kasi alam mo, Carolee, malapit na tayo mag-retire.
2: Ikaw malapit na mag-retire. balik tayo doon, ma'am, sa Palengke Caravan. Ang Palengke Caravan ba ay para lang doon sa mga vendors at sa mga
0: sa lahat 'yun.
2: Sa lahat po 'yun available na pwede silang magpunta.
1: Yes, sa lahat po ito, Sir Ron, even po yung mga companies na minsan ay invite tayo
0: pwede sa kanila. Pwede. Yes.
2: Okay.
0: Ma'am, maraming salamat po. Ay, napaka-komprehensibo at napakaliwanag naman na ating talakayan ngayon. At sa susunod, baka pwede natin palawakin yung booster, yung pension booster kasi interesado tayo dyan.
1: Yes, isusunod po natin yan, Sir Rico.
0: Maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoon, tabi ma'am, at ingatan ka at ang kasamaan mo at ang buong pamilya mo ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos.
1: Yes. Thank you din po Sir Rico and Sir Ronnie at sa lahat po nakantabay ngayon sa Care 104.3. Thank you very much po and God bless everyone.
0: Yan. Maraming salamat. Yan po ang Public Information Officer ng SSS Legazpi, Ms. Jeanette Toralio Mapa. Napakaliwanag. Nalaman naman natin na may pension na booster pala.
2: Kasi noon sir, na nagtatrabaho ako, hindi naman siya ipinapaalam.
0: Hindi nga
2: kasi nga, kung ano lang ibabayad ng employee, di ba
0: 60-40.
2: 50-50 nga ang iba eh.
0: Hindi, 60-40 yan.
2: Sabihin natin na 150-100 hindi naman ipinapaalam na mayroon palang pension booster. So isang malaking tulong ito na ipapaliwanag at na-interview natin. Lalo na sa SSS. At least, naipapaabot natin ang iba pang programa na hindi alam na mga members.
0: Ay, interesado tayo dyan sa pension booster. Lalong-lalo na sa mga malapit nang mag-retire.
2: nasa Impito ka na pala, sir.
0: Impito ako. Nag-Impito ako karami.
2: So, ibig sabihin, ang magiging...
0: Hindi NPA to, ha?
2: Ibig sabihin, na magiging kan mo, sir, retirement, mga 20,000.
0: Mga 40.
2: Mga 40.
0: Dahil nag-enroll ako sa Impito dahil siyempre nandun kami sa Pag-ibig Building. Nakakausap natin lagi dyan ng mga empleyado. Nalaman natin na may Impito. Kaya karon eh, voluntary naman yun. Mag-Impito ka.
2: Mag-Impito ako.
0: Pagkatapos mo mag-Impito, mag-ibanan kita. Isabay taman
2: si
0: Caruel, si Pading, tsaka si Bishop Ferds. Isabay taman
2: na mag-Impito?
0: Na mag-pension booster.
2: Tama.
0: Apati si Karapi, isama ta na.
2: So kung naka-impito ka na, tapos ma-pension booster ka pa, di pera nang kan mo.
0: Million.
2: Matindi.
0: Pwede naman yan kasi syempre patapos na rin mga anak natin. Sabagay. Diba? Mm-hmm. Ikaw nga, tapos na mga anak mo, malapit
2: hindi
0: na.
2: Hindi pa. Oh, dalawang taon pa siya.
0: Pagtapos ng mga anak natin, dalawang taon pa man din.
2: Dalawang taon.
0: Tama-tama yan. Simulan natin ngayon para tama. Pagtapos ng dalawang taon, nung puna kita maghulog tama. Kang pension booster.
2: Ang situation, sir, na pigbabayad ko, iyon na ito.
0: Iyon na ito ang ihulog.
2: Baka magayon gayon.
0: Oo, para pag ikaw ka na.
2: Pag nasa retirement
0: ka na. Retired na. Na dahil ka na masyadong uh-huh. aktibo,
2: uh-huh.
0: makakabakal ka na
2: kay
0: kape.
2: ito tabi, itatausan na itong libre
0: iyo?
2: Ni Kapers.
0: Dahil man pwede ta, negosyo niya man ito.
2: Pero, retired na nga ni.
0: Ang sabagay. Mm-mm. Mahalo naman pati itong kape na ito.
2: Ano man daw na kape ito?
0: Ayan, paalam na tabi kami. Lawrence Garay Duliete. Blessed morning po, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Good morning tabi dyan sa Montalban, Rizal. Kay Lawrence Garay Duliete.
2: Ezekiel, good morning po. Good morning tabi sa Imosek. At naipadara na pala ni Michael. So, so ginanahan niya.
0: No.
2: Michael,
0: congratulations sa'yo mo, Michael. Ikaw, kanong pambakal-bakal kay Bulad?
2: Iyo baga.
0: Iyo. Bulad na buli na. Sinanlag sa lana.
2: Yeah.
0: Si Ramsa na.
2: Si Ramsa na. Sister Fiadana, pasen po kan sa'yo mo ang G-Cast.
0: Maray na rahay, maray-rahay bagang hururon tapos magtaga.
2: Bus
0: ka na kape. Bus na kape? Bus na kape? May ikaw ano man Ice Swing bus na kape?
2: So, bus coffee.
0: Bus coffee?
2: Mm-hmm.
0: Ice Swing. May introduce kami sa imong kape.
2: Itaob ay.
0: Ay.
2: Yeah. I-chat mo nang gad kami, Sister Wing.
0: I-chat mo kami. Tama, sabi ka, iyo ini.
2: Aha.
0: Mm. Bawal mi lang banggiton ko niyan, ang pangaran ka kape.
2: Tama. Buda, maugma ka talaga.
0: Iyo. Sigurado yan.
2: Sigurado yan, Sister Wing.
0: 120%.
2: Ang kaugmahan mo, maabot hanggang sa atop.
0: Iyo. Masabi ka kayan, hallelujah.
2: Ate Grace Cayetano, good morning tabi sa imo. Maski dahil ka nag-chat, pinarami po na
0: nagulo-pulo ka. Maraming salamat at Brother Nursing. Iyo tabi, si Sweng. Ini, dahil mga kaming income dig din ni Karuni. Sa kape na iyan?
2: Maraman nga ni. Iyo. Pero dahil nakakatabang
0: iyo.
2: Sa tuyang health. Kaya may promote.
0: Pero pag iyo na naging maray.
2: Nag-maray.
0: Negosyon ta?
2: Iyo. Kalabanon ta so si IAM?
0: Daita.
2: Kalabanon ta si IAM?
0: Day mo man.
2: Day,
0: padangataman yan si IAM. Day mo man. Duwahon talugod. Duwang kape.
2: Duwang kape.
0: Oo, kape ni IAM.
2: Tapos kape ni Pastor Ferds.
0: Oo. Day muna ang pangarang ka.
2: Day muna.
0: Sabi ni Daddy Ru. Manis coffee.
2: Sa English, manis coffee.
0: Ayan. Kapidaan ni Manny Pacquiao.
2: Ang booster kayo. Sir, aside na pension booster,
0: ayan.
2: Iba man ang booster.
0: Iba man yun.
2: Saka immune booster ito, sir. Oh,
0: alam mo, lahat sa immune system eh.
2: Oh.
0: Pampalakas talaga ng katawan
2: immune
0: ito.
2: Immune booster yun.
0: Kapikino mo, anong naging resulta?
2: Ah.
0: Iyon mo na gad?
2: Iyon mo na. Iyon mo na, Tisting.
0: Yeah.
2: Ikaw nga, dumampas siya nagi. Iyo ka nandito. Dumampas siya na nga, iyo ka nandito.
0: Iyo mo nang gani.
2: Iyo mo nga naarap, kung dinaraplos ka, duman sa bulalo.
0: Oo, duman sa kape. Parehas, all of the above. sabi ni si Swing, sa second floor, interesado ka man na yung sa Buscopi naman. Ganito na lang, si Swing. Mainom kami kay Buscopi mo.
2: Aha.
0: Tanaan mo man si kape.
2: Tama.
0: Pastor Perds knows blessed day po.
2: Alam niya ni Pastor Perds.
0: Iyo, alam niya ni Pastor.
2: Pwede ka man po mag-text sa iya.
0: Iyo, magduman ka.
2: Mm-hmm.
0: Para makita mo ang sinasabi. Bawal kasi banggiton.
2: Tama. Tsaka special lang talaga itong coffee. Duman mo lang talaga mag-samara niyo sa.
0: Iyo. Padagos na kami, dagos-dagos na tabi kita ta. Maayaw na nakihiling ko na si SM nagagiagi na. Mapaaraw na tabi kami. Salamat ununong tabi sino. Mga G tabi kita. Ipamibita ito mangyayari sa Senado ngunya ta. Eh, gulo iyan sigurado. Ha? Ipamibita na naway ang Panginoon mag-intervene at mag-iitong ang kaganapan ay maging for His glory. Ha? And for the good of the Filipino people. Lagi nating paalala habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Kasama natin ngayon sa ating kinakasaya ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Kayo po ang inyong mga kasama, kalmusalan, kahalakakan tuwing umaga. Ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jalit.
2: At ako naman po nagsusulong, Guapito, Ronnie Rinzales.
0: Bye-bye, tabi. God bless everyone.
2: God bless.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 8:31 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

blessed Thursday morning sa lahat na ating mga kasama at mga kanakaantabay sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Ito po ang iyong programa, Negosyo Sin Trabaho. At ako po si Yvette Pao, ang iyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Kumusta po ang inyong mga biyahe sa pagpunta sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo at yung iba naman ay papasok pa sa eskwelahan o yung iba naman ay bakasyon? Ayan, yung mga college students natin, malapit na silang magbakasyon. Ang iba sa kanila ay nagpre-prepare na for their graduation. Kaya congratulations sa lahat ng mga nag-graduate yesterday at mga mag-graduate pa dahil ito ay graduation week na, no? Para naman sa iba, ito ay Brigada Week dahil ito ay Brigada or Balik Eskwela. Ayan. Dahil next week ay pasukan na ng ating mga estudyante. Kaya nako, busy na naman ang ating mga magulang, ang ating mga kananayan at mga katatayan para naman sa mga preparasyon, para naman sa mga pagpasok ng kanilang mga chikitings. Ready na ba ang mga gamit at ang mga uniform? Ayan, mga namimili sa ating mga malls ngayon, puro sa school supplies ang punta. Ayan, at syempre, dun sa mga nanay dyan na busy-busy sa pag-aasikaso ng kanilang mga anak, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating mga kasama, lalong-lalo na yung mga kanina pang alas 5 ng umaga na kaantabay sa atin, sumabay at nakikinig sa kanilang mga radyo, ganun din yung mga nasa Facebook or sa mga social media platforms natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Kaya batiin natin ang ating mga kaibigan from 1st, 2nd and 3rd District of Albay. Magandang araw po sa inyo buong Albay. Kasama na dyan ang Rapu-Rapu, Albay. Magandang araw din sa ating mga kaibigan sa Happy Island of Catanduanes. Ayan, namimiss ko na ang Catanduanes. Ayan, hopefully po ay tayo ay makabalik uli sa Catanduanes. And of course, batiin din natin ang Island of Masbate. Kasama na dyan ang Burias and Tikaw Island. Lalo na po sa Monreal at napakarami pala natin dyang listener sa Monreal. Hello, hello, good morning sa inyong lahat dyan. Siyempre yung mga taga Burias, good morning din at Tikaw Island. And of course, isama natin na batiin natin at hindi natin kakalimutan ang mga taga Sorsogon. Hello, good morning Sorsogon. And of course, batiin din natin ang ating mga hindi nakaaboy, saan man na kayo naroroon ngayon, na naaabot nitong ating signal ng radyo sa Romblon at sa Northern Samar. Hello, good morning! At kung saan mang sulok kayo ng Bicolan dyan at abot na abot pa kayo at naririnig ninyo ang ating broadcast dito sa himpilan ng FEBC Bicol, ay kami ay bumabati na magandang araw sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa, dito po sa Legazpi area ay medyo kahapon makulimlim at umuulan-ulan. Medyo biniyayaan tayo talaga ng magandang klima yesterday na shower ang ating mga kalsada at nag-warm ang ating paligid kahapon. Actually, nung isang araw pa, 2 days na warm. Ngayon naman po ay sumikat ang ating haring araw at naku, maganda maglaba ang mga nanay dyan. Ate Jenna de la Rosa, maganda maglaba ngayon dahil may sikat ng araw at talagang matutuyo ang ating mga labahin ngayon. Ayan, we are so thankful sa ating Panginoon talaga, no? Balanse ang lahat. Sobrang init tapos bigla nagpaulan ng shower na hindi naman talaga tayo yung ulan na ulan. Pero shinower ang ating lugar para naman mag-warm at hindi ganun maging kainit ang panahon. Ayan, kaya naman maraming salamat at syempre pa tayo ay natutuwa sa ating mga kasama at patuloy na sumasama sa atin sa social media

Okay? Kami ay bumabati sa iyo na magandang araw. At syempre batiin din natin, hindi lamang ang buong Pilipinas, kung hindi ang mga nasa labas ng ating bansa. Ang mga nasa Australia, sa Abu Dhabi. Yan, ako, may mga listeners tayo dyan. May mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin dyan at sumusubaybay. At syempre, ang California. O, diba, worldwide talaga tayo. Kaya magandang araw, anong oras ka man nakikinig ngayon o nanonood, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, papalapit na ng palapit ang ating 78th anniversary ngayong June 6. Nako, celebration na ito. Ang FEBC Philippines po ay magdidiwang ng ika-78th year ng faithfulness and goodness ng ating Panginoon. At yan po ay kung kayo ay nasa Manila at malapit lang kayo sa GCF Ortigas, eh pwedeng-pwede po kayong pumunta. Yan po ay magsisimula mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan po ay gaganapin sa GCF Ortigas or Green Hills Christian Fellowship Ortigas. At kayo po ay iniimbitahan na dumalo at pumunta dito kung kayo'y malapit namang doon. At makiselebrate sa 78 years ng FEBC Philippines. Kaya naman po, dito rin tayo sa FEBC Bicol ay makikiselebrate dito sa napakahalagang celebrasyon ng ating himpilan. At dahil po dyan, ay tayo ay mapapanood natin live ang kaganapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong Sabado. Kaya po ang ating mga programa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay ito muna ang ating papanoorin at tayo ay makisaya, makiselebrate dito sa anibersaryo ng FEBC Philippines. At pagsapit po ng alas 12, regular programming na, tuloy-tuloy na naman ulit ang ating mga kaganapan hanggang alas 7 ng gabi. Pero sa umaga po, nandyan pa rin ang ating 10,000 Reasons and More, ang ating makabuluhang buhay at syempre ang Walk Through the Bible. At pagkatapos niyan, dire-diretso na ang ating celebration at manood tayo, makinig, sumubaybay, makisaya at makiselebrate for another year ng faithfulness ng Panginoon sa ating himpilan. At ngayong Sabado po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ngayong araw nga po ng Webes, ang kasama po natin ay syempre every Thursday ay ang Albay Chamber of Commerce and Industry. At isa na naman pong membro ng Albay Chamber of Commerce and Industry ang makakasama natin. At syempre, ito ay mamaya makakapanayam natin sila at makakasama natin sila later. Ayan, abangan nyo po yan. Kaya kung kayo ay may katanungan at kung kayo ay merong gustong ipa-shoutout or ipa-comment, eh pwedeng-pwede po kayo or ipabati, lalo ng ating mga birthday celebrants today, eh pwedeng-pwede po kayong magpabati at pwede kayong mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At pwede din kayong magmensahe sa ating mga social media platforms sa ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 TWAY FM.

at sa ating mga gustong makapakinig ng mga magagandang tugtugin dahil po sa ating social media platforms, eh, syempre may restrictions yan. Kaya naman, kung gusto nyo pa rin mapakinggan yung mga napakagaganda nating awitin mula sa Music and Chat, Recharge! At syempre sa ating programa na UV Express at ang ating papuri. Ayan eh, sumabay-bay po kayo at pwedeng-pwede kayong mag-online streaming. Kung hindi kayo naaabot ng ating radyo or ng signal ng ating radyo, eh mag-online streaming po kayo basta meron kayong internet at meron kayong data, pwedeng-pwede po. I-type nyo lang ang bit.ly/

0: bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. Yan po eh. Abangan ninyo ang mga magaganda nating awitin. Ako for sure, kayo ay talagang marirelax at ma-inspire. Ayan, pwede din kayong mag-request ng mga songs. Kaya pwedeng-pwede po talaga mag-online streaming. At kung nais mo na ikaw ay mas maging updated pa sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan, lalong-lalo na ng ating mga live broadcast or programs, eh, pwedeng-pwede po ikaw magpa-add sa ating Carrion's official GC na dumadami at lumalaki na. Kaya pwedeng-pwede ka pong magmensahe para naman ikaw ay aming ma-i-add dito sa Carrion's official GC. Kaya magandang araw sa inyong lahat at magandang araw sa ating mga kasama na. And tayo ay babati ng happy, happy birthday sa lahat ng may mga birthdays today. Kung ikaw man ay nagsiselebrate ng anniversary, birthdays, or kung ano man ang selebrasyon na meron ka, ay ikaw ay aming binabati ngayon. Ayan, unang-una na dyan, syempre, hindi ko pwedeng kalimutan na batiin ang aking, future inaanak din to, Kuya June. Ayan, si Kuya Jai. Jai Reneses. Ayan, happy birthday to you, Jai. Ayan, and then of course, more blessings and more, alam mo yan, talagang pagpalain ng Panginoon ang mga bagay na yung mga pinaplano. At they will be done. Mangyari ito sa buhay mo. Ayan, happy, happy birthday to you, Kuya Jai. Ayan, at see you later sa ating Bible study group. Eksakto, ano? Nako, siguro magpapa-burger si Jai, no? Kuya mo, Kuya June. Wag lang burger, pizza na lang, Jai. Nag-request do. Ayan, happy birthday and enjoy your day and we'll see you later. Ayan, at syempre yung mga may wedding anniversaries, bumabati din kami ng mga anibersaryo. Eh, magandang selebrasyon ang mangyari sa inyo. Grabe yung pangbati ko, no? Magandang mangyari. Ano yun? Ang hirap ng nakakalunok ng mga superpowers dito sa himpilan natin. Ano-ano nasasabi? Kaya nga po, kayo ay lahat eh. Aming binabati kung ano man ang selebrasyon na meron kayo. Dedication or baptism ng inyong mga anak. Mga graduate, yung mga may na-receive na awards. Kahit walang awards, yung graduation pa lang, di ba? It's a good, talagang babatiin talaga na, ay, job well done at natapos ito. At syempre, batiin din natin ang ating mga anak, yung mga magulang na nagpagod para dito sa pagtatapos ng inyong mga anak. Ayan, job well done, mga parents. At syempre, batiin natin yung mga nakapasa. Dahil yung mga magka-college, nag-entrance exam, batiin din natin yung mga nakapasa sa kanilang mga college entrance exam. Isa na dyan, ang ating ka-friendsy, si Mike. Ayan, congratulations, Kuya Mike. Hindi pa kita nabati on air. Ayan, ngayon na lang kita batiin. Ayan, ang ating ka-friendsy. Naku, siya ay nakapasa sa college entrance exam sa BU. Ano nga bang course ni Mike? Architecture, no, Kuya? Ayan, congratulations our future architect, Mike. Ayan, and of course, congratulations sa mga proud parents dyan, ano. At maniningil tayo ng burger mamaya kay Ate Mel. Kaya good morning sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magpatuloy at makausap ang ating mga kasama from Albay Chamber of Commerce and Industry, tayo muna po ay makikinig na ilang paalala mula dito sa ating himpilan at syempre pa ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin
1: muna. Diba?
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Pare-pareho naman tayong mayroong 24 oras sa loob ng isang araw, pero bakit may mga taong tila mas maraming trabaho ang natatapos kaysa sa iba? Ano nga ba ang kailangan para maging productive tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang tatlong paalala na makatutulong sa pagpapataas ng ating productivity sa ating kumpanya. Una, manage your time wisely. Mabilis na lumilipas ang ating oras, lalo na kung wala tayong plano. Matatapos ang isang araw ng ganun-ganun na lamang at wala tayong na-accomplish na kahit ano kung hindi tayo magiging intentional sa paggamit ng oras na ito. Be more productive at work by managing your time. Sa pagsisimula pa lamang ng araw, kailangan mayroon tayong malinaw na goals kung ano ang dapat tapusin at gawin. Gawin mo rin ito sa team na iyong pinamumunuan. Bawat team member dapat ay may malinaw na priorities at action plan. And they should be kept accountable to execute those plans. Pangalawa, be focused. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang multitasking ay nakababawas sa productivity ng mga empleyado. People who are focused in finishing one task at a time tend to be more productive. Ganito rin ang sinabi ng philosopher na si Plato. All things will be produced in a superior quantity and quality and with greater ease when each man works at a single occupation in accordance with his natural gifts and at the right moment without meddling with anything else. Tanggalin natin ang mga distractions sa trabaho natin at maging tutok sa kailangan nating gawin at tapusin. At pangatlo, collaborate with others. Kung gusto mong mas marami kang magawa, matutong makipagkapwa. You will be able to accomplish more if you work with others. Alam mo bang isa sa itinuturing na mahalagang skill para maging matagumpay sa 21st century workplace ay ang kakayahang makipag-collaborate. When you combine your abilities and strengths with others, ang akala mong hindi mo kayang gawin, nagiging posible. Mahalaga lamang sa team collaboration na matiyak na ang bawat team member ay gagawin ng tama, maayos at nasa oras ang kanilang trabaho. Tatlong susi para tumaas ang ating productivity: time management, focus, at team collaboration. People who are fruitful in their work have a higher sense of fulfillment. Kaya simulan na nating maging mabunga, magtrabaho na tayo at gumawa. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Albay Chamber of Commerce and Industry Corner.

0: It's now 8:54 in the morning at tayo po ngayon nagbabalik sa ating programa Negosyo Asin Trabaho. At syempre, every Thursday, ito po ay ang ating ACCI Corner at kasama natin dyan ay ang mga membro or iba't ibang members ng Albay Chamber of Commerce and Industry. At syempre, batiin natin dyan ang Presidente, President John Glenn Lee. Hello, kumusta? Lagi po yan nanonood sa atin. Ayan, lalo na kung itong ACCI Corner. Ayan, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng pamunuan ng Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaya naman, ngayon pong araw na ito, another member of ACCI ang ating makakasama today. Kaya kung ikaw ay may katanungan, dahil ang kasama natin sila ay galing sa Bicol College, kung may katanungan po kayo, pwedeng-pwede po kayong magtanong. You can send in your questions at 0998-843-0573. At syempre, pwedeng-pwede din sa ating mga social media platforms, sa ating Facebook, tayo live na live. Sa ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating Instagram at YouTube, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Kaya pwedeng-pwede po kayo mag-send in ng inyong mga katanungan. At dahil dyan, ang ating kasama for ACCI or Albay Chamber of Commerce and Industry Corner ay si Ma'am Milagros Esparago, ang Bicol College Vice President for Academic Affairs. At syempre kasama natin dyan, napaka-unique, mamaya tatanungin natin yan, si Ma'am Wena. Siya naman po ay sa tourism na department, kaya mamaya po ikausapin natin sila at tanungin, kaya pwedeng-pwede po kayo mag-send in ng inyong mga katanungan. Ayan, kaya naman, i-welcome na po natin ang ating mga kasama ngayon from Bicol College, Ma'am Milagros, and of course, si Ma'am Wena. Magandang araw po, Ma'am Milagros and Ma'am Wena. Bati muna po kayo.
1: Magandang araw din po sa ating mga radio listeners. Good morning and welcome to this session. We are from Bicol College. I'm Dr. Milagros S. Esparago, the Vice President for Academic Affairs and Research.
0: Ayan, si Ma'am Milagros. Kapangalan ng aking mamita. Ayan, hello mamita. Ayan, at syempre, kasama din natin ngayon ang ating program head ng Tourism Management or Tourism, tama po, no? Yes. Tourism Management, si Ma'am Wena. Ayan, Rena. Oo, kasi nga may W sa unahan, kuya. May W sa unahan yung pangalan eh.
2: Hello, good morning. Good morning to all the listeners po ng DWAY. And then, ang mga Bisayans, magandang humaga, mabuhay.
0: Ayan, Bisayans, mga taga Bicol College. Ayan. Ayan, ang ating mga taga Bicol College ay kasama natin ngayon. Ayan, trivia lang ano. Alam niyo po bang kumuha ako dyan ilang units. Dahil para maano yung aking teaching sa education. Wow. Ayan. Ayan, sa Bicol College yan. Ayan, dahil ako ay frustrated teacher. Ayan, kaya naman kasama natin, I'm so happy na sila ay kasama natin ngayon dito sa ating himpilan for a kwentuhan tungkol sa Bicol College. Ayan, kwentuhan niyo po kami, Ma'am Milagros, about sa anong mga kaganapan ngayon sa Bicol College.
1: Actually, Bicol College, located at Daraga Albay, offers programs from basic education, from preschool to the highest level. That's the doctoral program.
0: Yes. No? Oh.
1: So we have basic education from preschool to grade 6, then grade 7 to grade 10, then 11 and 12.
0: Mm-hmm.
1: And for our college, we have different programs, four-year courses. We have for computer science, and we have Bachelor of Science in Information Library Science. We have also teacher education, BE Ed, elementary and secondary, majors, secondary department, majors in science, math, Filipino, and upcoming social studies. And then for our business education, we have accountancy, we have business administration, tourism management, hospitality management, entrepreneurship, and entrepreneurship.
0: Ayun, oo. Yes. Iba-iba na talaga ang ano, no?
1: Then we also have the
2: criminology
1: education, criminology department. Then we have the Juris Doctor, that is for law.
0: Yes.
1: For our law students.
0: Mm-hmm.
1: And we have AB in political science.
0: Ayun. Oh,
2: and AB English.
0: And then AB English.
1: Yeah,
0: tama.
1: So, kung ano, gusto nyo mag-enroll, open. Open pa. We are, yung summer namin, starting na.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung aming baccalaureate programs and graduate programs, start na rin yung term break na classes or summer classes.
0: Mm-hmm.
1: And we will be opening classes for our school year 26-27 by end of July.
0: Yes.
1: And then proceed to the first semester and second semester.
0: Yes. Ma'am Wena, Ma'am Rena, talagang Wena, no? Kasi W talaga eh. Bakit ba may W siya, Ma'am Rena?
2: Ano yun po yung parents ko?
0: Kaya nga minsan yung parents, no? Biglang, ano, bakit may W? Pero ang pronunciation is Rena.
2: Yes,
0: tama mo ba? Ayan. Nako, Ma'am Rena, di ba, yan eh, yung ngayong school year, di ba, ngayon ay na, may mga nagbabakasyon na.
2: Yes,
0: at syempre, papasok ng elementary and the senior and junior high school ngayong darating na June.
2: Yes,
0: tama
2: ma'am.
0: Po ba? So, sila ay kasabay dun sa curriculum na tatlong semester. Tama po ba?
2: Yes.
0: Yes, oo. Pero yung college natin, ipapasok sila this coming July.
2: End of July.
0: End of July ang kanilang pasok. Yes. At sila ay dalawang semester pa rin.
2: Opo. Yes, ma'am.
0: Tama po. Yan, oo. Ma'am, kwentuhan mo kami dahil ikaw ang program head ng tourism management. Ayan, ano nga po ba ito? Alam mo, ma'am, ito yung isa kong course na gusto ko. Kasi gusto ko maging flight stewardess.
2: Wow.
0: Oo.
2: Mas pala tayo frustrated.
0: Yes, oo. Gusto kong maging flight stewardess. Kaso lang, pinag-nursing ako ng nanay ko dahil nga po, nung panahon namin, pag nurse ka, eh, yun ang mga greener pasture,
2: yes,
0: di ba? So, hindi ako naging tourism, kaya yan ang naging kwento ko noon. Tapos, nung ako'y nag-asawa, eh, nahilig akong mag-teach. Kaya, kumuha ako sa Bicol College kasi nandito na kami noon ng units for teaching. Ayan. Kaya, kwentuhan mo kami, ma'am, dyan sa tourism management.
2: Okay. So, actually, so before ako mag-start, so, ako ay graduate na ng tourism.
0: Mm.
2: Okay ba? Wag na kaya nating ano yun?
0: Wag na yun, ma'am.
2: Okay. Anyway, so dito ako sa ano, sa Aquinas University dating Aquinas University ngayon UST.
0: UST, yes. Mm-mm.
2: So, kami yung first batch. Actually, wala pang manage. Yes po, ma'am. So, wag mo na pong
0: yan, kaya nga wag na.
2: So, kami yung first batch na tourism, wala pang management that time. So, BST.
0: Yes. Yun nga, ma'am, eh. BS Tourism eh. Oh.
2: So, syempre pag sabing tourism, FA talaga. Yun yung natin. So, frustrated ako.
0: Yes.
2: Pasado naman sana ako sa kahit. The joke lang.
0: Yes.
2: So, so ngayon, pero dito po sa Bicol College, nag-start siya, I think, 2012. Pero ang original, ano niya, the first name niya is BS Travel Management.
0: Mm-mm.
2: So, medyo may difference yung travel management sa tourism management.
0: Yes.
2: So, pag sinabi ko sing travel management, focus lang siya more on transport. travel, mga ganyan. Pero nagpa-approve sa CHED, so naging tourism management pa siya.
0: Ayun.
2: That was 2016 ata yung start niya. Kasi 2018 ako sa BC, part-time.
0: Oh.
2: Then, apo, so until now nandiyan. So, yun. Yung tourism management, it's a 4-year course po. So, Bachelor of Science in Tourism Management. 4-year course siya. Siya po, iisipin ng iba, more on travel lang naman yan.
0: Yes,
2: mali
0: ganun.
2: Mali po tayo.
0: Ano nga ba ito, ma'am? Kasi baka may mga nag-iisip pa talaga kung papaano o ano ba talaga yung pwedeng gawin, di ba? Yun yung, kasi minsan,
2: Nakukonfuse sila.
0: Nakukonfuse, di ba?
2: Yes, so,
0: kaya sige po, i-explain natin kung ano nga ba itong
2: ano
0: crossing
2: ba
0: course? Yeah.
2: Okay, ano ba yung, ano ba ang tourism? Ano ba, so sabi baga, ano ako after ko mag-graduate?
0: Diba? Yes.
2: Saan ba ako pupunta after ko mag-graduate ng tourism management? Marami po. For example, pwede tayo sa government. Yes po. So pwede tayo sa DOT.
0: Yes, tama.
2: Sa DOT, sa Pitikaw, lahat ng sa tourism, ano, sa LGU, pwede po tayo. So government side po yan.
0: Yes.
2: So pwede tayo sa private side, like sa hotel. Sa front desk, pwede tayo sa transportation.
0: Yes.
2: Diba? So sabi, ay, dun lang yan sa ano, pa ano yung conductor? No po, mali po. Since management po ito, pwede din tayo dito. Pwede din tayo sa business side.
0: Yes,
2: so marami
0: exactly
2: tayong mapupuntahan. Yung FA, sabi natin, yes, plus factor, ang pagiging FA po is pwede pong anong course. As long as you pass their examination, their qualifications, their requirements. So, ang
0: pagiging,
2: yes po. So, yun yung gusto, yun yung palagi kong sinasabi sa mga students na pag nag-TM ka, huwag focus ganito.
0: Oo, isa FA lang ang pupuntahan mo.
2: Kailangan alisin mo yung harang na yon. Kasi marami tayong mapupuntahan. Ako, tourism ako graduate, pero nasaan ako? Nasa academe ako.
0: Yes, diba? True. Diba? Instructor.
2: So, yes po, nasa academe. Wala po akong idea na mapupunta ako sa academe. Promise.
0: Yes.
2: And then, hindi ko po gusto yung, ano, charing. Promise po, hindi ko pinangarap na maging teacher ako, na maging part ako ng academe. Pero, nalab
0: yes
2: ko na siya.
0: Exactly.
2: Diba?
0: Oh,
2: so, yun. So, tayo mga ano, so soon to be part ng tourism management family. So, ito yung ano natin. Actually, ma'am, na nagagalak. Ito, nagagalak ako or na kasi bakit? Nag-umpisa po ang Bicol Tourism Management, Travel Management to Tourism Management sa Bicol College na, I think, 10 students.
0: Oh!
2: Yes!
0: Sobrang konti, ano?
2: Yes, ma'am. Kasi nga, hindi pa si ang communities hindi pa aware ano ba talaga yung tourism management and travel management.
0: Right.
2: So now, sa almost seven years ko sa BC, alam mo, ma'am, kung ilang blocks na ang first year, last year is 3 blocks.
0: Ay,
2: so,
0: wow,
2: a total of 300 plus po ang students ng Bicol College Tourism Management program.
0: Wow, diba? Congratulations,
2: yes, thank
0: ha?
2: You, ma'am. So, ano ba, bakit kaya lumaki siya? Alam nyo po, ano lang ang ano ko, ang eto sinasabi ko palagi sa mga students ko, and alam nila yan, ano yung marketing strategy ko, yung mga students.
0: Oo.
2: Yung activities nila.
0: Yung product.
2: Yes, yung product sila. And then yung nandun mismo sa loob ng school. Ano ba? Ano yung activities nila? Yung professor, of course, di ba?
0: Yes.
2: So, kasi ang may professor, ang professor namin, si Ma'am Paula Badillo, graduate also of BS Tourism.
0: Yes.
2: Then, another professor namin is graduate ng travel management product of Bicol College. And so, mag-graduate ata ito ng ano, ng a PhD.
0: Wow.
2: Same with Ma'am Paula.
0: Yes. Sa Ateneo. Okay.
2: And then si Sir Paul na same part-time din. So, product din ng travel management ng Bicol College.
0: Oh,
2: yes.
0: Okay.
2: Then other professor po sa Gen Ed, so nandiyan din po. So, yun yung ano. So, not only po yung mga, yung uniform niya. Sabi nga nila, ay, ang bentang-benta ng uniform ng BC, BSTM.
0: Ay.
2: Diba?
0: Uh-huh. Oo.
2: Aminin natin sa hindi. May factor din talaga
0: yes,
2: ang uniform.
0: Yes, of course. Oo.
2: So, yun. And of course, yung values ng mga estudyante. Diba? Yung image, yung values nila, yung attitude nila.
0: Yeah.
2: ganon. Yun yung marketing strategy. And then yung support ng mga every faculty, every admin po na nandiyan.
0: Yes, very true. Yan yung isa sa mga nagiging daan kung bakit napapabuti yung isang organization, di ba? So, ma'am, itong BS Tourism, or kasi ngayon hindi na BS Tourism eh, kasi dati BS Tourism eh. Ngayon, ito na yung Tourism Management. So, ano yung mga, speaking of the products, yung mga nag-graduate natin, di ba, una nag-start kayo 10 ngayon. 10 to 300. Ano yung mga, isa sa mga, alam mo yung magbigay po kayo nung parang, ay, ito, graduate ito ng BS, ng Tourism Management from Bicol College.
2: Meron kaming graduate, ngayon is nasa BIA. Ground attendant siya.
0: Sa, okay.
2: Airport. Sa Bicol International,
0: Bicol International Airport.
2: Some graduates po is na nasa Philippine Airlines, nasa Manila.
0: Wow.
2: Yes, flight attendant. Uh-huh. And then yung iba naman is na Qatar. Meron kaming graduate na nasa Qatar Airways.
0: Wow!
2: Yes po. Mm-hmm. I think that was 2022 graduate.
0: Mm-hmm.
2: Yan. And then ngayon, nasa, ang last kung ano sa kanya is na ano siya sa... nasa Dubai ata siya. Yun. And then some of them po is nasa hotel industry. So meaning to say, hindi lahat ng tourism graduate is nasa flight attendant.
0: Flight attendant. Oo.
2: Diba?
0: Oo. So, pero syempre ma'am ha, malaking yes, ano yung flight attendant kasi yes. Malaki ng sweldo noon.
2: Kaya nga, sabi ko sana maisakay nila ako.
0: Oo. May mga benefits yan ma'am.
2: Yun nga. Yes, sa family nila. So pag na every time nakikita yung post nila, talagang na-amaze ako sa mga anila. Tapos pag nakita mo yung nasa front desk sila ng hotel, meron itong hotel na nito. So yung alam mo yung estudyante na noon, he's hindi umiimik.
0: Ngayon,
2: siya na yung nasa front.
0: Yes, kumbaga ma'am, kasabay doon na dinedevelop yung self-confidence, exactly, diba? Kasi syempre, frontliners yan, mga nasa harap yan, pagka sinabi mong tourism eh.
2: Opo.
0: Yan ang mga talagang nagsasalita at lumalabas, diba?
2: Kaya nga sabi ko, alam mo, pag during the interview, yung incoming first year, alam mo yung ano namin dito sa PM, dapat mga walang hiya.
0: Quote and unquote.
2: Yes. Papasok kang may hiya.
0: Yes.
2: Lalabas kang walang hiya.
0: Yes.
2: Kasi yun yung mga gusto namin, na yung self-confidence ng bata. Kasi sabi ko, you will be dealing with different types of people.
0: Yes, tama kayo dyan.
2: Yung professional and personal development po. So yun yun. So dun, isa tulong ng mga professors namin dito sa Bicol College.
0: Ayun, very true. Napakaganda.
2: Yes,
0: kasi
2: ma'am.
0: Alam niyo ma'am, kaya interested ako dito kasi ang anak ko, ang gusto niya ay magpiloto.
2: Ooh.
0: At ang gusto niya ay ngayon siya ay junior high school. Ang gusto niya ay pumunta na ng Manila. Sa PATS.
2: Yes,
0: dahil
2: po, sa
0: doon
2: PATS.
0: Siya mag ano. Pero ngayon naiisip ko, pwede naman maging stepping stone yung dito muna tourism and
2: yes,
0: then saka na lang mag-flying school kasi madali lang naman 'yon.
2: Oo. Yeah, madali lang naman 'yon kasi kumbaga may idea ka na. Then yung ano na lang yeah. Basic. Actually, some na nagiging piloto sa alam ko, ma'am, is may mga flying school.
0: Yes, flying na lang talaga.
2: Flying school talaga. Doon na lang sila nag-earn or nag-aaral.
0: Pero at least, ma'am, nakagraduate na sila ng isang course. Mm-hmm. Parang naging stepping stone na to at nag-work na sila at the same time, nag-flying school.
2: Yes,
0: so,
2: ma'am.
0: Mas madali. Ayan. Okay. Haba ko, kung ikaw ay nakikinig, meron dito sa Bicol. Hindi ka na kailangan lumayo. Ayan. Kaya, ma'am, maganda itong ating na pag-usapan na ito. Syempre, hindi lang sa tourism ito yung isa sa mga may edge ang Bicol College. Ano pa po yung mga iba pang mga courses or programs na talaga namang masasabi natin na ito ay may edge kapag in-enroll mo ang sa Bicol College?
2: Actually po, ang Tourism Management Program is under College of Business Education Department. Mm. So, yun nga na-mention po ni Dr. Esparago, yung mga programs.
0: Yes.
2: So, one of which po is yung Hospitality Management.
0: Mm-mm.
2: Yun yung partner namin. Sabi nga namin ni, ang tourism and hospitality is hindi pwedeng paghiwalayin.
0: Yes, diba? Talagang magkasabay.
2: Yes, pag may tourism, may hospitality.
0: Yes, correct.
2: May hospitality, may tourism.
0: May tourism.
2: Diba? Hindi pwedeng walang isa. So,
0: yes,
2: partner kami doon.
0: Partner.
2: So, yan. Kami, etong dalawang programs po ito, every time na may competition, may activity, palagi yan magkasabay. Kasi one team kami. Hindi kami, ang PM and the HM po sa Bicol College is hindi po separate pagdating sa mga ganyan. Although we have separate kumbaga, ng program heads. Pero pagdating sa mga ganyan, Hi, Sir Justin Longasa, Program yeah. Head of HM.
0: Wow. Yeah.
2: Soon to be.
1: Oh. Doctor.
0: Ay, wow.
2: Yes po. Hi, sir. Oh, shout out sa'yo, sir, ha?
0: May
2: papansit ka sa akin mamaya. Joke lang.
0: Yes.
2: So, since under business, same din, sa hospitality management, may front desk, may business, diba? So, yun, hindi naman, pag sinabing HM graduate, tagaluto. No.
0: Yes.
2: Hindi lang po sila tagaluto.
0: Parang lagi lang nandun sa restaurant sa likod.
2: No, yes. So, hindi yan. So, pwede sila maging chef. Very, actually, itong HMPM is very competitive po sa lahat ng dyan. Pag may competition, go. Yung mga ganyang attitude? Dapat ganyan ng HMPM, hindi yung nasa gilid lang, no?
0: Yes.
2: So, we have also po yung DSBA.
0: Mm-mm.
2: Yan.
0: Mm-mm.
2: So, ito din, mga major
1: finance.
2: Financial management, marketing management,
0: yes.
2: Human resource management. Mm-mm. So, yun yung ng DSBA namin. And, of course, yung NTREP.
0: Yeah.
2: So, huwag naman yung taga-tinda lang, hindi po.
0: Yes, mga negosyante ito, mga future business owners, di ba? Yes.
2: Some po ng mga graduates, actually meron na din, since may implementation po ang NTREP, kasi may one-year implementation, part ng curriculum nila is one-year implementation ang business plan nila nung third year.
0: Mm-mm.
2: So, some, yung mga graduates na po, is alam ko meron din sila, may kanya-kanya lang business. Small business man yan, online business man, still business pa din yon.
0: Ibig sabihin,
2: nagamit nila yung knowledge niya during their college days.
0: Exactly, oo. At saka, yan, maganda to na nasasambit natin itong mga programs kasi lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, nalito, hindi nila alam kung ano talaga yung gusto nila, anong course, parang magandang pakinggan to, ito na lang yung course ko. Pero hindi nila talaga na naiintindihan ano ba talaga yung gusto nila. At the same time, ito ba talaga yung tatakbuhin nilang career? Diba? Eh, mahalaga kasi yun diba ma'am?
2: I feel you ma'am, kasi yung kapag-graduate ko lang na anak, di pa niya, undecided pa siya kung ano. Sabi ko, sige, hanggang August pa naman.
0: Yan nga ma'am. Kaya maganda ito na napag-uusapan natin na they have to determine ano talaga yung gusto nila, ano yung career goals na gusto nilang mangyari para they will know yung papasukin nila. Hindi yung mag-shift-shift, diba?
2: Yes.
0: Sayang yung oras.
2: Yes. Instead of 4 years, naging 5 years, naging 6 years
0: six
2: ka na.
0: 6 years, oo.
2: Sasabihin mo, bakit? Ano kayang problema doon, di ba?
0: Yes, correct.
2: So, dito pa sa amin, yun ang as much as possible, ang namin, is sana mag-graduate yung bata ng estudyante ng 4-year course talaga.
0: Oo.
2: So, shout out din kay Dean Jacobo, Carlos Jacobo Jr., si Bed.
0: Yes.
2: Yan.
0: Oo. At syempre, ma'am, ha, ito ba ang Bicol College po ba, Dr. Milagros? Meron po bang ginagawang career guidance?
1: Yes. We do. We do have. Mm-hmm. And that is participated in by all deans and program chairs and also our guidance coordinator. They especially this they go from one high school to the other. So that we can also encourage this sometimes the high school organize one time na career guidance and they invite different schools already.
0: That's
1: parang
0: good.
1: Isahan na lang kanya-kanya ng presentation ng kanilang mga programs. And we also have one banner program which is criminology.
2: Yes.
0: Ayan, nga. Sige ma'am, pag-usapan natin yung criminology.
1: criminology, hindi lang po pagpupulis.
0: Correct. Yes.
1: Hindi lang sa PNP, meron tayong sa Bureau of Fire, we have sa NAPOLCOM, at saka sa DOJ, pwede sila, tapos dyan sa, kasi ang ROTC unit nila, doon sila naka-enroll. Yung NSTP nila, separate, talagang required sila mag-ROTC.
0: Yes.
1: And they are the reserve training officers, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, doon sila, naka-reserve sila for any emergencies or what they are in. May mga special order number sila dyan. May number sila. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Then, with this, we have also, there are also some of our graduates are already in high-ranking offices.
0: Mm. Wow.
1: Some are bank investigators.
0: Wow. Yes.
1: Some are in the CIDG. Mm-mm. Some are in the Bureau of Fire.
0: Mm-mm.
1: And okay. Some are in the, what's this, COP. Security Guard Services. Doon po, ang dami. Kaya kung minsan, yung nakikita lang ng ating mga bata and also with the parents, ay yung one or two kung saan ka pwede. No? That's why in our career guidance, we are also sharing ano yung mga related fields na pwede ka.
0: Yes.
1: They can also go teaching in the academe.
0: Yes.
1: We also offer Master of Science in Criminology. Criminal Justice, MSCJ.
0: Mm-mm.
1: Then we are also proposing to offer the PhD.
0: Wow.
1: Because PhD in Criminology, because we have already two faculty who graduated two doctors already, Dr. Cyril Cas, and then Dr. Jucaresa Jinky. Mga bago yan, newly promoted. And they will soon be attending trainings in forensic.
0: Oh, may ganun.
1: Parang specialization mo.
0: So
1: parang yung bang sa mini credentialing, micro credentialing na habang summer then we are sending them on these trainings because we would like them to be prepared not only as faculty for general programs, major programs, but specialized programs.
0: Ayun. Nako.
1: So that malaki ang opportunity mo for employment.
0: Yes. Nako, napakaganda nito, ma'am, talaga na napag-uusapan natin itong mga different programs na ino-offer ng Bicol College para naman din ma-educate yung hindi lang yung parents but also especially yung mga bata na mag-e-enroll. Ayan.
1: And also our employers.
0: Yes. Exactly. Yes po, ma'am. Go
2: so,
0: ahead.
2: So, congratulations pala. Bicol College, Bachelor of Science in Accountancy Department. Kasi meron po kaming new passers po.
0: Wow.
2: Yes, mga CPAs na sila.
0: CPAs.
2: Five or seven.
0: Okay.
2: Sila, so, congratulations.
0: Wow. Yes, that's
1: Ma'am
0: good.
1: Longasa.
2: Yes, under the Longasa. Mambila Longasa, CPA.
0: Oho, siya congratulations po sa pamunuan ng Bicol College. At syempre, congratulations sa mga bagong pasa ng mga CPAs na talaga namang, syempre, dugot pawis din yan. At lalo na ang kanilang mga magulang na talagang sumabay sa kanila, sa kanilang pangarap. Ayan, ma'am,
1: and
0: hindi
1: then,
0: natin namalayan, ano?
1: Okay.
0: Talagang, ano, 30 minutes natin eh. Ang hindi natin namalayan. Kaya,
1: mayroon pa kami.
0: Sige, ma'am, go ahead po.
1: Yung pinaka bagong accomplishment ng Bicol College is not only in the national national scene like our accreditation programs. We have level 3, we have 8 programs na level 3, then 5 programs na level 2, and then we have 3 programs na level 1 and 2.
0: Yeah.
1: 3 candidates status.
2: Candidate
1: so almost 82% ang aming accredited program.
0: Ayun, nako, congratulations.
1: And that's quality assurance.
0: Yes.
1: And recently, Bicol College is at the international helm.
0: Wow.
1: We rank 78 of the 100 schools and colleges internationally in the World University Ranking for Innovations.
0: Wow.
1: And that is along research. And I would like lift to share that
0: College.
1: Accomplishment. Yes. And ma'am, that is modesty aside, that is my research on banana production, commercialization, and internationalization.
0: Ayan, nako, congratulations po sa Bicol College and syempre kay Dr. Milagros for that. Ayan, nako, napakaganda nitong usapin natin. Pero meron lang pong segue dito na tanong. Meron po bang hiring daw ng teachers sa Bicol College ngayon?
1: Yes, we are open. Just apply.
0: Ayan, punta
1: lamang. Because depende po yun sa sa specialization.
0: Yes.
1: We are open. Yes.
0: Okay, yan.
1: Mag-unahan na po kayo. Mag-unahan na po. Baka mahuli pa kayo.
0: Yes. You know?
1: And of course, all of these accomplishments are through the support of yes, our board of directors of the of the college headed by Dr. Maria Luz T. Makasinag as the president and chairman of the board.
0: Mm-hmm.
1: We have the executive vice president, Dr. Pedro T. Marciliana III. We also have our treasurer, corporate treasurer. We have Madam Bilista. And then the our corporate auditor, Maria Teresa
2: Arciaga.
1: And our secretary, Dr. Mary Ann Loquez.
0: Ayan.
1: Oh, si ma'am, yes, kailan mo siya of sa ACCI.
2: Of course, si yung faculty members, the program heads, and the deans.
1: Yes, of course. We have...
2: of course, ma'am, yung mga students natin. Kasi kung wala sila, syempre.
0: Of course. Oo.
1: They are there. Ayan. They kaya, are with us.
0: Yes. Po. Kaya po, maraming salamat po. At ito ay ating napag-usapan na syempre, yung mga nabanggit ni Ma'am Milagros, si Doctora Milagros ngayon, talaga namang job well done no, sa Bicol College. At yan ay dahil sa pamunuan ng Bicol College. Ayan.
1: And then, of course, special mention to our deans.
0: Yes.
1: In the graduate school, we have Dr.
2: Maria
1: Luisa Gonzalez. For the dean for computer science and library information system, we have Dr. J. Marbites. For teacher education and social science, we have Dr. Miriam Abion.
0: Ayan.
1: And the program chair is Dr. Alejo. We have Dr. Operio.
2: Yun lang, ma'am.
1: Yan. Okay. Mm-hmm. And we also have sino pang dean?
2: Criminology.
1: We have Cyril Rebosquillo Cas.
0: Ayan. Nako, maraming salamat
1: ito yung mga
0: po
1: very strong,
0: sa lahat. Oo. Sa ating
1: middle
0: mga
1: managers,
0: sa mga deans and sa mga namumuno ng Bicol College. And we are also thankful sa pagsama niyo po sa akin ngayon dito sa ating usapan sa ACCI Corner,
1: yes,
0: Dr. Milagros Esparago and Ma'am Rena Blanche.
1: Of course, we would not like to forget our very active college registrar,
2: yes, Dr.
1: Teresa Nasser, and also our accreditation officer, and our non-focal person for the ISO. We are applying for the international organizational standard.
0: Ayan, yan. And congratulations po in advance dito sa inyong mga adhikain. Ayan.
2: Thank you so much.
0: At syempre po, ito po ang ating ACCI Corner. Madali ang ating oras na lumipas dahil sa napakagandang mga usapin natin today with Bicol College, with Dr. Milagros Esparago and Ma'am Rena Blanche. Oo, kakaiba talagang pangalan nito ni Ma'am. Program Head ng Tourism Management. And if you would like to have more information, eh, pwedeng-pwede po kayo na pumunta sa Bicol College. Diyan lang po yan sa Daraga. At you can inquire, you can join, and you can also ask kung ano man po ang inyong mga katanungan. At syempre, ito po ay bahagi ng ating Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaya naman po, kung kayo ay interesado na sumali, mag-join sa Albay Chamber of Commerce and Industry, pwedeng-pwede po kayo magbensahe sa ating himpilan at pwedeng-pwede din po kayo magbensahe sa Facebook page ng Albay Chamber of Commerce and Industry. Ayan, at ako po muna ay pansamantala na magpapaalam sa umagang ito. It's now 9:28 in the morning. Para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho, hayaan niyo pong iwanan ko muna kayo ng isang salita ng Diyos from Proverbs chapter 16 verse 3. Ang sabi po dito, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ito po ay isang paalala na let us continue to place every plan, our burdens, and hope in His hands. Kaya po ngayon ay atin itong ibigay sa ating Panginoon. So whatever we do, i-commit po natin ito sa Panginoon. And He will establish our plans. Yan po ang ating salita ng Diyos from Proverbs chapter 16, verse 3. Ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito at salamat Kuya June Apinado sa pagsama sa akin sa technical side today. Magbabalik po tayo for another episode tomorrow sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Antabay lamang po sa susunod nating programa ang Family Matters with the Young Ones at kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating programa. Antabay lamang po mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Bye everyone! Be a blessing to someone today!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang tamang oras, 32 minuto makalipas ang 9 ng umaga.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Good morning, good morning.
1: Magandang umaga sa lahat po ng nakaantabay sa ating programa. Welcome, welcome, welcome.
2: Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning, good morning, Ate Nelly and Ate V.
2: Ang ganda ng kulay ng umaga.
1: And siyempre, sa kabilang dako, madidilim, maiitim ang ulap. Sa kabilang dako naman, bughaw na bughaw ang kulay ng
2: ayan.
1: Kalawakan, yan. So,
2: yan ang buhay.
1: Hindi po natin alam kung saan ang uulan ngayon at saan ang tag-init. Pero sinisiguro ko po sa inyo, dito sa Legazpi, mainit ngayon.
2: At sa ating station ay cool na cool.
1: Sa ating station, bawing-bawi.
2: Ayan.
1: Cool na cool.
2: Cool yan. Na cool.
3: So good morning po sa lahat. You're listening to CARE 104.3,
1: yes,
3: the Way
1: are.
3: FM, your FEBC station in the Bicol region.
1: Yes, nandito lang po yan sa Maharlika Highway. Barangay Arimbay. Sa unahan lang kung kayo po ay papunta ng First District galing ng Legazpi, nasa unahan lang po yan ng NEDA. Yan. At kung galing naman po kayo ng First District kapuntang Legazpi, bago po kayo makarating sa NEDA. Yan. At ang ating reference point is NEDA. Ito po
2: what
1: si
2: is NEDA, Kuya Dani?
3: Okay.
1: National Economic Development Authority. Yeah.
2: Ah, okay.
1: Pag binaliktan mo po yan, ginambol-jambol mo, Dani po yan, Dani. Ne-dani. Yan.
2: Sabi ko na.
1: Okay. Yan. So, okay. Sige. Bago tayo mag-umpisa, may tanong lang po ako.
3: Sige.
1: Sa lahat po na nakaantabay at sa nandito sa studio, kayo po ba ay nagpasalamat na nang dumilat ang inyong mga mata kaninang umaga?
2: Yes na yes.
1: Yes daw si Ate Nelly.
3: Yes.
1: Yes din si Ate B. Si Don Alfonso, kagabi pa yes na siya eh, kasi siya yung duty
2: nandito
1: dito.
2: Siya.
1: Nandito siya. Dilat na dilat yung kanyang mga mata at nagpapasalamat. Yan.
2: Okay.
1: So sige po, reminder lang yan para bigyan natin ng ano. Papuri at pasasalamat yung ating Panginoon.
2: Yes.
1: Na binigyan niya pa tayo ng isa pang araw para i-enjoy mga programa sa
2: yes.
1: DWAY. Yeah.
2: This is the day that the Lord has made.
1: Let us rejoice and be glad in it. Yan.
2: Okay.
1: As
2: happy
1: for
2: to
1: me,
2: be seniors.
1: Happy to be seniors. Ito po ang inyong programa at kami po ang inyong mga kasama. Ang dami nang sinabi, hindi pa kami nagpapakilala. Ako po ang inyong mga kasama. Ako po si Kuya Dani.
3: Ako naman po ay si Ate B. Delgado.
2: Siyempre, maiba naman.
3: Oo, maiba
1: siyempre,
3: naman.
1: Siyempre, siyempre. Yan. At kayo po ay nakaantabay sa programang Family Matters. Happy to be seniors. Yan.
2: Okay.
1: So, sige po. Maganda na naman ito. At tuwing Webes naman yung maganda pinag-uusapan namin. Wala naman tayong pinag-uusapan na hindi maganda. Na hindi pa kapakipakinabang sa ating
2: wala
1: lahat.
2: Wala bang iyakan?
1: Kapakipakinabang, hindi lang po sa mga may edad na, pati na rin po sa mga kabataan. Yan.
2: Okay.
1: At doon po sa sobra-sobra ng edad.
3: Happy pa rin.
1: Yan. Okay. So, meron ba kayong babatiin personal, Ate Nelly?
2: Okay. Nabati ko na yata lahat last week.
1: Okay. Ate B.
2: Ay, take mo na pala.
1: Kita mo yan.
3: Sige, batiin mo na.
2: Yung dati kong estudyante sa Bible School, kakasal lang niya kahapon. Si Jeremy Berha plus at ang kanyang wife ay si Divine. Nakalimutan ko apelyido.
1: Word College.
2: Congratulations.
3: Congratulations and best wishes.
2: Congratulations
1: and best wishes. Yes, yes. Okay.
2: Jeremy and Divine.
1: Yes.
2: Okay.
1: Pagpalain kayo.
2: Pagpalain kayo. Sa Lagunoy. Yes. Okay.
1: Ikaw naman, Ate B, meron ba? Personal na babati?
3: Oo, si Delphine, si Impin.
1: Iyon ang sinasabi mother. Ko. And mama, si Corazon, dyan sa bahay, at si Delphine. At siyempre, si Rain.
3: Uuwi na daw sila. Sino pa?
1: At alam ko, sigurado ako, si mama ay naglalaro
2: excited
1: ng kanyang wordscapes.
2: Puzzle.
1: Wordscapes.
2: Okay. Ah, meron hindi, ako biglang naalala.
3: Oh, sino pa?
2: Anniversary pala ng parents ni Rochelle ngayon. Wedding anniversary.
1: Oh, happy, okay,
2: happy
1: anniversary.
2: Si Cecilia. At saka yung apo ko pala si Hazel. Birthday din.
1: Akala ko, birthday anniversary.
2: Okay.
1: Tapos, birthday na anniversary.
2: Birthday ni Marie. Pastora Marie Enriquez dyan sa Kumadkad. June 12. Advance ko na kasi baka next week ay malimutan.
1: Okay. Nanay Masing, how are you?
2: Ayan. Kumusta po kayo? Mamita
1: siyempre, dyan sa Kampola.

Muna natin si Don Alfonso, ang ating alamat dyan sa technical, sa ating paboritong awitin ni Mamita Sweet at ni Ate Nelly.

0: Okay. Those were the days, my friend, by the Lime Litters.
1: Those were the days talaga.
0: Those were the days. Di ba pati ang beat, di ba? Iba man ang beat din.
1: Those were the days.
2: Those
0: were the days. Hawak mo ang beat, Ate Nelly.
1: Alam na alam ni Ate Nelly.
0: Kulang sukamot. Sukamot. Ano sukamot?
1: Janjana da iya.
0: Janjana. Yan. Okay. So, sige. Just as excited as we are, siguro naman eh, yung mga nakaantabay, excited din sa kanilang maririnig ngayong umaga dahil ito po ay napakalaking kaalaman na dapat alam ng bawat senior citizen. Yan. Pero maski hindi senior citizen, applicable itong ibang mga ano rito.
1: Yes. Kasi minsan hindi natin maiwasan kahit ayaw
0: ito
1: natin.
0: Ito pong ating topic ay lalo sa atin, Ate Nelly and Ate B, na medyo lumalaki yung ating edad, sabi nga. Eh, sa ayaw at sa gusto man natin, may mga oras na kailangan natin pumunta sa manggagamot.
1: Yes.
0: Yan. Sa eksperto sa kalusugan, sabi nga. So, ito po ay mga
1: tips.
0: Yan. Ito po ay mga tips kung paano natin, kung paano tayo makakapag-save sa mga medical bills.
2: Yun. Issue okay? Talaga to.
0: Yes. Sa atin.
2: This is a real issue. Okay.
0: And ito ay sabi nga, sinulat

0: ni Dr. Willie T. Ong, okay, sa Philippine Daily Star, doon sa Health and Family Corner na ano na
1: dating
0: part ng ano Philippine Star na diaryo. Okay, so sige, okay. Dahil ako talaga excited na pag-usapan ito, umpisa natin, Ate Nelly.
2: Okay.
0: Okay.
2: Tara, go.
0: Ano ang number one, Ate Nelly, na
2: okay.
0: Tip
2: kung ito paano maganda. Tayo? Okay.
0: Yung makakapag-save.
2: Stay healthy.
0: Iyon.
2: Ito talaga ang pinaka-ano. Stay healthy.
1: And how do we be healthy?
2: To avoid getting sick.
0: Aber
2: madaling
0: daw.
2: Sabihin.
1: Madaling sabihin.
2: Mahirap ipamuhay.
0: Yes.
2: So, eto na.
0: Aber.
2: The biggest savings is not getting sick at all.
0: Iyon.
2: So, yun talaga.
1: Agree ako dyan.
0: Agree ako dyan.
2: Huwag
0: kang magkasakit.
2: Ayun. Diba? Ang laki ng maiipon mo.
0: Kaya nga, Ate Nelly and Ate B, diba? Yes. Meron tayong palaging naririnig, may nababasa tayong mga nakapaskit. Bawal magkasakit.
2: Yes. Yan. Oo, pero, at gusto natin yun.
0: At gusto natin yun. Ako, maski wala na akong gamot, basta hindi ako magkasakit, okay na sa akin.
2: Yes. Pero eto,
0: opo.
2: Paano ba yun?
0: Paano?
2: Okay.
1: Okay.
2: Eat right.
0: Aha.
2: Exercise.
0: Aha.
2: Sleep well. Iwasan ang Netflix.
0: hindi naman kailangang iwasan. Huwag namang umaabot ng alas dos.
2: Ayan.
0: Ng madaling araw.
1: Nakuha.
0: Ayan.
1: Nakuha.
2: Biglang may paalala. Agad ano.
0: Meron,
2: side comment.
0: Meron kasi tayong mga kilala.
1: Nagigilty tayo dyan. Nagigilty tayo.
0: Alas dos na, nakadilat pa yung mata sa harap ng TV.
2: Malay mo, may nakikinig sa atin ngayon.
0: Ayan. Ito paalala. Paalala.
2: Diba? Paalala.
1: Kasi okay. Ang mga pinapanood yung
0: series.
1: Yung series. Meron naman na hindi.
0: And kung manonood kayo.
1: Yeah. Lately, we are guilty
0: binanggit
1: of that.
0: Binanggit na ni Ate B.
1: Medyo
0: kung kayo ay
1: guilty.
0: Manonood at ayaw niyong abutin ng madaling araw na okay. Nakadilat pa yung mga mata, yung iba dyan may tukod ng toothpick ang talukap ng mata para
2: e
0: hindi makatulog.
2: Ito ang kailangan, sleep well.
0: Ayan.
2: And avoid vices.
0: Yon.
2: Vice na ba ang Netflix?
0: Kapag nagiging. Pwede maging makonsider na vice
2: sa
0: kung.
2: Sa umpisa parang okay lang. Ano?
0: Yan.
1: Pero kung.
2: Pero bandang huli, mahuhook ka
0: kung nalululong ka na.
2: Yun, mahuhook.
1: Pwede maging
0: pag
1: vice.
0: Pag nalulong ka sa Netflix.
2: Pwede nakakalungkot na yun.
0: I-consider na vice.
2: Okay. Sige. So ang sabi why? Dito, prevention is always cheaper than cure.
0: Siyempre.
2: So, talagang, yun noon, parating prevention
0: yes.
2: is better prevention than cure.
0: Yes.
2: Pero ang sabi dito, prevention is always
1: cheaper
2: than yes. cure. Bagong ano
0: always
2: ba?
0: Cheaper.
2: Always yan. Cheaper. So, simple habits save you from expensive hospital bills later.
0: Yan. Balikan ko lang ito, yan. Ate Nelly.
2: Okay.
0: Na
2: sige.
0: Prevention is always cheaper than cure.
2: Yes.
0: Kasi kung maalala mo, Ate Nelly, nung buhay pang inyong mga lola at lolo, ganun din, naalala ko nung buhay pang lola ko, pagka merong indicators lang na medyo napapadalas ka ng bahin, ba? Kung bata ka pa, napapadalas ng bahin, tapos ang gagawin niyan, hihipuin dito sa leeg. O sa noo. Sabi na, maalugoog.
2: Yes,
0: medyo maligam-gam ang kumbaga sa Tagalog, maligam-gam.
2: May konting sinat may konti. Sa ngayon.
0: Ayan. Magtitimpla na yan ng kung ano-anong. Minsan, yung itlog ng native na manok.
2: Oh.
0: Ilalagay sa baso. Ano yun? Hahaluan ng noon, ano yan eh. Naalala ko, sarsaparilla.
1: Sarsaparilla.
2: Oh, okay.
0: Para mainom mo ang hilaw na itlog. Kasi native. Hindi tayo sanay sa ganun eh.
1: Native.
0: Ba? Hindi
2: native
0: yung itong,
2: na.
0: Hindi puti na itlog.
2: Yes.
0: No,
2: native. Native na itlog.
0: Itlog ng native na manok. Yung kung saan mo lang napupulot.
1: Meron pa ba tayo?
0: Meron pa.
2: Meron. Bihira. Na may mga manok sa bahay. Meron.
1: Pero walang ko yung nabibenta sa palengke. Dati may nakukuha kami.
0: Meron. Naunahan kami. Nauunahan kami palagi.
1: Anyways.
2: So, sige.
0: Bukod doon, merong pinapakuluan na yung broth. Yung sabaw ng pinakuluan na manok.
1: Native na naman na manok.
0: Okay. Yung nagipapainom.
2: Actually, yung pag ang pinapainom sa mga bagong panganak.
0: Yes.
2: Oo. Nasa bahay lang ba gano'n nanganganak ang mga mothers?
0: Yes.
2: So parating may naka-ano yan, may nakahanda na native na broth.
0: Na broth, na, okay.
2: May kwento niyan. Madali okay. Lang. Ito, funny to.
0: O, unahin ko na yung utawa ko, sige daw, Ate Nelly.
2: May taga-bantay.
1: Mm. Oh, and then?
2: Medyo ano siya, madaling mag-panic.
0: Uh-oh. Okay.
2: So nung ipapainom na dun sa nanganak, kasi nakapanganak na, sa nervyos niya.
0: Nainom niya?
2: Siya ang kuminom.
0: Ah, ganon.
2: Kasi nga, ganon. Tapos na yung ano, delivery. Sa nervyos niya. So, yung sa halip na ipapainom na doon sa nanganak,
0: yes. Siya ang uminom.
2: Kataranta niya siya.
0: Dahil sa nervyos. Okay. Kaya bawal po ang manerbiyos. Yan. Lalo pag merong mga nganak. Pero hindi na tuusong yan, Ate Nelly.
1: Oh, wala hindi. Na yata.
0: Diba? Kasi kadalasan sa ospital na,
2: nasa ospital.
0: Or yung lying in. Diba?
2: Yes.
0: Na, ano,
2: bawal
0: paanakan.
2: Na ang mga anak sa bahay.
0: Bawal na. Oh. Bawal na. Maliban na lang kung, diba?
2: May sarili kang ano.
0: Hindi, hindi. Merong talagang ano niya na nangyayari na lumalabas yung bata, nasa bahay pa yung nanay.
2: Tama. Oh, oh.
0: Meron yan. Yung bang sabing, ay hindi, bukas pa ito. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So hindi mo napupunta sa ospital.
2: Kasi yung date.
0: Yes. So may mga isolated cases siguro, but there are mga ganyang pangyayari. Okay?
2: So, ayun.
0: Ito kasi yung prevention is always cheaper than cure. Kung sakali man, meron tayong iinumin na, yung pangontra, diba? Para hindi na matuloy, sabi nga. Katulad ng, halimbawa, tonsillitis.
2: Yes.
0: Diba? Very common ito. Pag masakit na yung lalamunan, itong gilid na ito ng lalamunan, ang sasabihin noon, magkubuha ka ng maligamgam na tubig, lagyan mo ng konting suka,
2: asin.
0: At konting asin, katawin mo, magmumug ka ng, dapat matagal.
2: Yes.
0: Yung pagmumug, para umaabot doon sa sa tonsils mo yung ano, yung pinangmumumog mo at mamatay yung mga bakterya na nagiging dahilan ng pamamaga. Yan. Pag sige kong, minsan talaga nangyayari yan, hindi na natutuloy na ano.
1: Napipreempt.
0: Natitigil yung
1: prevention
0: ano.
1: Talaga.
0: Pamamaga.
1: Prevention.
0: Kesa nang humantong ka doon sa iinom ka na ng antibiotics. Yon. Yun ang mas magastos na. Kasi ito, di ba yung sa bahay lang, andyan lahat, yung suka, yung asin, yung tubig.
2: Asin, oo. Na,
0: wala kang gastos dyan. Pero pagka hindi mo napangyari na nalabanan dun sa early stage ng ano, ng tonsillitis, ayan, 1 week yan na gamutan. Okay. So, tulad ng nabanggit namin nung una, nakaraan, na mga usapan natin dito, pag tayo po ay iinom ng antibiotics, ubusin natin ng 1 week. Buuhin natin. Huwag hatiin pag sabi, okay na ako. Hindi ko na tuluyan. Sa next time naman na magkasakit ako nito, di yun naiwan. Diba? Huwag po ganun.
2: Pero siguro, Danny, ganito.
0: Apa.
2: Yung at least may alam sa loob ng
0: bahay.
2: Bahay. Yung mga first aid.
0: Yes.
2: Kasi may mga first aid naman talaga. So kung alam natin na pwede pang ma-prevent bago talaga mapunta sa ospital,
0: yes.
2: Gawin natin
0: na,
2: ito. Gawin natin ito, mga first aid na ito.
0: And tulog remember,
2: ito sa atin.
0: Opo, remember, okay. Ate Nelly and Ate B, nung unang panahon, wala namang mga gamot na ganito.
2: Yes, oo.
0: Talagang halahalaman lang yan.
2: Yes, oo.
0: Kaya pag sinabing, may ano, masakit ang tiyan ni ganito, may may pipitasin ang dahon.
1: Kasi ngayon, iba na ang panahon.
0: Iba na.
1: Nasa urban tayo, minsan wala yung alaman na yan.
0: Yeah.
1: Or nagmamadali tayo. O yung busy, di ba? Lalo yung mga nagtatrabaho pa, wala ng oras. Yung mga bata na sa school.
0: Yes.
1: O yung mga ganyan na
0: nag-evolve
1: lifestyle.
0: Na ganyan na.
1: But still, prevention pa rin. Kaya nga dun sa eat right, exercise, sleep well.
2: Yun talaga.
1: O di ba, itong mga prevention ito, and avoid vices. Oh, diba?
0: Totoo po yan.
1: Minsan kahit di ba tayong yung basa ang likod.
2: Yes.
0: Yan.
1: Yan, kontra-kontra yan ng mami ko.
0: Tapos tatalikod sa electric fan.
1: Yan,
0: naku!
1: Yan, ganyan.
2: Naku,
1: kanina, nagpapaulan na pagod na pagod.
0: Mm-hmm.
1: Pupuyat na hindi yan. Naman dapat
0: yan. Dahil sa homeland. Yan.
1: Or
0: mga nakarinig ng homeland dyan. Napuyat kami ng isang gabi. Napuyat kami ng alas dos.
1: Tama na. We're guilty. Oh, guilty.
0: Guilty kami dyan. Ang nakaraang na. Araw.
1: Dapat bawi okay. Na tayo ngayon
2: forgiven,
1: ng sleep.
2: Forgiven.
1: Opo, okay. Opo.
0: Guilty as charged. Sabi nga. Okay?
2: Okay.
0: So yan po ang una ha. Una po is stay healthy to avoid getting sick. Kasi pag nagkasakit ka na,
1: bawal
0: ang yan.
2: Nahina ng katawan mo, nagastosan ka pa.
0: Yes. Oh,
1: yun, hindi ka pa enjoy.
0: Hindi ka pa enjoy, di ba?
2: Nagiging cranky ka pa.
1: Yan. Yan. Pangit ka pa.
0: Diba? Ano yung sabi sa kanta? Yung baba sumasayad na sa lupa.
2: Bawal magkasakit kasi nakakapangit.
0: Wow! Yeah, yan, yan. Si babagong ano yan.
1: Ano si Ate Nelly yan.
0: Battle cry ba yan? Tawag nila dyan.
2: Word for the day.
0: Word for the day.
1: Sige. Okay. Correct.
0: So yan ha.
2: Sige.
0: Stay healthy to avoid getting sick. Yan. Okay. Actually, ano lang ito, Ate Nelly? Itong sa number one na to. Lakad bulan, di ba?
2: Yes.
0: Dahon ng guyabano.
2: Oo,
0: tapos totoo. Dahon ng avocado. Pag samasamahin mong pakuluin yan.
2: Lalo na malunggay.
0: Malunggay pa, yan.
2: Ako, malunggay talaga.
0: Number one.
1: Better said, better, anong sabi? Better said.
2: Easily said than done.
1: Easily said than done.
0: Pero,
1: kasi nga,
2: pero ako, ginagawa ko talaga yan, minsan,
0: sa bahay,
2: yung pakukulaan mo lang yung malunggay,
0: yes.
2: Sibuyas, kamatis, tapos kalamansi.
0: Ay, sinabawa tapos, naman ang pigsan. Oo naman.
1: Pagka.
0: Isira naman.
2: Pero ano pa din yan? Gamot pa rin yan.
0: Yes. Tapos, sasabihin mo, sasahugan mo ng tilapia. Yan na.
2: Wala nga. Wala pa rin.
1: Okay,
2: first aid lang na. Yun.
0: Ayan. Okay. Kasi may kamatis na. May sibuyas, may bawang. Sama mo ng luya.
1: Makaraon na kita ka man. Makaraon na.
2: Okay.
0: Maluto na sana ang gilay. Okay.
2: Less carbs.
0: Okay.
2: Okay.
0: Roreless carbs nga, tinapay mo na sang katutak ang kinaon.
1: Ay, talaga itong mga seniors na to.
0: Aber, Ate B, ano po ang pangalawa?
1: Ay, sabi ito, ang advice ito sa atin ha. Dito medyo minsan napipikon yung doctors natin.
0: Ayan,
1: consult
0: yan.
1: Early. Don't wait.
0: Yan. Sige pa Ate B, ano daw gusto nyo sabihin yan?
1: See a doctor at the first sign of illness. Okay. Ginagawa ba natin to?
0: Yan.
2: I don't think so.
1: Kasi ang sabi nga, ang advice sa atin, early diagnosis and treatment are far cheaper and easier.
0: Okay.
2: Na naman
0: okay.
2: To ha?
0: Yan. Ayan na.
2: For today, the word for the day is cheaper.
0: Yan.
2: Okay.
1: Kasi daw, delaying care often leads to complications.
0: Okay.
1: More tests.
0: Okay.
1: Higher medicine costs.
0: Okay.
1: And surgery.
0: Yan.
1: Ayaw natin yan.
0: Okay.
2: Ayaw natin. No,
0: so, ito yan, ang relasyon dito niyan. Pag hindi mo ginawa yung number one, pupunta ka rito sa number two. Kasi yung number one natin is stay healthy to avoid getting sick. Okay. Ito ngayon, meron ka nang nararamdaman.
2: Yes.
0: Yan.
1: Pa-check up na tayo.
0: So,
1: dapat.
0: Sabi, ano Ate B? Consult early. Don't wait.
1: Oh, kasi sa early diagnosis, ang mga bibigay na treatment sa inyo,
0: konti
1: yung
0: lang.
1: Mga gamot na hindi pa ganun,
0: yes.
1: Hindi pa mga antibiotics.
0: Hindi ka pa malala.
1: Hindi pa yung mga higher medicine na mga mahal.
0: Kadalasan kasing dahilan, pagkagantong may nararamdaman na, diba? Mga typical na, lalo kung itong nararamdaman niya, naramdaman niya dati. Okay. See a doctor at the first sign of illness. Sabi, magastos na naman yung kitakan sa doktor.
1: Iyo.
0: Diba?
1: Iyo.
0: Pero, ano ang pagkakaiba nang magbabayad ka ng consultation fee lang sa doktor at konting mga preemptive na gamot as konting against doon sa lumala yung sakit mo, diba? Na hospital ka pa, sang katutak ang gamot mo na para nang kumakain ka ng mani.
1: Pero di ba sa mga government hospitals, libre naman ang consultation?
0: Libre naman ito.
1: Diba?
0: Swerte mo kung merong available na gamot. Okay? Eh, dahil nga mga government hospitals, ang dami na pumupunta.
1: Meron naman.
0: So, sana, pag ikaw ay kumonsulta, meron pang available na gamot. Kasi kung wala, re-resetahan ka, bibili ka.
1: Yeah, but there's mamaya, meron naman.
0: Okay, ano natin yan, okay?
1: Medicine. Okay.
0: Pero ito, isang magandang punto dito is, itong early diagnosis and treatment are far cheaper and easier. So,
1: ang sabi kasi ng marami na naririnig ko dyan, natatakot sila at malaman.
0: Yun, isa pa yun.
1: Diba? Yun. Ayoko nga malaman.
0: Nilang,
2: natatakot dyan.
1: Oo.
0: Natatakot silang malaman ang kanilang sakit.
1: Oo,
0: baka ngayon, ito, diba? Ang hinihintay nila, yung wala na silang alam. Goodbye, Philippines. Diba?
2: Pero yung pala, matindi yung komplikasyon.
1: Yes, yes. Nagko-komplikasyon nga, lalo na tayong mga senior.
0: Yan ang...
1: Kung
0: yan
1: bata po, pa, pwede pa siguro.
0: Yes. Pero, ang komplikasyon ang matindi. Lalo na pag may nararamdaman kang sakit sa dibdib. Yan. Sabi nga nila. At nagpapalpitate ka. Bumibilis yung tibok ng puso mo. Or may nararamdaman kang sakit na galing dito sa panga. Nagraradiate dito sa panga. Yun. Mga indicator po yan ng heart attack.
2: Oh,
0: so, huwag babaliwalain niya. Kasi mga ganong ano ba?
2: Okay.
0: Na hindi, oh, wala naman
2: signs.
0: To.
2: Early signs.
0: Ah, sabi, wala ito. Ano lang ito? Mga muscle pain lang ito. Oh. Or ano. Ah, yan. Yan na.
2: So, pero at least siguro, dapat alam talaga kung ano yung mga early signs. Kasi yung iba talaga, walang alam.
0: Ate Nelly, it's like this. Pag may naramdaman kang iba, di ba? Lalo yung first time mong naramdaman at persistent ay...
2: Consult a doctor.
0: Automatic. You okay. Consult a doctor kasi for all you know, huling pakiramdam mo na yan pagka hindi mo pinunta,
2: yes.
0: Ikinonsulta. Yun ang masama pa dyan, di halimbawa, dahil gusto mo magtipid, ayaw mong gumastos sa konsultasyon o whatever, o natatakot kang malaman kung ano sakit mo, tingnan nyo itong mga ano. Ito, ano lang po, example lang, yung mga stroke victims.
2: Yes.
0: Diba? Sabi nga natin, mabuti sana kung nung na-stroke, tuloy na. Wala natin problema, tapos. Eh, paano yung...
2: Napaparalyze
0: ka.
2: Yes.
0: So, ano ang consequences? Aalagaan ka pa?
2: Yes.
0: Magmamaktol ka dahil hindi mo na nagagawa ang gusto mong gawin because of your limitations, di ba? Kalahati ng katawan mo, paralyzed. Pero sa isip mo, kaya mong gawin yung mga dati mong ginagawa. So, there's a lot of trouble.
2: At saka matagal ang gamutan.
0: Yes.
2: Yun.
0: Yes. And mas magastos yun natin, Elian,
2: yes,
0: na TV.
2: Yes, of course.
0: Dahil, di ba? Magpapaterapy ka. Maintenance medicine mo. Tumigas-tigas ng konto.
2: Saka yung caregiver mo.
0: Ah, yes.
2: Yung mag-aalaga sa'yo.
0: Yun nga, yung istorbo sa ibang tao pa.
2: Okay.
0: Di ba? Hindi naman natin ibig sabihin na pag may nangyari sa pamilyang ganyan, ayaw nating alagaan or what. Diba? Hindi sa ganun. But this is what we should have in mind. Yung mindset natin.
2: I-anticipate na natin na possible na ito yung mga scenario.
0: Yes. So wag nating hintayin na dumating tayo sa punto na umabo tayo na maparalyze tayo or what.
2: Yes, so.
0: Diba? Kaya early diagnosis and treatment are far cheaper and easier.
2: Yes.
0: Yan, okay? And delaying care, sabi, often leads to complications. Yan nga. More tests. Kasi pag, bawa, na heart attack ka, or na stroke ka, or na problema ka sa kidney, or sa liver, di ba? Ang dami, may mga laboratory tests, kung ano-ano. And hindi lang ito one time.
2: Yes.
0: Kasi minomonitor yan .
2: Minomonitor.
0: Also, higher medicine cost kasi may maintenance ka na . And even, ito malala pa, surgery. Ha? So, yan po ha. Consult early and don't wait. Ayon. Ito ang pangatlo.
2: Ayan. Ayan. Sa'yo na yan.
0: Ha? Pangatlo. Maximize field health and benefits. Marami po tayong mga ano ngayon, programa ang gobyerno under the Department of Health. Minsan ang mga LGU mismo meron ito. Ang sabi po dito, tungkol po ito sa PhilHealth, ha?
1: Lahat naman tayong
0: yes.
1: Mga seniors.
0: Ang seniors, automatic,
1: automatic
0: na.
1: Automatic
0: okay?
1: Na tayo.
0: Automatic okay. Na tayo. Okay. Anyways, sabi po dito, dun sa mga hindi pa seniors, okay? Kaya sabi ko kanina, ito applicable ito, hindi lang sa ating mga seniors. Keep contributions active. Although meron po ngayong meron naman pong konsiderasyon, sabi nga, ang PhilHealth, na pagka nagkaroon ka ng lapse, pwede mo siyang para ma-update ka, bayaran mo. Para
2: okay.
0: Okay? Kasi po maraming coverage ang PhilHealth. At ito po ay ang amount po nito is depende sa sa concern
1: sa sakit,
0: mo.
1: Sa sakit mo.
0: Yan. Kada hospitalization na meron pong yan. Kaya nga sabi depending on the case type. Tapos para ma-avail mo ang PhilHealth benefits, use accredited hospitals or clinics.
1: Hindi
0: only,
1: ba lahat
0: ng
1: hospitals accredited? Automatic yung mga hospitals accredited, mga PhilHealth yan. O hindi.
2: Sabagay, yakap pala ito.
1: O yakap yun. Pero yung sa PhilHealth, akala ko lahat ng hospitals.
2: Cover mga hospitals.
0: Meron itong ilan only. Ba? Meron ilang percent lang ito. We will check on this, pero sinabi itong doktor ano eh.
1: Use a credit. Baka ngayon marami na nag-credit.
0: Yeah, okay.
1: Ngayon by this time.
0: Okay. And then, ask about outpatient benefits. Huwag po kayong mahihiya magtanong kasi ano po ito? Funded ito ng gobyerno. Okay? Katulad ng gamot. GAMOT. Na ano? Yakap. And all others. Okay? For maintenance medicines and lab tests. Okay? And then, siyempre, huwag kalimutan. Bring your ID and documents to claim full deductions. Kasi, ito, patakaran po ito ng mga hospitals and clinics na although alam nila na senior ka na, di ba? Pag sinabi mong pero ang iba dyan, ano talaga
1: eh? Yata sa mga hospitals, meron social services. Doon ka pwede lumapit para tulungan ka paano how to avail.
0: Yes.
1: Kung anong mga benefits na pwede makuha.
0: Yeah. Normally, meron pong specific desk para dito.
1: Kahit yung DSWD, di ba?
0: Yes, yes.
1: Tulong din dito.
0: Yeah, yeah. Opo.
1: Meron silang certain amount.
2: Oo, meron din.
1: Meron DSWD. Din, di ba? O DSWD. Yes. Sa lahat
0: yata. And this hospital. Is very common sa mga public hospitals.
1: Even private.
0: Doon sa mga private, meron na rin.
1: Meron na rin.
0: May mga desk din sila.
1: What I know, they have desk.
2: Meron din
1: social
2: sila.
1: Services, no?
2: Para, kapag accredited sa YACA, pupunta ka doon sa office kung saan PhilHealth YACA.
0: Yes.
2: Meron silang mga offices niya.
0: Kaya kailangan po magtanong, okay? Huwag kayong mahiya kasi benefits ito na ano pinagkakaloob to ng gobyerno. Meron talagang dedicated na fund para dito.
1: So
0: okay?
1: alamin to.
0: Ating alamin.
1: Siyempre ang mag-follow up nito yung kasama, hindi na yung pasyente, di ba?
0: Oo naman.
1: So, aalamin din ninyo yung mga kasambahay.
0: Opo. Opo.
1: Mga caregivers, okay. Alam ninyo to.
0: So, yan po ha, sa pangatlo ha, maximize PhilHealth and benefits.
1: Oh, we are talking on how to save on medical bills. Ha?
0: Yes. Uh-huh. Okay. Ito po ay tulong kung paano tayo makakatipid or makakabawa sa gastos natin. Sa gamot at paggamot. Yon. Hindi lang po sa gamot, kundi pati sa paggamot. Okay. Ang pang-apat, Ate Nelly.
2: Okay. Sa ito, benefits ito at privilege ng mga seniors.
0: Okay.
2: Okay, use your discounts. So, ang may privilege ay senior, PWD, at solo parent. So, ang kaganda, dapat yung solo parent, binigyan na rin ng privilege. Ano?
0: Yes,
2: so,
0: yes.
2: Ano natin to? I-grab natin to. Yung senior citizen, PWDs, ay may 20% discount plus VAT exemption on medicines.
0: Ah?
2: Okay.
0: Medicines?
2: Doctor fees.
0: Uh-huh.
2: So, meron ha, doctor fees, labs, and hospital bills.
0: Okay.
2: Always present your valid ID. So,
0: okay.
1: Ano itong mga ID? Ano itong mga ID? Senior.
2: Senior ID.
1: National ID.
0: Or driver's license. Or mga PRC license. Kung
2: PWD.
0: PWD.
2: Pero, tingnan mo to ha, kasi ang kagandahan, 20% discount
0: plus
2: VAT exemption. Yun. Tapos meron pang ano sa doktor.
0: Doctor fees.
2: Ang ano dito?
0: Fees. Doctor's fees.
2: Opo. Discount sa doktor.
0: Aha.
2: Discounts sa laboratory at mga medicines and hospital bills.
0: Yes. Okay.
2: So dapat alam natin yung total ano natin sa hospital may discount doon. Yung doctor's fee may discount doon.
0: Yes.
2: Yung medicine may discount doon.
0: Yes.
2: So, ibig sabihin, malaki. Malaki yung madi-discount sa mga
0: actually
2: ano.
0: Nakalagay yan sa ano sa kumbaga table or chart or ano doon sa bill. Merong columns doon, ito yung ano covered ng, di ba? May deductions.
2: Ito yung na ito yung, ano,
0: ito yung ito yung binayaran ng PhilHealth. Ito na yung yung
1: breakdown.
0: Breakdown yan. Nakalagay po yan doon sa ano. Pero ito po, bibigyan ko lang ng ano, ng punto. Bukod sa 20% discount, okay, may VAT exemption pa.
2: Yun.
0: So that is 32% na total, okay? Kasi 20% yung discount sa senior citizens and PWDs, plus 12% VAT. Actually, ito eh, nai-enjoy natin ito ng gusto dun sa mga kainan na malalaking ano?
2: Yes.
0: Yung mga malalaking, di ba, katulad
2: kasi
0: ng...
2: Kasi sinusunod ito.
0: Yes. Yeah.
2: Pero yung sa iba, 20% lang.
0: Pero ito...
1: Pag maliit siguro.
0: Pag maliit, hindi na.
2: Oo, oh, oh, lugi din
1: maliit
2: sila.
1: Siguro. Oh, lugi.
0: Ang sabi dyan is pag yung capital ng negosyo is 100% or lower, hindi sila ano obligado.
2: Okay.
0: Although, may mga magagandang loob na may-ari ng mga itiri-itiri lang na ano, nagbibigay 20 ng 20% pesos, lang 20 or 10% pesos, or basta may amount silang binabawas. Or sa kada order mo, babawasan ka ng 20 pesos. Yan.
2: Yan.
0: Basta ano, meron din silang ano, sariling effort nila na kumbaga mag-parallel doon sa effort ng government. Okay? Anong sunod yan, Ate Nelly?
1: Solo parents.
2: Solo parents and other entitled groups also have discounts. Ayan. So, dapat malaman natin ito at magamit.
0: Yes.
2: Kasi sayang na deprive tayo dito. Apo. Dahil wala tayong alam.
0: Paano nila, saan nila itatanong ito? Oh. Diyan lang po sa level ng barangay.
2: Mm-mm.
0: Pumunta po kayo sa barangay hall. Itanong ninyo ang tungkol dito sa benefits ng solo parents.
2: Okay.
0: Yes. And ano to, Ate Nelly and Ate B? Meron akong naririnig minsan ito sa radyo na may programa talaga itong ano.
2: Solo
0: itong solo parents.
1: Solo parents.
0: Eh, alam nila
1: okay.
0: Kung ano yung kanilang pwedeng
2: good.
0: I-claim na benefits.
2: Oh,
0: yes.
2: Good.
0: Yung entitlement nila na ano, as solo parents. So yan po ha. Naka-apat na po tayo. Ano? Ang una is stay healthy to avoid getting sick. Ano yung sunod, Ate Nelly?
2: Consult early, don't wait.
0: Ate B?
1: O maximize natin ang PhilHealth.
0: Okay, at ang pang-apat is use your discounts, senior, persons with disability, and solo parents. Yan. Gagawin na po tayo sa panglima. Yan. Marami-rami po ito, ha? Ang panglima po, ano yung sinabi dito, Ate B?
1: Choose generic medicines. Mm. Oh, alam natin yan.
0: Ah, alam natin to.
1: Kasi ang generics, generics are 30 to 80% cheaper. Mas mura siya. And just as safe and effective as the branded drugs.
0: Okay.
1: Ask your doctor.
0: Okay.
1: Ang ano dito, tanungin yung doktor. Kung meron, di ba, magre-reseta siya.
0: Yes.
1: Minsan yung doktor magbibigay ng, hindi naman minsan, magbibigay ng...
0: Reseta niya, okay.
1: Yeah. Tanong po tayo, Doc, pwede ba generic version?
0: Meron ba ito? Meron ba generic to?
1: Kasi, tsaka alam ko... there's a law, ha, na the doctors will give generic lang. Unless wala yata sa generic. Ano,
0: walang counterpart.
1: O meron siyang experience na magaling itong branded, yun ang ibibigay. Pero pwede po tayo magtanong.
0: Okay.
1: Sa doctor, and huwag tayo mahiya. Generic doc, pwede po ito. Let's ask his opinion. Kung may sasabihin man siya na... Ano na, bakit itong branded ang binibigay niya? At least alam natin ang reason.
0: Yes.
1: Bakit ba? Pero kung may generic, let's go for generic.
0: Tama yan. Bigyan ko lang yung punto, Ate Bian, Ate Nelly, ano? Pag tinanong natin sa doktor, is there a generic version of this medicine?
1: Pwede.
0: Pag sinabi ng doktor, meron. Pero, yan.
1: Sasabihin na may reason.
0: Per experience, okay? Doon sa mga naging pasyente ko na ganito generic ang ginamit, as against itong branded, mas maganda ang branded. Specific na sakit lang po yan. Hindi sila, it doesn't apply to all. Ang sabi nga po dito, imagine, generics are 30 to 80% cheaper.
1: Pero dapat hindi naman i-sacrifice yung quality.
0: Ay, wag.
1: Branded.
0: Kaya sabi ko nga kanina, depende sa ina-address na sakit. Pero may sinabi pa dito, and just as safe and effective as branded drugs.
2: Diba? May pasubali.
0: Opo. Kami po ni Ate B, pag bumibili kami ng gamot,
2: generic
0: yung nakuha namin. Unless talagang medyo...
1: Meron specific talaga na binibigay.
0: Katulad ng yung malala na yung ubo ko. Ganyan.
1: Si
0: Sam bibigay na ng...
1: medyo, pero kung kaya pa ng... medyo...
0: Hindi na generic. Pero... ano talaga, epektibo talaga. But, sabi nga, sa umpisa pa lang, yung mga katulad ng gamot sa lagnat, gamot sa sipon,
1: yung basic,
0: yung mga basic
1: para
0: sakit ng tiyan, o whatever.
2: Oo.
0: Okay ng generic.
1: Okay. Isa pa, ang advice sa atin, compare mag-compare tayo ng prices between pharmacies.
0: Yes. Ha? Yes.
1: Differences can be...
2: Yes. Totoo talaga.
1: Di ba, Ateneli?
0: Opo. May mga... May mga butika talaga. May mga pharmacies na medyo may kamahalan.
1: Oo, oo naman.
0: We are talking of the same medicine, ha?
2: Yes.
0: Mas mahal dito sa ganito. Pharmacy A as compared sa pharmacy B.
1: So,
0: pinakamura si pharmacy C.
1: So, nasa sa atin, nasa sa atin na yun.
0: Mag-canvas.
1: Ngayon, di ba, ang daming maliliit na pharmacy?
0: Na.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Makikita mo?
0: Yes, marami.
2: Kaso so we can naman, try. Doon sa mga special na mga gamot, pag hinanap mo sa ibang pharmacy, wala. Doon lang.
1: Carry niya, yes, carry niya yon sa kanya lang, exclusive.
2: Yes. So correct. Talagang no choice,
1: no choice ka.
2: Lalo na kung kailangan mo
1: kailangan,
2: talaga doon,
1: yes,
2: magbibili.
1: Yes,
2: kasi sila lang ang may
1: meron.
0: Gamot. Sila lang meron.
2: Well, wala tayo.
0: Bato magawa dyan. No choice tayo dyan.
1: Kaya, siguro doon sa doctor, ang doctor din alam din, kung anong ibibigay sa atin at kung available yung gamot na yon sa local pharmacy natin.
0: Yes.
1: Kasi ito, minsan available lang sa Manila. Wala dito sa atin, local.
0: Yes.
1: So dapat alam din yun ng doktor.
0: Apo. And merong mga ano, merong mga doctors, may mga private clinics, na andun, may mga gamot na siya doon.
1: Yes. Ah, meron. Oh, ayan.
2: Yeah.
1: Meron
2: din. Meron na sila din.
0: Kaya minsan,
1: mura
0: gagawin,
1: medyo mura.
0: Pag reseta niya, punta ka sa pharmacy niya. Di ba? Nung sa loob mismo ng clinic.
1: Yes.
0: Pero kung alam mo yung gamot at dati mo nang nagamit or ininom, naalala mo yung presyo, kung mas mahal dun sa kanya, huwag kang bibili sa kanya.
1: Oo naman. That's
0: that
1: our choice.
0: Is the importance.
1: That's our choice.
0: That is the importance of itong nagko-compare tayo ng ano.
2: Natutunan ko.
0: Compare prices.
2: We have to be wise.
1: We also. Oh,
0: yes.
2: Medyo, we have to be wise.
1: Kunting tiyaga. Ano,
2: mahalaga sa ating yung ating ano, health.
1: Yeah.
2: Pero mahalaga din sa ating yung ating
0: pera.
2: Budget.
0: Siyempre.
2: Kasi budget, hindi lahat also.
0: Kung hanggat saan tayo makakatipid, titipid tayo. Matitipid tayo.
2: Hindi. Madali lang ulot ang pera.
0: Madali lang po ulusutan yan.
1: Tanong-tanong.
0: Apo.
1: Tanong-tanong tayo.
0: Madali lang po palusutan yan.
2: Okay.
0: Pag nagreseta si Doc ng ano, dali mo na ito dyan sa pharmacy. Ay, Doc, kulang po ang pera ko ngayon. Kapag bumalik na lang ako. Sabay punta ka doon sa pharmacy na alam mong mas mura.
2: They will.
0: Be wise. Okay. So, importante po itong nakalagay dito na compare prices between pharmacies.
2: Yes.
0: Kasi nga po, ang pagkakaiba sa presyo, eh, minsan may madiscover mo, malaki ang pagkakaiba. Malaking diferensya. We are talking of the cost or yung amount or yung halaga ng gamot. Okay? Ito po ay kadalasan sa mga branded na ano, mga branded na gamot. Yes.
2: At experience ko yan, kaya sisingsisi ako. Sabi ko, ba't bumila ako doon ng marami? Pero lessons learned.
1: We pay for the lesson.
2: Maganda bagay yung ano, natututo
1: yes.
2: ka.
1: Natututo tayo.
0: At meron din po ganito. Lately, na-discover ko lang. Merong mga clinic na sila lang ang merong gamot na ganun.
2: Mm-hmm.
0: May mga specific cases eh. Sila mismo nag... Yung concoction ng gamot na sa kanila na.
1: They have the license.
0: Yes, they have the license.
1: Pero may license yan.
0: Oh, yes. Mm-hmm. Na, kumbaga, hanapin mo yon sa ibang, wala.
2: Mm-hmm.
0: Kumbaga, A plus B ang nasa kanila. Pag pumunta ka sa pharmacist, A lang sila meron na walang kasamang B.
2: Okay.
0: Or merong B lang na walang kasamang A. Mm-hmm. Ay, so, hindi kompleto yung reseta sa'yo, di ba? So, yan.
2: Sige.
0: So, ayan. Ang panglima po, ah.
2: Magdoktor din tayo.
0: Tayo po ay dadako sa pang-anim at ako magtatayo na ng pharmacy ko na sarili.
1: anong pangalan kaya?
0: Mga dahon-dahon dyan.
1: Sige.
0: Mang Pekweng. Yan. Ha? Hindi Kepweng ha. Mang Pekweng. Doc Wyla. Yan.
2: Okay.
0: Dr. Wyla.
2: Maganda pharmacy. Mag-research kahit sa AIDS natin na ito.
1: Oo naman.
2: Di ba very interesting?
1: Yes. Very interesting and relevant.
2: No.
0: Yes. Oh, and with our technology now, i-type mo lang sa cellphone mo, pumunta ka dun sa Google o kung saan dyan, i-type mo, ang daming lalabas.
1: Yes, but we should be very careful also sa source natin.
0: Yes.
1: Dapat yung mga ano din. Hindi lang kahit sino. Kasi
2: mga fake
1: sa maraming fake, tsaka maraming pwede mag-claim na ganito.
2: No.
1: Dapat discerning din tayo. Hindi yung isang sabi lang, naniwala. We can fact check, no?
0: Yeah.
1: Check ang tawag doon, di ba?
0: Tanongin mo si Google. Tanongin mo si Dola. Tanongin mo si...
2: Sige.
0: Okay.
1: Number six.
0: Ito. Bring and keep your medical records.
2: Ay, importante.
0: Yeah, napaka-importante po nito para hindi tsumamba yung
2: kukonsultahan
0: mo. Di ba? Kasi sa totoo lang po, itong paggamot, minsan trial and error ito.
2: Yes.
0: Totoo. Kasi totoo yan.
2: Mm, totoo yan.
0: Mm-hmm. Maski sila sinasabi nila yan.
2: Mm, siyempre hindi nila sasabihin, hindi aaralan.
0: Oh yeah.
1: Aralan din nila yun.
0: Ito mo nag-inumin mo. After 3 or 4 days,
1: if it
0: doesn't work, punta ka. Dok, parang wala. Ah, ganun ba? O sige, ito. Ano?
2: Reseta ulit.
0: Yan. Kaya ganun po. Kaya importante ang medical records. Bakit daw po? Okay, sabi po dito, keep all your laboratory results, x-rays, prescriptions, and reports in one folder. Okay? Never repeat tests you already did. Okay? Show your old results to every doctor. This saves thousands in unnecessary exams. Okay? Kaya dito po pumapasok, importante po ito, naalala ko, kailangan meron tayong family doctor tawagin. Para pag kami pakiramdam tayo, naramdaman tayo, kasi minsan, lalo itong, di ba, tayong medyo maswerte na umaabot sa edad na ganito, may mga posibleng maramdaman tayo na epekto nung dati nating karamdaman na lumabas ngayong medyo may edad na tayo. Okay? So, importante po ito na ano, lalo kung halimbawa, ikaw ay napunta sa ibang lugar. Doon ka na nanirahan, halimbawa. Previously, bo, dito ka sa Legazpi, meron kang doktor talaga rito. So, yan kami sa, pag nakita ka, pag pinuntahan mo, meron silang record niyan, sila mismo.
1: Oh, may history.
0: Meron silang file niyan eh.
1: History.
0: Huhugot, ano, kukunin ng sekretary doon sa filing cabinet. Lalagay. Mag-i-scan lang yan eh. Yung doktor. Ah, okay. So, alam niya history. So, hindi siya magsasamba. Kasi alam niya history mo. Pero kung first time mo mag-consulta sa doktor,
2: ay, nako.
0: Dahil, ayan.
1: So, nahirap. Kaya di ba pag first consultation, mas mahal. Kasi mas matagal ang usapan. Inaalam naman nila yung mga history, yung past mo.
0: Opo. Maraming itatanong sa'yo yan.
1: Maraming itatanong.
0: Mm-hmm. Kayo po ba dati ay ganito? Yan. Okay. So, isasummarize na yun. Nung nalaman niyang, nakuha niyang detalye sa'yo, tsaka lang siya mag-prescribe. But if you take your medical records right away, kasi alam nila kung ano ang connection or ano, saan ang galing yung nararamdaman mo ngayon. Mga possibles. Pag nakita niya yung sa record mo, ah, at least meron siyang guide. As against, zero. Okay.
2: Nacha-chamba lang siya.
0: Doon na tayo, yeah, doon na tayo papasok sa chambahan na ito. Yan. So, ganun po yan. Okay?
1: Dito na
0: so,
1: tayo.
0: Bring and keep your medical records. Okay. Ngayon,
1: dito na tayo
0: sa Ate Nelly.
1: Right hospital.
2: Ayan.
0: So, ito na.
2: Sa hospital na tayo.
0: Oh, hospital. Sige daw.
1: Na hospital na tayo.
2: The right hospital. Kasi, di ba alam natin, may government hospital at private hospital.
0: Okay.
2: So, depende sa budget
1: depende,
2: mo yan.
0: Okay.
2: Kung afford mo yung pupuntan mong hospital. So,
0: okay.
2: Room type pa yan. Ha? May mga room
0: yes,
2: type.
0: Yes, yes, yes. Okay.
2: So, government hospitals and health centers are far cheaper.
0: Okay.
2: So, syempre, kasi syempre. Subsidized na.
1: Subsidized. Yes. Oo, subsidized na ng government.
2: And many have excellent doctors.
1: Kaya yes.
2: Natin isipin na porque government hospitals,
0: hindi
2: excellent yung mga doctors. Nasa mga public hospitals, mga excellent
1: mga
2: doctors.
1: Mga specialist rin yun.
0: Yeah, yes. Specialist yan.
1: Okay. Specialist yun.
2: So, tanda po natin, huwag tayong matakot ha. Kasi minsan, yung talagang medyo can afford, pipiliin yung private.
0: Yeah.
2: Kasi ang habol naman kasi doon, yung comfort.
1: Mm-mm.
2: Yung
1: yes,
2: room
1: yes.
2: type.
1: Yes,
2: yan.
1: Yes.
2: Doon papasok yung room type. So, heto na. When admitted,
0: yon.
2: Choose ward or semi-private room only.
0: Okay.
2: So, ito, nagtitipid tayo nito, ha?
0: Yes, yes,
2: cost
0: yes.
2: Cost ang pinag-uusapan dito.
0: Mm-mm.
2: Fees for medicines, doctor's fees, and surgery are based on room rate.
0: Pakiulit, Ate Nelly.
2: Okay.
0: So, pakiulit yan.
2: Para maintindihan natin na may kinalaman pala yung room rate sa mga fees for medicine, doctor's fees, and surgery
0: yon.
2: Are based on room rate.
0: Okay.
2: So, ibig sabihin, pag napunta ka dun sa room na mamahalin,
0: mas mataas
1: ano naman. Mataas,
0: mas mataas.
2: Parallel yun.
0: Yes. Oo. Mas mataas ang isisingil sa'yo.
2: Oo. Pero okay, kung nandun ka naman sa ward or semi-private room, aha, so, ibabalansin din yun.
0: Yes.
2: Bayad sa medicine, aha, doctor's fees, okay, and surgery. So, para, at least ngayon ko lang ito narinig, ha? Ngayon ko lang ito nalaman. Ah,
0: hindi, ganun talaga yan natin. Eh.
2: Okay. So, parang, kung gusto mo ng high cost of living, di doon ka.
1: Doon ka.
2: BGC. Pero kung gusto mo ng simple lang, pwede ka lang sa mga simpleng apartment. O, di ba? So, talagang may status ko ang buhay, ano?
0: Ganun talaga.
1: You pay for it, pero there's a price to pay. There's a price to pay.
0: There's always a price to pay.
2: Reality to, reality.
1: A price to pay for comfort.
2: At least reality to, ha? A private room can double or triple your total bill.
0: Yun.
2: So, private room, doon sa mga can afford, why not? Then go.
0: Meron kang pera, walang problema.
2: Oo. Pero tayo nga, pinag-uusapan natin.
0: Pagtitipid.
2: Pagtitipid. Yan. Na tayo ay practical.
1: So,
2: na
1: pwede naman.
2: Within our means.
1: Oh, yes. Yeah. Meron, pero meron.
2: Our means.
1: Meron. Okay. Meron.
0: So, huwag din po kayong mahiya magtanong.
2: Mm-mm.
0: Magkano po ba itong semi-private room?
2: Okay.
0: Magkano itong ward, di ba?
1: Kasi yes, ang kaya ko po yeah, ganito lang.
2: Yeah. So, pick the right hospital and room type. Mahalagang malaman natin.
1: Kasi may meron diyan mga suite. Yun, pinakamahal.
0: Ayun, yun. Ang lupit nun.
1: Meron executive. Pag sinabing suite, talaga.
0: Merong deluxe. Diba?
1: Yeah, may deluxe.
0: Okay. Merong hotel, regular na aircon room lang.
1: Parang ganyan. Mm-hmm. Kasi nga, meron naman kasi amenities. Yes. Kunwari, may TV doon. Mm-hmm. Kaya mas mahal. May refrigerator. Mas malaki. Mm-hmm. Yung mga ganyan na consideration.
2: At saka ang consideration dito, yung family kasi.
1: Mm-hmm.
2: Na minsan, pag dadalaw, pwede.
0: Mm-hmm.
2: Pwede kayo kasi meron kayong private room.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag nasa
1: siyempre,
2: work ka,
1: medyo,
2: may visiting hour lang yun.
1: Yung privacy kasi, binabayaran natin ang comfort.
2: Okay. Yes,
1: yung comfort natin. Okay. Yan,
0: privacy and comfort.
1: Okay. Also,
0: pero remember, ha? Uulitin ko lang po, ha? Itong sinight ni, ano, ni Ate Nelly.
1: May option tayo.
0: So, pick the right hospital and room type. Ngayon ganito po. Kung meron kayong specific na doktor, na siya ang gusto mong siyang kilala, siyang doktor mo.
1: Pwede tiwala ka diyan.
0: Ngayon pwede mo siyang tanongin kung meron ka bang
2: meron
0: dito sa government hospital.
2: Dito. Okay.
0: Kung wala, private lang talaga siya.
2: O,
0: ang iba diyan may sarili siyang hospital.
2: Yes.
0: Ha? Eh, since dati na kayang magkakilala, huwag po kayong mahiya humingi ng discount.
1: They give discounts.
0: Oh, po. In fairness, ha? They give discounts.
2: They give discounts.
0: So, yun po, ha? Punto ulit, ha? Government hospitals and health centers are far cheaper.
2: Of course.
0: Okay?
1: Of course. Kasi subsidized.
2: Subsidized.
0: And many, ha? Many have excellent doctors. Hindi lahat.
1: Pero okay? Many.
0: Just like private hospitals.
2: Naman.
0: Actually, may mga doktor na nasa public hospitals na private, magagaling.
1: Private.
2: Yes.
0: Ha? Compared to yung mga counterpart nilang doktor na nasa private.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang ano po dyan, yung iba kasing doktor ayaw mag-public service.
2: Mm-hmm.
0: Yung nasa public service naman, talagang ang devotion nila.
2: Yes.
0: Diba?
2: Mm-hmm.
0: Kumbaga, ano nila, calling. Ang tawag nila yan, calling. Ang exposure nila, gusto nila magsilbi sa public.
1: Yung iba naman na private doctors, tapos na sila sa government service.
0: Yes.
1: Nagpa-private.
0: Ganon din po yon. So maraming dahilan dyan kung bakit meron sa private, meron sa public. But again, magtiwala tayo sa doktor. Otherwise, huwag ka nang kumonsulta. Diba? Doon ka kimangkep po yung gusto mo.
2: Pero, kung ayaw mo ng doktor, huwag magkasakit.
0: Yan.
1: Huwag
0: magkasakit. Balik tayo sa number one. Okay?
2: Okay.
0: Tapos yun nga, sabi ha, dito when admitted ha, pagka hindi talaga mapigilan, kailangan nating pumasok sa ospital. Okay? Mamili tayo ng ward. Ha, muna ha, itong pinakamura, ward. Ibig sabihin, may mga kasama tayo dyan. Sa
1: libre
0: room na yan.
1: Libre sa government, ano?
0: Yes,
2: libre.
0: Yes.
2: Libre yan. Libre.
0: Pero yun nga, you sacrifice privacy.
1: Yeah, of course, of course.
0: Depende po sa karamdaman ninyo.
2: Yes.
0: Kung ang karamdaman nyo, nakakahawa, hindi, huwag kang pupunta sa ward kasi kawawa naman ang ibang mga pasyente doon.
1: Hindi yan papayagan.
0: Yes.
1: Papayagan.
0: Huwag mo itatago na meron ka palang nakaka...
1: Hindi
0: naman, diba? Choose ward or semi-private room only. Dahil, ang bayad po sa gamot, sa doktor, at sa operasyon ay nakabase sa kung anong klaseng kwarto ka naka-admit.
2: Kumbaga parang directly proportional.
0: Yes. May chart po yan na ano, nakaganyan, tabulated yan. So, sabi nga po dito, panghuling pananalita dito, a private room can double or triple your total bill. Eh, binanggit ni Ate B kanina, kung nasa suite ka, yun, biro mo.
2: Suite na malubog.
0: May sala kasi yan eh. May sala, yes. Ang laki ng TV.
2: At saka pwede kang mag-accommodate ng buong family.
0: Maraming pwedeng magkasya.
1: Na, okay. Comfortable kayo.
0: Oh, yes. Comfortable kayo. Tsaka matamis. Sweet.
2: Sweet, eh.
0: Sweet. Ang tamis ang babayaran mo.
1: Okay.
0: Okay.
2: At matamis ka sa mga doktor.
0: Iyan.
2: Okay.
0: Okay. Bago tayo magpatuloy, balikan po muna natin si Don Alfonso sa ating pangalawang kansyon.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Ikaw ang ligaya ko by Rick Manrique. Ang composer po ay si Vincent de los Reyes. Yan. Yan sabi ni Don Alfonso, ano nga ini, mga 1970s, niya ko dahi. Dahi pa World War I niya, ano yung kantang niyan? Dahil sa, siguro mga 50s or 60s yan.
1: Okay, Mamita is listening.
0: Mamita, how are you?
2: Nag-enjoy ka, Mamita,
0: Mamita
2: sa ating.
0: Mamita sweet, yes, yes.
1: Sinasamahan tayo dito sa ating
2: thank
1: mga.
2: Thank you.
0: Siguro, yung, okay. Yung kanta na yun, may maalala na naman si Mamita. Doon.
2: Ay, sigurado yan.
0: Ah, ikaw ang ligaya ko.
2: Biglang tumibok ang puso.
1: Oh, okay.
0: Nagkurab-kutab ang sakong daghan.
1: Kurab-kutab? Ah? Why ang biko?
0: Karoon na niya piglalatob ang daghan ko.
2: Naging irit siya si Mamita.
0: Iyon kung mapiglalatob ang daghan. Pag-una ka, piglalatob sa likod.
1: Okay,
0: let's
1: go. Ang topic natin, no, yung paano tayo save ng medical bills.
0: Mm-hmm. Ngayon, okay, Ate B, what is next?
1: Yeah. Ah, ito. Number 8 na tayo.
0: 8, yes.
2: Number 8.
1: Magtanong about cheaper options.
0: Ayan. Okay, okay. Ano sabi
1: diba,
0: dyan?
1: Andito na, kunwari, andito na tayo sa doctor. Ano? Okay. Di sasabihin natin sa doctor natin. Tell your doctor your budget.
0: Okay.
1: Doc, what is the most affordable but effective treatment? Mm-hmm. Dapat pala magtanong tayo ng
0: yes,
1: ganyan.
0: Yes, yes.
1: Kasi, andito. They can pala adjust medicines or tests to fit your means without sacrificing care.
0: Yun.
1: Kaya don't be shy. Huwag mahiya.
0: Huwag mahiya.
1: Good doctors understand.
0: Yun. So, ibig sabihin, pag hindi niya ito naintindihan, hindi siya good.
1: Hindi siya good.
0: Oh, diba?
1: Hindi siya good.
0: Hindi siya good. Pag hindi niya ito inaintindihan.
1: Para sa akin, hindi siya good. Kasi okay. Yung doctor should be your friend. Ako parang kanyang sinasabi.
0: Correct.
1: So, huwag tayo mahiya.
0: Okay.
1: Pwede pala yon i-adjust ang medicines. Kasi pwede natin mag-confide sa kanila. Na, Doc, ganito po.
0: Ganito lang kaya ko.
1: Namin,
2: actually, ngayon ko lang ito nalaman.
1: Meron pong, pwede meron, hindi naman siguro kailangan yan. Siguro po, they will adjust.
2: Kaya nga, yun yung maganda.
1: Kasi sila, they will give you the best, siyempre, nila yon. That's their mandate.
0: Yeah.
1: The best, they will say, sige, get this kind of test.
0: Aha.
1: Pero meron naman option. Kasi depende rin ngayon, tinitingnan din nila yung budget ng pasyente.
2: Okay.
0: Correct,
1: kasi mas hindi maganda kung magbibigay sila ng napakamahal na gamot o test tapos hindi naman gagawin. O di ba? They're not saving lives. Kasi di ba sila for life.
0: Yes.
1: So ask,
0: tama ito.
1: Ask o tell your doctor about your budget and ang doctor na yan, they will understand.
0: Oo. So kumbaga, yung sakit mo eh, yung karamdaman mo eh, ang kailangan, ang kaya mo is ganito lang budget mo. So, i-a-adjust, sabi dito, i-a-adjust niya.
1: Naman nila, without sacrificing.
0: Without sacrificing care.
1: Yung quality. Oh.
0: Yung quality, yes. Okay? They can adjust medicines or tests.
2: Oo, siyempre kasi alam nila yung mga medicines.
1: Saka yung budget.
2: Somehow naman yung mga pharmacies, pharmaceuticals na kilala nila, binibigyan din sila ng orientation. Itong gamot na to, ganito siya. Pero merong second
1: option. Meron naman.
2: Meron
1: third,
2: ganito
1: yes.
2: Na mga ano din ito.
0: Yes, yes. Ganito.
2: Pwede.
0: Yeah.
2: So tsaka tayo, wala tayong alam.
1: Kasi yes. Tayong alam natin ang budget natin.
2: Oo, tayo alam lang
1: budget,
2: natin
1: yung budget. Natin.
2: Pero sila alam niyo yung medicines.
1: Yes.
2: 1, 2, 3, ABC na ito, pinaka-effective, so, pero pwede rin ito. Ayun, so.
1: Magtanong po, magtanong.
0: Huwag po mahiya.
1: Magtanong.
0: Magtanong.
1: Magtanong. Cheaper options.
0: And be true to the doctor na, Doc, ito lang po ang kaya ko. Ito lang raise.
1: Ano po ang magagawa natin? Ano po ang magagawa natin?
0: Saan po ito? Paano ito magkakasya?
1: Yes. Paano po?
0: Pero pag pumunta,

0: connection.
1: Ito na.
2: Sa iyo yan, Danny.
1: Nabanggit natin ito doon sa number 6. May relasyon. Have a trusted family doctor. Mm-hmm. Yan. Pag sinabi pong family doctor, kung lima kayo sa pamilya, alam nung doktor na yun yung history, medical history, ninyong lima. Hindi lang ikaw. Hindi lang isa. Pero kung wala kang pamilya, hindi applicable sa yung family doctor kasi walang pamilya. Ikaw lang. Personal doctor. Yan.
0: Kunwari,
1: doctor of your choice.
0: To, ito ang tanong ko. Paano, let's say you are going to a government hospital.
1: Mm.
0: Di ba yung doctor, itong araw na to, ang naka-duty si Dr. A.
1: Okay.
0: Oo. Di ba okay. Next week, tomorrow, iba na naman, di ba? Paano, how will you...
1: Kung kailangan mo magpa-admit ngayong araw na to, pero yung doktor mo, bukas pa mag-duty, ditawagan mo siya. Bago ka magpa-admit. Doc?
0: No, wala pa tayong sa admittance. Kunwari, nag-consulta lang, consultation.
2: Mm-mm.
0: The next week na naman, di ba, you will go back. Let's say, after 2 weeks,
2: mm-mm,
0: balik ka dito. Siyempre, naka-duty na doctor, iba na.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Puntahan natin ang number 6.
0: Andiyan naman ang...
1: Balik tayo sa number 6. Bring and keep your medical records.
2: Okay. Actually, di ba sa hospital, kapag... Kunyari, pabalik-balik ka na dyan, may record ka na dyan. Pull out naman nila record. At doon sila titingin na kahit yung doktor ay iba na ang titingin, pero yung medical records mo, nandun din.
1: Depende, Ate Nelly.
2: Ah, talaga?
1: Halimbawa, si Dr. A, ang ano mo, may sarili siyang room . May sarili siyang files. Nandun doon yung file mo. Kung pagpunta mo, si Dr. B ang naka-duty, wala sa kanya yung file.
0: Pero andun sa filing system niya.
1: Yung Dr. A.
0: Pero andun, paano yun?
2: Hindi, sa public hospital ka.
0: Public hospital.
2: Nakalista na ang pangalan mo dyan .
1: A general records.
2: General. Kumbaga may file sila may file generally.
0: Access na
2: so
0: access.
2: So baka doon mo ma-access yung file.
1: Sana ganun ang filing system nila. Okay?
2: Yeah. Hopefully, na merong ganun.
0: May ganyan.
2: Kasi tulong din yun sa mga pasyente at tulong din sa kanila
0: sa mga
2: yun.
1: Yes.
2: Kasi part ng kanilang kumbaga records . Record section, di ba?
1: Ang sabi po rito, one doctor who knows your history saves you from repeated tests, wrong prescriptions, and unnecessary referrals. They manage your care better and cheaper. Ito ang importante ng family doctor.
0: Have a trusted family doctor.
1: Kasi katulad ng sinasabi ni Ate B kanina, paano kung nung araw na oras na kailangan pumunta ka ng kumonsulta ka, hindi yun ang doktor na naka-duty. Okay?
2: Iba ang naka
0: may record. Sabi nga ni Ate Nelly, may record naman.
1: But most of the cases na ano, yung doktor mo na yon, kung wala siya sa hospital na yon during that time, nandun siya sa kabilang hospital.
2: Oo, totoo.
1: Diba?
2: Mga nagra-round sila sa ibang hospital.
1: May mga ano sila na MWF dito ako.
2: Yes.
1: Sa hospital A. TTHS dito ako sa hospital
0: A. So, alamin yung schedule nila.
1: Yan, alam mo yan. So, that's why, kailangan you communicate with your doctor. Para alam mo kung nasaan siya.
0: So, may communication ka sa doctor.
2: Pero actually naman ngayon, ang mga doctors na kunyari, yun ang nagtitreat sa'yo. Uso na ngayon ang text
1: Yes.
2: Tinitext ka.
0: Dapat nag-aano sila niyan, di ba?
2: Parang pina-follow up ka din. Ito yung ano mo, yung schedule mo sa ngayon. So, dapat pumunta ka. So, meron na rin mga ano ngayon.
1: Pero ito ngayon, merong isang peculiar. Okay? Yung tungkol dito sa, basahin ko lang po ulit. Yun, one doctor who knows your history saves you from repeated tests. Okay? Dito po, sa repeated tests na ito, may mga hospital na halimbawa, galing ka dun sa isang hospital, tapos ka na ng CBC or laboratory.
2: Yes.
1: Ayaw po nilang
2: Tanggapin
1: yon.
2: Yes.
1: Doon ka sa kanila ulit mag...
2: Yes.
0: May ganyan.
2: May nangyaring case sa akin ganyan.
1: So, alimbawa, itong linggo na to, pumunta ako kay Hospital A.
2: Mm-hmm.
1: Nagpaano na ako ng complete lab test.
2: Mm-hmm.
1: Pag nagkataon na wala yung anong basta, nadala ka, bigla ka na lang, nandoon ka na sa Hospital B.
2: Mm-hmm.
1: Itetest ka ulit nila. Maski dala mo yung record mo.
2: Totoo.
1: So,
2: nangyari po yan sa akin.
1: Does that show na parang mas confident sila pag yung kanilang laboratory results ang tinitingnan nila?

0: Ayun yung sagot sa akin.
1: Yun ang pwede nating
0: isipin. That's siguro
1: their isipin.
0: Protocol. Protocol nila yon. That's their option. That's kanila yon. Mm-hmm. We respect that. Mm-hmm. Kasi, di ba sila ang mananagot kung may mangyari mm-hmm. o may mali or
1: yes.
0: something. So, siguro, their confidence is in their
1: kasi may mga narinig din ako niya na ano, na mga cases na nag, ano na eh. Kumbaga,
2: tapos yung, na doon sa lab test.
1: Yung
2: sa...
1: resulta ko ng test dito,
2: oo. Okay.
1: Dahil persistent yung nararamdaman ko,
2: mm-hmm.
1: yung sinasabi nilang second opinion,
2: mm-hmm. ba?
1: O requirement talaga,
2: mm-hmm.
1: nagpa-test ko ulit, iba, may pagkakaiba, bakit? Mm-hmm. Diba? So, mm-hmm. paano mo malalaman kung ulit ang tama sa dalawa?
2: Yes.
1: Diba? So, magpapakita ulit sa isa pa?
0: Mm-hmm. You will seek medical opinion.
1: Ayun nga, yun nga.
0: They will give you, ano.
1: So,
2: nangyari yan sa akin eh.
1: Okay.
2: Yes. Nagpunta ako sa isang ospital, yung complete lab test na. Nung dadaling ko na sa isang ospital, okay naman. Tapos, ang sabi, mataas daw ang blood sugar ko doon sa dati. Doon sa original
1: sa isa.
2: Na ano. So, inano ako.
0: Nung pinaulit.
2: Pinaulit. Sugar. So, nung tinest, okay. Normal.
1: Mm.
2: Kasi, ano yun eh, kumbaga sabi niya, hindi kita bibigyan ng clearance kasi ganito.
1: Mm-mm.
2: Tapos, ginagintay ako. Pagkatapos ng test, buti na lang, normal. Di, naisip ko,
0: depende minsan.
2: Uulit pa ba ako doon sa dati kong pinag-anuhan? Kung saan ako nagpa-test, uulit pa ba ako doon? Pero dahil kakailanganin ko na naman ang panibagong lab test mm-hmm. na doon sa aking
1: mm-hmm. yeah.
2: surgery, so doon ako sa yung second.
1: Second.
2: Oo, sa second. Para wala nang problema kasi sila magbibigay ng yes, aming
1: yeah,
2: clearance.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: So, finally, na ano naman. At doon ko na-avail yung yakap.
1: Okay.
2: Okay. So, na-avail ko yung lab test ng yakap doon sa ospital kung saan nagkaroon ako ng panibagong lab test. Mm. Kasi nga, sabi nila, ang lab test mo ay pang 3 months lang. Lumapas ka na ng 3 months.
0: Another.
2: So, kailangan mo ng panibagong lab test.
1: Yeah.
2: So, ito po yung dapat nating malaman.
0: Oo,
2: kasi akala natin, pag may mga surgery tayo, yung throughout ng mga 6 months, pwede
0: okay
2: pa. Hindi na po
0: okay
2: na, pwede yun.
1: Na.
2: So, you need another lab test mm-hmm. na kumbaga fresh
0: mm-hmm.
2: para sakaling mag-surgery ka within
0: that
2: ng
0: frame of time.
2: Frame ng mm-hmm. talagang yung result mm-hmm. na magiging okay
1: yeah.
2: ang surgery. So, ito po. At least maganda na may mga experiences tayo. Kasi,
1: na-share natin.
2: Na-share natin. Kasi pag wala ka talagang karanasan,
0: hindi ko dinadaanan yan.
2: Ang hirap. Para kang, bakit ganun? Ano para, bakit ganun? Diba? Lalo na ako, bakit ganun? Bakit ganun? So, at least na-inform tayo, na-educate tayo. Ito yung proseso.
0: And we know.
2: Ito yung mga senior moments natin.
1: Hindi, kasi ganun yan. Tungkol yan sa tanong muna ni Ate Nelly. Kung halimbawa nagpa-lab test ka 1 month ago,
2: mm-hmm.
1: okay, so may resulta.
2: Mm-hmm.
1: After ng lab test mo, halos araw-araw kumakain ka ng tsokolate, pag nagpa-lab test ka ulit, sigurado ko mag-spike ang blood sugar mo. Diba? So, yun din, lifestyle nga.
2: Lifestyle talaga.
1: Okay.
2: Pero hindi, ang doktor naman kasi, kapag nakita na yung resulta, binibigyan ka na ng advice.
1: Yes.
2: Ma'am, ito po yung resulta ng lab test nyo. Ito yung mataas. Ito yung dapat nyo i-avoid.
1: Mm-hmm.
2: So tayo, dahil ayaw nating magkasakit, siyempre, susunod tayo sa advice ng doktor. Pero kung gusto mong parating nagbabayad, nasa sa'yo na yon.
1: Bahala ka dyan.
2: Tayo nga, ayaw nating magkasakit
1: yes.
2: para hindi tayo gumastos.
1: Okay.
2: Ayan.
1: Next, Ate Nelly. Number 10.
2: Tapos na ako. okay. Okay. So, set aside a health fund.
0: Ginagawa kaya natin ito. Ginagawa
1: ba natin yan? Sige
0: yan.
1: Daw.
2: Paalala, save 500 to 1,000 monthly. When sickness strikes, you won't need to borrow or pay high interest.
1: Mm-hmm.
2: Your savings are ready.
1: Yon.
2: Actually,
1: magtabi.
2: Totoo po yan. Siguro sa panahon
1: sabi
2: natin.
1: Sabi nga for the save, 'di ba? Saving for
2: the
1: rainy
2: days.
1: Ayan.
2: Okay. So siguro sa lifestyle talaga 'to, eh. So sa atin, sa mga panahon natin, naturuan tayo ng nagtatabi.
0: Nagtatabi.
2: Nagtatabi. Mm-hmm. Naalala ko noon, di yung bahay namin na, yung doon pa ako sa bahay namin, hindi pa ako sa lolo ko. Merong isang mga pasamano. Mga pasamano. Or,
1: may mga sa.
2: Yan! Naaalala ko noon, ng nanay ko, parati siyang may mga, ano doon, may mga coins na nakalagay doon na kapag talagang walang-wala, meron siyang huhugutin doon.
0: Meron huhugutin.
2: Pero ito, intentional talaga to. Hindi yung mga bare-barya na pambili ng asin, pambili ng mga asukal, ganon. So, kaya tayo, natuturoan tayo actually, part talaga ng lifestyle natin.
1: Okay. Okay. So, magtabi.
2: Yes.
1: Ng, para sa future na para ano pang ilangan.
0: So that okay? You don't need to borrow now yes, or pay okay. High interest.
1: Yes. Ang sunod, Ate B.
0: Avoid self-medication.
1: Ayan yan. Matagal na natin pinag-usapan yan. Huwag kang mag-gaya-gaya dyan. Okay?
0: Kasi yung
1: wrong mapapahama ka niyan.
0: Wrong medicine
1: makes illness worse.
0: Worse, huh? Yes. Leads to more expenses and can be dangerous.
1: Okay. Always consult first. At ang panghuli, okay?
0: Ayan.
1: Review your bill before paying.
0: Yan. Oo naman.
1: Review your bill with kasi minsan nagkakamali rin yung mga andyan sa, di ba? So, bakit ito? Sabi bawas na itong ano, bakit hindi pa dito?
0: Kailangan lang, dapat lang.
1: Okay? Mm-mm. So, yan po. Ha?
0: Review your bills.
1: Yan, ganyan.
0: Kasi nagkakamali rin sila.
1: Natapos minsan. Natin ang ating usapan ngayong umaga. Sana po naging maliwanag sa lahat ng
0: nakaantabay. Medical bills.
1: How to save on medical bills.
0: Napaka-practical
1: nito po. Opo. So, ay siya, sige di, sana po nakakuha na natin ng magandang aral na naman at kaalaman itong ating tinalakay ngayong umaga. Doon po sa mga nakaantabay, sa mga meron na po kayong kaalaman kung ano ang dapat gawin. Yan, kung paano tayo makatipid sa gamot at pagpagamot. Okay, hindi po ito paggamot kang tanom ha. Gamot, medicine. Okay. So, sige. Di, bago tayo tuluyang magpaalam, ibigay muna natin kay Ate Nelly yung mga panghuling paalala lang. Ate Nelly, okay. Please.
2: So, buti na lang binibigyan tayo ng wisdom kung paano tayo makapamuhay na payapa, diba? At masagana.
0: Masagana.
2: Kasi yung like kapag that. Good steward ka,
0: I like that.
2: Kung paano ka humawak ng pera, malaking bearing to sa kapayapaan natin. Diba? So, nagiging healthy tayo kasi wala tayong mga alalahanin. Kasi yung stress, nako, number one tong nagkukos ng ating mga sakit.
1: Siya, yan eh, kukunin ni Ate Nelly sa prayer na bago tayo pumunta sa ating panghuling awitin.
2: Okay.
1: So,
2: sige, manalangin.
1: Parting prayer, Ate Nelly, please. Mm-hmm.
2: Panginoon, salamat po na araw-araw, binibigyan mo kami ng karunungan, ng mga paalaala na ang buhay namin, pwede naming ma-enjoy kapag tama ang aming mga lifestyle. In fact, ayaw mo kaming magkasakit, Panginoon.
1: Yes, Lord.
2: That's why, sa aming mga pagkakasakit, you promise that by your wounds, we are healed.
1: Yes.
2: Bago pa kami pumunta sa isang mahusay na doktor, meron kaming pinakamahusay na doktor. Ikaw yon, Panginoong Jesus.
1: Yes.
2: At ikaw yung aming pagkukonsultahan para matuto kami sa tamang lifestyle, Panginoon. At sakali mang ipahintulot mo ang mga sakit, binibigyan mo kami ng pagkakataon na maging masinop sa pananalapi sapagkat ikaw din po ang magbibigay sa amin ng tamang provision. Salamat Lord sa umagang ito. Salamat sa itinuro mong mga lessons sa amin. At sino man po ang nakikinig sa amin, kung sakali man pong may sakit, we just pray for healing for those who are sick right now. At bigyan mo ng wisdom kung paano makapamuhay na iingatan ang aming mga katawan. Sabi mo Panginoon, ingatan namin ang aming katawan sapagkat we are the temple of the Holy Spirit.
1: Yes.
2: We should be good steward of our bodies and we should be good steward of our monies, O God. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka sa pangalan ni Kristo Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: So, dyan po nagtatapos. Maraming salamat, Ate Nelly, sa napakagandang panalangin yan. Dyan po nagtatapos ang aming programa. Family Matters, happy to be seniors, the young one, siyempre. At kami po ang inyong nakasama. Ako po si Kuya Danny.
0: Ate B.
2: Ate Nelly Fulhecho. God bless
1: and
2: everyone.
1: Siyempre, sa technical, ang alamat, si Don Alfonso Apinado.
0: Maraming salamat.
1: Maraming maraming salamat po. At magkikita-kita tayo sa susunod na Huwebes. Yan. Ingat-ingat po and God bless.
0: God bless.
1: Ang sabi nga po, panghuling paalala, your foolishness will go back to your body. Sabi nga nila.
2: Okay? Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
2: Hindi pumangi.
1: Okay?
0: Hindi okay. Pumangi.
1: So to Mama, huwag magkasakit.
0: Okay.
1: Ingat-ingat po. God bless.
2: God bless. Bye. God bless everyone.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Our time is 10:59 in the morning.
3: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

0: Hello, hello, hello. It's Thursday and it's TNT time. Your Lunch Break Cafe on air. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga katropa, kakwentuhan, ka-healthy chismisan sa umagang ito. Ako po si Mel. At ang
1: siyempre
0: nag-trending kahapon. Kahapon ba yun nung isang araw? Ay, hindi nung isang araw.
1: Parang matagal eh.
0: Tuesday. Ayan, kumusta ka, Uncle?
1: Yes. Ayan, hello po sa ating mga ka-TNT. At hello din sa ating mga ka-Kerians na nakatutok ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air.
0: Ayan, buhay pa po si Elvis. Huwag kayo mag-alala.
1: Alive and kicking. And breathing.
0: Ayan. Oy, speaking of alive and kicking, sana nga kayo ay buhay na buhay.
1: Yes.
0: At ready na naman na samahan kami dito until 12:30 ng hapon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayong araw na ito ng Thursday nga, it's the 4th of June 2026. Ang bilis ng mga araw, Elvis.
1: Yes.
0: Di ba? Napapansin mo ba?
1: Mm-hmm. Parang actually 6 months na lang.
0: Tapos na naman ang 2026, di ba?
1: Magsisikantahan na naman tayo ng mga awiting pang ano?
0: Pang?
1: Pang Yuletide season.
0: Hindi nga. June, July, August, September. 3 months from now. Kasi
1: ayaw,
0: bear month, maaga ang Philippines, di ba? Pagdating sa pag-celebrate ng Pasko, tayo ang pinakamahabang celebration actually.
1: Yes, yes.
0: Tama?
1: Mm-hmm. Parang may mga Christmas decorations, tapos biglang Halloween decorations, Christmas decorations.
0: Hindi na, pinagsasama ng halang. Yung iba, hindi na tinatanggal,
1: yes.
0: Elvis. Kasi nakakapagod naman din talaga na tatanggalin mo, tapos after few months, ibabalik mo lang naman din. Kaya better to stay na lang po yan. Ano? Meron tayong mga kakilalang ganyan. Hindi na sila nagbabother na tanggalin ang mga Christmas lights. Pero yung mga like Christmas tree, yun, tinatanggal talaga.
1: Yes, yes.
0: Oo, yung mga parol, syempre, nakakahiya din naman na i-stay mo siya. Pero yung mga Christmas lights, pwede na rin kasi part na rin siya ng decoration ng bahay, di ba?
1: Yes, tama.
0: Kaya and speaking of mga napapagod, napapagod ka ba lately, Elvis?
1: Saan po?
0: Maganda ang tanong. Oo, kasi iba-iba ang source ng kapaguran natin, di ba?
1: Yes, tama.
0: Hindi lang sa work.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so ano? Anong sagot
1: parang,
0: mo?
1: Parang ano kasi, tama yung ating analysis. Tama yung ano, no? Kasi there are times na pagod tayo sa isang aspect, pero okay naman tayo dun sa ano, sa ibang aspects. Mm-hmm. Like kunwari, di ka naman pagod physically, pero pagod ka socially, like medyo, kunwari, hindi ka parang nakihalubilo ka na for the morning and the afternoon. Kaya pagdating ng gabi, medyo ano ka na. Medyo parang drained.
0: Low bat na.
1: Low bat na yung iyong social battery.
0: Tama.
1: Pero physically speaking, di ka naman nag buhat ng barbell.
0: Mabibigat.
1: Di ka naman nag-exercise. So, may mga ganyan tayo. So, ako speaking sa physical, parang wala naman akong kinakapaguran.
0: Wow!
1: Pagdating sa,
0: sana
1: sa physical.
0: Yeah, kasi bata ano ka naman kasi.
1: Tayo, lakad, upo. Tayo, lakad, upo. Ganun lang naman. Pero pagdating din naman sa emotional, parang sakto lang.
0: Fair lang.
1: Yan, fair
0: okay
1: lang. Pagdating sa ano pa bang mga aspeto, iisa-isahin pa ba
0: relational
1: natin?
0: Relational.
1: Yan, relational.
0: Madalas
1: ano
0: yan ang
1: din
0: dahilan.
1: So-so lang din, tama lang.
0: Okay.
1: Kasi
0: wala ka pang juwa.
1: Yes, wala pang juwa. Hindi pa natin yan, ano, hindi pa yan priority.
0: Hindi pa yan makarelate si Elvis.
1: Pero anyway, so pagdating sa ano, sa the rest, I think sabihin natin na mga okay lang.
0: Okay ka lang. Oh, good, good, good.
1: Kayo po ba, Ate Mel?
0: Ako lately, at ang aking physical lang naman ang medyo nagpaparamdam.
1: Mga ano tawag dyan?
0: Ha? Huwag mo akong sisimulan talaga sa mga umais. Tanggap na natin yan, Elvis. Ang katotohanan ng buhay ay hindi mo talaga pwedeng
1: yes,
0: takasan.
1: Tama. Wow.
0: Bakit sa hindi pwedeng takasan.
1: Grabe naman yung ano, yung lalim ng ano, ng wisdom na yun. Pero that's really true. Ako nga hindi pa ako nagtitrenta, pero tanggap ko na yun.
0: Diba?
1: Siguro as early as 20s, ganyan. Sabi ko, ayaw, ano, tumatanda na pala.
0: Pero alam mo kasi, Alvis, iba ang level ng stress sa mga magulang, sa mga anak, sa mga working. Iba-iba talaga. What about kung ikaw yung talagang panganay? Ikaw yung...
1: Tinatawag nilang breadwinner.
0: Yes, breadwinner. Or ikaw yung magulang na may mga umaasa sa'yo na ilang anak. Lalo-lalo na ngayon, magpapasukan na. Ayan, di ba? Nakaka-relate tayo dyan. Di ba? Iba ang level ng stress.
1: Yes, tama.
0: Sa mga tao. Pero yung pagbunso ka, kagaya mo.
1: Mga lang. Mga...
0: Oh, grabe, kayo ay pinagpalang lubos.
1: Mga turo lang.
0: Kaya ay mga pinagpalang lubos, bawal kayong ma-stress.
1: Ay, grabe. Wala na ba kaming karapatan sa ibang mga?
0: Oo, diba? Iba talaga. Pero iba din.
1: I mean, I would agree dun po sa sinabi nyo. Kasi iba din talaga yung stress na makikita mo pag sa isang bata, ang stress niya is mostly pag mga scenarios na nakita natin. Let's take into consideration, kunwari, yun nga, pasokan na.
0: Yeah.
1: Nagbibili na ng gamit. Yung nanay, iba yung stress niya.
0: Correct.
1: Doon sa isang bata na gusto ng gantong gamit. Sabihin natin hindi naman afford nung parent. Mm. Kasi syempre yung bata ang stress niya is ay hindi ako makaka sabay.
0: Oo.
1: Sa uso.
0: Lalong-lalo na ngayon. Ako, yan talaga. Pagandahan ang mga gamit kasi pasukan.
1: Yes. And doon naman sa parent na nagbabudget, eh, syempre, kailangan niyang parang iba din yung stress.
0: Iba.
1: Na iniisip niya or dinadala niya.
0: Yes, totoo yan. Kaya, good morning, kaway-kaway, sa mga estudyante na talaga naman. Dagdag stress kayo sa mga magulang nyo ngayon.
1: Yes.
0: Pero alam mo, may mga stressor na ano, welcome. Kasi alam mong it's for the good of the family.
1: Like,
0: okay lang.
1: Like what?
0: Like yung isusupport mo yung mga anak mo sa pag-aaral.
1: Ah, diba? So akala ko kung anong klaseng stressor ang ni-welcome.
0: Welcome yan.
1: Medyo nagilag ang iisip. Anong klaseng stress?
0: Pero maraming stressor naman na hindi talaga natin minsan napaghahandaan, yes, diba? Ba't ito pinag-uusapan natin?
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, Alvis, mamaya sa ating tanong ni Tol, meron tayong mga... nababasa ngayon na trending talaga itong nangyari kay Sir Gabin. Ano, kilala mo ba to?
1: Hindi ko siya fina-follow sa mga social media sites ko. Pero dahil sa nag-viral talaga yung ano yung naging incident na nangyari sa kanya.
0: Yeah.
1: Which in particular yung isang scene na sinabi nung nanay niya na napagod ka kasi anak.
0: Oo.
1: From the perspective naman yun ng isang nanay.
0: Opo.
1: Yun yung isang nakita ko na, oy, ano kayang nangyari kay kay Sir Gabin.
0: Yes.
1: So yun, doon na ako nag-research.
0: Naki-healthy
1: chismis.
0: Naki-osyoso ka na. Oo, kasi yan ang pag-uusapan natin mamaya. Mm-hmm. Sa gitna ng mga napaka-demanding na mga sitwasyon sa paligid natin. Ano ba ang self-care advice na nais mong ibahagi ka-TNT sa ating mga ka-TNT sa umagang ito? Mamaya yan sa tanong ni Tol with Sir Alvis. Kaya ang cool. Ayan. Pag-usapan natin yan.
1: Yes,
0: inaalala lang ako habang nag-uusap tayo. Isang quote lang ito. Alam mo, sa gitna ng maraming mga pangyayaring ito, ano, na talagang seryosong usapin pagdating sa stress at epekto nito sa mental health, plus pa yung, di ba, anxiety, sabay-sabay na yan, may isang quote. Kasi nasabi mo yung sinabi nung nanay ni Sir Gabin, na napagod ka kasi anak. Kaya, pwede naman din natin i-consider. Kasi medyo seryoso, no, nung yung sitwasyon niya na talagang nakapukaw sa puso ng mga netizens. Yung quote ng isa sa mga nakilala ko dati na youth. Sabi niya, "Di baling." Dapat babiluhan ko to ng maganda. Di baling, Alvis, makinig ka. Sa mga ganito pagkakataon, kumbinsido ako sa kanya. Sabi niya, di baling tamad, wag lang pagod.
1: Paka-inspiring na.
0: Tapos si Kuya Jun.
1: Akala ko naman
0: si Kuya Jun. Akala mo naman kung anong
1: quote. Akala mo naman kung anong life change quote.
0: Which is, may katotohanan sa mga ganitong pagkakataon.
1: Kala ko na kung gumago ng buhay.
0: Naku, hindi ko po pinopromote yung, hindi ko po yun pinopromote, ha? Sa mga, lalong-lalo na sa mga millennials o sa mga youth. Ayan, wag, ha? Wag na wag nyo po yun i-adapt sa buhay nyo, ha?
1: Maling halimbawa.
0: Pero nga, minsan, kailangan mo minsan mag-tamad-tamaran. Para hindi ka pagod at hindi ka mauwi sa sobrang stress, drain out, anxiety na pwedeng humantong, 'di ba, sa emotional and mental health problems.
1: Nakabawi.
0: Paminsan-minsan. Pwede. Oh, ito tolerate natin paminsan-minsan.
1: Parang naisip ko kasi ko.
0: Ano?
1: Habang nag-share kayo.
0: Nung hindi ko pa sinasabi.
1: Parang parang pangmalakasan
0: talaga
1: yung quotation na nasasabihin.
0: Di mo ina-expect.
1: Oh, di ko ina-expect. Diba? Ibang klaseng wisdom pala.
0: Correct. Di ka ba kumbinsido doon? Ayan na, nako talaga naman po. Good morning sa mga nakikitawa sa amin. Sana po magparamdam kayo.
1: Yes.
0: At i-share nyo ang inyong mga saloobin sa ating tanong ni Tol mamaya. Siyempre mamaya sa pag-uusapan natin with Pastor Mike Marquinez. Kasi mamaya naman, pag-uusapan natin, ano yung mga, alam mo yun, yung intentional na mga ways para sa pangangalaga ng ating katawan, para maiiwas tayo sa mga mental and emotional problems.
1: Mm-hmm.
0: Or, yes, ganyan. So, abangan natin yan. So, ikaw, Alvis, ano ang mga paraan para makapag-contact sa atin ating mga ka-TNT?
1: Yan. So, kung may mas malupit pa po kayong quote kesa dun sa sinabi ni Ate Mel kanina, i-text nyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Meron din po tayong YouTube channel and Instagram account. Ito po ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Siyempre, meron din po tayong online streaming para sa mga ka-TNT natin at ka-Kareans na palaging connected sa internet. Pwede kayong bumisita sa bit.ly/TheWayFM. And siyempre, sa mga miyembro at bahagi na ng ating Kareans official GC, pwede din po kayo dyan mag-send ng inyong mga messages, mga kasagutan, or mga greetings and shoutouts. And syempre, kung hindi ka pa miyembro nito, comment ka lamang sa ating Facebook Live and i-add ka namin dito.
0: Ayan na, 11:15 na in the morning. Hintayin po namin ang inyong mga kasagutan sa ating tanong ni Tol Miamia lamang. And of course, dahil masaya ang usapan na to, do hindi naman ganun kasaya. Kasi may pagkakataon, Alvis, na hindi talaga tayo okay. Kagaya ngayon, hindi ako masyadong okay. Pero okay lang naman din hindi maging okay, di ba?
1: Yes.
0: Kasi alam mo kung bakit.
1: Bakit? Baka quote na naman. Hindi na akong
0: bensido. Masakit kasi yung aking left na leeg.
1: Ah.
0: Na side ng leeg ko. Kasi nga, parang hindi ako natama yung paghiga ko. Yung pagtulog ko kagabi. Parang masyado na akong pagod. So, di ba pagpagod ka, hindi mo naman din naman imamind kung anong itsura mo sa paghiga. And normally, bago ako matulog, tinataas ko talaga yung dalawa kong legs. Para at least kahit pa paano, maibalik yung blood flow. Maayos na blood flow
1: elevate
0: from our legs. Yes. Kaya lang, hindi ko siguro napansin kung ano itsura ng sa ulo ko, sa unan ko. Pag-gising ko kanina umaga, masakit na talaga yung...
1: Or baka yung unan nyo is sa may ulo nyo lang, pero hindi sa may...
0: sa may nape.
1: Opo.
0: O, yun nga, medyo duda ko dyan. Duda lang naman.
1: Kailangan nyo ng...
0: Huwag ka magsalita. I-off-air mo yan. Sige na, eto
1: ang
0: na.
1: Ang mahiwagang.
0: Pam, ano yan? Pang... Sige, mamaya.
1: Pang
0: hihinga ako sa'yo. Kasi si Alvis ang meron nun, di ba? Oh, talagang napakalaking bagay yan para sa amin, Alvis.
1: From ano? From our station sa ano? Sa Davao.
0: Alright. Oh. Oh, diba? Oh, mga ganyan, ano? Nakakatulong talaga yan ang malaki. Kaya mamaya, pagkatapos ng programa natin, gagawin ko na yan. Yan, sige na. Tuloy na tayo dito. Narito ang ating unang song. Sa mga nakikinig sa radyo at ilan po mga paalala sa mga nakaantabay sa ating FB Live. Para po sa inyo na it's okay. See Nightbird.

0: para sa ating tanong ni Tol. Anong self-care advice ang nais mong ibahagi sa iba ka TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, anong self-care advice ang nais mong ibahagi sa iba ka TNT? Para sa mga nais mag-send ng kanilang kasagutan, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede rin kayong mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Pwede rin makapakinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. And syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger. That's Kirian's Official GC. Yan ang ating mga contact information ng ating himpilan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Alright, 11:23 na po ng umaga. Kaya sige po, i-share nyo na ang inyong mga saloobin patungkol sa tanong ni Tol.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Yes. Meron ba ang unang nagbigay ng kanyang sagot?
0: Aha. So before that, no, batiin muna natin ang mga nag-react sa ating Facebook post. Hello, hello, yes. Kina Carmela de los Reyes.
1: Hello!
0: At kay Anjo Gonzaga.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. And syempre, meron ding sumagot sa ating tanong nito.
1: Mm-hmm.
0: Shout out kay Joselina Banyaga na sabi niya dito, no? Trust the Lord your God alone. Lean in God's understanding and not on your own understanding. God is our healer. Men don't live by bread alone, but men live with understanding of the Lord.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung kanyang mga self-care advice.
1: Yes.
0: Na nahais niyang ibahagi sa ating mga ka-TMP.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Meron din tayong nakuha, no, na ilang mga kasagutan mula sa ating mga kaibigan din
0: uh-huh.
1: dito sa TNT. And kaway-kaway, and shout out sa kanila, ang aking mga kasama, sa mga dati ko tong boardmate.
0: uh-huh.
1: Mga Bananias, Borders, ayan. Hello, hello sa inyong lahat. Kay Let, kay Benz, sa aking sisters, and of course, kay No, kay Be, and of course, kay Fat. At sa iba pang nandito, uh-huh. kay Shai, good morning. And ito ang isa sa mga binigay na sagot, mm-hmm. no, ng isa sa ating mga kaibigan. Sabi niya, ay, nasa na ba 'yon?
0: Mm-hmm.
1: Okay, wait lang.
0: So habang hinahanap ni Ate Mel. Ito na, sige. Yan, so shout out kay Pastor Anibel Alegria, sabi
1: hello.
0: Niya. Hello Nonoy Alvis, Ray Aison, and Dandahon Ate Mel.
1: Mm-hmm. Thank you po. Okay, sabi ng sister ko, sabi niya, self-care check your food intake always.
0: Mm.
1: Oh, tama.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung kinakain mo. Kasi diba, masarap na naman talagang kumain.
0: Yes. Check
1: kaya
0: sa
1: lang.
0: Check sa crispy patty.
1: Ay, nako.
0: Check sa lechong paksiyo.
1: Nako.
0: Check sa
1: ba? Lahat talaga yan masasarap. Sabi niya, what you eat today will determine your future health condition.
0: Mm-hmm.
1: Have time to exercise like walking or jogging. This concept comes directly from 1 Corinthians chapter 6 mm-hmm. verses 19 to 20 where the Apostle Paul writes, you do not know what your body or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Pinagkatiwala sa atin ng Lord ang katawan o katawang lupang ito, kaya dapat natin itong alagaan.
0: Mm-hmm.
1: Parang hindi ka kumbinsido. Parang hindi ka masyado excited.
0: Yes, ako, ay hindi naman sa anong napayas tuloy. What I mean is, I agree with what she said. No? Kasi, one way na maaalagaan or a form of self-care
1: Mm-mm.
0: is yung actual na pangangalaga natin sa ating katawan.
1: Correct.
0: Kasi minsan pag palagi natin pinagbibigyan ng ating cravings, well, in the moment, it seems like self-care.
1: Oo, pero kasi in nga, di ba? Kahit yes. pa minsan-minsan, pagbigyan mo naman daw ang cravings mo.
0: Mm-hmm. Mm. Pero in the long run kasi, I don't think na Kumbaga, parang mag-accumulate din yung mga bagay na kinakain mo over the past years. Mag-accumulate yung ano, yung mga sebo-sebo.
1: Cholesterol.
0: Yung mga maalat.
1: At nakaka-relate tayo dyan.
0: Matatamis.
1: Oo. Nako-nako talaga. Ikaw, nakaka-relate ka na ba dyan?
0: Which part? Sa mga sebo, sa maalat. Hindi, joke lang. Pero... nagiging ano na po ako, nagiging mindful.
1: Talaga.
0: Pero nagiging mindful na kasi I think kung dati talaga hindi ako kumakain ng gulay, ngayon parang ano na din siya, parang hindi dapat matapos ang isang araw na hindi ka nakakain ng isang dahon, na joke lang. Hindi dapat matapos ang ano.
1: Isang dahon ng malunggay.
0: Araw na dapat na hindi ka nakakain ng gulay.
1: Tama. Oo. Like ngayon, ako ha, example ko, ang ulam ko later for lunch is I love this ulam. Mm-hmm. Just fried tinapa. Alam mo 'yon, yung tas yung amoy niya baga. Tayo mga Pilipino, 'di ba? Isa 'yan sa mga parang sarap talagang papakin, kainin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, hindi ako pwedeng, parang hindi ako satisfied na kakainin ko lang 'yon na walang gulay. Kaya nagpabili ako kay Kuya Betch ng gulay kahit konti.
0: Mm-hmm.
1: So ganon. So kailangan balance. Balance talaga ang diet.
0: Yes. Parang napakaganda ang self-care 'yon.
1: Yes.
0: Hindi mo na kailangan. 'Yun talaga yung isa sa mga napakagandang self-care, yung pangangalaga sa ating katawan.
1: Correct. Okay. Mm-hmm. Sabi naman ng aking insan, sabi niya, inner self first, insan. We should focus on positivity and trust in God. Mm-hmm. Because when you are okay on the inside, everything else will follow. It will radiate on the outside.
0: Mm-hmm.
1: Tama.
0: Yes.
1: Pero kasi minsan, Alvis, nafe-fake natin yung pagiging okay outside, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero yun pala, inside, you're already tearing apart. Ikaw pala ay, ano na, bugbog sarado na sa kalooban mo.
0: Mm-hmm.
1: Diba, ang galing din natin minsan magtago ng mga pinagdadaanan natin sa kaloob-looban.
0: Pero hindi yun self-care.
1: Hindi nga.
0: Pag wala kang outlet na bigat na iyong nararamdaman.
1: Yun! Yun naman talaga. Ang mga palalim ng boses mo.
0: Pero,
1: kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Diba?
0: Wait lang, kidding aside, no? Self-care din, yung meron kang mga kakilala na pwede mong ma-sharean ng iyong mga burdens.
1: Mm-mm.
0: And it's also a self-care dun sa mga taong nasha-sharean mo pag nakikinig ka sa kanila.
1: Correct, correct.
0: Yan, hindi yung, ano ka lang, buhos ka lang ng buhos, pero pagdating sa ano, sa part where they give, ano, feedback, encouragement, ganyan,
1: ayaw natin makinig.
0: May mga ganong tao.
1: Oo.
0: So, ganyan, I think it's also okay na inform mo sila na I just need someone who listen to me. Ganyan.
1: Yes, yes, yes.
0: Para sila din is ready yung kanilang heart, ready yung kanilang isip na maging listening mode talaga. Hindi yung advice mo agad.
1: Pero yun. Pero hindi naman palaging gano'n, ano? Normally, yes, kapag may nagsishare sa atin, mag-iisip na kaagad tayo ng ano ba ang sasabihin ko dito. Paano ko ba siya i-encourage? Which is positive din naman ang ating motive. Mm-hmm. Pero yun pala, instead na maka-help siya, mas nakakagulo. Mm-hmm. Alam mo pala kasi, Alvis, kapag sinishare na natin yung ating mga nararamdaman sa isang taong alam mo talagang mapagkakatiwalaan mo and hindi ka i-judge, yung makikinig talaga sa'yo, heart to heart, ay nagsisimula ka na palang maging open, ano, na parang there are new things na pumapasok sa isip mo na, ah, ito pala yung mas nauunawaan ko yung pinagdadaanan ko.
0: Yes.
1: Yung ganon. Hindi naman palaging dapat kailangan mong advice. Ikaw mismo, na-figure out mo sa sarili mo.
0: Mm-hmm. Tama. May mga moments din po akong ganyan, no? Pag nag-open na po sa isang tao. Mm. Tapos parang, in the process of me opening up to them, parang parang nare-realize ka na.
1: Nagra-rant.
0: Medyo hindi maganda yung response ko dito.
1: Diba?
0: Medyo, parang ako pala yung problema. Yung ganung moments ako na.
1: Correct.
0: Parang di, parang at the end, pagkatapos mo nang mag-share.
1: Yes.
0: Na-realize mo na yung bigger problem.
1: Ikaw pala. The way you respond to the situation.
0: Kaya na-appreciate ko yung mga tao na ang imbes na mag-advise, mag-ask sila.
1: Oh,
0: bakit sa tingin mo nagawa mo to?
1: Yes.
0: Parang ikaw na ngayon yung ginigisa.
1: Ano kaya talaga yung naging problema, di ba? Pero tama yung sinabi mo, yung mag-focus tayo sa positivity and yung trust kay God is napakahalaga nito, ano? Mm-hmm. Parang self-care natin yan. Alam mo, minsan, ito talaga minsan ang number one, ano? Nami-miss out natin. Kasi kapag masyado tayong overwhelmed sa mga sitwasyon, negatibo ka agad ang nakikita natin. Tama?
0: Mm-hmm.
1: Yung positive side, hindi na natin napapansin. And then, of course, nag-iisip na kaagad tayo ng mga steps on how to solve our problems. Pero hindi tayo nagtatrust fully sa Panginoon. Tama?
0: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm.
1: Okay, may isa pa. Sabi ng isa ka pang friend or instance, sabi niya, self-care, kailangang maglaan ka ng tamang oras para sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Alagaang mabuti ang kalusugan para malakas sa araw-araw na mga gawain. Iwasan ang stress. Love yourself.
0: Mm-hmm.
1: Tama.
0: Yes, love yourself. Huwag naman din nating, kumbaga, it's okay to love others kasi yun nga din yung instructed sa atin. Pero, not to the point na makalimutan mo yung sarili mong welfare.
1: Yes.
0: Well, sacrifice is also involved in loving others. Pero wag naman to the point na ubus na ubus ka na. Sige ka pa rin.
1: Tama.
0: Oo.
1: Okay, sige po. Nabasa mo na ba tong message ni Ate Joselina Banyaga?
0: Mm-hmm. Yes, opo.
1: Okay.
0: Nabasa na natin.
1: Thank you so much.
0: Mm-hmm.
1: Sige.
0: So, yun. Siguro dahil mukhang abala pang maghain ng kanilang tanghalian ng ating mga ka-TNT, tayo na siguro muna, Ate Mel, ang sasagot nitong ating tanong nito.
1: Correct. Mm-hmm. Pero based din, Alvis, sa mga survey na meron tayo sa Philippines, with the Filipinos daw, 34% daw ng mga Pilipino, they feel stressed frequently in their daily life.
0: Mm.
1: Ayan. And nakita din na ang mga sumusunod, ang nagiging dahilan ng yung mga stressor sa buhay. At number one dito ay ang financial situation.
0: Mm.
1: 53% daw yan.
0: Grabe.
1: Oo.
0: Nakaka...
1: Totoo, di ba? Lalo-lalo na ngayon. Sabi ko sa'yo, di ba? Paano kung may anak kang 7?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kakapiranggot lang yung mo...
0: Kasi may mga may mga Judith, may mga
1: Judith pa.
0: Annabelle, mga ganyan, 'di ba?
1: Correct. Sa panahon na 'to lalong-lalo na patuloy na nagtumataas ang inflation rate natin.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: Mga
1: bilihin, parang nakakagulat talaga. Dati parang hindi mo siya masyadong na-feel, pero lately parang ganun na pala siya kamahal.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang konti ang itinataas, kundi talagang feel na feel mo yon.
0: Yes, grabe yung yung pagmahal. Sana all.
1: Oo nga. Isa pa daw, yung health natin.
0: Yes, agree.
1: Oo, yung kalusugan. Mm-hmm. Ako, isa din yan sa mga nakaka-stress sa akin.
0: Kaya
1: kapag,
0: makikita ko yung liwot-liwot yung station.
1: Nag-iikot-ikot yung kailangan ko gawin.
0: Para sa health.
1: Para sa health talaga. Oo. And of course, malaking tulong din yung, alam mo yon, yung regular exercise.
0: Mm-hmm.
1: Isa din yan sa mga self-care ko actually.
0: Yes.
1: Oo. Every morning, at least, hindi every day, at least, most days of the week, mm-hmm, ay nakakapag-exercise tayo ng mga about 10 to 15 minutes. Yung mga ganon.
0: or kung di naman kaya, I think walking talaga is one of the best alternatives. Yung wag mo namang parang ang paglakad is parang hinahabol ka ng ano. Yung walking na as in,
1: aso.
0: Very, yung tipo you're taking your time.
1: Yes.
0: Kasi, nung high school po kasi ako, mabilis po ako maglakad.
1: Mm-hmm.
0: So, nung nag-ano naman ako, nung nag-adulting na, nung nag-adult na talaga, noon ko na-realize na mas ma-enjoy mo ang paglalakad and mas makaka-feel ka ng more benefits pag
1: dahan-dahan.
0: Brisk walking talaga.
1: Yun. Mm-hmm. Oo. And alam mo, na-appreciate ko lang dito din sa atin, kahit dito lang sa Legazpi at Daraga area, talagang ginagawa din ng government ng paraan na yung mga tao may mapupuntahan kasama yung kanilang family to have a walk.
0: Yes.
1: Na safe ka din. Mm-hmm. Malapit sa nature. Yung mga ganon. So, huwag nating sasayangin itong mga to. Baka hindi nyo pa alam na may ganito palang lugar na pwede yung puntahan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: At makapaglakad-lakad kayo at makapag-relax na close sa nature.
0: Yes.
1: Tapos ang isa pa daw, one's job or school.
0: Mm.
1: Yan din, isa pa, di ba? Yung minsan hindi mo naman talaga gusto yung course na kinuha.
0: Mm-hmm.
1: O yung pag-aaral mo, hirap na hirap ka na, di ba?
0: Yes.
1: Pero parang you're just battling it na matapos mo siya.
0: Yes, and meron din yung mga minor na feeling major na sinestress ng mga estudyante. familiar po ba kayo doon? Yung mga, pag sinabing minor na feeling major, kasi may mga ibang students ngayon na parang naririnig ko kasi yung complaint nila. Ayan, hindi naman nila lahat ng ng mga subjects.
1: Okay.
0: Meron doon ng mga minor subjects na grabe yung requirements.
1: Oh, yes.
0: So,
1: yes.
0: Yung parang very exaggerated, parang grabe na talaga yung requirements na hinihingi sa kanila. To the point na
1: parang major
0: subject na rin yung nangyayari.

0: mga bayaran sa school, sa mga
1: correct
0: contribution.
1: O kasi lalong-lalo na like ako masaya ako kasi yung dalawang anak namin or tatlo nga sila na sa public school, 'di ba? Government run school siya. So hindi siya masyadong parang yes, thank you Lord. At hindi siya ganun ka-stressful. Pero pagdating na sa mga requirements, mga project, dun talaga bumabaw. Though medyo mababa pa rin siya compared sa pag nagpa-aral ka sa private, di ba? Mababa talaga. Oo, pero pag dumating na yung, uy, sunod-sunod na!
0: Mama, may ganito.
1: Ay, nako! ito na lang ang ano ko sa kanila. O, pinag-pray mo na ba yan? Bago kayo humingi sa amin, pag-pray nyo muna. Hingin nyo muna doon sa tatay nyo sa langit.
0: Ay. Akala ko uminiwin nyo si Pastor.
1: Sa tatay sa langit, ikaw sorry talaga, di ba?
0: Pero na-experience nyo na po ba, Ate Mel, yung kunwari matutulog na kayo tapos nakalalapit sa inyong anak nyo tapos, Mami, may ano requirement kaming ganito bukas.
1: Ay nako, nakaka-stress talaga yan, Alvis. Kaya as much as possible, oo, matagal-tagal pa, sabihan nyo na kami. Kasi sabi nga ni ka mga magurang me, bako nga kami arog kang bulkan na nagtutuga kay Korta. Di kami nagtutugang kwarta na anytime masasalon nyo, di ba? Merong lalabas dyan.
0: Yes, yung matutulog na nga lang kayo, binigyan pa kayo ng stress.
1: Correct. Paano ka pa niya matutulog? Di pagpe-pray na lang talaga natin yan. Di ba? Nadadaan talaga yan sa prayer. Tapos yung work daw, Alvis. Di ba minsan may mga work talaga na nakaka-stress. Though hindi naman siya all the way so siguro na stressful. Pero syempre, may mga sitwasyon sa work na nakaka-stress. Alam mo kung ano yun mostly? May guess ka?
0: May ideas ako sige. Pero... baka kasi ako yung maano.
1: Mabalikan.
0: Oo, kaya play safe muna tayo.
1: Yes, yung clashes sa mga magkaka-workmate.
0: Ah, tama. Sasabihin
1: diba?
0: Ko sana
1: yung differences.
0: Oo, yung mga pang-asar ng work mo.
1: Correct! Number one, bully. Ayan, yung mga, di ko nababanggit yung mga pangalan
0: mga
1: at yung mga nawala na. Ay, ugot pa.
0: I-send niyo.
1: Ay, nako, buti na lang. Joke lang. Sige. Alam mo ko ano pa? Oh, ito pa. Ay nako, hindi ko na pala makita. Di ba nawiwindang ako sa mga
0: ay, may nakatakip.
1: Pin, ano ba yan?
0: Di ba nakakadagdag din
1: di
0: po yan
1: na,
0: sa stress?
1: Di na, lang. Oh, yung mga ganun, Alvis.
0: Ayun, nagsisearch ka tapos
1: pero basically, yung
0: na
1: tatlong yon, yung tatlo, yung financial situation. Mm-hmm. Kalusugan ng isang tao, lalong-lalo na Alvis, kapag na-ospital.
0: Yes. Yun ay, talaga nako naman, wala sa budget minsan.
1: Correct.
0: Yung pag may mga unexpected medical emergencies.
1: Correct.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Kaya talaga is parang tataas ang ano mo yan?
1: Alta-presyon.
0: Ang alta-presyon at ang stress levels
1: yes
0: mo. Pag may mga ganyang pagkakataon, which
1: correct
0: hindi naman natin hinihiling, no? Pero mas maganda pa rin na may ano tayo, may emergency funds just
1: yes
0: in case.
1: Mm-hmm. Oo, okay. Isa pa siguro yung ano, yung mga bigla-bigla na mga pangyayari sa pamilya na hindi mo ina-expect.
0: Mm-hmm.
1: Maliban sa health situation, yung mga parang problem na
0: yes
1: mga talagang nakaka-drain, no, ng emosyon, ng kaisipan na hindi mo napaghandaan, na ganito pala to. Ay,
0: mga
1: bakit nangyari to?
0: Agawan ng ano,
1: mga ganyan
0: ng lupa, agawan ng properties. My goodness.
1: Oo, yung mga ganong usapin, Alvis. Mm-hmm. Nako talaga, nakaka-stress yan. So, ito na tayo. Ano ba ang mga ginagawa natin para at least kahit pa paano mag-self-care naman tayo?
0: Mm-hmm.
1: Una-una sa lahat, I love to go to a parlor para at least makapag-relax ako. Ayan. Medyo matagal-tagal na din pala kung hindi nakakabisita sa parlor.
0: Pala tumataas ang stress level.
1: Stress level ko. Kailangan ko na uli magpakita.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Kasi yun yung ano nyo, one of the go-to self-care.
1: Yes. Oo. Isa pa is hindi to palaging nangyayari pero if there's an opportunity na makapag-swimming ako, I do love swimming. Mapadagat, lalong-lalo na sa dagat.
0: Mm-hmm.
1: Padagat man yan or sa swimming pool, ay talaga naman.

0: Gustong-gusto ko po 'yan. Yes, nakaka-relieve talaga 'yan sa akin.
1: Lalong-lalo na summer pa din naman kahit papaano, 'di ba? So dapat makulaya na talaga yung mga drawing natin diyan ng swimming.
0: Yes, oo. May isa na kaming nakulayan. May susunod pa, 'di ba, Alvis? Kukulayan na rin natin 'yan. Tapos isa pa is yung ano, I love cooking.
1: Oh.
0: Yes. And I love eating. Mm-hmm. 'Di ba? And of course, make it more ano, beneficial sa atin yung healthy na pagkain.
1: Yes, yes. Mm-hmm.
0: Yes.
1: Tapos mga ano,
0: kung hindi ko na carry in magluto, ayan, di bali lang medyo magagastusan. Alam mo yun, yung family time together outside
1: ayun
0: the house.
1: Ayun naman talaga.
0: Ay,
1: naku talaga. Sulit na sulit yung bawat pisong maibabayad mo. Dahil
0: correct.
1: More than the food is yung moments or yung time na spend mo with your family.
0: At saka catching up with each other yan. Time. Mm-hmm. Oo, kaya... pag may mga special occasions, hindi namin yan pwedeng palagpasin na hindi kami kakain sa labas. Lalo-lalo yung mga hindi pa namin natutry. Ay, nako, we love to do that.
1: Yes, yun.
0: Yun ang sa akin.
1: Magagandang ano yun, self-care.
0: Oh, pag, ikaw.
1: Pag sa akin naman, isa ano? Sa ano, to, ano ko talaga na self-care is leave me alone muna.
0: Oh.
1: Yan ang isa sa mga ano ko talaga ang self-care.
0: Okay.
1: Yung parang ayokong may mag-i-invite sa akin sa labas, ayokong may may magbibigay sa akin ng emergency. Yung mga ano, yung mga yung mga tipong kunwari ano. Familiar po ba kayo dun sa mga pa-substitute?
0: Ano 'yan?
1: Yan, so kunwari may isang gagawin, hindi siya available. So ako yung nakitang
0: available.
1: Especially pag yung isip ko nun is ano ko to, rest ko to. Ayan. So yung mga ganyan na instances, kung prepared ako na okay, nasabihan ako early, ganyan. Okay lang 'yun. Kasi parang hindi ka na ano, yung isip mo is nandoon na sa ano, sa okay, may nakadagdag sa schedule mo.
0: Okay.
1: Ganyan. Pero kasi pag nakaano na yung isip ko na it's me time talaga, it's self-care time. Yan, ang gagawin ko niyan, either yung mga projects ko sa bahay na hindi natatapos, itutuloy ko siya. Yung mga artworks ganyan, yung mga projects ganyan, or video games. Kasi yun yung isa kong ano talaga, parang pampa-distress.
0: Yes.
1: Yun yung isang ano ko, pampa-distress. So parang isipin mo pag when you're on the zone na tinatawag na tuloy-tuloy na yung ano mo pag ano mo paggawa mo ng project, paggawa ng artwork, tapos biglang may magsasabi ng uy, tara, labas tayo. Which I appreciate at the same time. Pero ang medyo ano, medyo nagsistruggle ako sa yung mga mapilit.
0: Okay.
1: Yung pag nag-insist. Yan yung mga medyo parang ano ba yan, nakakasira ng ano, ng self-care moment. Yan, so yun yung ano ko, yun yung ginagawa ko. Especially
0: okay.
1: Pag napapansin ko pag kunwari ano, siguro that dahilan na rin siguro ng adulting.
0: Oo.
1: Na pag ano na, pag medyo we're getting there of in age. Tapos ang isip mo ay uuwi na ako, tapos biglang may aya ng biglaan. Medyo naaano ako noon.
0: Opo.
1: So yun yung sa akin.
0: Correct. Nako, talaga naman. Thank you so much, Alvis, sa mga na-share mo ngayong umagang ito. Ano? And sana po, pwede pa kayong humabol sa mga gusto niyo pong i-share ng mga paraan niyo ng pag-self-care sa umagang ito. Ano? Dito po sa TNT, Your Lunch Break Cafe on air. Sa ating tanong ni Tol, anong hali ang tanong natin, Alvis?
1: Yes, ang ating tanong ni Tol, anong self-care advice ang nais mong ibahagi sa iba ka TNT? And syempre, yan, sa mga nais magpahabol, pwede pa kayong mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede pa kayong mag-comment sa ating Facebook Live, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And syempre, mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube account and Instagram account, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM or DWAY FM. Tumuto ka na rin sa ating online streaming sa bit.ly/thewayfm at mag-message ka sa ating Kirian's official GC.
0: Maraming salamat, Alvis. Oras natin is 11:50. Isa pang awitin para sa inyo.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Trending now talaga ang nangyari kay Gavin de Rueda Capinpin, also known as Sir Gavin, isang kilalang Filipino vlogger and former teacher. Kilala siya sa kanyang mga pranks, challenges, at pasilip sa mga ganap sa kanyang araw-araw na buhay sa Facebook, sa TikTok, and YouTube. Nagsimulang mag-upload si Sir Gavin ng kanyang mga video sa YouTube noong 2012. At nagsimula siya bilang isang musician sa YouTube at nakilala sa bansa sa pag-upload niya ng mga comedy skits and pranks to the platform with his brothers na sina Allen Capinpin, also known as Chief Allen, and Kelsey Capinpin, also known as Captain Kelsey. Nitong June 2, 2026, naglabas ng vlog ang kanyang mga kapatid na sina Allen and Kelsey at ang kanyang cousin na si Kalo and his longtime partner na si Elma na nagpakita ng detalye ang pangyayari kay Sir Gaby na nauwi sa pagkakaospital nito. Sabi nila, nakita nila na nahirapang huminga si Sir Gavin at tumitirik ang mata nito at nagiging matigas ang katawan kaya agad nila siyang dinala sa ospital. Kinalaunan, sinabi nila na nasa pangangalaga na ang kanilang kapatid sa ospital at unti-unting nagre-recover sa insidente. Ang naturang pangyayari sa buhay ng isang sikat na vlogger ay paalala na hindi laging nakikita ang pinagdadaanan ng isang tao, lalo na pagdating sa mental health. Hindi lahat ng nasasaktan, napapagod at nahihirapan ay humihingi ng tulong o nagsasalita tungkol sa kanilang dinadala. Napakaraming netizens ang nagbigay ng kanilang mga mensahe ng pagdarasal at pagpapakita sa pamilya ni Sir Gaby ng kanilang pakikiramay sa pinagdadaanan ngayon. Ilan sa mga ito ay, kung gaano pa katatag, katikas, o kahit gaano pa katatag, katikas o kalakas ang isang lalaki, may mga laban din siyang tahimik na hinaharap at mga problemang hindi niya basta na ibabahagi sa iba. Kaya piliin nating maging mabait, maunawain, at mapagpasensya sa isa't isa. Minsan, ang simpleng pangungumusta, pakikinig, o ilang salitang nagbibigay lakas ay malaking tulong na para sa isang taong may mabigat na pinapasan. Para naman po sa lahat ng mga may kanya-kanyang hamon sa buhay, patuloy kang lumaban. Huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Mahalaga ang iyong mental health, kaya huwag matakot humingi ng tulong at maglaan ang mga oras para alagaan ang iyong sarili. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Sabi naman ni Kyle, sana mawala na yung sakit mo, idol, Kuya Gavin. Wala na akong ida-download sa YouTube ng mga vlog mo, idol. Sabi naman ni Abigail Talan Bernal, yung tipong sila nagbibigay ng saya sa lahat pero ang totoo, hirap na din pala sa pinapasan. Sabi ni Cecilia Paulo, magbitaw ng panalangin po at ang mga best, Sir Gavin, ay pahinga mo din ang katawan at isip mo. Alam namin kayang-kaya mo yan. Maraming nalulungkot kapag nagkakasakit ka, kaya magpalakas ka, Sir. Malungkot ang family Capinpin kapag wala ka. God bless you po, sabi niya. Sabi naman ni Samantha Coloma Pagaduan, kaya minsan ang isang kumusta ay malaking bagay na para sa aming mga breadwinner ng family. Si Sandra Kayol naman, sabi niya, laban ka lang Sir Gavin, pagaling ka. Sabi ni Maria Teresa Yamsuan, Diyos at panalangin, ang pinakamahusay na gamot, magtulong-tulong tayong magdasal. Paano nga ba natin na kahit papaano ay ma-manage ang stress at makaiwas sa emotional and mental health issues sa pamamagitan ng intentional na pangangalaga sa ating katawan? Alamin po natin yan kasama si Pastor Mike Marquinez dito po sa ating pag-uusapan sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air.

0: Ayan, ka-TNT, yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. At pwede pa rin po kayo magpahabol ng inyong mga gustong ipaabot sa atin ano, this morning in relation po ano, sa mga paraan kung paano nga ba tayo haharap sa mga sitwasyon na talagang nakaka-stress na hindi tayo aabot doon sa pagbe-breakdown ng ating mga katawan. Ayan, habang inintay-intay natin si Pastor Mike Marquinez, shout out muna sa ating mga ka-care, ka-TNT at ka-care yan na nandito na po kanina pa at nagre-react po sa ating programa. Ayan, hello kay Kuya Dennis Morcilia, kay Joe Marie, kay Ben Vela at of course kay Pastor Annabelle Legria. Thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay at pag-subaybay sa ating program. Maging sa mga nasa radio po, ano, nasa inyong mga traditional radios man kayo o kaya nasa ating portable missionary radio, ayan, nasaan ka man dito sa Albay, kaya sa probinsya ng Happy Island of Catanduanes, Masbate or Sorsogon, Camsur. And of course, dito din sa Northern Samar, Leyte. Maganda umaga po. And of course, sa buong Philippines na naabot po ng ating programa through our social media platform. Ayan, Kuya June, phone patch na lang daw po siya. Okay, sige. Eto na, dito na lang. Alright, so kasama na nga po natin si Pastor Mike Marquinez this morning. Ayan, nawala. Ha? Okay, sige lang. Twelve oh four na po ng umaga at habang inihintay pa rin po natin si Pastor Mike, good morning pa rin sa iyo. Ay, tanghali na pala. Happy lunch time sa ating mga kaibigan at ka-TNT. Ayan. Eto na siya. Hello, Pastor Mike.
1: Hello po.
0: Kamusta po kayo? Yes. Yes po. Yes po, Pas. Good afternoon na. Nag-lunch ka na ba, Pas?
1: Opo. Magla-lunch pa lang po.
0: Parehas tayo. Okay, Pas. Buddy ka na sa ating mga ka-TNT.
1: Hi. Hello po. Magandang tanghali po sa ating mga kasama dyan sa TNT and thanks for having me here again.
0: Of course, Pastor Mike. We're always happy to have you po ano, sa ating program. Yes po. Bago po kayo magbigay ng inyong mga saloobin, ayan, medyo maingay lang pa sa ano. Medyo maingay lang po ang background natin.
1: Opo. Medyo maingay nga po. Andali po, lalabas po ako ng kon.
0: Yes, please. Ayan.
1: Okay po. Opo.
0: Okay. Oo, Pas, kanina kasi pinag-uusapan namin, ano ba yung iyong mga paraan ng pagsa-self-care para kahit papano ay hindi ka masyadong, di ba, umabot doon sa talagang problemado na tayo sa ating mental and emotional health.
1: Opo. Una po ay talagang connect po ako sa ating maker. Number one, secret but no secret po ay yung meditation of the word and prayer. And of course, talagang quiet time with the Lord. Yan po yung una. Pangalawa po, nagre-research po ako ng mga foods po na hindi din makaka-aggravate ng anxiety, ng stress. So, yung mga good cholesterol po, antidepressant yung mga yan. Would you believe yung halimbawa bulalo, yung mga bone marrow ng bulalo, mga antidepressant yung mga yan.
0: Hindi nga. Mataas sa cholesterol, Pas.
1: Ano siya? Good cholesterol
0: good
1: po siya,
0: cholesterol.
1: Ate. Yung bone marrow. Opo. Oh. Good cholesterol po siya. Oh. So, antidepressant po siya. And then, yung chocolate in moderation po, maganda rin po siyang pang-uplift ng alam niya naman po yan.
0: Ng mood, oo.
1: Kaya, opo. Kaya pag yung aking wife ay alam kong medyo nagra-wrap na siya, eh, binibigyan ko ng chocolate para para okay na naman ang aming kasapan.
0: Okay.
1: Papa-uplift po siya ng mood. Then po, too much consumption ng sugar. Hindi po ako medical, ano, nag-research ka lang po yan.
0: Yes.
1: Too much consumption ng sugar ay malaki pong factor para po ma-depress tayo at mag-push siya ng anxiety sa atin. Then, yung atin pong tulog, yung oras po ng ating tulog ay atin din pong i-observe.
0: Yes. Oh.
1: And of course po, pinakamahalaga, yung minsan kasi pag nagiging rutinary na, particular po sa mga nag-office, may iba't ibang mga job, di ba parang rutinary na sa una, exciting yan. Pero kapag ka naging routine mo na siya, parang nawawalan ka na ng sense of purpose.
0: Correct.
1: So, what we, maganda na mag-find ng bagong hobby, bagong bagong sports, punta sa gym, para yung atin pong maipawis po natin yan, itakbo, mga iba pong activity that would deviate po from our ordinary and normal routines. Opo.
0: Yes.
1: So, yun po, ganun po.
0: Oo. Kaya nga mayroon tayong vacation leave, di ba? Pastor Mike.
1: Opo, para and magamit sa government siya. Po, meron ng ano, meron ng wellness leave.
0: Correct.
1: Sa government. Opo.
0: Talagang ano, may mga pamamaraan na kailangan lang naman nating itap, 'di ba, Pas? Para at least kahit papaano ay maiiwas tayo doon sa sobrang stress ng mga daily routines natin.
1: Opo.
0: Yes. So yes, napanood, nasubaybayan niyo po yung kwento ni Sir Gabin.
1: Opo.
0: Kayo po ba ay follower niya?
1: Not so okay. Follower kasi right now po binabawasan ko talaga ang aking screen time.
0: Oh.
1: Part din po 'yon, part din na
0: yes,
1: lang ano, intentionally
0: correct.
1: Po. Opo, binabawasan ko rin ang aking screen time, may oras na lang po to browse.
0: Mm-mm.
1: And then siguro before going to sleep ay talagang hindi na po para hindi ko na siya dala-dala pagtulog para masaya akong gigising.
0: Tama.
1: So siguro po ganun din ang maano po, lesser screen time.
0: Right. Oo. Kasi nga 'di ba, si Sir Gabin po ay kilalang vlogger at talagang ang kwento niya is napaka-transforming din kasi dati siyang teacher tapos nakilala nga siya na nagba-vlog siya through TikTok, YouTube. And yung family nila, syempre galing din sa mahirap sila tapos nung nagsimula na nga siyang mag-vlog ay dumating sa point syempre kumikita siya, 'di ba?
1: Yes.
0: Sinurprise nila yung mother nila ng gift ng bahay, 'di ba?
1: Wow.
0: So ibig sabihin talaga hardworking siya.
1: Yes, apa.
0: To the point na eto na yung sitwasyon niya na na-hospital siya, nahirapan siyang huminga, masyalos nakakilos. So
1: apa.
0: Pag-uusapan natin ngayon, Pas, ay yung intentional na pangangalaga ng katawan natin para makaiwas tayo sa mga mental and emotional stressors. Ano po? Ano po yung mga paraan at paano natin ito gagawin?
1: Yun nga po. Una po, entails decision talaga. Gusto kong maging okay ako emotionally and mentally. We determine the triggers. Ano ba nakapag-trigger sa akin para maging emotionally magkaroon ng anxiety, ng stress? Of course, hindi naman natin sa trabaho po natin, ano na yan, given na yan. Given na yan. Alam nga naman po, hindi tayo magtrabaho, di ba?
0: Correct.
1: Given na yan. So, we find ways po na ma-divert yung ating energy kasi whether we are happy or we are anxious, we are sad, we are angry, nagre-release po yung body natin ng energy.
0: Mm-mm.
1: So, ang pinaka ano po, paano ba natin siya ma-divert into something useful?
0: Apo.
1: Na instead na magmumukmok, magiging anxious, yung magiging emotionally, ano, makakain na tayo ng emotion natin, paano ba natin siya ma-divert? Halimbawa, sa office. So, kung meron kang mga side ginagawa. Ako po kasi sa kaalaman po ng lahat, nag-office din po ako from Monday to Friday.
0: Mm-hmm.
1: So, from ano po, gumagawa po ako ng proposals and then kapag wala po akong ginagawa ay doon ko naman po ginagawa yung mga ibang ibang job na inaano. Kumbaga sabi ko, ano pa po ba pwedeng gawin? So para mm-hmm. hindi po ako ma-idle, hindi po ako, para matawag noon, ma-divert. And saka lang ako mag-screen time kapag may, ayun po, kapag halimbawa ganito, lunch break, ano, and then something, mag-drawing-drawing ako pag wala talaga.
0: Talaga.
1: So anything na, opo, anything na pwede pong anuhan ng energy, pag-divertan ng energy,
0: oo,
1: ay pwede po natin gawin. Opo.
0: Oo, kasi Pas, yung kagaya ng ano po, pinag-uusapan nga natin itong parang naabuso yung katawan, ano? Oo.
1: Opo.
0: Kaya humantong sa ganoon. Kayo po ba may instance na parang dumating kayo sa parang nag-breakdown talaga yung katawan nyo dahil sa stress?
1: Opo. Yung akin, yung kung na-recall ko po, yung dati ko pong job sa isang media network, talaga po, straight days kami minsan eh. Wala kaming day off. Pwede ka lang mag-off pagtapos na yung story, pagtapos na yung kinocover mo.
0: Oh.
1: Pero minsan, halimbawa, kalahating buwan, walang pahinga. Kalahating buwan, 3 days lang, 3 hours lang yung tulog. May mga ganun pong instance. Pero hindi naman po palagi.
0: Mm-mm.
1: And then there was one time na yung luha ko po ay tumutulo na lang siya. Na wala namang reason para umiyak. Pero tulo lang siya ng tulo. Luha lang ako ng luha. Tapos nagpapawis ako ng grabe. And then when I consulted nga po medical professional, sabi nila ang katawan kasi natin maghahanap siya ng way para mailabas yung mga kinimkim natin, para ano natin. So sabi niya, pwedeng mga former frustrations mo yon na talagang naabot mo na yung threshold kaya kayak nang iyak ngayon. And sabi nga po may mga pagkakataon nagsasalita na lang. Sabi na may mga katulad mo na magsasalita na lang ng kahit mag-isa, walang kausap. It's not just ano, pero yun yung way ng body mo para mailabas yung mga ganong frustrations. Kaya yung iba, sabi nila, kasi Christian din yung medical health na umano sa akin, medical health professional, sabi niya, yung iba na may mistake nila na parang nasasapian daw or merong demonic attack. Pero in a way, that's our body na gustong ilabas kung anong nasa loob niya.
0: Oo.
1: So,
0: nag-SOS na siya.
1: Na, opo, nag-SOS na, na parang yung threshold na ano na,
0: naabot
1: it's our
0: na.
1: Body saying, kailangan mo nang gumawa, do something to address this. Parang ganun po. So, yun nga po eh, nilikha tayo ni Lord. Even, di ba? Kaya po napakahalaga ng rest. Napakahalaga po ng rest sa atin. Kasi yung rest po, yun yung nagre-reset ng mga anuhin natin. Para din pong example, parang cellphone, pag di mo chinarge yan, kahit anong gawin mo, kahit napaka-sophisticated na mga features niyan, kung hindi yan naka-recharge, hindi mo siya mapapakinabangan. Eh, how much more ang ating katawan?
0: Yeah.
1: And alam natin, sa Bible, di ba? Si Lord ay nag-rest not because napagod siya, but He wants to set a precedence na yung pagpapahinga is holy. Na yung pagpapahinga ay hindi something na katamaran or whatever.
0: Yeah.
1: Kundi to remind us that tayo po ay create niya na meron tayong limitations, meron tayong mga bagay na tawag noon, merong limitations yung ating katawan, kaya we have to deal with it. So again, pinakita mismo ng our creator that rest is essential.
0: Mm-mm.
1: And kung i-spiritualize pa natin lalo, rest is holy. So kapag hindi po tayo magpapahinga, parang we are saying sa ating maker na I am independent, hindi ko kailangan ng intervention, hindi ko kailangan ng ganun.
0: Mm-mm.
1: So, ayun po, napaka-vital po ng rest talaga. Kasi, again, kahit ano pong galing natin, kahit anong talino natin, kahit anong lakas natin, pag bumigay yung katawan natin, the only tool we have na talagang binigay sa atin ng Panginoon, if I may use the word tool, wala po tayong ma-accomplish. At napakahalaga po, lalo na yung central nervous system natin, yung utak. Eh kapag yun po ang bumigay, talagang minsan po it takes, sabi nga nung aking yung psychiatrist ko, sometimes it isn't just a matter of months. Sometimes it takes decades para mag-recover. So ganun po siya ka complicated
0: Oh, kasi Paz, kasi itong mga sinishare niyo po sa amin based din sa experience ninyo, bago po ba kayo dumating doon sa yung na-describe niyo na luha na lang kayo ng luha, sobrang pawis, wala po ba kayong like signs and symptoms muna na, na naramdaman bago kayo dumating doon sa talagang breaking point?
1: Actually, marami po. Maraming symptoms na yung una talagang parang humihingi na ng rest yung katawan ko, biglang nagkasakit, biglang nilagnat na lang. And then minsan papasok ako ng nilalagnat. For the sake of the story, ako ng kailangan kong tapusin ito.
0: Mm-mm.
1: Kailangan kong pumunta dito. Kasi yun po ang, of course, yun
0: demand.
1: Demand ng
0: work.
1: Demand ng ating trabaho sa mass media, di ba?
0: Yeah.
1: So yun po ang minsan, na yun nga, nakakalungkot kasi meron ng mga paunang signs yung mga bodies, be it physical. Minsan, nagda-drive ako. Nakala ko, nagda-drive ako. Yun pala na nanaginip na ako. So, tulog na ako. Ganun na po siya ka... ganun na siya ka, ano, buti na lang nalubak ako. And
0: buti
1: then,
0: hindi ka nabangga.
1: Nagda-drive pala ako. Opo. Kasi yung isip ko po, nagda-drive ako. The same road, the same, the same setting po, yun na po talaga. Kaya, yun po, may mga paunang ano po ang mga bodies natin and we just have to be sensitive. Then, nag-blow ako, nag-blow. So, sabi ko, siguro, pagod lang. Hindi na tinatanggap ng katawan ko yung pagkain. Pagkain ko, after a while, mag-blow. Yun po ay sa aking experience. Yeah. Hindi ko po pwedeng i-generalize yun sa lahat. But sa tanong niyo po, kung meron mga personal po na mga paunang warning, meron po.
0: Meron, oo. Kasi Paz, di ba, yung demand talaga, yung pinag-uusapan natin ng work, especially kapag ikaw ay breadwinner, no, ng family mo. Parang ikaw mismo, ayan, medyo maingay lang. Ikaw mismo sa sarili mo, parang ikaw mismo ang nagbabawal na. Hindi ka pwedeng tumigil.
1: Yes, parang tuloy ka lang. Nakaka-guilty
0: kasi may umaasa sa iyo.
1: Opo.
0: Yes. So, paano po ba natin gagawin 'yon? Paano yung intentional na mga paraan, ano, para yung katawan natin kahit papaano, hindi na natin hintayin na umabot doon sa threshold na wala na. Buti naka-recover po kayo, Paz.
1: Opo, sa biyaya po ni Lord talaga. And even sabi nung aking psychiatrist, sabi niya, Pastor, hindi natin pwedeng i-categorize na pastor tayo, na Christian tayo.
0: Correct.
1: Eh, hindi tayo, kasi mga tao tayo, sabi niya.
0: Hindi ka tatablan.
1: Huwag nating i-over-spiritualize na we are good, we are ano, and hindi tayo makakaranas ng mga ganyan. Where in fact, sabi niya, mas vulnerable tayo sa mga ganyang mga attack, if I may use that word.
0: Yes,
1: yun po. So, ang inano ko po is that we have to be intentional una. Mag-set ka po ng oras, kung anong oras ka matutulog. Mag-set ka ng day na magpapahinga ka. For me, it's Saturday morning. Kahit ano pang gulo dyan sa paligid, I'll just... higa lang ako na magpapaka-couch potato. Opo. Bago yung
0: maganda
1: radio
0: yan.
1: Program ko sa late morning. Kasi po, yun po, dun ko rin na ano yung me time, yung minsan yung side of me. Sabi
0: nga,
1: minsan yung healing my inner child ba?
0: Oh yes.
1: Bibili ako ng mga bagay na hindi ko nabili nung bata.
0: Bata ka pa?
1: Would you believe po na bibili ako ng Chucky minsan, bibili ako ng taho, bibili ako ng Yakult. Just to indulge myself once in a while doon sa mga bagay na sabi ko na-deprive ako nito nung bata. Oo, ngayon na may pambili ako. Kahit konti, i-enjoy ko naman.
0: Talaga.
1: And malaki pong tulong, malaking tulong. And then, small groups, meron kang accountability partner, meron kang masasabihan na alam mo na, hindi sasabihin sa kahit na sino.
0: Yeah.
1: And then makakapag marireview ka ng tama, marireview ka ng ayos, na walang reservation, wala ng sugar coating. Kailangan natin po ng mga ganong mga kasama. And of course, ayan, we have to find purpose in everything that we do. Sa atin mang trabaho, sa atin mang ano, kailangan pong merong purpose. And sabi nga ni Lord, whether kung anong ginagawa natin, we do it for Him, not for our earthly masters, yes, or kung sino yes. man yung nakatingin. And then, of course, yung physical activities natin. We exercise. Kung kayang umakyat ng bundok, you climb mountain. Kung kayang mo magbike, magbike ka. Kasi we are physical people at kailangan may energy inilalabas. Marami sa mga anxieties, marami sa mga mental health conditions, mga energy yan na na-store na hindi nilalabas.
0: Na gamit. Okay.
1: Yes po.
0: Okay. Right. Oh, napakaganda po nun ha. Eye-opener po yan sa marami sa atin, ano? Na madalas, kasi we are confined lang sa apat na sulok siguro kung saan tayo nag-work or sa mga schools. Tapos dahil nga sa demand, halos wala na tayong panahon makapag-rest, ano? Pero kailangan pa rin natin intentionally talaga na gawin ang mga bagay-bagay na ito para hindi tayo singilin ng ating katawan one day, ano? At wala na tayong wala na tayong magagawa.
1: Yes.
0: And very good din po yung pinoint out nyo na hindi ibig sabihin na ikaw ay pastor, ikaw ay spiritual mentor, or Bible believer ka, hindi ka tatamaan nito. Walang exempted dito, di ba po?
1: Apo. Tama po yun.
0: Yes. Okay, Pas. Mga final thoughts niyo po kasi ang oras natin ay napakabilis. Go ahead po. And,
1: Apo.
0: Yes, go ahead po.
1: Sa ating buhay, no, I believe may mga pagkakataon talaga na nagigilty tayo na magpahinga, magigilty tayo to have find time for ourselves. Kasi gaya nga po nung example natin kanina, di ba, talagang ginawa niya lahat para sa kanyang nanay, para mabigyan ng bahay. Wala naman pong masama na mag-aspire tayo ng something good, something great sa buhay. Kasi nandito pa naman po tayo sa mundo, no? Wala naman pong masama doon. Pero wag po nating kakalimutan na mahalaga po ang ating sarili. Mahalaga po ang ating mental health, ang ating physical health. Kasi si Lord mismo nagsabi, di ba, your body is the temple of the Holy Spirit. So nakakahiya naman, di ba, na patuluyin si Lord sa isang laspag na bahay. Parang gano'n. Kung i-ano natin, di ba? Parang nakakahiya naman sa Lord na hindi mo naman i-ano yung the best. Kasi dahil ang dami na natin ginagawa. We are used up more than na dapat na-ano natin sa ating mga edad, sa ating mga ano. And being an advocate po kasi, marahil inalaw po ni Lord na pagdaanan ko yung mga ganung bagay.
0: Correct.
1: Para po ma-share ko rin po ang aking mga personal experiences for us, na talagang mahalaga po ang ating katawan, mahalaga ang rest, mahalaga po na magkaroon. Sabi ni Lord, yung isa niya pang command, important command, love the Lord your God with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And sabi doon, love your neighbor as you love yourself. So mahalaga na mahal natin yung sarili natin. Mahalaga na pinapahalagahan natin yung sarili natin. Dahil sa mga ganoong pagkakataon, I believe kapag sinunod natin yung command ng Panginoon, ino-honor niya naman eh. Ino-honor niya yung pag-observe natin ng rest, ino-honor niya yung pag-ano natin sa ating katawan, pagpapayaman sa ating, ibig sabihin paglinang sa ating katawan pala. Pag-aalaga sa ating katawan, ino-honor yun ng Panginoon. And ako, I would say, sa experience ko, nung in-observe ko yung maging intentional talaga for my well-being, masarap yung pakiramdam, nakakapag-isip ako ng tama, nakakapag-decision. Of course, may mga pagkakataon, nagkakamali pa rin. Pero nandun eh, ibig sabihin yung focus mo, yung purpose mo, bakit mo ito ginagawa, yung pagiging intentional ay nakikita ko na ito pala yun. Kaya pala ikinumanto ni Lord, not just because gusto niya ikuman, it's for my own good.
0: Tama. Nako, well said po, Pastor Mike. And Salamat po sa mga insights na ibinigay niyo sa amin this morning. I believe marami po sa mga ka-TNT natin ang may natutunan na naman sa umagang ito sa inyo po mga ibinahagi. Ano? So, can you lead us naman po? Can we request you po to lead us in a word of prayer pass bago tayo magtapos? Salamat po.
1: Sige po. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na mapag-usapan namin yung mga kapamaraanan upang ang aming mental health, yung aming isip, yung aming emosyon, Lord, ay hindi lang ma-regulate, kundi Lord, ma-lead namin ng yung thoughts, sinabi mo sa iyong salita, Lord, whatever is true, whatever is pure, whatever is praiseworthy, think about such things. So, it has to be intentional, Lord. So, tulungan mo po kami, Lord, na maging intentional sa dyan ng mga bagay na gusto mong isipin namin, sa dyan ng mga bagay na gusto mong maranasan at gawin namin, Panginoon. Lord, huwag kami mag-guilty if times, Lord, magpapahinga kami. Because ikaw mismo yung nag-command nun, ikaw mismo yung nag-decree nun, Panginoon. And tulungan mo rin kami that at times, Lord, yung mga pagkain na inilalagay namin sa aming mga katawan, yung mga bagay na iniisip namin, Lord, ay amin po, Lord, na ma-regulate sa tulong mo at sa biyaya mo, because kami rin po ang magbe-benefit noon. So Lord, ang soul and dito, Panginoon, ay ikaw po ay mag-glorify, ikaw po ay mabigyan, Panginoon, ng kapurihan through our lives, Lord. So Lord, kung meron man pong nakakaranas ng anxiety, ng depression, whatever na kanilang nararanasan, in the name of Jesus, we speak for healing, Panginoon. Yes. We speak for kalakasan, Panginoon. Mm-hmm. By your stripes, we have been healed, Panginoon. And you are the God who sets free, Panginoon. Mm-hmm. And ganun din, Panginoon, sa nakakarinig ng broadcast na ito.
0: Yes.
1: Na minsan, Lord, ay in the brink, Lord, na inaabuso na talaga yung katawan, because Lord, akala nila, Panginoon, sila yung breadwinner, akala nila, Panginoon, na hindi pwede magpahinga. Lord, ikaw mismo yung nagsabi na lumapit kami sa iyo at bibigyan mo kami ng kapahingahan, Panginoon. So Lord, tulungan mo ang bawat isa, Lord, na ma-reorganize ang mga sarili, Panginoon, ma-reorganize ang thoughts, at kami rin, Panginoon, ay tumalima, Panginoon, sa iyong commands, Lord. So Lord, I declare blessing, I declare healing, I declare favor, I declare good things. You bless FEBC,
0: yes.
1: Philippines, Lord, DWAY. You bless niyo po si Ate Mel and the rest of the people, Panginoon, sa DWAY na talaga pong kanilang ina-advocate at kanilang isinusulong na hanggang lahat ay makarinig, Panginoon. Lord, bless each and every one of us, Lord. We commit to you everything, Lord, in Jesus' name.
0: Amen. Nako, Pas, maraming salamat po. God bless you, Pas. Until next week, ingat po kayo. Lunch na tayo. Lunch na.
1: God bless po.
0: God bless, Pas. Okay. Yan. Nakasama po natin si Pastor Mike Marquinez sa ating pong pinag-usapan ngayon, ano? On being intentional sa pagsi-self-care natin. Nako, oras na para magpaalam po sa bawat isa. And meron pa humabol sa ating tanong ni Tol. Sabi dito, don't worry, be happy always. Everything in this world are temporary. Everything will come to pass. So don't think too much. God is with us, so everything will be fine. God is in control, so just relax. Nothing to worry, because in the right time, God will make it happen at the right time according to His perfect will. Ayun, nako, thank you so much po sa mga sumabay sa atin this morning. Salamat din, of course, kay Alvis Ray Ison na nakasama po natin a while ago. And sa ating mga ka-TNT. Salamat din kay Don Alfonso sa technical side. Ingat po tayo today, but we have more programs for you po until 7 in the evening. And of course, abangan niyo po ang ating special coverage ng 78th anniversary ng FEBC Philippines on Saturday, 8 o'clock in the morning until 12 noon. Abangan niyo po yan sa ating pong istasyon. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako naman po si Mel. Ingat lamang po tayo. Bye-bye.

是的，亲爱收听的朋友，主耶稣疼你，伊永远疼你，伊的确要带领你行过死荫的幽谷，的确将生命的道路指示予你。

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sa Mateo 6.13 ay ganito po ang nasusulat, "At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masasama. Sapagkat ito ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian, magpakailanman." Siya nawa. Ako po si Luisito Espanto, na dating magulo ang buhay, ngunit salamat sa Panginoong Jesus at ako ay kanyang binago. Hayaan po ninyong pasimulan ko po sa ganito mga tagpo kung papaano kumilos sa buhay ko ang Panginoong Jesus at ako ay kanyang pinagpala.
1: Oh, sa totoo lang, wala nang bakante dito sa construction. Kompleto na ang mga mason ko.
2: Ganun po ba? Sige po. Salamat na lang po.
1: Pero teka, may bakante pa palang isa, kaso driver ng forklift. Ang tanong ko sa'yo ay kung marunong ka mag-drive ng forklift. At ang mahalaga sa lahat ay kung may lisensya ka.
2: Hindi po eh. Pagbibisikleta lang po ang aking natutunan. Pero salamat na din po sa inyong alok. Pasensya na po sa abala.
3: Foreman, anong kailangan ng taong yan?
1: Ma'am Jinky, nag-a-apply po ng trabaho dito sa ating construction. Wala namang pong bakante.
3: Kompleto na ba yung mga piyon o mga mason, karpentero?
1: Kompleto naman po ako ng mga ito. Pero inaalok ko naman siyang maging driver sa ating forklift. Hindi naman po siya marunong mag-drive at lalong wala siyang lisensya kung sakali man.
3: Iho, anong pangalan mo?
2: Luisito Espanto po, ma'am. Taga Camagong Street po ako. Barangay Nicolas po, ma'am.
3: Maibibigay ako sa iyong trabaho. Sumunod ka sa akin sa opisina.
2: Talaga po, ma'am?
4: Naku, salamat po, ma'am!
5: Mama naman, bakit mo ba ako ikinuha ng Jaguar?
3: Gusto mong maggagala, hindi ba? At parang pinapaso ng kandila yung mga paa mo kapag nandito ka lang sa bahay. Kaya yan, kinuha kita ng bodyguard. Siya ang magiging kasakasama mo sa lahat ng lakaran mo. At kung may angal ka pa, aba, umuwi ka na lang ng Amerika. Dahil sa'yo, palaging nasa peligro ang buhay ko. Sa dami ng mga binigay mo sa akin, sakit ng ulo!
5: Okay, sige. Kaya ba naman akong ipagtanggol ng nakuha mong bodyguard? Baka mamaya niyan, kapag may gulo na, mas nauna pa siyang kumaripas ang takbo kaysa sa akin.
3: Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng may ipakain sa pamilya niya, kaya masaya siyang tinanggap ang trabaho. Dati siyang bodyguard ng isang negosyanteng inchik sa Bisaya. Kaso, bumalik na ito sa China. Kaya nandito na sa Maynila. Nagbakasakali siyang makahanap ng ibang trabaho, kaya inalok ko siyang maging bodyguard mo. Tinanggap naman niya.
5: Inilatis mo pala ng gusto ang magiging bodyguard ko. Baka pati love life niya, kinalkal mo.
3: Binata pa siya. Ulila na sa ama pero may tatlong kapatid. High school at elementarya. Sa slum area sila nakatira. Pinuntahan na nga ito ni Gadon . Para nga alamin kung totoo ngang nasa application letter niya. Mukhang totoo naman.
5: Ayos! Good job, Mom!
6: Frida, si Luisito po ang bago mong bodyguard.
2: Gandang umaga po, Ma'am Frida.
5: Ikaw palang inirekomenda ni Mama. Ang buong akala ko, kaedad ka ni Gadon.
2: Magte-30 na po ako sa Mayo. Ako na po ang magbibitbit ng mga dala niyo po, Ma'am.
5: Okay, sige. Gadon, unahin nating puntahan si Amapola. May pag-uusapan kami.
6: Sige po, Ma'am Frida.
5: At pwede ba kayong dalawa? Tigilan ninyo ang katatawag sa akin na Ma'am Frida. Tumatanda ako. Di ako mamajinkin nyo. Frida na lang. Para makagalaw ako ng gusto.
6: No problem, Ma'am Frida. Frida pala. Naririnig mo, Luisito. Frida na lang ang itawag mo kay Ma'am Frida. Frida pala. Para may pamasko tayong matatanggap.
5: Kaya umayos kayong dalawa. Tara na. Sakay na.
2: Opo, Ma'am. Frida pala. Pasensya na, tao lang. Madalas nagkakamali sa buhay.
5: Kung sa bagay, totoo naman. Kung ako nga, madalas magkamali ng boyfriend. Kasi tao lang.
6: Ganun lang si Frida. Prangka. Pero mabait na bata. Napilitan lang ang Mama Jinky niya na ikuha siya ng bodyguard dahil sa mapanganib na ang panahon ngayon. Dalawang manliligaw nito ang halos magpatayan para lang maging syota siya. Palibhasa, may mga kayang dalawang binata.
2: Mabuti at tamang-tama na nag-apply ako na magpiyon o magmason. Pero walang bakante.
6: Nandun ako noon, kaya ikaw ang itinuro ko kay Ma'am Jinky. Dahil kilos mo pa lang, ay mapagkakatiwalaan ka sa anak niya. At yung katawan mo, pambugbugan ng aray, di ba?
2: Talagang inaalagaan ko yung katawan ko. Nag-aaral ako ng karate, judo, dahil may kapatid akong babae na maganda. High school na siya. Maraming pumuporma. Anak pa ng mga politiko sa amin. Maraming nirarip eh. Kaya talagang grabe ang bantay ko sa kanya.
6: Frida, pwede bang i-take home na lang namin ni Luisito ang mga natirang pagkain dito? Dami kasi nito eh.
5: I-take home nyo na yan. Itatap mo lang ng manager yung natirang food. Bawal kasi itong i-take home ng mga waiter at kainin. Kaya, sige na, iuwi nyo na ang mga natirang food.
2: Eh, ma'am, hindi po ba nakakahiya?
5: Kapag hiyahiya ka sa mundo nating ginagalawan, mamamatay kang dilat. Bakit mahihiya? Binayaran ko yan ang pagkamahal-mahal. Eh, ang mga indipit akong mga tropa ko ay nagsisipag-diet dahil papasok sa beauty pageant daw. Sa totoo lang, mga kargado sila ng droga kaya iba ang trip nila. Naku, gadon. Pagsabihin mo nga itong Jaguar ko.
2: Sorry po. Sige po, mag-uwi po ako sa amin. At sayang nga po kung itatapon lang.
5: Kaya ikaw, Luisito, huwag kang magiging pasaway sa akin para tumagal ka sa trabaho.
7: Mabait naman pala ang amo mong dalaga, anak. Pinauwi pa sa iyong mga pagkain.
2: Oo, Nay. Eh, tuwang-tuwa nga po ako kahit nakakayamang mag-uwi. Pero ibang takbo ng utak nito eh. Kahit laking Amerika, pusong Pinoy. Alam niyang gutom ang mga Pinoy. Eh, masaya naman ako dahil sarap na sarap sila Butchoy at Inday. At yung dalagita mo, taas pa nga yung kanang paa habang nilalapang ang crispy pata eh. Bigay talaga sa atin ng Diyos ang mag-inang Jinky at Frida.
7: Sa biyaya ng Diyos, anak, mas masaya na akong naninirahan dito sa slum kaysa sa Bisaya. Nakakatakot ang buhay natin doon.
8: Inay! Doon kayo naman kapatid sa mga iban! Mas ligtas kayo doon!
9: Luisito! Luisito, anak! Paano ang tatay mo?
8: Patay na si tatay! Kasama siya ng mga sundalong napatay ng mga bandito!
9: Paano ka naman, anak? Iwan mo na yan! Sama-sama lang tayong tumakas!
8: Oo, nanay! Lilituhin ko lang mga banditong umabot sa atin. Basta sa kusong buhaya tayo magtagpo. Doon, ligtas tayong lahat. Kasama ng ilang kababaryo natin na lumikas. Nay, huwag na huwag mong di kakalabitin ang gatilyo ng hawak mong baril. Kapag may papatay sa inyo, aalang-alang sa mga kapatid ko. Kailangan pa rin yung mabuhay.
10: Purihin ang Panginoong Jesus at marami sa inyo ang nailigtas na mga kasundaluhan.
2: Pastora, maraming salamat po at pinatuloy ninyo kami rito. Maraming salamat po sa tulong.
10: Pinadala kayo ng Diyos para tulungan. Mapanganib na ang inyong lugar. Pinamumugaran na ito ng mga masasamang elemento na kumakalaban sa pamahalaan. Gaya na ito ng lugar sa lumang tipan dahil hindi nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Wala silang takot sa Diyos, kaya hinayaan na ito ng Diyos na sunugin hanggang sa mga matay ang masasamang tao.
7: Payag naman ang mga kapatid mo, anak, na dumito muna tayo kina Papa Diyoso mo. Mas ligtas tayo.
2: Huwag kayong mag-alala, Nay. Maghanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Para kung sakaling palarin, pwede na tayong lumipat ng ibang lugar. Hindi dito sa rilis ng tren, dito sa slums.
7: Anak, aanhin mo ang lugar na napakaganda, na kung saan tayo doon ang galing. Pero ang panganib naman ay walang habas na namumuksa sa atin. Dito ang nakikita ng mga mata ay ibang gulo, pero nakakatulog naman tayo, anak, ng mahimbing, di ba?
5: Talaga? Ganun ang buhay niyong mag-iina sa probinsya? Kaya ka pala punong-puno ng pagtsatsaga. Hindi agad pumapasok sa gulo? Inaareglo agad kung may gulo?
2: Dahil Frida, una may takot ako sa Diyos. Pangalawa, ang digmaang napasukan ko noon ay di na natili ang kahinahunan. Pagod na akong makipagpalitan ng puot at galit na hawak ang aking baril. Marami na ako napatay na kaaway dahil sa pagtatanggol sa aking pamilya. Kaya dito sa Maynila, ayoko nang dagdagan pa ito. Sa biyaya ng Diyos, ibinigay kayo ng Panginoong Hesus sa amin para kami mabuhay ng mapayapa. At ang lugar ng slums, nakakatulog kami.
7: Luisito, anak. Salamat at nakauwi ka ng maaga.
2: Eh, inay, hinatid na ako ni Frida. Kasunod ko nga po siya eh. Kausap niya yung mga kapatid ko.
10: Luisito, purihin ang Diyos.
2: Pastora, purihin ang Diyos. Mabuti at napasyal po kayo dito sa amin.
10: Nako, kapatid. May dinaluhan akong lusan. Ang venue malapit dito. Kaya nung nagkaroon kami ng break, abay sumugod na kami rito sa area niyo para mamigay ng mga trucks. At purihin ang Diyos, pumayag ang kapitan niyo na magdaos ng krusada sa basketball court.
2: Talaga? Naku po, ang Panginoong Hesus talaga, oh. Maraming sorpresa sa kanyang mga anak.
10: Napatunayan mo na yan sa iyong buhay, Brother Luisito.
5: Bakit ka magre-resign na? Sino pang iniiwasan mo? Ang panganib na susuungin mo na palaging kasama ako? Di ba yan ang pinirmahan mo sa application na handa kang mamatay at pumatay sa pagbabantay sa akin? Pero di ako naniniwala na takot. May ibang dahilan pa.
2: Opo, Ma'am Frida. Ay, grabe na po kasi yung nararamdaman ko po sa inyo. Noong una, pwede pang pigilan. Pero habang kasama kita, lalo akong nalulubog sa kumunoy ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko na po ito mapaglabanan. Mahal na mahal ko po kayo. Nananalangin ako sa Diyos na sana pigilan ng Diyos na mahalin ka. Kaso wala pong reply. Kundi ang mahalin lang kayo.
5: Edi, simulan mo ng ligawan ako. Puro ka kasi trabaho ng trabaho. Eh dapat kasi, manligaw ka rin kapag may time. Babae ako, alam mo naman, ako pa manligaw sa'yo. Sobra na ito. Panay na nga paramdam ko sa'yo. Pero deadma ka lang dyan. Magaling ka lang sa trabaho mo. Pero sa panliligaw, dog ka. Hay nako, Luisito Espanto. Paano kita magiging mister kung ngayon pa lang nilulockdown mo na yung sarili mo? Mahal na nga kita, ano ka?

0: pag-ibig ng Diyos ay napakahiwaga at makulay. Walang pinipiling antas ng buhay. Kay mahirap man o mayaman, o kahit anong anyo ng buhay, lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. At lahat ay dinitiis. Ganyan ang namong pag-ibig namin ni Frida. Na ngayon ay may bahay ko na. May dalawa kaming anak. At kasalukuyan kaming lahat ay naglilingkod sa ubasan ng Diyos dito sa lupain ng Europa. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Tatapot ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Unang Korinto 13:8-13.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Taniklang Lagot mula sa padalang liham ni Luisito Espanto ng Metro Manila. Binigyang buhay nina
3: Cardine de Guzman,
4: A.G. Gabrillo,
5: Eva Moratalia Gomez,
6: Janelle Briones, Rudette Bilbar Apolonio,
7: Roy Camo Gomez,
8: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong mga kasama ngayon, ang inyong katropa. Ako po si Mel. Ngayon pong Thursday nga, it's the 4th of June 2026. Kamusta ang inyong afternoon? Ako po ay umaasa na nasa maayos na kalagayan ang bawat isa sa inyo. Sa kabila ng marami tayong mga sitwasyon ngayon ano, sa buhay, mapapersonal man yan, mapapamilya o kaya lalong-lalo na sa ating bansa ngayon, ano? Dapat po talaga nating patuloy na ipagdasal. Wala tayong ibang magagawa sa mga panahon na ito kundi lumapit kay Lord. Anyway, yan po ay patuloy talaga na isa sa buhay at isa sa puso natin dahil tayo nga po ay nasa iisang bansa at anuman ang nangyayari sa ating bansa ay meron pong epekto sa bawat isa sa atin. Well, sige lang. Tuloy lang po ang buhay. May positibong pananaw. Yan talaga ang napakahalaga, ano? Kaya dito po sa Music and Chat Recharged, hangad po namin na hindi lamang magbigay ng mga musika, kundi ng inspirasyon at impormasyon pa din. At kami nga po ay nandirito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, so ako nga po ang inyong kasama si Mel at sa technical side ay nag-assist sa atin si Don Alfonso Apinado. Happy birthday din sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Sino ba ang may birthday today? Parang wala akong nakikitang kakilala natin. But anyway, happy happy birthday po sa inyo. Or sa mga gumagraduate or kakagraduate pa lang. Happy graduation po sa inyo and congratulations! At sa iba pa na may mga celebration like wedding anniversary at iba pa mga celebrations, meron kayo. We celebrate with you po. Para naman sa ating kasaysayan sa araw na ito, ang araw pong ito noong 1850 ay kapanganakan ni Saturnina Rizal. Or ang pangalan niya ay Saturnina Neneng Rizal Mercado de Hidalgo. Siya po ang eldest sister ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal na ipinanganak sa Calamba, Laguna. Samantalang noong 1937, alam niyo ba na ang first grocery shopping carts ay na-introduce sa Humpty Dumpty Supermarket sa Oklahoma City sa US. Ang araw din naman na to, June 4th, ay tinaguro ang International Day of Innocent Children Victims of Aggression. Ito po ay in-establish ng United Nations para i-acknowledge ang physical, mental, and emotional abuse sa mga kabataan during conflicts. Ano, wala naman tayong conflicts sa ngayon so far at nagpapasalamat tayo dyan. Pero may mga bansa na talagang halos hindi matapos-tapos ang kaguluhan. Kailangan din natin silang ipag-pray, ano? At sa atin naman din, kung ano po ang pwede natin gawin para proteksyonan ang ating mga kabataan ay gawin po natin, ano? Pwedeng wala tayo sa isang bansa na may conflict, pero minsan, ano, ang conflict ay nasa loob ng pamilya. Yung mga abuses na nangyayari, yan din ay talagang hindi po natin pwedeng tawaran. Na may malaking epekto po ano sa kaisipan at emosyon ng ating mga kabataan. Well, dito po sa Music and Chat Recharged, yan po ang ating patuloy na ina-advocate ang protection po sa mga kabataan. Kasi nga, sabi nga ng ating pambansang bayani, ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. So, yan. Ano pa maabangan mo sa araw na ito sa ating programa? Siyempre, nandyan pa rin po ang ating music trivia as we have been featuring ating po mga local artists. Kagaya po mamaya ng Four of Spades ay papakinggan po natin ang isa sa kanila mga songs. Meron pa rin po tayong free chat recharged. Pupunta tayo sa mga pangkalusugan naman na pag-iingat sa ating mga buhay.
dahil nga marami ngayon ang nagkakasakit. And pag hindi natin natutukan ang ating mga sariling kalusugan, madalas po ano, na dumadating na tayo sa pinaka malala na sitwasyon. So ano ba ang pwede nating gawin ano, na pag-iingat para naman sa self-care nating mga Pilipino? Okay, mamaya po yan, pag-uusapan natin. Meron pa rin po tayong buy request. Siyempre, para sa inyong mga song requests, shoutouts, and messages. Pwede po kayo makipaugnayan sa amin through our smart number 0998-843-0573. Siyempre pa, nasa FB din po tayo at nakapost na rin po sa ating FB page ang link ng ating program sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, pwede kayo mag-comment dyan para po sa inyong mga messages. Syempre, naka-online streaming pa rin po tayo through our bit.ly/TheWayFM. Sa ating mga Carians naman na nasa Carians Official GC, mag-chat lamang po. May tunog Pinoy pa rin po tayo, Song of the Week, Prayer Time at marami pang iba. Kaya samahan nyo lamang po kami dito sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama nyo nga po ako si Mel. Hello and maganda hapon sa iyo. Ikaw ay nakikinig nga dito man sa Albay, sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, Leyte, Romblon, at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Maganda hapon po. And even sa ibang lugar naman, sa ibang bansa, kami po ay bumabati sa inyo ng good morning, good afternoon, or good evening. Thank you so much for making us part of your listening time. Kaya narito na ang pambungad, ano, unang salvo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na ito. Sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyo. It's 1:32 in the afternoon dito po sa FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM, para sa Music and Chat Recharged Thursday edition.

oras po natin is 1:55 in the afternoon dito po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo nga po ako si Mel this Thursday na. It's the 4th of June 2026. Pag-uusapan natin ngayon itong mga life-saving health tips. Dahil lalong-lalo na sa mga panahon na ito, no? Marami tayong mga nababalitaan na mga nagkakasakit na lang bigla dahil hindi inalagaan ang kanilang mga kalusugan. Of course, yan ay dahil sa, syempre, yung demand din sa kanilang family siguro or yung mga expectations sa kanila. And of course, hindi sa malawot madali pag hindi tayo matuto na mag-self-care kahit papano, ay talagang darating yung katawan natin sa punto na susuko na lang siya. Kaya guys, bago pa maging huli ang lahat, bigyan po natin ng opportunity ang ating mga katawan na makapagpahinga dahil hindi naman na masama ang magpahinga. At no, kahit nga si Jesus, ano, si Lord, nagpahinga siya after nung 6 days na nag-create siya ng world, ng universe. Kaya kailangan din natin gawin yon, ano? So, unang-una sa lahat, yung walking. Lalong-lalo na pagkatapos kumain. Madalas pagkatapos natin kumain, mauupo lang ulit tayo. No, madalas din kasi kapag ang work natin or ang ating lifestyle ay palagi lang na nakaupo. Napakahirap, ano, umalis. Pero yun pala, kailangan natin kahit papaano mag-break tayo, ano, sa ating pagkakaupo. At least every 30 minutes, mag-walk around tayo ng ilang minuto lang. And that way ay natutulungan natin ang ating katawan na magkaroon ng mas maayos na blood circulation. Eh lalo-lalo na daw pagkatapos kumain. Kasi kung ikaw ay merong acid reflux and bloating na tinatawag. Yan yung acid reflux, yan yung kondisyon ng ating tiyan. Kung saan parang mayroong acid na umaakyat sa may chest natin papunta sa may throat. Na minsan pag malala ay masakit pa yan talaga. Masakit at hindi na tayo halos makagalaw. At yung bloating yung parang lumulobo ka. Parang may hangin, ano, sa ating mga tiyan at the same time sa katawan natin. Parang may mga pamamaga. Kaya guys, pagkatapos kumain, ang ina-advise sa atin is maglakad-lakad muna. Yun pala ang secret para hindi tayo atakihin ng acid reflux or bloating. It's a natural way to prevent this. Yung gentle movement, kagaya ng napag-usapan natin a while ago sa TNT with Alvis Reyeson, yung dahan-dahan lang na paglalakad ay promotes faster gastric emptying and stimulates yung tinatawag na pag-alis ng gas moving sa ating mga tiyan through our digestive tract. Instead na ito ay manatili doon na minsan ay nagkukos nga ng acid reflux o nagkakaroon tayo ng pananakit din ng tiyan. Siyempre, yung staying up uses gravity to keep stomach acid from traveling back up into the esophagus. Yung gentle walking also, nakaka-reduce din siya ng overall yung gastric pressure compared sa pag-upo lang. O lalong-lalo na sa paghiga. Huwag na huwag tayong mahiga, ano, after kumain. Kasi yan talaga ang number one na promotor sa pag-aatake ng acid reflux. Kaya guys, huwag tayo basta-basta, ano, uupo lang. Galaw-galaw tayo, ano. At least wait to 10 to 15 minutes after eating before you start walking. Yan naman ang warning sa atin. Para maiwasan ang pagkakaroon ng cramping or nausea. Yung pacing natin ay ano lang, light lang and comfortable. Or yung slow stroll lang na tinatawag.
Kasi kung strenuous naman na exercise ang gagawin natin, mas lalala po ang ating magiging pakiramdam. Mas magkakaroon ng digestive distress sa ating pong mga tiyan. Kaya guys, balance lang tayo dapat. Ano? Para kahit papano ay patuloy nating maiwasan ang anumang mga kondisyon kagaya nga nitong acid reflux and yung bloating. Pero syempre, ina-advise tayo na at least 10 to 15 minutes after you eat, saka ka na maglakad-lakad. Ano? At saka relax lang na paglalakad, hindi yung parang minamadali mo. Okay, so that's first thing na kailangan nating gawin para nga sa atin namang pong health tips sa hapon na to dito sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. It's 2:01 ng hapon. Gusto natin na of course manatiling healthy para sa ating mga mahal sa buhay, di ba? Kaya dapat huwag nating kakalimutan na alagaan ang ating mga sarili. Kasi madalas walang ibang gagawa niyan para sa atin kundi tayo lang din. Kaya kaibigan, isang song para sa iyo. Mula kay Angela Ken. Ako naman muna. Hindi masama na paminsan-minsan unahin natin ang ating mga sarili. Para din naman sa ating patuloy na kalusugan at sa ating mga mahal sa buhay.

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Music and chat recharged by request.
2: Our time is 2:08 na ng hapon, kaibigan. At ulit-ulit ka pa rin na nakatutok dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel and kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. So maray na hapon tabi sa Indo. Salamat sa padagos na pag-antabay sa Samuya Digdi sa FEBC Bicol. Care 104.3 The Way FM, station that cares. Sige lang, ano man ang mga pigsiribot-sibutan tapo sa mga oras na ini. Ipadagos lang po habang nakatuto ka mo. Digdi sa tuyang program. Hanggang 2:30 ng hapon. So, pwede pa po kang magpahabol kang sa inyong mga song requests, shoutouts, and iba pang mga mensahe. Type nyo lamang po yan, ano? I-comment sa Satuyang FB page. Nakapost na po dyan ang Satuyang program na Music and Chat Recharged. 2:09 ng hapon na. We have more songs for you. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel.

0: hours po natin is 2:20 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikinig at pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. This time we'll be giving you now our featured song of the week. This one is from Ryan Elise, song called Better Days. Bawat isa sa atin siguro ay may mga pinagdadaanan na may hirap na mga araw. Saan ay nagtatanong ang ilan sa atin, may maganda pa bang patutunguhan ang ating mga sitwasyon? Lalo-lalo na po sa ating bansa sa ngayon. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Patuloy lamang tayong magtiwala sa Panginoon na kung hindi man dumating ang better days, merong isang lugar kung saan ay may experience po natin hindi lamang better day or better days, kundi isang pagkakataon at buong pangwalang hanggan yan na makakasama natin si Jesus para doon sa mga naglagay ng kanilang pagtitiwala sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya totoo pa rin ang better days na hinihintay natin, one day it will come. Ito na po si Ryan Elise for the song called Better Days.
1: Featured song of the week.

Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na ito for another opportunity na kami po ay nagkasama-sama dito sa Music and Chat Recharged. Thank you din po sa mga paalala na aming narinig ngayon, especially po para sa aming mga pangkalusugan na aspekto. Tulungan mo kami na patuloy, Lord, na bigyan ng panahon at bigyan po namin talaga ng intentional na paggawa ang pag-iingat sa aming mga kalusugan. Thank you, Lord, sa aming mga kaibigan, anuman ang kanilang mga sitwasyon at pinagdadaanan sa mga oras na ito. Ikaw po ang patuloy namin na inaasahan na tutulong sa bawat isa. Maging po sa aming bansa, dalangin po namin na aming mga leaders, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng malinaw na kaisipan at tamang judgment sa mga sitwasyon na pinagdadaanan namin. Sa mga time na ito, wala po kami ibang inaasahan, kundi tanging ikaw ang siyang may magagawa sa aming po mga sitwasyon. Dahil ito po ay aming inihiling in Jesus' name. Amen.

Well, kailangan ko na magpaalam sa iyo, kaibigan, pero bago ako magpaalam tuluyan, may paalala sa atin mula sa salita ng Diyos from 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. Sa buhay na ito ay napakahalaga na sa ating paglakad sa mundong ito at sa buhay na ito ay bit-bit po natin ang ating simpleng pananampalataya, ang ating simpleng faith that God is with us at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi nakabase sa mga sitwasyon sa ating paligid, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan natin na plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Salamat kay Don Alfonso Apinado sa technical side. Ako naman po si Mel, and thank you guys for joining us today. But please stay tuned, we have more programs until 7 in the evening. God bless you, and I'll leave you our last song for today from Tarn Wells. A song called Perfect Peace. Ingat po kayo. Bye-bye.

0: Sa ating panahon ngayon ay may mga samahan na nagsusulong upang ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Ito ay totoo hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Sa katunayan, mataas pa ang antas ng kalayaan ng mga kababaihan dito sa ating bansa kung ihahambing sa mga ibang kababaihan sa Asia. Isang patunay dito ang dalawang babae na naging pangulo ng ating bansa. Gayunpaman, marami pa rin mga samahan sa buong mundo na patuloy na nagsusulo ng karapatang pambabae na nagpapatunay lamang na hindi pa nila nakakamit ang kanilang mithiin, na sila ay igalang at malagay din sa antas tulad ng kinalalagyan ng mga kalalakihan. Bagamat ipinapakita ni Pablo na walang pagkakaiba sa babae at lalaki, mararamdaman sa talatang ito na hindi ganito ang kaisipan ng mga tao noon. Kaya nga't ito ang ipinangaral ni Pablo. Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa 1 Korinto, Kabanatang 11, talatang 2 hanggang 16. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay tatalakayin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa nararapat na pananamit at buhok ng mga babae sa Korinto. Natapos na po nating talakayin ang tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya na nagumpisa sa Kabanatang 8 hanggang sa unang talata ng Kabanatang 11. Sa mga talata na ating pag-aaralan ay tinalakay ni Pablo ang mga bagay na isinangguni ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang liham. Sa kalagayan ng mga taga-Korinto ay maaring tanungin ng iba na nagbibigay din ba ang Diyos ng mga tuntunin tungkol sa nararapat na pananamit ng mga kababaihan? Ako ay naniniwala na hindi ang isinusuot ng mga kababaihan o ang anumang uri ng gupit ng buhok ang nararapat para sa mga lalaki ang nasa isip ng Diyos. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang ating layunin sa pananamit at sa uri ng ating buhok. Ito ang layunin ng Diyos maging sa maliliit na bagay. Ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 10, talatang 30. Maging ang buhok ninyo ay bilang na ng Diyos. Binibigyang pansin ng Diyos ang pananamit. Hindi ang inyong mananahi ang may malasakit sa nararapat na damit na dapat niyong isuot. May mas magandang bagay na nais sabihin ng Diyos sa atin at sa mga paksa na kaugnay sa usaping ito. Ang bawat bahagi ng ating buhay ay nasa Kaniyang pagsusuri. Sa panahon natin ngayon, masyadong pinagtuunan ng pansin ang kasuotan lalong-lalo na sa mga kabataan. At sa paksang ito ay may mensaheng matutunan mula sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang 2 talata na tumutukoy sa pananamit ng mga kababaihan sa Kabanatang 11, 2 talata ng 1 Korinto. Pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naalala ninyo at sinusunod ninyo ang mga itinuturo ko sa inyo. Sa pagkakataong ito ay naipagmamapuri ni Pablo ang mga taga-Korinto. Pinuri sila ni Pablo dahil naalala nila ang apostol sa kanilang pananalangin at ganun din naman sa kanilang pagkakaloob at sa pagsasagawa ng banal na hapunan na kanyang itinuro. Sa 3 talata ay makikita po natin na isa rito ang mga pinangahawakan ng mga kalalakihan. Ganito po ang sinabi, ngunit nais kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki na nakasasakop sa kanyang asawa at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Pinipili ng ilang mga kalalakihan ang nais nila sa talatang ito. Ang mga katagang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa ay ginagamit ng marami laban sa kanilang mga asawang babae. Subalit, kaibigan, kapag pinagsama-sama mo ang mga katagang ito sa iisang kabuuan, hindi ka magkakaroon ng maling pananaw. Naglahad si Apostol Pablo ng isang katotohanan sa pagkakataong ito. Ipinakita niya ang nararapat na kalagayan ng mag-asawa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Napakahalaga ng katotohanan ito, hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi maging sa loob ng iglesia. Maraming iglesia ngayon ang patuloy na pinag-aaralan ang paraan ng mabisang pamumuno. Subalit meron ba tayong nakikitang tulad nito sa Biblia? Maraming samahan ngayon ang patuloy na humuhubog sa kakayanan ng mga kabataan upang magkaroon ng tapang na magsalita sa harap ng madla. Subalit ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Tesalonika, ika-apat na kabanata, talatang 11 ang ganito, "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo." Naway ito ang ating gawing pamantayan tungkol sa ganitong uri ng ministeryo. Ang mahalaga sa pamumuno ay ang malinis at tunay na kaugnayan sa Diyos. Ito ang magtuturo sa atin ng mabisang paraan ng pamumuno. Sa ibang salin ng Biblia, ang katagang nakasasakop ay may ibang salin na ganito. Kaya't si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. Ang ulo o ang nakasasakop na binanggit dito ay tulad ng ating ulo bilang bahagi ng katawan na siyang nagpapasya at nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kung pag-aaralan po natin ang katagang lalaki, sa ikatlong talata ay makikita natin na ito ay salita para sa pangkalahatan. Subalit makikita po natin dito na hindi lahat ng lalaki ay sakop ng Kristo, kung saan nararapat lang sana na sa Kanya pasakop ang lahat. Hanggat hindi lubos na isinuko ng isang tao o ng lalaki ang kanyang buhay sa pamumuno ni Kristo, ay hindi masasabi na siya ay sakop nga ni Kristo. Sapagkat hindi siya lubos na nagpapasakop kay Kristo, ay masasabi natin na hindi siya tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, ayon sa pananaw ng Biblia, ay ang taong napasakop na kay Kristo. Maraming kalalakihan ngayon na ang nakasasakop ng kanilang buhay ay ang mga inuming na kalalasing. Ang ilan ay sakop ng kanilang damdamin, at marami sa kalalakihan ngayon ang sakop ng pita ng laman. Ang bawat lalaki ay dapat pasakop kay Kristo. Ganito ang sinabi ni Agustin, "Walang kapahingahan ang puso ng tao hanggat hindi niya nakikita na ang kanyang kapahingahan ay na kay Kristo." Walang kapahingahang matatagpuan ng lalaki hanggat hindi niya tinatanggap na si Kristo ang kanyang ulo. Ang mga taong nakagawa ng mga kahangahangang bagay para sa Diyos ay ang mga taong napasakop kay Kristo. Karaniwan na nating naririnig ngayon ang katagang isa siyang mananampalataya. Subalit ang tanong, si Kristo ba ang nakasasakop ng kanyang buhay? Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating unawain at ito ang nais sabihin ni Apostol Pablo. Sa ikatlong talata ay sinabi rin ni Pablo na ang lalaki ang nakasasakop sa kanya

kasal at hindi sila mag-asawa. Kaya tama lang na hindi pasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki kung hindi ginagalang ng babae ang lalaki. Marapat lamang na huwag niyang itong sundin at huwag magkakamali na pakasal sa lalaki na hindi niya iginagalang. Subalit ang tunay na tungkulin ng babae ay mapasakop at sumang-ayon sa lahat ng hibla ng kanyang katawan at pagkatao sa lalaki na kanyang pinakamamahal. Sa kabila nito, ang mga lalaki naman ay dapat mahalin ang kanilang asawa at handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 5, Talatang 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Binanggit din ni Apostol Pablo sa 3 talata na ang Diyos ang nakasasakop kay Kristo. Malaking hiwaga ang nakabalot sa mga katagang ito. Ganito ang sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, Kabanatang 10, Talatang 30. Ako at ang Ama ay iisa. Subalit sinabi rin niya sa aklat din ni Juan, 14 na kabanata, talatang 28, ang ganito. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sa kaligtasan na kanyang alok para sa atin ay kusa siyang nagpakababa, mas mababa pa kaysa sa mga anghel. Lumakad siyang dukha dito sa ibabaw ng lupa. Kaya't sa aklat ng Epeso, 2 kabanata, talatang 5 at 7, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Dahil nga dito ay itinuro ni Pablo ang tungkol sa pagpapasakop ayon sa kalagayan sa Korinto. Ang babaeng walang takip ang ulo sa Korinto ay isang babaeng nagbebenta ng aliw. Marahil ay naiba ang kalagayan sa ating mga iglesia ngayon at maging sa ating komunidad kung ihahambing sa kalagayan ng Korinto noon. Subalit ang mga katotohanan ng aral na makukuha dito ay napapanahon para ngayon. Basahin po natin ang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang bawat lalaking nananalangin o nagpapahayag ng propesya na may takip ang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo. Sa mga guro noong panahong iyon ay nagtuturo na ang mga lalaki ay nararapat na takpan ang kanilang mga ulo. Subalit wika ni Pablo, hindi nila lubos na naunawaan ang mga sinabi ni Moises at ang dahilan ng pagtatakip ng ulo. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, 3 kabanata, talatang 13. Hindi kayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang iyon. Ito ay tumutukoy sa karanasan ni Moises noong bumaba siya mula sa bundok ng Sinai kung saan nakipag-usap siya sa Diyos. Noong una siyang bumaba, nagniningning kanyang mukha, subalit hindi nagtagal ang kaningningan nito ay nawala. Kaya tinakpan niya ang kanyang mukha upang hindi nila makita na ang kaningningan ay nawawala. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Exodus, Kabanatang 34, talatang 33 hanggang 35. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh. Inialis niya ang takip niya sa kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli siyang makipag-usap kay Yahweh. Kaya't sinabi ni Pablo sa mga kalalakihan na hindi nila dapat takpan ang kanilang mga ulo. Ang lalaki ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ang nagligtas sa pamamagitan ni Kristo ay hindi mararapat na magtakip ng ulo bilang tanda ng kalayaan. Hindi niya dapat takpan ang kanyang ulo kapag siya ay nananalangin o kung siya ay nagpapahayag.
Ito ang mararapat lang.

0: lamang niyang maging ayos kapag isinasagawa ang paglilingkod sa Diyos. Basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa dapat na maging kalagayan ng mga kababaihan noon sa talatang 5. Subalit ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesya na walang talokbong ang kanyang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo sapagkat siya ay gaya at katumbas ng babaeng ang ulo ay naahitan. Noong panahong iyon ay ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatan. Nais nilang makalaya sa mga tradisyon, subalit mali ang direksyon na kanilang pinatutunguhan. Wika ni Pablo, ang mga kalalakihan ang hindi dapat magtakip ng ulo at ang mga kababaihan ang dapat na magtakip ng ulo. Nais ko pong pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Ganito po ang kanyang sinabi, bawat babaeng nananalangin at nagpapahayag ng propesya. Ang ibig sabihin, ang mga babae ay maaring manalangin sa harap ng madla at maari rin siyang magpahayag o mangaral. Napakalaking pagkakamali para sa mga mangangaral na nagsasabing nangangaral ng salita ng Diyos na ang mga babae ay hindi maaring manalangin at mangaral sa harap ng madla. Maliwanag na may karapatan ang mga babae na ito ay gawin dahil may mga babae na binigyan ng Diyos ng kaloob na mangaral. Maraming kababaihan ngayon ang bihasa sa pagtuturo ng Biblia. Ilan sa aking mga kilala ay mas magagaling pa silang magturo at mangaral kaysa sa mga kalalakihan. Patuloy po nating basahin ang 6 na talata sa kabanatang 11 sa aklat ng 1 Korinto. Sapagkat kung ang babae ay walang talokbong, dapat siyang magpagupit ng kanyang buhok. Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang magpagupit o magpaahit, ay dapat siyang magtalokbong. Ang babaeng walang talokbong sa Korinto ay itinuturing na babaeng nagbebenta ng aliw. Marami sa kanila ang ahit ang ulo. Makikita ang mga babaeng tulad nito sa templo ni Aphrodites. Katunayan, ilan sa mga kababaihan sa iglesia sa Korinto ang nagsasabi ng ganito, ako ay malaya kaya maari kong hindi takpan ang aking ulo. Subalit sinabi ni Pablo na hindi ito maari sapagkat ang takip sa ulo ay anyo ng paggalang at pagsuko, hindi sa mga kalalakihan kundi sa Diyos. Ang alituntuning ito ay binanggit ni Pablo para sa mga kababaihan sa Korinto. Ano ang mensahe nito para sa atin ngayon? Napakalaki ang kinalaman ng pananamit na iyong gawain. Ito man ay gawaing pinakamababa o gawaing pinakamataas. Kung ikaw ay magsasaka, marapat lamang na ang iyong suot ay damit para sa pagsasaka. At kung ikaw ay nag-uopisina, huwag kang magsusuot ng damit na para sa pagsasaka dahil pagtatawanan ka. Isa pa, maaring isipin ng iyong mga kaopisina na hindi mo sila iginagalang. Kaya't ang pananamit ng babae ay dapat na naayon sa ministeryo na kanyang ginagawa. Kung sila ay mangunguna sa pananambahan noon, kinakailangan na may takip ang kanilang ulo. Sa aklat ng 1 Timoteo ay mababasa po natin ang ilang mga payo ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa 2 Kabanata talatang 8-10, ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila'y hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa kanya. Ang ibig sabihin nito na kapag ang babae ay mangunguna sa pananambahan, hindi na kailangang palamutian niya ang kanyang sarili upang siya ay mapansin. Tahasan ko itong sinasabi, hindi nararapat na mapangakit ang babae sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kung ganito ang gagawin ng babae, maging ang kanyang asawa ay hindi niya madadala sa Panginoon. Marami pang mga talata na mababasa na may kaugnayan sa ganitong paksa. Basahin po natin ang sinabi ni Pedro sa 1 Pedro 3 Kabanata 1 talata hanggang 4. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. at kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sinuman sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Ang inyong ganda'y huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, pati ang pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhingdiwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi ibig sabihin ito na hindi na kailangang mag-ayos ang babae. Ang nais kong sabihin, bilang asawang babae, hindi mo maaakayang iyong asawang hindi mananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pangaakit lamang. May mga babae sa Biblia na kaakit-akit tulad nila Jezebel, si Esther at si Salome. Meron pang mga babae na lubos na hinangaan at naging kakaiba ang naitala tulad ni Sara, si Deborah, si Hannah, si Abigail at si Maria na ina ni Jesus. At ganito naman ang sinabi ni Pedro para sa mga asawang lalaki. Basahin po natin sa aklat ng unang Pedro, ikatlong kabanata, talatang pito. Kayo naman mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyo-inyong asawa sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggan, kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Maraming pamilya ngayon ang walang maayos na panahon ng pananalangin sapagkat ang ama at ang ina ng tahanang iyon ay walang maayos na relasyon. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 7 hanggang 9. Ganito po ang sinabi ni Pablo tungkol sa mga lalaki. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo, palibhasa siya ay larawan ng kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi mula sa babae, kundi ang babae ay mula sa lalaki. Ni ang lalaki ay nilalang dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na ang babae ay katuwang ng lalaki. Dapat siyang maging kabahagi ng buhay ng lalaki. May kakulangan sa lalaki kung wala ang babae, maliban na lamang kung tinawag siya ng Diyos na hindi mag-asawa para sa natatanging gawain. Patuloy po nating basahin ang 10th talata. Dahil dito, nararapat na ang babae ay magkaroon ng sagisag ng awtoridad sa kanyang ulo dahil sa mga anghel. Ito ang natala na hindi ko maunawaan tungkol sa mga anghel. Sa aking palagay, pinagmamasdan ng mga anghel ang mga taong tulad natin. Nais nilang makita ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Marahil sa isipan ng mga anghel ay dapat lamang na layuan tayo ng Diyos sapagkat ang mga tao ang nilalang na walang ibang ginawa kundi ang suwayin at labagin ang kanyang kalooban at kautusan. Subalit hindi ganoon ang Diyos, mahal niya ang tao. Maaring namamangha ang mga anghel sa kanilang nakikita kung gaano naging matiisin at mapagpahal ang Diyos sa tao. Sa talatang 11 ay mababasa po natin na kailangan ng babae at lalaki ang bawat isa. Ganito po ang sinabi ni Pablo. Gayunman, sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at ang lalaki ay kailangan ng babae. Makikita natin na ang kakayanan ng babae para sa kalakasan ng lalaki. At ganun din naman ang lalaki para sa kalakasan ng babae. Ito ang ugnayan ng mag-asawa ayon sa kalooban ng Diyos. At sa talatang 12 ay ganito po naman ang ating mababasa. Sapagkat kung papaanong ang babae ay mula sa lalaki, ang lalaki naman ay sa pamamagitan ng babae, subalit ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Kailangan ng babae ang lalaki, at ganun din naman kailangan ng lalaki ang babae. Ito ang tunay na kalagayan ng mag-asawa. Sinabi rin ni Pablo ang nararapat na gawin ng babae sa talatang 13. Hatulan ninyo sa inyong sarili ang kukba sa isang babae na manalangin sa Diyos nang walang talukbong, hindi nararapat na ang layunin ng babae ay ang mapansin siya kapag siya ay nananalangin o nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya dapat na mapangakit. Dapat niyang ilagay sa kanyang isip na ang pangangakit ay napakabisang panunukso na ginagamit ng Diablo. Sa talatang 14 ay mababasa natin na tinalakay ni Pablo ang tungkol sa buhok na nararapat para sa mga lalaki. Ganito po ang kanyang sinabi. Hindi ba't ang kalikasang mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahiya-hiya sa kanya? Sa panahon natin ngayon ay malaya na ang mga lalaki kung ano ang nais niyang gawin sa kanilang buhok. May mga lalaki na nagpapakalbo at meron din namang nagpapahaba ng buhok. Subalit ayon sa sinabi ni Pablo, kahihiyan para sa lalaki ang may mahabang buhok. Sa talatang 15 ay ganito ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Subalit kung ang babae ay mahaba ang buhok, ito ay kanyang karangalan sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya na pantakip. Ang tungkol sa buhok ay hindi malaking usapin. Ano man ang nais mong gawin sa iyong buhok ay dapat na nakabatay sa iyong layunin. Subalit ayon sa turo ni Pablo, hindi ang damit o ang buhok ang dapat nating bigyan ng pansin. Ang dapat nating bigyan ng pansin ay kung ano ang layunin mo sa iyong ginagawa. Ito ba'y isang paghihimagsik o larawan ng pagmamahal? Sa huli ay ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, subalit kung ang sinuman ay nais maging palatutol, wala kaming gayong ugali ni ang mga iglesia ng Diyos. Sinabi ni Pablo na ang iglesia ay hindi dapat naggumawa ng anumang alituntunin tungkol sa pananamit o sa buhok ng mga babae. Ang mahalaga ay ang motibo o layunin ng tao. Ang lumang pagkatao ang dapat nalinisin at baguhin ng kabanalan. Sinasabi po sa banal na kasulatan na dapat ang lahat ng ating ginagawa ay gawin natin ayon sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo. Itinataas po namin ang aming sarili at inilalagay sa iyong mga kamay. Loobin mo, Panginoong Diyos, na ang mga salita mo na aming napag-aaralan sa araw-araw ay matanim sa aming mga puso, sa kaibuturan ng aming mga kalooban, Panginoon Diyos, at diwa upang maging gabay namin, Panginoon, sa sanglibutang ito. Lalo na, Panginoon Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Marahil meron silang pasaning mabibigat, nawawalan sila ng pag-asa. Ngunit Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Magkaroon sila ng matatag at matibay na pananalig sa iyo. Gayun din sa mga may karamdaman merong sakit, nawawala sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Panginoong Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po sila. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Bigyan ng lunas ang kanilang karamdaman. Kami po'y umaasa na ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon, sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Cathy Amaka.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po si Cathy Azada Amaka ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa KR 104.3 DWAY-FM. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Meron po tayong announcement. Tayo po ay magkita-kita sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang mga speakers na sina Pastor Carlo Panlilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, makakasama ninyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo kaagapay. Kaya, see you there! Ayan, ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga komento at pagbati sa ating Facebook page. Unahin po natin si Jessica Jeng. Ayan, good afternoon po everyone from Tarlac City. At mula naman kay Epifanio Salvador, papuri lagi pong nakikinig. Blessed afternoon po, Ma'am Cathy, sa Diyos ang papuri. Mula yan kay Len Agdon Reyes, purihin ang Panginoon. Mula naman ito kay Tikling Alvin. At sabi naman ni Euforcina Bernardino, have a blessed day. At shout out kay Tristan Wyatt V. Gulay. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit mula po sa Papuri 23 album. At ang ating pong papaksain ngayong araw ay kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na tayo'y dumaan sa mga pagsubok at mga kapighatian. Isa sa mga pinaka mahirap na bahagi ng buhay, mananampalataya, ay ang katunayan na ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi ligtas sa mga pagsubok at mga kapighatian sa buhay. Bakit ang mabuti at mapagmahal na Diyos ay pinahihintulutan na makaranas ng pagkamatay ng anak, karamdaman, pinsala sa ating sarili at mahal natin sa buhay, kahirapan sa pananalapi, pag-aalala at takot? Kung tunay niya tayong mahal, aalisin niya lahat ang mga ito sa atin. Hindi ba't ang ibig sabihin ng tayo'y mahal niya ay nais niyang maging magaan at komportable ang ating buhay? Ngunit hindi, maliwanag na itinuturo ng kanyang banal na salita na mahal niya ang kanyang mga anak at gumagana at gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Ang ibig sabihin ay pinahihintulutan niya ang mga pagsubok at mga kapighatian sa ating buhay upang maging bahagi sa kanyang paggawa para sa ating ikabubuti. Sa makatuwid, para sa mananampalataya, ang lahat ng pagsubok at kapighatian ay tiyak na may dakilang layunin. Sa lahat ng bagay, ang pangunahing layunin sa atin ng Diyos ay patuloy na lumago patungo sa pagiging kalarawan ng Diyos. Ito ay nasa Roma 8:29. Ito ang mithiin ng mananampalataya. Ang lahat sa buhay, kabilang ng mga pagsubok at mga kapighatian, ay dinisenyo upang tayo ay magkaroon ng kakayahang abutin ang ating hangarin. At ito ay sa tulong at biyaya ng ating tapat na kabalikat ang ating may likha. Narito po ang ating unang tampok na awit mula po sa Papuri 23 album. Ito ay ang laban nyo ito, Panginoon. Isinulat ni Nathaniel Arnel De Pano at Pastor Romel at Susan Guevara. At inawit naman po ng various Papuri singers. At tinapong pakinggan ang awitin na to na susundan pa ng iba pang mga awiting Papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. At ngayon po ay ating bibigyang daan ang mga nag-iwan ng kanilang mga komento at pagbati sa ating Facebook page. Ayan, mula po sa aking inaanak sa kasal, mula po kay Oliver De Los Santos. Hello, Ninang Cathy. Nakikinig po ako. God bless po. At mula naman kay Faustina Frankie Habla. Gandang hapon po, Miss Cathy. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig. Thanks po at God bless. Mula naman kay Helen Estremera. Good afternoon po, Ma'am Cathy. Always listening to your program, Papuri. God bless you always. Maraming salamat sa iyo at God bless you too. Hi, good afternoon po. God bless you and your family. Mula yan kay Nancy Mirambel. At praise God, sabi ni Ernesto Pascual. At mula naman kay Adorina Dominguez, purihin ang Diyos at makakapakinig muli ako ng papuri. Ingatan at gabayan ka ng Panginoon sa Diyos ang papuri. Maraming salamat sa iyo, Adorina. At maraming salamat sa inyo, mga kaagapay, sa inyong pag-iwan ng inyong mga komento at mensahe sa amin dito sa programang Papuri. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula sa Papuri 23 album. At sa pagpapatuloy po, bago po natin yan mapakinggan, sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa na kung bakit ba pinahihintulutan ng Diyos na tayo'y dumaan sa mga pagsubok at kapighatian. Ang mga pagsubok ay nagpapaunlad ng katangian at pagkatao at nagbibigay ng kakayahang magalak sa paghihirap na ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo nabibigo o binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Nasusulat po yan sa Roma 5:3-5. Si Hesukristo ay nagbigay ng halimbawa. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa lamang. Roma 5:8. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng kanyang dakilang layunin para sa parehong mga pagsubok at mga kapighatian ni Jesus at sa atin. Ang pagpapakasakit ay nagpapatunay ng ating pananampalataya. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa atin. Filipos 4:13. At katulad ng isang matalik na kaibigan, siya ang sumusuporta, nagbibigay ng lakas ng loob upang magpakatatag sa gitna ng mga pagsubok. Aalalayan kanya hanggang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Ang ating pong ikalawang tampok na awit ay Kapayapaan Mo na isinulat ni Paul Armisin at inawit naman ni Dina Armisin. Atin na pong pakinggan ang awiting ito na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri at harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras! Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ika-apat at panghuling tampok na awit mula sa Papuri 23 album. Pero bago yan, sa pagtatapos po ng ating pinapaksang bakit pinahihintulutan ng Diyos na tayo'y dumaan sa mga pagsubok at mga kapighatian. Sa bawat pagsubok na sa ating dumarating, ang mayamang pag-ibig ng Diyos ang siyang sa ating laging magtatawid. Kaya't huwag bibitiw, manatili namang hawakan sa pag-ibig niya na siya nating tanging pag-asa. Manalig sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na kailanman ay hindi ka bibigoin. Ayan, ang atin pong ika-apat at panghuling tampok na awit ay ang Babalikan Mo Ako na isinulat po ni Laverne Ducot at inawit naman po ng Soul Lucian Worship. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay avid pong pinapakinggan. Ako po ang ating Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Thank you so much for tuning in. At kung kayo man ay nakikinig sa amin through Facebook, we hope you can like our page and share our page as well too. Kung kayo man ay may mga counseling needs, pwede kayong tumawag sa Back to the Bible for your counseling, 0933-824-1475 or 2837-1948. At kung kayo naman ay may mga questions para sa amin, pwede kayo mag-text sa FEBC 0916-296-6620 or kung hindi man sa 0998-962-6779.
0: Ayan po mga kaagapay, ang boses po ng ating counselor. Ngayon, nais ko din batiin mga kaagapay natin sa Care Station 104.3 FM sa Legazpi City. Magandang araw po sa inyo dyan at lahat po ng mga nakikinig sa atin sa buong Bicol Region. Hello po. At sabi nga ni Ma'am Joyce, kung mayroon kayong katanungan, maaari nyo pong i-message dun po sa numbers na kanya pong binanggit. At inaanyayahan din natin ang ating mga kaagapay. Naku, excited na po kami makita kayo sa ika-78th anniversary ng Far East Broadcasting Company, June 6, Saturday, 8 to 12. Gaganapin po sa Green Hills Christian Fellowship. Yan po ay sa Corner, Garnet Roads and Ruby Road sa Urtigas Center. And on June 27 naman, Ma'am Joyce, maaaring ikaw din ay kasama kang isa sa mga speakers sa family conference, June 27, Saturday, 8 to 3 p.m. Gaganapin po sa Faith Baptist Church sa number 8 Corner Bulletin Street, West Avenue, Quezon City. Organized ng Back to the Bible on its 68th anniversary. Tumawag lang po kung nais nyo pong makasama. Sana dalhin nyo pong buong pamilya sapagkat ito po ay family conference. Just call the number 0933-824-1475. Ayan. So mga kaagapay, sa ating pagpapatuloy, mayroon po kaming pag-uusapan ni Ma'am Joyce. Pero bago yan, gusto ko sana, Ma'am Joyce, ay magkaroon tayo ng insight from the Word of God so that maunawaan po ng mga nakikinig sa atin ang kahalagahan po ng family, ng marriage. Kasi ang napili po namin na verse for today is from Colossians 3:18 to 19. Colossians 3:18 to 19, basahin ko lang sa NIV. Ang sabi po, wives, submit yourselves to your husbands as it is fitting to the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Ayan, Ma'am Joyce, can you just give us insights o ano bang reflection mo dito sa talata na atin pong i-share sa ating mga tagapakinig?
1: Okay. May dalawang important roles dito sa passage na ito, no? Ang role ng mga wives at saka ang role ng mga husbands. Dahil kami ay mga babae, unahin natin ang role ng mga husbands.
0: Ay, husbands,
1: you need to love husbands, ha? Makinig kayo. You need to love your wives. Ulitin ko po ang role nyo. Mahalin nyo, mga misis nyo.
0: Tama.
1: Do not be harsh with them. Do not be hard with them. Huwag nyo sila masyadong sobraan na magkaroon ng sakit ng loob, ha? Do not be harsh with them. Mm-hmm. At kung ginawa nyo naman yan, I am sure kami mga wives are willing to, anong role natin mga misis? We need to submit ourselves to our husband. Kasi tama lang daw ito, fitting lang ito. No? Mm-hmm. Karapat dapat lang daw ito. Mm-hmm. At saka tayo naman mga babae, I am sure we are more than willing to submit. Kung ang husband naman natin ay mahalin tayo pareho sa pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kanila, sa atin. Mm-hmm. As long as you live in a righteous and holy life din sana, ha? Alam nga naman, mahirap naman sumunod, no? At mag-submit kung mga mali-mali naman yung pinapatuutos nyo sa amin. So, I would like to again remind you, we all have our own roles, and I hope that we will do our own part. Ayan po.
0: Napakaganda po ng senior ni Ma'am Joyce insight dito po sa atin, ano. Alam niyo mga kaagapay, dalawa lang pong tao ang nabanggit dito sa verse na ito. Pero sa ibang mga passages, sa Ephesians, iba, sinabi ni Apostle Paul sa mga bata. Pero ngayon, focus natin sa husband and wives. So napakahalaga po na alam ng roles na, at responsibilities ng mag-asawa. Kasi hindi po pwede na sabihin po ng babae na siya po ay sasabihin ng husband, mag-submit ka sa akin, ha? Alam niyo po, hindi po kailangan i-demand natin mga husbands yung submission. Dapat pagka, kasi minsan may nagtanong sa akin, sino ba talaga ang maunang gawin ang kanyang responsibilities or roles? Yun bang lalaki? Dapat mahalin niya kami para madali sa amin mag-submit? O ang wives naman, ay madali sa akin mag-submit pagka mahal ako ng asawa ko? Ma'am Joyce, sa iyo ano ang sa palagay mo?
1: And my answer would always be, whoever is the more mature one, you do it first. But
0: wow,
1: of course, you know, it's about mutual service. It's about bringing honor to God. At kung maisip mo, kung gagawin mo ito para sa Panginoon Diyos, kung gagawin mo ito, it will bring honor to God, aba hindi na siguro natin antayin na gawin pa ng isa. Gawin mo na kaagad.
0: So yes, parang pag sinulat sa Bible ay gusto ng Lord ay sundin po natin. Ibig sabihin, lahat po ng inuutos ng Lord sa atin sa salita ng Diyos ay kayang-kaya natin gawin dahil ang Holy Spirit po ang gagabay sa atin para masunod natin ang kanyang kautusan. So kapag kayong function, yung roles natin ay ginagawa natin accordingly, ay, hindi po magkaroon ng kaguluhan ang marriage, diba? Kasi ang ganda ng disenyo ng Lord eh. In-emphasize
1: yes
0: siya na ano ba ang roles ng wife, ano ba ang roles ng husband. So, kung yan po ay sinusunod ng kapwa, yung mag-asawa, ay tiyak na ang marriage ay maayos po ang inyong relationship. Kasi katulad dito, Ma'am Joyce, ito po ay galing sa focus on the family, no? Na ang Christian marriage, focus is on mutual service and bringing honor to God within the marriage structure. These instructions are often interpreted as a call for harmonious, ordered home where both partners treat each other with love and respect, reflecting the relationship between Christ and the church. Diba, Ma'am Joyce?
1: Yes, yes. So, wag natin kalimutan, there should be a common love and respect, no? If we wanted to have a harmonious relationship, kagaya ng the relationship between church and the Christ.
0: So yun, Ma'am Joyce, dahil po doon sa ating introduction, doon sa sa salita ng Diyos, mayroon po mga common ways. Kahit na po yung ginagawa natin yung ating kanya-kanyang roles and responsibilities, pero alam niyo po, sabi ko nga, Satan will always attack the marriage. He will always attack the family.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga dito po, alam niyo ang strategy na ginagawa ng kaaway para ang marriage or family ay maging dysfunctional. Number one po, mga kaagapay, pakinggan po ninyo ito kung ano po ang style ng demonyo ng kaaway natin para ang new marriage ay magulo. Number one po is sowing division and conflict. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oo naman. Alam naman natin, the spirit of division, the spirit of conflict is never from the Lord, no? The enemy magnifies yung mga petty disagreements lang, mga maliit lang na bagay, ang tinatawag nga natin, yung mga termites lang sa marriage natin.
0: Okay,
1: no? Oo. Yung mga unexplainable wars, maraming beses din sa counseling center, no? O sa counseling ko, oh, bakit pa kayo nag-away? Ay, maliit lang nga na bagay. Ay, nakalimutan ko na nga, ano nga yun eh, no? Because of small little things, naku, lumaki at lumaki. So remember, no, one way of countering this, no, and we need to be aware na ito ay isang technique ng Diablo, no? The one way to counter it is the 5-to-5 rule. Will it matter 5 years later, no? So if it will not matter 5 years later, aba, hindi mo na kailangan na magalit more than 5 minutes, na magdiskusyon more than 5 minutes. Let it go, no? Forgive na lang. After all, you know, forgiveness is something that we need to keep applying day in and day out, moment by moment as well too.
0: Ayan. Pangalawa, mga kaagapay, na strategy ng kaaway. I want Ma'am Joyce, si Dr. Joyce, ay i-explain po niya sa atin. Ito yung blame game. Ma'am Joyce, ano ba ang ibig sabihin yan?
1: Aba, itong blame game ay hindi bago, no?
0: Correct.
1: Itong blame game na ito ay nakulumang-luma na sa panahon pa ni Adam and Eve doon sa garden. Ginamit na nila ito, no? When one is tempted, they blame the other one. They blame another problem. They blame another person. Rather than accepting it, owning it, mag-repent tayo sa sarili nating mga kasalanan, aba, nagbe-blame tayo ng ibang tao. Ito kasi ay mas madali. Ito rin kasi ay isang defense mechanism. Bakit mo ginawa ito? Ay, aba, hindi ako yun, no? Ganito yun siya. Bakit ka late? Aba, traffic kasi, no? So we blame something else. We feel that pag mag-blame tayo, hindi natin kasalanan, mas magaan sa atin. Pero mga couples, mga husbands, mga wives, if you blame someone or blame something, it means to say, hindi nyo kasalanan. At kung hindi nyo naman kasalanan, eh wala kang babaguhin. So dapat kailangan may aakuin tayo na kasalanan, no matter how small, no? For example, nag-text ka pagkatapos hindi siya nag-reply. Nag-text ka na ng 10 beses. Ang 10 beses pa siya nag-reply. Ang rason niya, hindi ko narinig, hindi ko nakita. Naman. Pero dapat akuin mo. I am so sorry, hindi ko nakita. I am so sorry, hindi ko narinig. That's what we call owning up with your mistakes. Dahil pag inako mo, that means to say you admitted that you were not careful to listen, you were not aware, the other person would feel better. Dahil meron kang inamin na konting kasalanan mo. And that is important para yung defenses natin bababa.
0: So, ang pride talaga, Ma'am Joyce, ano?
1: Yes.
0: Na yung naghihinder para hindi natin akuin ang ating pagkakamali. Laging ibang tao ang may kasalanan. Pero sabi nga ni Ma'am Joyce, mga kaagapay, if you're able to say sorry, alam niyo yon, mas madaling mawala po yung mga harang sa inyo pong relationship. At eto pa, mga kaagapay, ha, parang hindi masyadong napapansin itong style, strategy ng Satan para maging dysfunctional ang marriage ay neglect and busyness. Sana nga, neglect and busyness.
1: Pero, Ate Merlin, tanungin kita, babalikan ko yung sorry-sorry mo. Ikaw ba ay isang tao na madaling mag-sorry?
0: Hindi.
1: Ah, hindi. Bakit kaya?
0: Because, ano, siguro dahil hindi naman humingi ng, hindi naman nag-apologize.
1: Lagot, confession time. Ah, ako ba naman? Hindi. Ako madali lang ako magsabi ng sorry. Maski na hindi ko nga kasalanan eh. Sasabihin ko sa'yo, I am so sorry. Pero hindi ko naman sinasabi na, I'm so sorry, ginawa ko. Sasabihin ko, I'm so sorry, that's how you feel.
0: Oh,
1: I'm so
0: okay.
1: Sorry that that's what you are feeling.
0: Mm-hmm.
1: Kasi para sa akin, wala naman bayad yung sorry. Mahala
0: tama, tama.
1: Ako. Kaya para sa akin, madali lang mag-sorry. Ayan, punta na tayo sa neglect and busyness mo. Neglect and busyness. Sabi dito, is also one of Satan's way of attacking marriages.
0: Mm-mm.
1: See, pag sobra tayong busy, nanineglect na natin yung misis natin o mister natin, that means to say, na-over-prioritize na natin yung trabaho natin, o na-over-prioritize na natin yung health natin, o yung hobbies natin, o yung mga anak natin over our marriage relationship. At dahilan nito, talagang sooner or later, magkaroon ng ahidwaan yung relationship ninyo, and it will cause couples to become roommates na lang instead of partners. Baka nga yung iba hindi na nga roommates, no? Housemates na lang sila.
0: Housemates,
1: oo.
0: Oo,
1: yun na nga ang pinakasad. And
0: right.
1: I tell you, do not think yung over-prioritizing sa work, no? Or ay lalaki lang, or yung over-prioritizing sa children ay pambabae lang. It could go both ways, no? Yung kahapon nga, meron akong couples na pumunta sa akin, no? The husband became a house husband.
0: Okay.
1: Then, agree naman silang dalawa na mas malaki ang sweldo ng babae, so ang lalaki na lang ang maging house husband. So, after so many years of house husband, nag-ano, yung role ng lalaki ay sub-sub sa mga bata, sub-sub sa trabaho sa bahay.
0: Okay.
1: Ngayon, na-feel ng babae, wala na doon yung lalaki to para bang magkaroon, magbigay ng affection, magbigay ng konting date time or all those, no? So nawala yun, oo, dahil sa neglect at saka sa busyness din.
0: So parang na-divert ba yung attention ni Mister? Na-prioritize niya yung ano? Nakasanayan niya na alagaan ng mga anak, yung kasi baka nga naman, sa aking ano lang ha, baka kasi baka may i-blame si Mrs. kay Mr. bakit hindi niya ginawa ito, kaya malaki ang kita ko, ba't hindi mo inayos ito? So baka ganun ang ano, ang tendency, no?
1: Tendency.
0: Oo.
1: Ito couple pa naman, hindi ganun, no? The wife never blame the husband.
0: Okay.
1: Pero the reason na nagka-problema sila, kasi the husband doon, wala na siyang oras para sa misis niya. Puro na lang sa paglalabas, sa pagluluto, sa paghatid sa mga bata, pagsundo, mga activities ng mga bata, wala na siyang oras para sa misis niya. So, nagkaroon sila ng counseling is because the wife is already complaining na walang oras ang husband para sa kanya.
0: Okay.
1: Nagkaroon sila ng role reversal.
0: Role
1: and
0: reversal.
1: Then, nasubsob na sa household chores. No?
0: Wow,
1: nakalimutan
0: talaga,
1: na ng
0: no?
1: husband.
0: Pero minsan,
1: yes.
0: Ma-appreciate natin ang ganun, Ma'am Joyce. No? Na-appreciate ko rin ang mga lalaki na they're willing to do the role reversal as a house husband. Appreciate ko yung mga ganong lalaki. Kaya lang, sa case naman ng counseling mo na nasubsob naman, na over naman si Mister, ano? Baka over, ano siya, ibig sabihin na enjoy niya yung kanyang role.
1: Yeah, oo. And
0: na,
1: tinanong ko nga, no, yung biggest fight nila, bakit, ano ba yung biggest fight ninyong dalawa tungkol sa problema nito? Sabi pa ni Mrs., ano, may sobrang mantika sa pagluto. So, ang ginawa ng misis, tinapon ni misis yung mantika. So, sabi pa ng lalaki, nag-react yung lalaki, sabi ng lalaki, hindi lang naman basta-basta saan niya tinapon ang mantika. Tinapon niya yung mantika sa sink.
0: Patay.
1: Patay, o. Babae ka, di ba? Sabi mo, patay. So,
0: patay,
1: sabi ng misis, ano bang ipatay dyan? Eh, di ba tapon? Eh, di tinapon ko sa sink. Ano bang problema? Sabi pa ng mister, hindi mo kasi alam.
0: Oo.
1: Pag tinapon mo sa sink, magka-plug ang sink.
0: Correct.
1: Dapat tinapon mo muna sa plastic, etc. etc. Talagang nagkaroon sila ng role reversal. Pero maliit lang naman na bagay, no? Maliit lang naman na bagay. But yet, you know, it became bigger and bigger and bigger.
0: Yeah.
1: So, I hope that, you know, sowing division and conflict, which is a personal conflict lang naman sana ito, right, became very big. Kasi this is the technique of the enemy.
0: Yeah, correct, ano? Mga small issues, pinapalaki ng kaaway minsan,
1: yes.
0: Eh hindi naman intention itong mag-asawa na magkaroon ng, siyempre hindi niyo naman ipinlaro na mag-away kayo, di ba, mag-asawa. You never thought of fighting over small issues, pero ang kaaway talaga, grabe, kawawa naman ang kaaway, Ma'am Joyce, lagi na sinisisi.
1: Lagi natin sila biniblame.
0: Oo nga, di ba? Ayan, mga kaagapay, ito pa ha, makinig po kayo sa style ni Satan para magkaroon ng problem ang inyong relationship. Ito ha, sexual temptation and impurity. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oo nga naman. And you know what, kalamitan, no? When they fall into temptations or they fall into sinfulness, no? Sa sexual temptation, isang linya lang ang palagi kong maririnig. Hindi ko pinaplano ito. Hindi ko maisip na nagawa ko ito. It goes to show na talagang we need to be aware of the schemes and ploys of the enemy. And we need to be aware that sexual temptation is one of the things, no, na people have fallen into sin. So, always run. Always stay away, no? Always be conscious na huwag mahulog sa ganitong temptation. Paano? Huwag pa text-text dyan, no? Huwag pa coffee-coffee with the opposite sex, no? Huwag magkaroon ng long period of time na hindi kasama ang misis mo or ang mister mo, no? Huwag magkaroon ng likings. Pag meron na kayong ganung klaseng feelings, I hope that you stay away, you run away. Yun naman ang sinabi ng Biblia. Flee from temptations. Yeah, tumakbo, lumipad ka dyan. Because pag binigyan mo ng konting panahon, aba, minsan nahuhulog ka na.
0: So yun po mga kaagapay, ano, minsan hindi natin nag... I mean, ang sexual temptation talaga, di ba, una, ang simula niyan pa, ano lang, bati-bati, di ba?
1: Tingin-tingin.
0: Ay, tingin-tingin, okay, bigay-bigay ng mga sandwich, bigay ng ano, magpakita ng care sa opposite sex. Later on, lalo na Ma'am Joyce, kung kapag yung, halimbawa, yung babae, eh, wala siyang, hindi niya na-feel na may nagmamahal sa kanya, sa bahay, at rejected siya, or wala, hindi siya na, pagka mayroong lalaki na nagbibigay ng attention sa isang babae na masyadong insecure, alam mo, ang bilis-bilis pong mahulog yung damdamin ng babae sa iyo, husband. So, kailangan maingat. Okay. Last, Ma'am Joyce, mamaya balikan natin yan bago tayo mag-break, ano? Ang sabi dito, Ma'am Joyce, para sa mga couples, I hope you will take note of this. Unforgiveness and bitterness.
1: Oh, unforgiveness and bitterness, holding on to grudges, no, will definitely provide a foothold para sa enemy to ruin your relationships. It would turn your love into hate. So I hope that, you know, forgiveness should be extended out daily. Huwag mo na antayin na hihingi pa sila ng, ay, patawarin mo ako. Minsan hindi yan sila hihingi dahil mataas ang pride nila, mataas ang ego nila. So even though hindi sila humihingi, ikaw na yung magsabi, I forgave you. I have forgiven you, no? Remember, if you read the book of Genesis, no? Hindi naman humingi ng tawad yung mga kapatid ni Joseph. Si Joseph ang nagbigay, I have forgiven you, no? Ikaw na yun ang mag-release sa kanila and forgive them. Dahil, if you do not do that, yung unforgiveness mo, ay magkaroon ng anak. Ha? Mag-breed siya ng maraming bitterness. And so I hope that we will not be a grumpy, unforgiving person.
0: Kasi nga, pagka po ano, mayroong unforgiveness spirit, ano, kahit na humingi na ng tawad ang partner mo, pero ang reaction mo, sige na nga, okay na, pinapatawad na kita, pero deep inside, hindi totoo, di ba? Kailangan po talaga, mga kaagapay, yung sincere. Minsan kasi, kapag ka ganun, Ma'am Joyce, sabi nga natin, ano, ang pride talaga ay nagkocontrol sa mga tao para hindi nang hingi ng tawad. Kapag sa pinakamalapit na sa puso natin, parang ang hirap-hirap natin humingi ng tawad, yung mahal natin, asawa natin, mahal natin, mga anak natin, o kay magulang natin, parang ang hirap humingi ng tawad. Pero pag ibang tao, yung boss mo, nagkamali ka, pagalitan ka, o tawagin ng attention mo, sorry po, I'm really sorry that I forgot this, or whatever, di ba? Pero the persons that closest to our heart, ay parang hirap natin patawarin. At ito pa nga, mga kaagapay, may dagdag na bitterness, di ba? Yung bitterness, Ma'am Joyce, hindi lang ito yung ano, yung simpleng galit, di ba? Ay tinanim na talaga yung sama ng loob. Kapag ka bitterness na diyan, nako talagang may, sabi nga ni Ma'am Joyce, nabanggit mo ba yun? Magkaugat-ugat na yan.
1: Oh, you know, sometimes anger, unforgiveness would come out as bitterness, and sometimes unforgiveness will come out as anger and rage as well too, right? Nagagalit talaga tayo. It's a very subtle. Hindi naman siya right away nagiging bitterness, no? Pero pag hindi ka magkaroon ng forgiveness of heart, talagang nagbe-breed yan siya, nagne-nurture yan siya, no? At lalaki, nalalaki yan.
0: Ayan, so mga kaagapay, magkaroon po muna tayo ng station ID, station break, at music, at prayer for the nation. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce, so stay tuned lang po.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ako po si Kuya Willie Basilio, pastor ng Marikina Christian Fellowship. Manalangin po tayo. Magandang araw po sa inyo, aming Ama. May pagluhog po kami para sa kalagayan ng aming bansa sa panahon naming ginagalawan ngayon. Marami pong salimuot, marami pong mga pinagdadaanan. At ang nagiging karaniwan ng reaksyon ay paghahayag ng galit ng kanikanyang opinyon sa mga nangyayari. At kami po ay nagkukulang naman, aminado po kami sa pagdulog sa iyo. At kung sakali man, gusto namin ng agaran na solusyon sa mga sitwasyon. Pero Ama, wala pong pwedeng ipalit dun sa paghihintay ng inyong panahon, ng inyong paraan sa pagkilos po para sa kapakanan ng aming bayan. At pangunahin po sa lahat dito, Ama, yung aming pong pagdulog sa iyo na mayroong pagkilala sa kahalagahan at lahat halos ay nakaugat dito, nakaugnay dito, yung pong aming spiritual na kalalagayan sa inyong harapan. Panginoon, sumusuko po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalooban na binibigyan po namin kayo ng kalayaan na maging Diyos sa aming bansa at hindi po namin basta gugustuhin ng masolusyonan ang mga pinoproblema namin na pwedeng maulit at maulit lang po. Sa halip, amin pong hinihingi sa inyong kahabagan na dalawin niyo po kami sa aming bansa, Panginoon. Magpahayag po kayo ng pagiging Diyos niyo sa amin sa mga all the affairs ng aming buhay at sinusuko po namin ang aming kanikanyang will sinasalin po namin sa iyo, Ama, ang pagkilos, paggawa

Nanggit ni Ma'am Joyce, Satan's strategy to ruin or destroy marriages. Ano po? At ngayon naman po, nais ko lang batiin yung mga nakinig sa atin na nagpapadala ng

0: Iloilo, ayan. Baka daw makalimutan, no? So mga kaagapay, imagine, 100 years birthday ng father ni Merly Pulida. Ay, advance birthday greetings po sa inyo. August 12 ang kanyang birthday. Nako,
1: happy centennial. Oo nga, ma'am. Kay Lolo. Oo,
0: magkano nga yun?
1: 100,000.
0: Ay, 100,000.
1: Hindi po 1 million. 100,000.
0: Hindi 1 million? Ano ba yan? Hindi po.
1: Pag sana ikaw ay magiging presidente, pwede na magiging 1 million yan.
0: Sana.
1: Sa Merlin.
0: Sana. Ay, sana, no? Anyway, Zenny Eclera, watching from Asingan, Pangasinan. Manay Christy Hupanda, listening. And also si Helen Estremera. Thank you to both of you, sabi niya. At nakikinig din si Chris Rivera. Mel Rom Valdez, good evening. Leonida Rubio, good evening po. Ate Merlin and Dr. Joyce at sa lahat ng listeners ng Heartline. Rosalinda Gomez Buiko, thank you so much for tuning in sa atin pong program. I hope you stay tuned habang kami po ay may dinidiscuss si Ma'am Joyce dito po sa ating program. Of course, happy listening kay Pastor John Singwa, Irma Danganan, Daisy Talia, Peng Ong, Yolanda Constiniano, Gloria Dimaano, thank you po sa inyong pakikinig. At kasama din si Edith Paglinawan at marami pong nakikinig sa atin ngayon. Jo Chan, of course, ano, si, ano pa yun? Sino yung kaibigan mo, Ma'am Joyce?
1: Helen Pedrosa.
0: Si Helen Pedrosa, yeah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Edmundo de la Peña, Bernard Soriano Junior, thank you so much. Ayan. So, balikan natin. Ay, may question pala, Ma'am Joyce.
1: Mm-hmm.
0: Sabi dito sa tanong natin, sabi niya, good evening po. As parents, we are, as parents, we are so grieving because our daughter is living in with her boyfriend who is not a believer. She has not even enrolled in school. We thought she is attending school. Ano po ba ang advice niyo? Sobra po masama ang loob namin na hindi namin alam na hindi siya nag-aaral. Masakit na po ang kalooban namin dahil nakipag-live-in siya sa boyfriend ay nalaman pa namin na hindi siya naka-enroll. Ano po ang advice niyo sa amin?
1: The best way is to communicate, to talk to the daughter kung ano ba talaga ang rason. Pwede naman siya mag-boyfriend na, pero mag-aral pa rin, no? Bakit this one is, nagkaroon ng boyfriend, tapos hindi na siya nag-aral. Pero kaya lang sinabi dito, nag-live-in sila, no?
0: Mm-hmm.
1: So that means to say, kaya hindi nalalaman ng mama na nag-aaral na pala siya, hindi na pala siya pumapasok. Posible na hindi sila, hindi na siya nag-aaral dahil yung pera na pang aral, pumunta na siguro sa living expenses din nila, no? So there's a lot of questions that are unanswered, no? And so it would be best to talk to the daughter. But of course, if you look at it in a different angle, no, we can see na the daughter has been blinded by the enemy, no? In other words, na hindi na open yung spiritual eyes niya to see na living together is not right, and this consequence is hindi ka nakapag-aral, etc. Pero kung ito ay galing sa nanay, no, or sa tatay na nagsulat, do not lose hope, no? We have a God whom we can depend on. We have a God who is sovereign, who is in charge of all things. And we have a God who is merciful as well too. No, continue to lift your daughter up to the Lord. Definitely, nabaon siya sa lies, no? Nabaon siya sa deceit ng enemy. Nabaon siya sa probably there are sexual pleasures na nagkaroon sila ng experience. O nabaon siya sa lies ng boyfriend to give her maybe warmth and love and security, no? Mm-hmm. But we all know that the parents, yung mga magulang, talagang mahal na mahal nila ang mga anak nila. Yes, ang goal nila ay syempre makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. So ngayon makikita mo na blinded pa ang anak, no? I would like to feel no matter how much scolding ang gagawin mo, I don't think it will easily work, no? Kasi meron siyang ibang nasasandalan or ibang tao na kukuhanan siya ng courage and strength, no? The best way is to win

0: by your love, by your gentleness, and by prayers that the Lord will be the one to open her spiritual eyes.
1: Ang mabigat lang, Ma'am Joyce, I mean sa akin, ano, baka kaya siya hindi na rin nag-aral, baka, alam mo yon, baka na-impregnate, or sana naman hindi,
0: Hindi.
1: ano.
0: Sana naman hindi.
1: Sana naman hindi. So masakit
0: Right.
1: po yun sa mga magulang. Siyempre, Ma'am Joyce, diba? Especially kung yan ay, marami tayong side comments, kung yari, the only daughter, or panganay, or marami po. Sana mabuksan na ang batang ito na, at saka sana, Ma'am Joyce, yung parents din ay open, no? They are willing to accept her. At kung babalik ang, baka naman takot yung anak na bumalik o magpakita kasi baka naman pagalitan siya, iba? At kasi nga, yung sinasabi ko nga, Ma'am Joyce, is ano eh, two and me against the world, diba? Kapag ka, yung magulang ay imbes na pakita pa rin ng pagmamahal kahit nagkakamali ang mga anak. Mga wrong choices, ano? We have to be also being accepting. We also to be, we parents are to be forgiving, no? Yan po ang mahalaga sa mga kabataan ngayon. Naku. Ma'am Joyce, here's another question. Dr. Joyce, my son is getting married soon. However, the father left us many years ago and he has another family. My problem as a mom is that my son would like his father to be there at the wedding. However, I really disagree with him. Ano po ang advice niyo sa akin? If you are in my place, would you allow the father to join the wedding ceremony? I already forgave him years ago, pero ang fear ko baka magkaroon ng iba't ibang reactions from the relatives and the guests because almost all of them knew what happened to our marriage.
0: Okay. Kung ako lang naman ay nasa lugar mo, personally, I would allow him to attend the wedding ceremony.
1: Okay.
0: Para sa akin kasi, no matter what, siya pa rin yung tatay ng anak.
1: Okay.
0: Pero siguro I will have some certain conditions, okay? Mag-attend ka lang ng wedding, ha? Hindi ka, no need to take pictures with us. After all, you
1: ganun?
0: Have a different family. Ako, kung ako lang naman, ha? Kung ako. I don't want it na. I don't want you to have major roles, no? Kailangan maano ka pa dyan. Sabi mo naman din na kilala na ng, ano, alam naman
1: alam
0: ng
1: mga ibang
0: kaibigan.
1: Tao.
0: Oo.
1: Oo.
0: So, alam naman ng mga kaibigan mo na ganun pala, eh, the more you have nothing to worry about, no? Kasi
1: okay.
0: Alam na pala nila, eh, di ba?
1: Basta,
0: he goes there as a participant, as the father of the groom, but I don't want you to take part in the picture of me taking, et cetera, et cetera. Huwag na, no? Sideline ka lang. Ano, so, wala ka na ka. Eh. Meron ka na rin mga pamilya, eh, di ba?
1: Tama.
0: Para sa, kung ako lang naman yan, kasi tinanong niyo ako, eh, di ba? Kasi sabi mo ka rin kasi, you have already forgiven him years ago, no? So, I would say, if you have forgiven him na, you do that. Pero, for example, sabi mo na, I have forgiven him, pero pag makita ko yung mukha mo, niya, nagagalit talaga ako, etc., etc., it will make your day bad, etc. Edi kung ganun, edi wag. Diba? Sa ibang araw na lang siya mag-meet sa anak niya at saka future daughter-in-law niya, pwede din naman. It's really a personal choice.
1: Wow.
0: Oo. It's a personal choice of yours. Meron nga ako isang situation ngayon, eh, Ate Merls. Hindi naman ito parents. Dalawang magkapatid na nag-away, na matindi ang away. Eh yung kuya, mag-aasawa na.
1: Okay.
0: Hindi niya pina-attend yung kapatid niya. Pero gusto ng nanay na mag-attend sana yung kapatid niya. After all, isang beses ka lang ikakasal,
1: yeah,
0: di ba?
1: Correct.
0: Eh, kapatid mo naman yan. After all, sabihin natin, grabe yung away ninyo. After all, kapatid mo pa rin yan. So, ngayon, nagpa-counseling si kuya. Kailangan pa ba na andoon yung kapatid ko? Na ayaw ko naman. Yun ang question.
1: So, ano sagot mo, Ma'am Joyce?
0: Ay, alam mo naman ako, madaling mag-forgive, di ba? Oo. Pero, the decision is still theirs. Ang payo ko lang sa kanila is, if I'm in your position, I would let him attend. After all, kapatid mo nga rin. Kapatid mo yan siya.
1: Okay.
0: Pero ang hiling naman ng kuya, pero pag picture taking, ayaw ko andoon siya. then that's okay. You know, that's your choice. Picture mo naman yan eh, di ba? Oo. Pero, wala namang masama kung andoon siya sa picture kasi maski na paano, kapatid mo nga yan siya. No? Hindi naman na. At nag-sorry naman yung si kapatid kung bakit nang nagawa niya yung nagawa niya. Oo. So, but again, I'm not him. Again, I wasn't the one who experienced yung pain and trauma.
1: Oh, man.
0: So, I just explored it to him that I would do this. But the decision is yours.
1: Sakit din, Ma'am Joyce, ano?
0: Oo. Lalo na yung sa nanay. Kasi ang nanay, ang feeling talaga niya na, eh magkapatid kayo, eh dalawa lang kayo magkapatid. Eh, di ba? You forgive one another. So alam mo, ito na yung mga techniques, mga schemes ng enemy to destroy a relationship.
1: Makalungkot naman. So I hope sa mga nakikinig sa atin, ano, especially sa mga family, mga kaagapay, matuto tayo magpatawad. Matuto po tayong mag-recognize kung ano po, kasi lahat naman tayo nagkukulang, nagkakamali. At siyempre yung sinasabi na it takes two to tango, di ba? So talagang sana po ma-realize natin na maikli lang buhay, alam niyo yun, lalo na ngayon na malapit ang darating Panginoon. Sana mapagpatawad na po tayo mga kaagapay, especially sa family, no? Kasi ang Diyos, mahal na mahal niya talaga ang pamilya, kaya niya nga binigyan tayo ng faith ang mga family, no? Napakalapit sa puso ng Diyos. Ma'am Joyce, here's another question. Sabi niya, I am a widow, 60 years old, and lives alone. Although my children are willing to take me, to stay, willing to stay with any one of them, I appreciate them for their care for me, but I personally would rather stay alone so that I can do things on my own. Now, a widower would like to marry me. What is your advice? I would like to ask from Ate Merlin as a widow herself.
0: Oh, Ate Merls! Na in love na itong widow na ito.
1: Na in love itong widow. Sa isang ayong widow, mayroong widower na nanligaw. Ano? Ako naman, Ma'am Joyce, from the start, siyempre pinagbili naman ang asawa ko, no? Sinabi ni Kuya Clem, huwag ka na mag-asawa ulit, ha? Yun po talaga, malinaw sa akin yun. Of course, mga kapatid, mayroon naman, ligawin naman ang Ate Merlin. Joke.
0: Oo naman, ligawin yan.
1: Ligawin ang Ate Merlin, ligawin sa, pagdadrive. Joke lang. Pero, of course, Ma'am Joyce, 60 years old pa lang, she's too young. She's still young, no? Ako naman is 12 years older than she is, ano? So sa akin, wala na po sa akin yun. Pero sa 60 years old na isang widow, and then there's a widower na gusto sa kanya, so it's up to her, no? Kung talagang gusto niya. Pero maraming pag-aralan, Ma'am Joyce. Ako, ang dami-dami kong iniisip ng mabuti. Kasi very tempting talaga na isang widow, tulad ko, nag-iisa ko dito ngayon. Alam niyo, malungkot, malungkot talaga. Pero sa akin, I have decided, sa aking personal life, I have decided that to get married again. And then I have read so many verses sa Bible na God is close to the brokenhearted. Tapos God is my husband. Nakatulong sa akin yun. So ikaw, Ma'am Joyce.
0: Who is 60 years old and lives alone. Lonely siguro siya, no, Ate Merlin? Oo. Ano bang hinahanap mo? Bakit gusto mo mag-asawa? Kung isang companion lang hinahanap mo, pwede naman friendship lang, no? Eh, pero, you know, this is a personal thing. Kung nai-inlove ka, pagkatapos, hindi naman siya sickly na kailangan mo siya bantayan, no? Okay naman, no? I remember kasi yung isang friend ko, no, may nagligaw sa kanya na widower. Yun ang tanong niya sa akin, paano yan, Joyce? Di ako pa mag-alaga sa kanya kasi matanda na siya. Uy,
1: Tama.
0: pero nakaano sila ha? Naka 18 years siguro sila
1: Oh,
0: together bago
1: wow.
0: nagkasakit yung lalaki, no? So, mahaba-haba din yung togetherness nila na hindi mo kailangan
1: Oh,
0: alagain, no? So, it's a
1: wow.
0: personal choice, no? Wala
1: Mm.
0: namang masama. Pero alam mo ba, dapat sino ang tanungin mo? Yung mga anak mo ang tatanungin mo kung anong
1: Yes.
0: opinion nila. Kasi kami dalawa naman ni Ate Merlin, very open, no? Suggestion lang din itong sa amin.
1: Tama.
0: Pag-pray mo whether it is really God's will or not. After all, you know, the Lord will let you know kung talagang this is the one o kailangan pa ba mag-marry. So, it all depends on you. Hinahanap mo ba talaga? Yun ba talaga ang goal mo? Ano ba yung hinahanap mo? Oo. So, depende. Kagaya kay Ate Merlin, very clear siya, no? Na ayaw na niya, maybe for companionship. O, di mag-ano na lang, di ba? Hindi naman kailangan mag-get married. Pwede naman mag-meet lang sa church, have a
1: Yes.
0: coffee, have a dinner. Pwede naman siguro yung ganun, di ba, Ate Merls? Ayun. So,
1: So,
0: yun ang sagot namin.
1: tsaka ano, Ma'am Joyce, di ba, kapag nag-asawa ko, di, paano na yung widow's mite?
0: Ay, hindi na widow's mite. Ano ka na? Disqualified ka na uli
1: Qualified na
0: dyan.
1: ako. Sa mga
0: Oo,
1: widows
0: mama.
1: dyan, alam niyo po, mayroon kaming support, mayroong support group, ang
0: Oo.
1: Widows Mite Philippines, and encouraging every church to have a we ministry for the widows. Yun po ang inimpress sa akin ng Lord na patatagin, i-empower ang mga widows. So katulad nitong nagtanong sa atin na 60 years old and she lives alone, siyempre may tendency talaga na desire to get married again kasi nag-iisa siya. Although gusto naman ng anak na magstay sa kanila, 'di ba? Katulad sa akin, Ma'am Joyce, gusto naman ng mga anak ko magstay ako kay Kathy, pero it's my choice to stay alone kasi malakas pa ako, mga kaagapay. I'm still very
0: Amen.
1: strong. I'm healthy. I praise God for that, ano? At wala man akong gout. I mean, praise God for that. So yun, kaagapay, kung gusto mo mag-asawa, kailangan pa rin, Ma'am Joyce, ng premarital counseling, ano?
0: Baka ibang klase naman. 'Di
1: Di
0: ba?
1: ba?
0: Oo
1: Oo.
0: naman, oo,
1: Oo.
0: ibang klase. Oo. Pero so far, wala kasi tayong booklet for premarital counseling for widows and widowers.
1: Kasi Ma'am Joyce, share ko lang sa iyo, no? Share ko lang sa ating
0: Yes.
1: mga listener. There was a time, I think 10 years ago or 12 years ago, mayroong isang widow, no, na kaibigan namin, may nanligaw sa kanya na widower, no?
0: Tapos,
1: Tapos, nung magpaplano na silang mag-asawa, nagpaplano na silang magpakasal, siyempre ni-require ng asawa ko na premarital counseling talaga. Dahil ang inano ng asawa ko, ano yung anong tawag natin dito? Yung kung
0: may
1: may
0: mga
1: anak, anong
0: marriages
1: tawag doon?
0: o blended
1: Blended
0: marriage.
1: family. Blended family, no? Blended marriage. So, ang doon naman sa side ng widower, ang mga anak niya, mga may edad na lahat, may pamilya na. Dito sa widow, kasi she was only 39, Ma'am Joyce. She's very young. Mga anak niya maliit pa. So, my husband told the widower to meet the children. So doon nag-counseling sila with Pastor Clem to let the children know na ito ang magiging stepfather nyo. Tapos yung stepfather naman, itong si widower ay ito ang mga anak na kailangan pa ng support niya. No? So yun mga kaagapay. So ang kwento, Ma'am Joyce, maganda yon. Pero nangyari naman, bago
0: Nangyari.
1: sila ikasal, namatay.
0: Sino namatay?
1: yung lalaki.
0: Talago? Hindi natuloy yung
1: Minsan,
0: kasal?
1: hindi natuloy ang kasal. Minsan
0: Nakakasad
1: nakita
0: naman
1: kami.
0: ito?
1: Sad
0: Ha?
1: talaga. Sad. Alam
0: Ka?
1: niyo, nakita kami noong yung widow, yung
0: Tuwi? Oo.
1: babae. Oo. I think kailan lang kami nagkita. Many years na hindi kami nagkita eh. So nagkita kami minsan sa isang wake.
0: Oh, nag-asawa ba siya?
1: Tapos, hindi, pinalala ko sa kanya yon, sabi niya, ay, oh, nga, Ate Merlin, ano? So talagang hindi siguro, I mean, you know, hindi natin alam
0: Not meant
1: na
0: to be.
1: they were not meant to be. And sabi naman itong widow, sabi niya, ate, buti na lang, hindi ako nag-asawa ulit. Ang saya-saya pala. Ang saya ko, sabi niya. Kasi, ano na, 30 years na namatay ang husband. So parang okay sa kanya ngayon. And ako din, sabi ko, na-appreciate ko yung kanyang, ano na, na-enjoy niya ang buhay niya ngayon as a widow. Kung nag-asawa siya ulit, syempre, di ba? Kung ano pa yung, anyway, kung sa ating mga listeners, kung mga widow dyan, if you want to get married, go. Kung yan po ay naisip nyo, nakakalooban ng Lord, just ano lang po, maging sensitive kayo sa leading ng Panginoon. Go lang po kung gusto niyo mag-asawa ulit. Anyways.
0: Tanungin niyo si Lord, ha? Kasi ang boss natin ay si Lord God.
1: Right, right. Ma'am Joyce, here's another question. My husband left my family for another woman. Ngayon po, may sakit yung husband ko at bumalik sa amin. Ibig sabihin po, ayaw ng mistress na alagaan siya. Willing po ako alagaan siya, kaya lang ayaw ng mga anak ko. Sabi nila, niloko niya tayo sa mahabang panahon dahil sa babae ngayon, may sakit siya, saka lang niya naisip na bumalik sa atin. Ano ang advice niyo sa akin? Naawa ako sa husband ko, wala nang mag-alaga sa kanya. Naniwala ako na sa pangako noong kinasal kami, in sickness and in health, in abundance and nothing, till death do us part. Ano po ang advice niyo sa akin as a betrayed wife? Oh my goodness. Ikaw, Ma'am Joyce.
0: Talagang in-emphasize pa niya na betrayed wife siya, no? Oo nga naman, but God bless your good heart, no?
1: Uh-oh.
0: Sundin mo yung vow ninyo, no? Na in sickness and in health, in abundance and nothing, no? Totoo nga naman, masakit masyado ginawa ng tatay ng mga anak mo, no? So feeling nila it's not right, feeling nila it's not fair, feeling nila it's not the best thing. Naiintindihan ko yung mga feelings ng mga anak niyo, no? Pero as a wife, you can always tell your children naman na naiintindihan ko kayo anak, no? Nakita ko yung point of view nyo. Pero bilang asawa, nag-promise ng vow ng sa Panginoon Diyos, I would like to do this right. Mm. And I'm sure pinagsisihan na ng papa nila yon. I hope lang siguro magkaroon ng opportunity for the father to say sorry to the kids, no? Malay mo nag-grieve yung kids, no? Or children dahil hindi naman nag-properly sorry si papa, right?
1: Mm-hmm.
0: Pero this is the best, learnings that your father would have na nagpakumbaba na siya at bumalik dito sa nanay niyo. I would like to believe, hindi na siguro maulit yung nagawa niya.
1: Dapat.
0: Oo, no? Oo. Kasi pong nagawa pa, talagang i-ano na natin. Ilagay na natin siya, idala na natin siya sa labas ng bahay. Diba?
1: Ipakulong na.
0: Correct. No, we don't need to help him na for those people who do not want to do the right things as well. So kung ako ikaw, Mrs., I would also do the same as you did.
1: Wow.
0: No? That's because I give advices to you. Pag mangyari yan sa akin, hindi ko na lang alam. Baka iba na pala yung advice ko sa sarili ko. Pero ang advice ko talaga sa iyo is, oo, do what is good and right. I would like to believe God is pleased. I would like to believe that you're doing a good testimony to your children to see, no, na you have forgiven your husband already.
1: Very, very noble decision, Ma'am Joyce, ano? Kasi, grabe, bow talaga ako sa kanya. Kung ako, hindi ko alam.
0: Yun na nga. Kaya sabi ko, ang advice ko sa'yo. Pero kung hindi ko lang alam, yun ba ang advice ko sa sarili ko?
1: Di ba? Oo. Pero very noble talaga. Ideal talaga. At tama yung sabi niya, kahit siya'y betrayed wife. Imagine, Ma'am Joyce, ba? Betrayed wife. So, I'm sure mga anak, maintindihan niyo po ang nanay ninyo. Kasi, imagine mo yun, Ma'am Joyce, iniisip pa niya yung vow niya, no? Nung kinasal sila, in sickness and in health. Wow! Di ba? Mapawaw talaga ako.
0: Tama ka nga dyan. Tama ka. Oo. Pero
1: Mm.
0: hindi niya sinabi ilang years sila nagkahiwalay, no?
1: Oo nga
0: Bakit
1: eh,
0: ganun
1: no?
0: kagalit yung anak niya? Baka naman siguro yung maliit pa yung mga anak nila, wala na yung lalaki, kaya nagagalit talaga yung mga anak nila. Di ba? Hindi na process, no? Baka kailangan din, pwede naman makaunselingan yung mga bata, no? Kung bakit napakatindi ng galit nila sa parent. O baka naman nakita nila yung kahirapan ng nanay nila.
1: Tama, oo. Yung kayod ng nanay para makapag-aral sila, di ba?
0: Pwede, pwede.
1: Yan. Nalala ko noon kasi nung buhay pa si Quicklem, di ba? Mayroon isang mga support group for the solo parents. Kasi kadami-daming mga wives na iniwan ng husband. So, ang ginawa po ni Quicklem noon ay ginawa po niya, sama-sama yan sila, mga 20 sila mga solo parents para hindi na alam mo yun, kung iba-ibang ano pa, pare-pareho naman ang issues. So,
0: sila na lang
1: pinagsama-sama.
0: Mag-advise-advise sa kanilang isa-isa.
1: Alam
0: Group
1: mo,
0: therapy.
1: Because of that support group, na tawag nila, hanggang ngayon, buhay pa yung support group nila, ang tawag nila ay metamorphosis.
0: Metamorphosis.
1: Yes,
0: ako rin,
1: metamorphosis.
0: mayroon biya, sa akin ngayon, mayroong humihingi na ganun. Dalawa nga yun eh, isang naghumihingi ng support group na lahat sila betrayed wife, kagaya ng texter natin. Yung isa naman is mga parents na who have difficulty with their children in their mental health. Humihingi naman ng support group. Hindi ko sila mag-group-group eh. Maybe I should really find time to group all of them, ha?
1: Hirap
0: Pero
1: rin
0: meron
1: ng
0: pa
1: this.
0: kasi, ako, oo, meron pa kasi akong ibang project, Ate Merlin, no? O sasabihin ko ito on air para talagang gagawin ko, no? Gusto ko gumawa ng cards with questions, no? Merong binibenta sa online, no, cards.
1: Okay.
0: Pero gusto ko gumawa ng ibang klaseng cards. Itong cards na ito ay questions, which means to say, as husband and wife, sa katagalan nating kasal, minsan hindi na natin alam anong pagkukwentuhan natin, ano ba yung pag-uusapan natin. So, these are question cards that you can ask each other about your marriage, about life, no, na hopefully hindi naman kayo mag-aaway dahil sa mga questions na ito. Tapos, yung isang set naman is between parents and your adult children. O kasi minsan din marami din ako mga parents, hindi ko alam anong tatanungin ko sa anak ko. Tahimik masyado, walang isasabi. No, pagkausap naman ng mga kaibigan, marami naman mga kwento. Pero pag ako ang kausap, walang kwento. So sabi ko, parang gusto kong gumawa ng mga cards.
1: Para
0: so hopefully,
1: kung yun ang pag-uusapan nila, kunyari, sa bawat araw.
0: Isa
1: diba?
0: Or dalawang questions, no? So hopefully, makagawa ako ng questions. Cards with parents, cards with spouse. Cards with kids pala, with young adult kids. Yeah.
1: Oh, that's a good idea, Ma'am Joyce. Sana as soon as possible, you can already make it.
0: Sana, sana. Oh.
1: Sana.
0: Pagdasalan niyo ako, ha? Marami akong project sa utak ko.
1: Or... Ilan pa yun? At least ako na ano ko na yung widow's mite. Diba?
0: Oh, na-establish mo na.
1: Establish na.
0: Ayan.
1: So, simple lang, Ma'am Joyce, eh, yung aking widow's mite, yung ministry na ng Lord sa akin. Ayoko masyado siyang technical, na meron siyang organizational chart. Hindi na ganun. Parang ano lang, fellowship lang siya, para hindi masyadong
0: support group talaga.
1: Oo. Halimbawa, Ma'am Joyce, natuwa ako dahil, halimbawa, yung mga taga Baguio, may sarili silang group. Marikina, may sarili silang group. At itong sa Davao, meron din sariling group. And na-encourage din ang mga churches na magkaroon talaga ng support group for widows, no? Tatuwa. Ayan. Ma'am Joyce, meron pang question number 7, ha? Sabi dito, Ma'am Joyce, simula noong nag-lockdown, 2 years po akong hindi nakapamasyal o nakapag-connect sa aking dating mga churchmates or classmates. Na-miss ko talaga sila. Kaya nitong medyo pwede nang nag-face to face, hindi pa rin ako pinapayagan ng wife kong lumabas with my friends. Ang sabi niya, natatakot pa rin siya dahil sa mukhang itong question na to ay matagal na, no? Parang takot na takot pa rin si wifey na lumabas siya. Sa totoo lang, nabuburyo na ako lagi sa loob ng bahay. Work from home po kasi ako, ano kaya ang ma-i-advise ko sa aking wife? Yan.
0: So that means to say, yung wife mo, mayroong mga fears. At yung mga fears na yun, kailangan natin explore, kailangan nating kalmahin yung mga fears niya. Kailangan natin ipakita scientifically na it's safe na lumabas. You just have to be cautious. Pag may umuubo, lumayo-layo ka konti, pwede ka naman lumabas. Pag hindi naman maraming tao, hindi magmask. Pag maraming tao, magmask ka. So meron lang siguro siya mga fears, no, na kailangan natin i-address. Kasi kung hindi mo i-address yung mga fears niya, palagi yan siya nasa likod mo, no, magbubuyog-buyog, no. So mahirap din. So kailangan natin i-explain. Bottom line, you know, sabihin mo sa misis mo na, Mrs., ang buhay ko ay nasa kamay ng Panginoon Diyos, no? Kung hindi naman papayag ang Panginoon Diyos na mawala ka pa sa buhay, ay maski na paano, andito ka pa rin, right? Pero maski na nasa bahay ka,
1: tama.
0: Talaga ay mawawala ka rin. So talagang we need to entrust yung buhay natin sa Panginoong Diyos, who is the greater being, you know, who is in charge of all things, lalo na sa buhay natin, who knows what's best for each one of us. So I hope na maa-address yung mga fears ng misis mo.
1: Ayan, here's another question. Ma'am Joy, sabi niya, nalilito po ako kasi wala po kaming emotional, sexual, mental intimacy, lalo na spiritually. Meron siyang karelasyon kaya hindi na rin ako emotionally, sexually attached or attracted to him. I feel rejected. Ano po ang gawin ko?
0: Number one, pwede kayo magpa-counseling, no? Lalo na ikaw. Kasi, syempre, painful masyado. Merong rejection, no? Merong feeling of abandonment. Merong ka pang grieving niya, no? At saka, it seems talagang wala nang silbi itong asawa mo, no? Walang emotional, sexual, mental, spiritual, lahat. Wala, ano? Zero na siya lahat, no? Pero hayaan mo, may pag-asa naman, no? So, number one, magpa-counseling ka. Ikaw mismo lang kung ayaw niya sumama. Number two, kung sasama naman siya, that will be well and good. Baka possible na hindi niya alam anong gagawin niya to be able to support you. Posible din naman yun. Possible na we need to teach him na these are the wrong things na ginagawa niya. Kailangan may magsabi sa kanya na, uy, mali kaya yan. Baka hindi niya alam. So, kailangan natin siya i-re-educate, no? At baka naman kailangan natin siya i-realign sa Panginoon Diyos na wala na yata yung fear niya of the Lord, na meron siyang accountability sa iyo, no? So, I hope that huwag kang mawalan ng pag-asa, seek some form of counseling.
1: Kasi Ma'am Joyce, madalas kasi mayroon pinanggagalingan, ano? There's always a reason why itong mga wala siya talaga yung emotional, sexual intimacy, mental intimacy. Baka yung pinanggagalingan niyang pamilya, wala po silang naramdaman na ganun sa kanilang magulang. At daladala po nila yon, mga itong nagtanong sa atin. I hope maintindihan mo po yan. Ang mahirap din kasi, dahil wala siyang makuha sa husband niyang ganun, wala na rin siyang maibigay. But I mean, sabi niya, I'm not attracted to him anymore. So, parang pareho na rin sila, Ma'am Joyce, di ba?
0: Yes, yes. Tama ka nga dyan. Oo. But again, sabi nga ni Ate Merlin, no? You need to also try to understand his point of view, and that can be helped through counseling.
1: So yun, mga kaagapay, ano, sa atin mong mga listeners, especially when it comes to marriage, ano, kanina nabanggit natin yung mga attack, ang mga strategies na ginagawa ni Satan. Isipin po natin, kaagapay, na kayo mag-asawa, hindi po kayo magkaaway, hindi kayo ba, anong tawag nun, kayo po ay magkakampi dapat, no? So I hope na sa atin pong pinag-usapan ngayon ay marami po kayong natutunan. And of course, doon sa mga binigay ni Ma'am Joyce ang advice sa mga nagtanong sa atin ay nakaka-relate din po lahat ng mga couples sa nakikinig sa atin ngayon. Ayan, Ma'am Joyce, your takeaway and then your closing prayer para po sa ating mga listeners. Ma'am Joyce, pag-pray nyo lang din. Ma'am Joyce, meron kasing ano, merong... may isang pastor na 2 months na siyang kumatos, ano? Laki-laki na ng bayad sa hospital. Nilipat na siya kunya sa St. Luke's BGC, nagkaroon siya ng utang na 3.8 million na. Tapos kailangan siyang ilipat. Nilipat siya sa PGH. Sa PGH naman may na-discover na ibang bacteria na ang antibiotics ay 4,600 ang isa. Wow. And he has to take it 6 times a day. So, ibig sabihin, 27,000 plus a day and then 14 days. So, Ma'am Joyce, pag-pray natin. So, samahan po natin si Ma'am Joyce at yung takeaway mo para sa ating mga couples.
0: Mm-hmm. We live in this fallen world, no? And in this fallen world, there will be sinful things that are happening around. Mm-hmm. And so, we need to be aware na the enemy is at war with us, mm-hmm. because we wanted to follow Christ's footsteps. So, I hope that you keep your marriage pure, holy, and at the same time that you stay away from all forms of temptations as well too. Shall we all bow down in a word of prayer? Huh? Our Lord, our God, nagpapasalamat po kami sa iyo because it is you who have first loved us that we know how to love other people. Mm-hmm. Sometimes, Lord, napakahirap to love our spouse, especially kung hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila. And so mm-hmm. we ask of you, Lord, to forgive us, and we ask of you, Lord, to intervene and help each one of us. That our joy will be from you, our strength will only come from you, and that we will have this hope that you will intervene and help our marriages. Lord, Father God, we remember this pastor who was comatose, who needs a lot of financial assistance. Oh Lord, we ask of you, Lord, that you will be the one to cleanse him from the top of his head to the tip of his toes. You will be the one, Lord, to remove and awaken him, oh Lord God. Remove all forms of bacteria and awaken him, oh Lord, from his present condition. And Father God, we trust in you that you, who is the giver of life, you will be the one, Lord, to help him and be out of this situation. We entrust to you, Lord, all the family members and relatives, and we entrust to you all the people who are helping him in one way or another. Bless their good hearts as well, true Lord. Thank you, Lord, because you are our Jehovah Rapha, the great healer. Thank you, Lord, because you will never leave this pastor nor forsake him. And thank you, Lord, because in you there will be hope. We commit all these things unto your hand in the name of Jesus Christ. Amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat pong nakatutok sa atin. At alam niyo po, ang program na Heartline Thursday Edition po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Salamat kay Phil Lagtapon, siya ang nag-a-assist sa atin every Thursday sa ating production tech. Muli, ito po ang inyong lingkod, Ate Merlin Guillermo.
0: At ako naman si Dr. Joyce Piapgol. Thank you so much for tuning in.
1: Maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa Heartline. God bless. See you again next time.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidente ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabon nito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM, dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan, take care, ka-care yan!
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagbalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 The Way FM. And syempre, kasama niyo po ngayong hapong ito dito sa ating biyahe. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Hello, hello rin syempre sa mga ka-express mate natin na nakikinig dyan. Nakaantabay kanina pang alas 5. Alas 5 ng umaga, ha? Pero syempre, doon naman sa mga kaka-on pa lang ng kanilang mga radyo. Yes, hello, hello rin po sa inyo. Sana kayo ay nagkaroon ng isang magandang araw. Hello, hello rin syempre sa mga nakatutok sa atin dyan via YouTube and Facebook Live. And syempre, para naman dun sa mga abala ngayong hapong ito. Abala dahil siguro sila ay naghahanda na ng kanilang hapunan. Garipig mamarinade na gayud so mga ulam ninda. Ayan, shout out po sa inyo. If this is your first time na marinig ang himpilang ito, kami po ay ang FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. And yan rin po ang ating YouTube channel and Instagram account. Kaya mag-subscribe ka na at mag-follow dyan, ha? Syempre, meron din po tayong official Facebook page sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At meron din po tayong contact number. Kung medyo hindi ka techie, okay lang yan. Text mo lang ang iyong mga shoutouts, mga greetings, messages, and song requests sa numerong 0998-843-0573. At syempre sa mga palaging connected sa internet, via mobile data man yan or wifi, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din po tayong group chat, ang Kirians Official GC.

Ngayong araw na ito, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong usual na stopovers. Hindi muna natin dadaanan ang Driver's Drops, Roots on Request, at ang theme tracks. Dahil ngayong hapong ito, naka-autopilot mode muna ang ating biyahe. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwede mag-song request. Comment mo lang yan or i-message yung mga contact information na nabigay namin sa inyo kani-kanina lamang para mapakinggan ang iyong paboritong awitin. Kaya huwag natin antayin pa, no? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes expressed ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Oras ganap na po, 6:29 in the evening.
5: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi, mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala. Kumusta po? Ngayon po ay June 4, 2026. Muli, ito po ang ating palatuntunan dito po sa FEBC 104.3 The Way FM Care, DWAY dito po sa Bicol, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Gabi-gabi po, inyo po matutunghayan, ganap na alas 6:30 ng gabi. Ngayong gabi po, ako ang inyong kasama ngayon, Pastor Abel Bausa ng UR Special International Ministries, Pilar Sorsogon Chapter. Kumusta ang araw, kapatid? Mga kapamilya, mga katrabaho. Sana po ay napagpala tayo ngayong araw na ito dahil ang Diyos ay laging mabuti. Amen. Bagamat may mga nasasagap tayong mga hindi maganda, kaguluhan sa politics, sa iba pang mga bagay na pero always pagtapos ng araw, sa gabi, kasama natin ang presensya ng Panginoon at napakaganda pong magbulay ng salita ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng nakikinig sa atin dyan sa radyo, sa inyo pong mga tahanan, sa anim na probinsya na buong Bicol, maging hanggang sa Zamar o sa Bohol, inaabot ng ating signal. At maging lalo na po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, sa YouTube, sa Instagram, maging po sa online streaming at sa ating messenger sa Carians Official GC. Ready na po ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Napakaganda po ng message ng Lord sa atin ngayong gabi. And I hope na tayo po ay mapagpala. Kapatid, ano po ba o sino po ba ang favorite athlete mo o yung paborito mong malalaro na hangang-hanga ka sa kanya? Kadalasan po kung sino ang ating hinahangaan, ginagaya natin, lalo na po sa mga kabataan. Kung sino yung favorite mong malalaro, ay sinusuot yung jersey, nagsusuot ng sombrero, nagdadamit ng damit niya. But that's just being human, normal po. Pero po sa buhay natin, there is someone we must all admire and imitate. Meron tayong napaka the best na dapat i-admire o gayahin sa ating buhay. Sino po ba ito? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, let me read to you ang ating text ngayong gabi. Mababasa po sa Book of Hebrews chapter 12, 1 to 3, verse 1 to 3. Sabi po dito sa English Standard Version, "Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against him, so that you may not grow weary or faint-hearted." Mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay pananampalataya natin ay inalintulad nung nagsulat ng Hebrew, Book of Hebrews, sa isang paligsahan o pagsali sa isang takbuhin. Kaya ho nabanggit niya po sa verse 1 na dahil tayo naliligid o napapanood ng napakaraming nanonood sa atin o witnesses, "Let us run thou with perseverance." Ang picture po nito ay marathon o yung takbuhan na paunahan. Hindi mabilis, pero ang importante po ay makatapos dun sa finish line. So, kung papansin ninyo, mga kapatid, siguro experience natin na ang buhay pananampalataya ay hindi madali. It's like running in life of faith that is so tiring sometimes. May mga pagkakataon na ang pananampalataya natin ay parang napapagod din tayo. Why? Kasi ang dami po nating mga challenges as we walk and run in the life of faith.
we encounter many challenges. Sa mga kabataan, isa ho, yung self-doubt. Kaya ko ba? Tutuloy pa ba ako sa pagsunod kay Lord? Or sometimes, my identity crisis. Sino ba talaga ako? Ako po ba talaga ay akong si ako? O kaya may mga questions sa pagiging pagkatao. Inferiority. Mas magaling sa akin yung iba. At ito, marami, tunog na, very trending ngayon, depression sometimes. Hindi ho exempted ang mga mananampalataya sa depression o pagkalungkot. Ang iba naman ay yung anxiety o pagkabalisa. Baka di ko kaya, baka kung ano mangyari. May mga takot na, kaya dahil sa takot, sabi nila, dito na lang ako. And another thing na pumipigil sa atin sa pagtakbo sa pananampalataya ay yung mga bad habits. Sometimes may mga nagagawa o ginagawa na hindi nakakatulong. And others are some bad influences, especially for the young people. That's why, mga kaibigan, we need to learn how to run with perseverance. Because ang kalooban ng Lord sa atin, nung tayo ay tinawag niya sa takbuhing pananampalataya, we are not just called to start and never finish the race, sabi nga po. Because God's will for us is to become winners, to become good finishers. We were born to be winners, born to win, ika nga. Because living in faith is not a sprint, but marathon. Yung pagsunod at paglingkod sa Panginoon ay hindi pabilisan. Ang usapan po dito ay patagalan hanggang sa makatapos ka sa hantungan na mayroong katagumpayan. So the challenge is how we can finish well in the race of faith that God has given us. Hindi ito para sa mga mabibilis pagkatapos tigil na. This is for those who are faithful, consistent, and persevering. So tonight, let me share to you some of the insights na makita natin dito, message, just 3 words for tonight from those verses na binasa natin. How can we become winners and good finishers in the faith that God has given us? Number one is for us to unload. The word is unload. Sabi niya po kasi sa verse 1, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Isang tabi daw natin, ilagak natin ang mga bagay na mabibigat, maging lalo na ang kasalanan. Kasi yan po ay nakakapigil sa atin sa maayos na takbuhin pananampalataya. Mapapansin niyo po na ang mga mananakbo sa marathon ay maninipis at magaan ang kanilang kasuotan. Walang tumatakbo na may pasan na isang sakong bigas o kamote o mabibigat na bagay. Iniiwasan nila ang tumakbo na mayroong mga sagabal. Doon tayo tinatawag ng salitang ito ng Panginoon na sa ating pagsunod, pagtakbo sa pananampalataya, may mga bagay na kailangan nating i-lay down, i-set aside, put down, and for us to run free. You cannot run with heavy things sa puso mo, sa isip mo, like yung mga bitterness, yung mga hatred, yung mga hinanakit, yung hindi pagpapatawad. Ang hirap tumakbo sa pananampalataya na may baon kang mabigat sa damdamin kasi nasaktan ka po. So, one examples of that para ilagak natin, iwanan na natin, ay yung pagpapatawad. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. And of course, sabi po dun sa ating binasa, anumang kasalanan na parang napakabilis na pumigil sa atin sa pagtakbo. So, whatever heavy things or sin na nagpapabigat sa atin, the word is unload. Put it down so you can run free sa pagsunod natin sa Panginoon. Are you heavily laden? Mabigat na ba ang takbuhin mo? Maybe marami kang dinadala, kapatid. Ilagak mo po sa Panginoon at
ikaw ay makakatakbo ng maayos. The third, the second word is endure. In-encourage tayo, let us run with endurance. Para makatagal tayo sa takbuhin ng pananampalataya, ang isang magandang gawin is to always remember the purpose of God for our lives. When things get tough in life, always remember that God has a purpose for you. Let us run with endurance the race that is set before us, sabi po doon. And the third thing na sinasabi niya po dito, mga kapatid, is consider Christ. Isipin natin daw si Lord Jesus Christ. Sa kabila ng bigat at hirap na kanyang natamo o dinaanan, hindi siya sumuko. Consider Him who endured from sinners such hostility so that you may not grow weary or faint-hearted. Grabe yung pinagdaanan ng Panginoon. Pero kita natin, siya talaga ang dapat gayahin natin, the champion of faith. He is the author and the perfecter of our faith na dapat natin gayahin. Hindi siya sumuko. Tinapos niya hanggang huli yung kanyang misyon. Tayo din mga kaibigan, tingnan natin lagi si Lord kapag ka nahihirapan tayo. Never giving up, looking to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Sinabi din yan ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 14, sabi po ni Apostle Paul, I press on toward the goal to win the prize. Kapatid, anuman ang takbuhin mo, may kanya-kanya tayo sa pananampalatayang binigay ng Lord sa atin. Ang encouragement ng word ngayong gabi is for us, one, unload kung mabigat. Ilagak natin sa Lord. Sabi ng Lord, kayong nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Kung kasalanan man, ihingi na ng tawad. Endure. And then, consider Christ. Isip-isipin natin lagi kung paano si Lord tiniis niya ang lahat at nagtagumpay siya. Nang sa gayon tayo po ay makatapos din na matagumpay. Because we are born to win. Salamat sa Lord sa kanyang mensahe. Ang papatuloy po tayo. Babalik po ako pagkatapos ng isang awitin. At kung kayo po ay nasa social media, ay makakapanood po kayo ng ilang paalala. Salamat po sa Panginoon.

Praise God. Maraming salamat po sa paalala yan at sa isang awitin na ating pong napakinggan. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Lord, dakilang Diyos naming Ama, salamat po sa salita mo na nahayag sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Tunay na sa aming pagsunod, pagtakbo sa pananampalatayang pinagkalaw mo sa amin, may mga challenges, may mga obstacles, sometimes may mga detour, o kaya mga nakakalihis na mga bagay. But Lord, thank you for reminding us with your words tonight na tingin lang kami sa iyo, tuloy lang kami. At ilagak namin ang anumang mga mabibigat sa buhay namin, ito man mga dalahin sa damdamin, sa isip, sa puso, o maging kasalanan na nagpapabigat sa aming pong pagsunod sa iyo. At kami ay buong tiyagang magpapatuloy na nakatingin sa iyo. Ikaw ang iniisip at ginagaya kung paano ka, Panginoong Jesus, nagtagumpay sa mga challenges and trials. Salamat po sa salita mo ngayong gabi. Idinadalangin ko po ang aking mga kasama ngayon, mga kapatiran na nanonood o nakikinig. Salamat po sa buhay ng aking asawa, Sister Sharon, at si Ma'am Dolce Bahado na nanonood ngayon. Pagpalain mo po sila, maging ang bawat isa na marahil ay silently listening now sa kanilang radyo, sa tahanan, ano man ang kanilang sitwasyon, gusto nang magpasuko sa kanilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, empower them, Lord. Encourage them, Lord. Remind them, Lord, of your promises, O God. Of your purposes for their lives. Thank you, Lord, na hindi mo kami kailanman iniiwanan o pinababayaan. Saan man po ang aking kaibigan ngayon, saan mang dako na nanonood, whatever situation naroon siya, samahan mo po siya, Lord, at bigyan ng katagumpayan. Salamat po sa mga salita mo. Inasamba ka po namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, mga kapatid. Ang bilis po ng oras. Patapos na po tayo. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Napagsaluhan natin ang salita ng Diyos bago tayo matulog ngayong gabi. Napakasarap po at tunay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sana po'y napagpala po kayo. Maraming salamat sa panunood. Ma'am Dolce Bahado, thank you po ma'am. Kumusta po kayo? My wife, Sister Sharon, and our children there. And the rest who are probably watching na hindi ko pa nakikita sa notification. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ako po ang nakasama ninyo, Pastor Abel Bausa. Ito po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkin ninyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
7: Akuin muna.
6: Diba?
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
10: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayos.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
11: Ang ating pong oras is 5:37 in the morning.
4: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

isang pinagpalang umaga po muli sa inyo kaibigang kakaroon. Welcome na naman po tayo sa mabugang panalangin dito sa K104.3 The Way FM. Ako po ang inyong coach, Pastor Ben Fernandez Jr., ang makakasama po ninyo sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw ay may kahilingang panalangin, pwede kang makipag-ugnayan sa aming telepono. Numero 0998-843-0573. Pwede ka ding mag-message sa ating social media platforms, FB K104.3 The Way FM, o sa YouTube naman po K104.3 The Way FM, at sa Instagram K104.3, o mag-chat sa ating Korean Official GC. Tuloy po tayo sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ayon po sa isinulat ni San Juan sa John chapter 14, mula po sa 10 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ganito po ang pagkahayag sa 10. Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa galing aking sarili. Ang Ama'y sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniniwala kayo sa akin. Ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayon yung maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinabi ko na ito sa inyo, ang nananal sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko ag higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparanglan ang Ama sa pamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilihiling ninyo sa pangalan ko. Purin ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo, Panginoon. Muli namin hinihilingan yung patnubay pangunguna sa aming pong pagbulay-bulay ng mga salita mo. Hayaan mo po na yung muli ay makita namin ang iyong kalooban at ano namin maunawaan kung gaano kahalaga ang aming oras na kasama ka, makinig ka sa pananalangin. At lalo tigit, Panginoon, sa pangako mo sa pamagitan ni Jesus, ang lahat naman po ay iyong ipagkakaloob. Ayon lamang sa iyong kalooban. Salamat ng marami. Lahat ng ito'y o Diyos, dalangin ko, kailangan namin sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. So pray in Jesus' name. Manalangin sa pangalan ni Jesus. Sabi nga po sa John 10:30, ako ang atama ay isa. Why pray in Jesus' name? Bakit po? Because Jesus has gone back to the Father. Our faith in Him is also our faith in God. So whatever Jesus did as a human, we can do also. Katotohanan nga po, magagawa po natin masigit pa dahil mismo ang Panginoon Jesus ay nagsabi po dito po sa verse 12, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father. So napakalinaw po dito po sa talatang ito. Minsan sinabi niya sa Tagalog, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. So, why we pray in Jesus' name? Because Jesus has gone back to the Father. Our faith in Him is also our faith in God. The reason we can do what Jesus did and more, kung natin magagot niyong kikit pa, because dahil sa Kanya mismo, because of Him. Jesus speaks for us. Sabi nga po ng ating Panginoon, He speaks for us before the Father. And we are never alone in our undertakings. Hindi po tayo nag-iisa. Meron po tayong Diyos na kasama dahil pinangako niya yan. At dahil dito, because of this, nothing is too great for us to do. There is no problem too heavy that we can't bear it, because our God is greater than anything or problem. Tama nga po yung isang awiting, mga unang awitin ng Kristiyanong awitin, sabi niya, there is no problem too big that He cannot solve it. There is no mountain too tall that He cannot move it. May magagawa po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya mga kapatid, ano man po ang ating mga dalain sa buhay, ano man po ang ating hinaharap sa buhay, ano man ang mga darating pa sa buhay,
ang Panginoon ay lagi nandiyan sapagkat siya ay kasama. At ang siya at Ama ay isa. Ang ating dalangin ay tunay na kanya napapakinggan. So another reason why we pray in Jesus' name, because whatever we ask the Father in the name of Jesus will be afforded a hearing. Nakikinig ang ating Panginoon. Sabi nga po sa verse 13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Sa Tagalog, sabi po, at anumang hilingin niyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama at sa pamagitan ng Anak. At may tuloy pa nga sa 14, gagawin ko ang anumang hilingin niyo sa pangalan ko. So, yung salita pong word, whatever, dito po, whatever you ask, yung salitang whatever, here is not an all-inclusive. God will grant only that which in accord with His holy nature and glorifying to Him. Ayon po sa kanyang kalooban, hindi naman po yung pangkalahatan. Thus, we do not pray in Jesus' name that we win kung ano man mga kailangan, mga sugal, o mga bagay na gusto natin gawin for our own interest. Hindi po. No? Even Jesus said, na sinabi sa verse 14, if you ask anything in my name, I will do it. Jesus is a holy, so there is no space for any evil doing in Him. Hindi po yung mga bagay na hiling natin na pansarili o mga masamang hangha, hindi po. Kundi ayon lamang sa nature ng kabanalan ng ating Panginoon at yung makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So, He will not bless any injustice or the abuse of others. No sin is acceptable to Him, though He will accept any sinners who repent. When we pray in Jesus' name, in accordance to His will. So maging simpleng panalangin natin, Lord, You are truly righteous and just, and yet forgiving and loving to us. Though at times we doubt and sins against You, You're always there. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin. May Your name be glorified, be honored. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Yes, purihin ang Panginoon.

Magpagpuli po tayong sasamahan sa panalangin ni Pastor Joey Luzes para sa ating bansa at iba pang mga mahalagang panalangin. Samahan po natin ang panalangin ito.

tayo'y dumako sa ating panalangin ngayong umaga. Diyos na mabuti at tapat sa lahat po ng panahon, ako'y patuloy na papasalamat sa iyong biyaya, sa iyong katapatan sa iyong mga buhay, sa iyong patuloy na pagsundo sa iyong pangailangan, sa iyong patuloy na pagtagtugon sa iyong madalangin. Salamat nga Panginoon.

pagkakataon na makapag-aral po ng libre ang marami po sa mga kabayan. Salamat nga Panginoon sa iyong patuloy na paggabay sa mga tagapanguna ng sektor po ng edukasyon sa ipong bansa. Sila po ay inyo pong ginagamit upang patuloy matugunan ang pangailangan ng aming mga mag-aaral sa bawat sulok ay pong bansa. Patuloy kaming dumadalangin po sa Panginoon ay kayo po ay patuloy pong magpakayag po sa kanila. Patuloy mo silang tulungan, bigyan Panginoon ng mga plano at kaisipan Panginoon na makakatulong upang patuloy na kilang Diyos na may angat ang kalidad po ang dakasya sa ipong bansa. Alam mo na yung Panginoon na marami po yung hamon, marami po mga hamon Panginoon ang naranasan po namin. Kaya dumadalangin po kami sa Panginoon ang intervention. Giling po namin pati yung pagkilos na makagawa po ng mga magandang mga programa at intervention Panginoon ang mga tagapanguna ng sektor po ng edukasyon Panginoon upang ang bawat mag-aral Panginoon ay tuloy na matuto at bihanda Panginoon sa pagharap po nila ng buhay. Dalangin po namin Panginoon patuloy mong ihanda ang mga paaralan. Sa nalapit Panginoon po bukas po ng bagong eskwela. Dinadalangin po namin Panginoon patuloy mong ihanda nawa ang mga guro sa kanila pong sinumpang tungkulin. Prepare their bodies, Lord, their mind, their soul, their spirit, Lord. Na kanila pong magampanan po ng buong husay at buong katapan ng kanilang mga tungkulin. Dinadalangin po namin Panginoon patuloy mong pangusap po sa kanila. Continue, Lord, to refine their character, Lord, na hindi lang po sila makapagturo intellectually, kundi Panginoon, makita sa kanilang buhay ang isang asal at asal Panginoon na nakalulugod po sa iyo. Nadalangin po namin Panginoon, patuloy niyo pong pagkilos sa lahat po ng mga paaralan. May layo Panginoon sa mga temptations, distractions, Lord, na maaaring makasagabal sa pag-aaral po ng mga bata. Nadalangin po namin Panginoon, maging bukas na ang mga paaralan sa Ebanghelyo upang patuloy Panginoon may bahagi ang iyong mga salita. Nang sa ganun Panginoon ay patuloy po magkabayan ng mga mag-aaral na makilala ka, lumago sa iyong paglilingkod sa iyo at higit sa lahat Panginoon makasunod sa iyong kalooban. Lalaking po namin Panginoon patuloy mong tulungan ng mga magulang sa kanila paghanda Panginoon ng mga pangalan po ng kanilang mga anak. Kaya nga Panginoon, so pwede po mag-provide ng kanilang mga pangailangan, kaya po magkasunod Panginoon ng mga pangalan po ng kanilang mga anak. We pray, Lord, for blessing upon parents, Lord, na sila po ay magkaroon po ng sapat na financial, Lord, upang matugunan ang pangalang po ng mga anak, Panginoon. We even pray, Lord, for those students, Lord, mga mag-aral, Panginoon, na papasok sa kanilang eskwela. Na ngayon pa lang, Panginoon, dalangin po namin pati paghanda po sa kanila. Magkaroon nawa ng excitement, ng desire, Lord, ng passion, Lord, for learning. Sapat, Panginoon, alam po namin na hindi dapat masayang ang mga pagpapagal na ito ng mga guro at mga magulang bagay ng komunidad Panginoon kanilang kinabibilangan. We pray, Lord, for your continuous presence, Lord, in the lives of these children. Nanawa po ay sila po ay makakalala po sa iyo. Lumakad Panginoon sa mga salita at patuloy Panginoon tumugon sa iyong nais Panginoon sa kanilang mga buhay. We pray, Lord, that you continue, Lord, to use the sector of education, Lord, na patuloy pong may bahagi yung mga salita Panginoon na ikaw ang maging sentro ng kanila po mga pagtuturo upang sila Panginoon ay lumaki na merong pagkatakot Panginoon sa iyo. We pray, Lord, na tulungan mo nawa mga mag-aaral na huwag pong tularan at huwag pong ma-discourage Panginoon sa mga nangyari Panginoon sa ipong bayan. Saka mga nangyari po sa ipong mga government officials, Lord, sa mga issues Panginoon ng corruptions at mga bagay po hindi po maganda. Lord, I pray na sa mga eskwelahan pa lang, Panginoon, ay mahubog nawa ang mga mag-aaral sa tamang asal, sa katapatan sa paglilingkod, at sa lahat ang magdakot po sa iyo. We pray, Lord, na patuloy ang palayan po ang ipong bansa sa gitna po ng mga hamon na ipong nanginaharap po ngayon. Nawa po ay patuloy pong kumilos po kayo, Panginoon. Kumita mo nawa ang iglesia upang patuloy magbahagi ng mga salita po ninyo. We pray, Lord, for our government leaders, Lord, na nawa po ay makita po nila, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, sa iyo. We pray, Lord, na ingatan niyo pa ang bayan. We pray that you will intervene, Lord, sa gitna po ng mga circumstances na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam po namin na meron mas malawak na layunin, Panginoon. We just want, Lord, to pray that you continue to strengthen us, strengthen your church, your people,

0: pinong ipagnanlakas sa kapayapaan, Panginoon, na mapagtagumpayan, maghamong ito sa iyong mga buhay. Pagpalain niyo po ang iyong bansa, it's the Lord, ay patuloy po makilala kayo sa bawat sulok ay iyong bayan. Muli, pinapasalamatan ka po namin at pinabalik po namin sa ulat papuri sa kinang ng pangalan na Jesus. Amen.
1: Patuloy po tayo sa pananalangin. Ama, upo, pinagkakaisan po namin ang mga dalangin ito, ang edukasyon, ang bansa, at kasama na rin po, Panginoon, dalangin namin ang aming ang iyong iglesia. Patuloy po ang dalangin ng iyong lingkod ay pagkaisahin mo, patuloy mong pangunahan at dumating sa panahon na talagang iisang katawan na ikaw ang siyang hari, ikaw ang siyang tinataas. Gamitin mo ang lahat ng mga opportunity for this desire, Lord. Kasama na po ang aming radyo, Panginoon, itong The Way FM, Lord, upang sa noon ay maabot ang bawat mga magagawat kapatid sa hangarin ng pagiging isa sa layunin ng pagdadala ng mabuting balita hanggang saan lahat ay makarinig sa iba-ibang kaparaanan at kaiba-ibang mga kaloob na pinigay mo sa mga iglesia. Kaya di, Panginoon, itong darating pong June 15, patuloy po namin itinataas sa iyo, Diyos, itong panawagan para sa aming bansa at sa aming lugar for a call, for a prayer of repentance. Ikaw na po manguna, magiging ang mga taong gagamitin mo at ang bawat isa na magkaroon ng kapakubaan upang maging kabahagi po sa pagkito naman ang nais mo. Dahil alam namin ang aming mga shortcomings, pagkukulang at aming mga dalahin. Kaya we entrust everything to you, Lord. Maging ang panahon, maging ang provision mo sa lahat-lahat. At maging ang pananalangin na ng bawat sa ng aming mga kasamahan sa kagaruhian. Yung aming panalangin ay patulaming maging priority ng buhay namin sapagkat ito ang aming hininga. Salamat ng marami. All things truly, Lord, be us in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Inabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam dito po sa programang Mabungang Panalangin. Ako ang iyong nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. of Si Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church. Kung kayo po muli ay naghahanap pa ng lugar kung saan kayo ay mas makakilala pa sa ating Panginoon Jesus, pwede po kaming bisitahin dito sa aming bahay-sambahan sa Soul Subdivision ng Bitano Legazpi City. At nagpapasalamat din tayo sa ating nakasama sa technical side, sa Dimon, at susunod na po ang oras na Pilipinas. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Hesukristo. God bless us all. And realize at last.
2: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request. Care 104.3 DWAY FM o mag-email sa info@dway.febc.ph.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, mahigit 1.6 milyon ng mga bata nakatakdang bumalik sa eskwelahan sa Lunes. Siyam na albayanong nagtapos sa PMA nagbigay ng courtesy visit kay Governor Noel Rosal. 76 out of school youths nakiisa sa Preventive Education and Advocacy Program on Drug Abuse. At Pilar Municipal Police Station mas pinaigting ang kampanya kontra illegal na pangingisda. At ngayon sa mga detalye, mahigit 1.6 milyon na mga bata ang nakatakdang bumalik sa eskwelahan sa buong rehiyon sa pagbubukas ng klase sa darating na Lunes, Hunyo 8, 2026. Kaugnay nito, nakahanda na ang Department of Education o DepEd sa pagbibigay toon sa inklusibo at mas dekalidad na edukasyon. Inaasahan ng DepEd Bicol ang kabuang 1,638,086 enrollees para sa school year 2026-2027. Ang enrollment activities ay nagsimula noong June 1 hanggang June 5, kasabay ng isinagawang brigada eskwela bilang bahagi ng paghahanda sa mga paaralan sa bagong academic year. Ayon kay DepEd Bicol's Policy Training or Planning and Research Division Planning Officer Mercy Castillo, tinataya umano nila ang enrollment ay aabot sa 891,456 learners sa kindergarten hanggang grade 6, 517,603 naman sa junior high school at 229,027 sa senior high school. Naiulat din ng DepEd ang aabot sa 302,917 na early registrants na mula sa kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11. Sa kabila nito, inaasahan ng kagawaran na aabot sa 1,330,000 na dagdag na estudyante ang magkukumpirma sa kanilang enrollment sa panahon ng enrollment period. Habang mataas pa din ang kabuuang enrollment sa taong ito, napansin ng DepEd ang pagbaba nito sa halos 200 or 2,000 na learners kumpara sa nakaraang taon. Ang naturang pagbaba ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority ay iniuugnay sa mababang bilang ng mga bata na nakakaabot naman sa edad na angkop sa kindergarten. At para matugunan ang isyung ito, may ipapatupad na mas flexible na enrollment policies ang DepEd. Sa ilalim ng DepEd Order 15 Series of 2025, ang mga bata na aabot sa 5 taong gulang sa pagitan ng November 1 at December 1, 2026 ay maaari pa ding ipasok sa kindergarten basta't meron silang 1 taon na nakumpleto sa Early Childhood Care and Development Program.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, susundin ang 3-term academic calendar na nakapaloob sa DepEd Order 9 Series of 2025, kung saan ito ay mula June 8, 2026 hanggang April 8, 2027 o kabuang 201 school days. Nanawagan pa din si Castillo sa mga magulang at guardians na ipatala ang kanilang mga anak sa unang linggo ng Hunyo para masiguro at maayos ang pag-organisa sa pagbubukas ng klase. Gayunpaman, kung meron manong late enrollees, ay kanali pa din itong tatanggapin kung kinakailangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, siyam na albayanong nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA ang bumisita kay Albay Governor Noel E. Rosal. Ang siyam na albayanong nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA Class of 2026 bilang courtesy visit sa Dignitaries Hall kamakailan. Dala ang pangalang tagapagtanggol ng lahing Dakila at Marangal kung saan sila ay nagtapos sa isinagawang commencement exercises ng PMA Talang Dangal Class of 2026 na isinagawa sa Fort General Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City noong May 16, 2026. Buong pagmamalaki namang ipinagdiwang ng probinsya ang kahangahangang naabot ng mga albayano na sina Lieutenant or Second Lieutenant Joy Red Flores, ng Philippine Air Force, UAS Albay, Second Lieutenant Mark Jamel Buban Kaluban, Philippine Air Force sa Malinaw Albay, Second Lieutenant Kailin Morata Gulingko, Philippine Air Force mula sa Tabaco City, Second Lieutenant Oden Carlo Cadasio Caño, Philippine Air Force mula sa Malinaw Albay, Second Lieutenant Francis John Ibuenga Liansana, Philippine Air Force mula sa Dragalbay, Second Lieutenant JP Petero Precioso, Philippine Army mula sa Libon Albay, Ensign Gabriel Consuegra 14, Philippine Navy, Tiwi Albay, Ensign Neil Andre Recodig Relieve, Philippine Navy mula sa Pulangi Albay, Ensign Lucky Jean Senora Pininoy, Philippine Navy mula sa Ligao City, Albay. At ang mga bagong talagang opisyal ay isang patunay ng katatagan, ng disiplina at ang hindi matitinag na pag-ibig sa bayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, 76 na out-of-school youths mula sa 14 na local government units sa Albay ang nakilahok sa Preventive Education and Advocacy Program on Drug Abuse na isinagawa kamakailan sa Farmers Auditorium sa Kamalig, Albay. Layunin ng naturang aktibidad na palakasin pa ang pagiging may alam at responsable sa paggawa ng mga desisyon habang itinataas ang kamalayan patungkol sa masamang epekto ng illegal na droga. Nakiisa naman ang mga participants sa interactive lectures and workshops na naghihikayat ng pagkakaroon ng positibong pagpipili at malusog na pamumuhay. Tinalakay naman sa naturang aktibidad ang tungkol sa drug abuse prevention at youth empowerment ng mga tagapagsalita mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 5, the Department of Interior and Local Government Office, the Provincial Health Office at ang Philippine Drug Enforcement Agency Albay. Nagbigay ng mga praktikal na impormasyon at gabay ang mga tagapagsalita para makita ng mga partisipante ang panganib at makagawa ng mga responsableng desisyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang naturang aktibidad ay nagtapos sa role-playing presentations ng mga partisipante na nagpakita ng kaalaman at natutunan mula sa mga sessions habang binigyang pansin ang pananatiling drug-free na miyembro ng kanilang mga komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, pinagtibay ng sangguniang panlalawigan ng Albay ang pagkakatalaga kay Engineer Karen Olayres JD bilang pinuno ng Albay Human Settlement Office sa isinagawang 44th regular session nito. Ang mosyon ng pagkakatalaga ay inendorso ng Committee on Laws, Rules and Oversight Chairperson and First District Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz na inaprobahan naman unanimously ng mga miyembro ng sanggunian. Ayon kay Olayres, plano niyang magkaroon ng Provincial Local Housing Board para mapatatag ang koordinasyon ng mga programang pabahay at maging ng mga polisiya sa mga local government units sa buong probinsya. Binigyang diin din ni Olayres ang pangangailangan sa land banking at pagbili ng mga lupa. Hinimok din niya ang mga LGUs na tukuyin at isecure na ang mga lugar para sa mga housing projects na naaayon sa komprehensibong land use plans. Pinasalamatan din ni Olayres ang sanggunian sa pag-aproba sa kanyang pagkakatalaga at sa tiwala sa kanyang pangunguna sa opisina. Ang nasabing inisyatiba ay inaasahang magsusuporta sa pagsisikap ng probinsya na mas mapaganda ang housing, planning and development para sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagkaroon naman ng makabuluhang pagtitipon ang PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated o OLCFI kahapon sa pangunguna ng national advisor nito na si Mrs. Mary Rose Nartates. Nakihalubilo siya sa 7 batang scholar ng PRO 5 Tanglaw Diwa na tumanggap ng mga school supplies at grocery items mula sa OLCFI bilang bahagi ng Love in Action activity ng grupo. Sa temang Offering Love and Care to Every PNP Family, namahagi rin ang OLCFI ng mga medical equipment tulad ng BP apparatus at nebulizers sa mga personnel ng iba't ibang units sa PRO 5. Bukod dito, nabigyan ng medical at financial assistance ang 27 personnel na may malubhang karamdaman. Mainit na sinalubong ng Team Kasurog ang OLCFI sa pangunguna ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Mrs. Rosalie Miranda, PRO 5 Advisor at OLCFI Advisor at Mrs. Teresa Bausa and PRO 5 OLCFI President.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mula sa Pilar Sorsogon, dalawang individual ang naaresto dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 2020-02-E, Section 54, na nagreregula sa paggamit ng compressor, self-contained or scuba underwater breathing apparatus at iba pang katulad na kagamitan sa paghinga sa o paghinga sa pangingisda. Bandang alas 8:10 ng umaga kahapon isang araw, Hunyo at 3, nagsagawa ng Seaborne Patrol Operation ang mga tauhan ng Pilar Municipal Police Station kasama ang Bantay Dagat at MAU LGU Pilar Sorsogon. Sa operasyon, nasabat ng mga otoridad ang isang motorized bangka sa katubigang sakop ng Pilar Sorsogon na sinakyan ng dalawang crew na gumagamit ng air compressor o scuba apparatus sa illegal na pangingisda. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Pilar Municipal Police Station habang ang mga naarestong individual ay dinala sa Rural Health Unit ng Pilar para sa medical na pagsusuri at tamang disposisyon. Patuloy na pinaiigding ng Pilar Municipal Police Station, katuwang ang mga ehensya, ang mga maritime patrol operations upang maprotektahan ang yamang dagat at matiyak ang pagsunod sa mga batas pangisdaan at pangkalikasan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nakatanggap na ng nasa kabuuang 553 accredited child development workers or teachers o ACTWTs ang kanilang mga inisyatibo para sa unang quarter ng taong 2026 mula sa pamahalaang panlalawigan ng Albay nitong ikalawa ng Hunyo. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at mahalagang papel sa pagbibigay ng dekalidad na early childhood education sa buong lalawigan. Bawat isa sa mga benepisyaryo ay tumanggap ng 4,500 pesos bilang kanilang inisyatibo para sa unang quarter ng taon na ipinamahagi sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO at Provincial Treasurer's Office. Ayon sa PSWDO, mahalaga ang kontribusyon ng mga CDWTs sa paghubog ng kaalaman, kasanayan at pag-unlad ng mga batang albayano sa kanilang pag-aaral. Ang inisyatibang ito ay salamin ng patuloy na pagpapahalaga ng pamahalaang lokal ng Albay sa mga frontline educators sa buong lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase, isinagawa ang 19 na araw ng 20-day tutoring at parenting sessions kahapon sa ilalim ng Tarabasa Tutoring Program or TBTP ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Bicol sa Victory Village Elementary School sa Legazpi City. Ang tutoring sessions ay isinagawa para sa 25 mga bata sa pangunguna ng mga student tutor mula sa mga katuwang na State Universities and Colleges or SUCs tulad ng Bicol University at Daraga Community College. Kasabay nito, nagsagawa rin ng parenting session sa mga magulang ng mga bata ang mga youth development workers na mula rin sa parehong SUC partners ng ahensya. Isa ang nasabing paaralan sa mga piling implementing elementary schools sa lungsod na layuning palakasin ang kahandaan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagkatuto bago ang pagsisimula ng klase.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagkaloob ng mga sariwang gulay ang mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang lumikas dahil sa banta ng Bulkang Mayon at kasalukuyang nananatili sa San Antonio Evacuation Center sa Tabaco City. Ayon sa DSWD Bicol, umaabot sa 7.5 kilos ng ampalaya at 4.7 kilos ng okra ang ipinamahagi ng mga partner beneficiaries mula sa barangay Pinagbubong para sa 22 pamilya. Sinabi ng ahensya na nakatutulong ang inisyatiba sa pagdagdag ng masustansyang pagkain para sa mga evacuee at pagpapagaan ng kanilang gastusin habang nananatili sa evacuation center. Ito ay bahagi ng layunin ng Project Lawa at Binhi na palakasin ang seguridad sa pagkain at hikayatin ang mga komunidad na maging mas handa at matatag sa harap ng mga sakuna.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ng press conference kahapon ang Department of Health Bicol Center for Health Development or DOH Bicol CHD para palakasin ang kampanya sa pag-iwas sa dengue, prostate cancer at hikayatin ang bawat partisipante na makilahok sa blood donation program. Ang naturang press conference ay pinangunahan ng Philippine Information Agency Camarines Norte at dinaluhan ng iba't ibang resources resource persons mula sa DOH Bicol CHD at ng mga kagawad ng media.
1: Paretang Bicolandia.
0: Formal nang inilunsad ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD, katuwang ang World Health Organization or WHO, ang programang proteksyon para sa alta presyon o PPSA kamakailan sa Tabaco City. Layunin ng PPSA na palakasin ang kampanya laban sa hypertension o alta presyon sa pamamagitan ng maagang pagsusuri, tamang diagnosis at tuloy-tuloy na paggamot sa mga pasyente. Bahagi ito ng pambansang layunin na mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay dahil sa cardiovascular diseases pagsapit ng 2028. Ayon sa datos ng DOH, noong 2025, isa sa bawat limang Bicolano ang may alta presyon. Karamihan sa mga nasa panganib ay hindi pa alam ang kanilang kondisyon at marami rin ang hindi nakakatanggap ng sapat na paggamot. Binigyang diin ni DOH Bicol OIC Assistant Regional Director Dr. Ray Miliena ang kahalagahan ng matibay na pagtutulungan ng mamamayan, komunidad at iba pang sektor upang mapanatili ang magandang kalusugan ng mamamayan. Nagpahayag naman ng suporta si Tabaco City Mayor Reynaldo B. Bragais para sa pagpapaigting ng kampanya laban sa alta presyon. Samantala, tiniyak ng WHO Philippines, Philippine College of Physicians Bicol Chapter, Philippine Society for Hypertension Bicol Chapter at iba pang katuwang na organisasyon ang kanilang suporta upang mapalawak ang kamalayan ng publiko at mapabuti ang pangangalaga sa mga may hypertension. Patuloy namang hinikayat ng DOH ang publiko na regular na magpa-check ng blood pressure, mamuhay ng malusog at makiisa sa kampanya para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isinagawa naman ang payout para sa ikalawang batch ng Emergency Cash Transfer o ECT program kahapon ng Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa mga magsasakang naapektuhan ng muling pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Kabuang 148 na magsasaka mula sa bayan ng Daraga Albay ang tumanggap ng ayuda. Kabilang dito ang 18 benepisyaryo mula sa Barangay Alcala, 36 mula sa Barangay Banyadero, 34 mula sa Barangay Bujaw, 41 mula sa Barangay Matnog, 16 mula sa Barangay Miisi, at 3 mula sa Barangay Salvacion. Bawat benepisyarya ay tumanggap ng 10,230 pesos habang may kabuang 1.5 million pesos na pondo naman ang inilaan para sa naturang programa.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Naitala pa rin ang patuloy na pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Para naman sa Sismit o Sismicity na sa 23 na volcanic earthquakes kabilang ang 10 volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 67 minuto ang haba, nakapagdala rin ng 290 na rockfall events at 2 pyroclastic density current signals o USON. Nakikita pa rin ang banaag sa tuktok ng bulkan. Samantalang meron din pong 1,909 na tonelada ng sulfur dioxide flux at meron ding 500 meters na taas mula sa crater na plume na may katamtamang pagsingaw na napadpad sa Hilagang Silangan at Silangang Hilagang Silangan. Nagkaroon din ng panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa Hilagang Silangang bahagi nito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyan na panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Baretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito po ang mula sa DOST Pag-asa. Para po sa araw na ito ng Biyernes, Hunyo 5, 2026, ang pangkalahatang lagay po ng panahon sa Bicol Region kung saan sakop ang Legazpi City ay inaasahang maliwalas na may mainit na panahon or generally fair na may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms tuwing hapon o gabi. Bahagya din po magiging maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga isolated na pag-ulan or thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay inaasahang nasa 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius na maaaring mas mataas ang mararamdamang init dahil sa heat index. Ang hangin naman po ay magiging mahina hanggang sa katamtaman na ihip mula sa timog. Ang dagat naman po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Sa iba pang bahagi ng bansa, ang Northern at Central Luzon naman ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng southwest monsoon o habagat. Ang rehiyon ng Ilocos, Zambales at Bataan ay apektado ng mabigat na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Sa Metro Manila naman at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang magkakaroon ng maulap hanggang sa maulap na may tsansa ng pulupulong pag-ulan dulot ng habagat o isolated thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao naman ay pangkalahatang maganda at maaliwalas ang panahon maliban sa mga panandali ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa Aklat ng Mga Awit 32 verse 6. Kaya ang lahat ng matapat ay manalangin sana sa inyo habang may panahon pa. Kung dumating man ang kapighatian na parang baha, hindi sila mapapahamak. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, Hunyo 5, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.
1: Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Security Council.
3: Papasang Anti-Political Dynasty Bill, susuriing mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago lagdaan bilang batas.
2: At sa kalakalan, Pangulong Marcos Jr. inatasan ang Department of Energy na ayusin ang problema sa supply ng kuryente. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nabigo ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028 sa ginanap na botohan sa United Nations General Assembly, tinalo ng Kyrgyzstan ang Pilipinas matapos ang apat na rounds ng botohan. Nakuha ng Kyrgyzstan ang 142 boto habang 49 naman ang nakuha ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na makakaupo ang Kyrgyzstan sa Security Council. Bago ang eleksyon, aktibong nangampanya ang Pilipinas para sa pwesto at inihayag ng administrasyon na nais nitong isulong ang kapayapaan, seguridad at kooperasyon sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng pagkatalo, sinabi ng Department of Foreign Affairs na mananatiling matatag ang suporta ng Pilipinas sa mga adhikain ng United Nations, kabilang ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapalakas ng ugnayan sa ibang bansa. Ang United Nations Security Council ang pangunahing lupon ng UN na may kapangyarihang magpasya sa mahahalagang usapin tungkol sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Lang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang anti-political dynasty bago ito pirmahan bilang bagong batas. Ito ay sa harap ng pagpasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ng kanilang bersyon ng anti-political dynasty bill kung saan pagbabawalan maluklok ng sabay-sabay ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasama titingnan ng Pangulo ang ipapasang bersyon ng Senado. Tiniyak ng Malacanang na magiging isa ang anti-political dynasty bill sa mga priority bills dahil nais ni Pangulong Marcos Jr. na maipasa ang ganitong uri ng batas sa panahon ng kanyang pamumuno. Mariinding itinanggi ng Malacanang na hindi pipirmahan o i-veto lang ng Pangulo ang panukala kapag nakapasa na ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso dahil ang kanyang pamilya mismo ang posibleng tamaan dahil sa mahabang kasaysayan sa politika ng kanilang angkan. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang alegasyon na anya'y galing lamang sa mga taong puro negatibo ang sinasabi tungkol sa Pangulo. Binigyang diin ni Castro na mismong ang Pangulo ang nakipag-usap sa isang LEDAC meeting kay Senadora Risa Hontiveros na may akda ng Senate version na tutukan ang anti-political dynasty bill upang mapagtibay na ito bago matapos ang kanyang termino sa 2028.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, investigasyon sa 18 Marines muling bubuksan ng National Bureau of Investigation. NBI Director Melvin Matibag handang humarap sakaling ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Muling bubuksan ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagsisiwalat ng 18 dating Marines na ilang personalidad ang tumanggap umano ng pera mula kay dating ACO Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sa press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na muling itutuloy ang fact-finding investigation makarang lumapit ang isang kaanak ng Marines sa NBI na nagsiwalat di umano na binayaran ang 18 Marines kapalit nabanggit ang kanilang testimonya. Inihayag ni Matibag na nakatanggap ng impormasyon ng ahensya na umano'y nagbigay ng suhol si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor sa 18 ex-marine ng 5 milyong piso upang magbigay ng pahayag kaugnay sa flood control anomalies. Inihayag ng NBI na nakapagpalabas sila ng subpoena noong June 2 kay Defensor at inatasan itong humarap para sagutin ang alegasyon. Samantala, tiniyak ni Matibag na harap siya sa Senate Blue Ribbon Committee sakaling padalhan ng subpoena para ilahad ang impormasyong natanggap na tumanggap umano ng bayad ang nasabing mga Marines. Ang 18 ex-Marines ay dumating sa Senado nitong Webes para dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sa flood control controversies. Lynn Garcia de la Cruz, FABC Network News, NBI.
4: Bagong araw, balitang kalakalati.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang Department of Energy na ayusin ang problema sa supply ng kuryente. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na agarang ayusin at gawing normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente at power grid sa Luzon at Visayas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalakay ng Pangulo at ng mga opisyal ng enerhiya ang kasalukuyang kondisyon ng power supply at grid sa kanilang pagpupulong noong Hunyo 2. Inatasan din ng Pangulo ang DOE na magtayo ng mga bagong planta ng kuryente, palawakin ng transmission network at tugunan ng mga problemang nakakaantala sa pagtatayo ng mga transmission line at submarine cable. Samantala, inutusan din ng Pangulo ang Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng performance review ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP habang tiniyak ng Malacanang na may sapat na fuel reserves ang bansa para sa 46 na araw. Sa iba pang balita, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026 to 2027 upang matulungan ng mga mamimili na makapili ng mga gamit sa paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Kasama sa price guide ang mga karaniwang school supplies tulad ng notebook, pad paper, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Ayon sa DTI, ang presyo ng writing at composition notebook ay mula 13 pesos hanggang 52 pesos, habang ang grade pad paper naman ay nagkakahalaga ng 13 pesos hanggang 37 pesos kada pad. Nasa 12 pesos hanggang 18 pesos kada piraso ang lapis at 3 pesos hanggang 21 pesos kada piraso ang ballpen. Samantala, ang crayola ay may presyong 12 pesos hanggang 114 pesos bawat kahon, depende sa dami ng kulay. Pinayuan din ng DTI ang mga mamimili na suriin ang label, presyo at kalidad ng mga produkto upang matiyak na maayos at sulit ang kanilang mabibili. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 72 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 44 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 12 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 44 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Opisyal nang idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa matapos ang ilang araw na madalas na mga pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahan ang mas madalas na pag-ulan at paghulog-pagkidlat lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Gayunman, maaari pa rin magkaroon ng mga araw o linggong bahagyang hihina ang pag-ulan. Samantala, patuloy namang kumikilos pahilagang silangan ang Tropical Depression Esther na nasa layong 220 kilometro sa hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes, habang patuloy ring pinalalakas ng habagat ang mga pag-ulan sa northern at central Luzon. Sa Batanes, makakaranas ng pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dala ng Tropical Depression Esther. Sa Ilocos Region, Abra, Benguet at Zambales, makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dahil sa south southwest monsoon. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.4 hanggang 31.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:26 at lulubog dakong 6:23 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senador Dante Marcoleta humingi ng tawad matapos tawaging bayaran ang media.
3: House leaders kinwestiyon ang Senate hearing sa maanumalyang flood control projects.
2: At sa palakasan, Alex Iyala pasok na sa quarterfinals ng Birmingham Open.
0: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Humingi ng paumanhin si Senador Dante Marcoleta sa mga mamamahayag matapos niyang tawagin ang ilang miyembro ng media na bayaran sa isang pagdinig sa Senado. Sinabi ni Marcoleta na hindi niya sinadyang makasakit at nagsisisi siya sa naging pahayag. Ayon sa Senador, dala lamang ito ng kanyang pagkadismaya sa ilang isyung kanyang kinakaharap at sa tingin niyang kakulangan ng atensyon sa ilang mahalagang usapin. Gayunman, iginiit ni Marcoleta na hindi niya nilalagay ang lahat ng mamamahayag at nananatilian niya ang kanyang paggalang sa malayang pamamahayag. Samantala, kinondena ng ilang media organizations at mga mamamahayag sa Senado ang naging pahayag ng senador. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang pagbibintang sa buong hanay ng media nang walang sapat na ebidensya. Nagpahayag din ng pag-aalala ang Presidential Task Force on Media Security na nagsabing ang ganitong mga pahayag ay maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko sa media at magdulot ng panganib sa mga mamamahayag. Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang grupo para sa respeto sa kalayaan ng pamamahayag at responsableng paggamit ng pampublikong pahayag.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Iginiit ng ilang leader at mambabatas ng Kamara na ginagamit umano ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control upang siraan ang mga kongresistang sumusuporta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, walang sapat na ebidensyang inilalabas laban sa mga House prosecutors at iba pang opisyal ng Kamara na idinadawit sa mga alegasyon ng katiwalian. Mariin namang itinanggi ni na Representative Terry Ridon at Representative Zia Alonto Adyong ang mga paratang laban sa kanila at sinabing hindi sila maapektuhan ng umano'y mga gawa-gawang testimonya at pampolitikang paninira. Samantala, kinondena rin ng Makabayan Block ang pagdinig na anila'y ginagamit bilang plataporma para sa walang basehang akusasyon at political demolition job. Sa kabila nito, tiniyak ng mga opisyal ng Kamara na magpapatuloy ang impeachment process alinsunod sa konstitusyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, inilipat na sa mga korte sa Quezon City ang mga kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa Department of Justice, ginawa ang paglipat para mapadali ang pagdinig at pagsasama-sama ng mga kasong magkakaugnay. Dahil dito sa Quezon City na haharap ang mga akusado sa mga susunod na pagdinig. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa iba pang mga suspek at sa mga nawawalang sabungero na matagal nang sentro ng imbestigasyon. Ilang kaso ng kidnapping at homicide ang isinampa kaugnay ng insidente habang nagpapatuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya laban sa mga sangkot. Samantala, umaasa ang mga pamilya ng mga nawawala na mapapabilis ang pag-usad ng kaso sa pamamagitan ng paglipat nito sa iisang lugar. Nanawagan din sila ng tuloy-tuloy na hustisya at pananagutan para sa mga responsable sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang minomonitor ng DOJ at ng iba pang law enforcement agencies ang kaso habang isinasagawa ang mga susunod na hakbang sa imbestigasyon.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 6 na karagdagang lokal na holiday ngayong buwan ng Hunyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng mga deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makiisa sa pagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo at lokal na kapistahan. Kabilang sa mga idineklarang special non-working day ang June 11 sa lalawigan ng Rizal para sa ika-125 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Idineklara rin ang June 15 sa Camalanyugan, Cagayan at June 18 sa New Corellia, Davao del Norte para sa kanilang mga anibersaryo. Samantala, magiging special non-working day din ang June 24 sa San Juan City para sa Wata Wata Festival at sa Tabaco City, Albay para sa Tabak Festival. Idineklara rin ang June 26 bilang holiday sa Sawata, Davao del Norte para sa pagdiriwang ng Araw ng Sawata. Ayon sa Malacanang, ang mga proklamasyon ay nilagdaan noong June 3 at inilathala na sa Official Gazette.
4: Bagong araw, balitang bayan.
2: Magtatayo ng pansamantalang dormitoryo ang Sumaray Integrated School sa San Remigio, Antique upang matulungan ang mga mag-aaral at gurong nahihirapang bumiyahe araw-araw. Ayon sa mga opisyal ng paaralan, may mga estudyanteng naglalakad ng mahigit isang oras mula sa mga kalapit na barangay para makapasok sa klase. Ilang guro naman ang napipilitang manatili sa paaralan lalo na kapag tag-ulan. Ang proyekto ay popondohan ng halos 250,000 pesos na donasyon mula sa Bugasong Multipurpose Cooperative bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Nangako rin ng suporta ang lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Layunin ng proyekto na gawing mas ligtas at mas maginhawa ang pag-aaral at pagtuturo sa liblib na lugar.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Mahigit 8,500 na agrarian reform beneficiaries sa Davao Region ang nakinabang sa programa ng Department of Agrarian Reform na nagpapawalang bisa sa mahigit 509 million pesos na utang sa lupa. Ayon sa ahensya, kabilang dito ang hindi nabayarang amortisasyon, interes at iba pang bayarin ng mga magsasaka sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Namahagi rin ang ahensya ng mga electronic land title, mga sertipiko ng pagkakansela ng utang at mahigit 4 na milyong pisong halaga ng makinaryang pansakahan. Layo nitong mapagaan ang pasanin ng mga magsasaka upang mas mapalago nila ang kanilang kabuhayan at produksyon sa sakahan.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pumusad naman sa quarterfinals ang Filipino tennis star na si Alex Iala matapos talunin si Alina Charaiva ng Russia 6-2-7-5 sa Birmingham Open. Mabilis na kontrol ni Iala ang unang set sa pamamagitan ng solidong serve at early break upang agad na makuha ang 6-2 na panalo sa opener. Sa ikalawang set, mas naging dikit ang laban matapos makahanap ng tsansa si Charaiva at makalamang ng 5-2 kay Iala. Gayunman, hindi bumitaw si Iala at nagpakita ng matinding composure para makabalik sa laro. Unti-unti niyang binura ang lamang ng kalaban hanggang sa makuha ang sunod-sunod na puntos at maitabla ang laban bago tuluyang tapusin ang set sa 7-5.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nagpakita naman ng matinding laban ang Gilas Pilipinas Women, ngunit natalo sa mas mataas na ranggong koponan ng Italy sa kanilang laro sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament. Sa kabila ng pagkatalo, nakasabay ang mga Pinay sa malaking bahagi ng laro at ipinakita ang kanilang husay laban sa isa sa pinakamalalakas na koponan sa kompetisyon. Pinangunahan ng ilang manlalaro ang opensa ng Pilipinas, ngunit hindi naging sapat upang makahabol sa dulo ng laban. Sa kabila nito, positibo pa rin ang pananaw ng koponan habang naghahanda para sa kanilang mga susunod na laro sa international tournament.
2: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, DNR patitibayin ang rehabilitasyon sa Manila Bay.
3: Council for the Welfare of Children nakikipagtulungan sa tech companies para sa mas ligtas na internet ng mga bata.
2: At sa ibayong dagat, Israel at Lebanon nagkasundo sa tigil putukan ng may ilang kondisyon.
4: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Paiigtingin ng Department of Environment and Natural Resources ang rehabilitation ng Manila Bay sa pamagitan ng pakikipagtulungan sa environmental group na The Ocean Cleanup na nakabase sa Rotterdam, Netherlands. Sa paglagda ng 5 taong kasunduan, sinabi ni The Ocean Cleanup founder at CEO Boyan Slat na batay sa pag-aaral, tinatayang 4,000 tonelada ng plastic ang napupunta sa karagatan ng Manila Bay kada taon. Ayon naman kay DNR Undersecretary Jonas Liones, makatutulong ang partnership upang mapabilis ang paglilinis ng mga pangunahing ilog sa Metro Manila at mga karatig lugar. Binigyang diin ni Liones na mahalagang maibalik ang kalinisan ng Manila Bay at iba pang katubigan sa paligid upang mapalakas ang turismo at masuportahan ang kabuhayan ng mga komunidad na nakadepende rito.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakikipagtulungan ngayon ang Council for the Welfare of Children o CWC sa mga social media at online gaming companies para gawing mas ligtas ang paggamit ng internet para sa mga bata. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, hindi sapat na may mga child-friendly settings lamang sa mga app at online platforms. Anya, dapat may otomatikong proteksyon ang mga account ng mga menor de edad upang hindi na mahirapan ang mga magulang at bata sa pag-aayos ng mga safety features. Sinabi ni Tapales na maraming magulang ang hindi gaanong pamilyar sa teknolohiya kaya hindi dapat nakasalalay sa kanila lamang ang kaligtasan ng mga bata sa internet. Dagdag pa nito, dapat ay mismong disenyo ng mga online platform ang nagbibigay ng sapat na proteksyon laban sa mga panganib sa cyberspace. Kasabay nito, hinikayat din ng CWC

0: Project Handa upang matiyak na ang kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo a 8. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, gagamitin ang programa upang mabilis na malaman ang kalagayan ng bawat paaralan at agad na matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan, kagamitan at iba pang pangangailangan ng mga estudyante at guro. Kabilang sa susubaybayan ng DepEd ang kondisyon ng mga gusali, kahandaan ng mga guro at pagkakaroon ng mga learning material para sa mga mag-aaral. Batay sa datos ng kagawaran, may nakalaang mahigit 28 billion pesos para sa mga pangunahing pagkukumpuni ng mga pasilidad ng paaralan. Mayroong ding higit 2.7 billion pesos para sa pagpapabuti ng mga palikuran at pasilidad para sa kalinisan. Samantala, mahigit 36,000 na pampublikong paaralan na o 76% ng kabuuan ang may mga kagamitang teknolohikal tulad ng laptop, tablet o telebisyon para sa pagtuturo. Patuloy rin ang paghahatid ng mga aklat kung saan mahigit 70% na ang naipamahaging libro para sa mga mag-aaral sa grade 5 at grade 4.
1: Bagong-araw, balita pandaigdig.
2: Nagkasundo ang Israel at Hezbollah na muling ipatupad ang tigil putukan sa tulong ng Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na paglabag sa naturang kasunduan. Sa ilalim ng bagong kasunduan, aatras ang mga puwersa ng Hezbollah sa mas malayong bahagi ng Lebanon habang unti-unti ring aalis ang mga sundalo ng Israel sa ilang lugar malapit sa hangganan. Dahil dito, libu-libong residente ang nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Gayunman, nananatiling tensyonado ang sitwasyon dahil may mga ulat ng palitan ng putok at pag-atake pa rin sa kabila ng umiiral na tigil putukan.
1: Bagong-araw, balita pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 21 ang nasawi kabilang ang 12 dayuhan matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa New Delhi, India. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang apoy sa isang restaurant sa ibabang bahagi ng gusali at mabilis na kumalat. Dahil dito, ilang tao ang napilitang tumalon mula sa mga bintana upang makaligtas. Umabot naman sa 49 ang isinugod sa ospital habang 2 ang nananatiling nasa kritikal na kalagayan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog habang nasa kustudiya na ang may-ari ng gusali para sa karagdagang pagtatanong.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Efeso 2, talatang 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 5 ng Hunyo, araw ng Biyernes, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
0: at Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57 ng umaga.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipagpapalaban.

0: paaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras, 7:02 ng umaga.
2: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Hello po, isang napakagandang Friday morning aming pagbati sa iyo, kaibigang Kakerian. Welcome po sa ating Friday edition ng Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ako po si Mel Manzanilla at maya-maya ay makakasama po natin si Pastor Rue. Si Pastor Rue ay medyo na traffic according sa kanyang latest na update. Hindi ko lang alam sa may saang parte na ba si Pastor Rue ngayong oras na ito. But anyway, habang iniintay-intay po natin siya, gusto kong batiin ikaw, kaibigan. Ikaw, NP, kamusta ang iyong morning? Kamusta namamahaw na po kamo ano? Ayan, enjoy lang. So iba siguro nag-preparar pa kang sa indang pamahawan. Ako po ay naghungit ko na, Kuya Mon. Kinagkapira. Tama yun, kitang nagdigde. Sabi ko, garitod-tod pa ako kainin makakapamahaw. Pagkatapos kang sa tuyang programa. Kaya kaipuhan ko na ng mag-recharge. Para dagos-dagos lang po ang satuya pong pagserbisyo publiko sa Indo. Ano? Sa pagkaaga pong ini ang ika-5 na ano? Sa bulan ng Hunyo 2026. Siyempre po sa technical side, kaibanan na po si Don Ramon. Kamusta ang mga magurang? Nasisiribot-sibot na sa pagbabalik eskwela kang mga kaakian. Relate much po ako sa Indo. Yan, mga last minute na asikaso. Pag iripos-ipos kang mga school supplies, uniforms. So iba siguro mapa-i-enroll pa sa nangunyan. Ayan, and padagos pa mang giraray ang pagbibrigada eskwela sa iba-iba pong eskwelahan. Digdis sa bilog na Pilipinas. Siyempre, support natin ang ating mga estudyante, ang ating mga school. Dahil for the next 201 days, duman po ang satoy mga kaakian ma-star sa mga eskwelahan. Kung sa inta po, sinda ipig-enroll, ano? Baka ang iba sa inyo day pa nakapa-enroll kang mga kaakian nindo. Sige, pwede pa naman po. Kukonsider pa naman po kayo kang mga maestra. Ayan, basta siguradong kompleto ang mga requirements. Pwede pong ihabol ang sa inyo mga kaakian sa pagpa-enroll. Ayan, so digdi po sa tuyang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ako nga na po ang mga kaibanan nindo, in replacement lang po kay Paz Rico. Dahil po medyo baho damaray ang pagmati ni Paz. Pero di ako nagsosolo dahil di ako pwede magsolo niya na pagkaaga. Every Friday nakakaibanan ta po. Ayan, ang ating pong daddy ng bayan. Di ba? Baryo lang. Ayan, Pastor, good morning. And kumusta ang biyahe mo? Welcome po.
1: Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Araw po ng Friday. Mm-hmm. At ako'y na-traffic.
0: Sa may saan ka nga
1: na-traffic?
0: Diyan
1: sa Banyag, pagkarapas ng Kagsawa. Mm-hmm. Sapagkat hindi nakakapasok diyan sa lugar ng Duterte Highway.
0: Yes, yes.
1: Oo, naka-ano diyan. Tapos diretso ka ng Banyag.
0: Sentro, oo.
1: Doon ay...
0: Doon apart. Oo.
1: Yung mga bus at saka mga truck ang siyang sinusundan.
0: Ay, grabe naman.
1: Pausad-usad kami.
0: Nakatry ka na ba, Pans, dumaan dito sa bagong bridge? Itong Bugtong Pawa Bridge. Hindi
1: Bugtong,
0: pa?
1: Oh, wala pa. Sarado pa yan eh.
0: Oo.
1: Ito, sarado pa yan yung naandyan.
0: Sa Monday yan.
1: Bubuksan.
0: Bubuksan na yan sa
1: mas
0: Monday.
1: Mas madali. O, tapos diba? Ang labas mo na dito na sa may Mariners. No?
0: Oo. Diba? Mas konti na ang oras na babiyahin mo. Oo. So, subukan natin yan. Ano? Next week na po yan. Though yung ibang mga motorista ay sumusubok na po dyan. Hindi na makapaghintay.
1: Yan. Ay, ngayon sarado eh. May mga nakalagay na ano. Pero mula 3rd District hanggang dito, maluwag eh. Maganda yung kalsada
0: takbo
1: natin.
0: Takbo mo. Okay. Mm-hmm.
1: Oh, medyo good. Nakamula lang dito sa, ang mga truck ay andito sa diversion ng Kamalig. Nakaparada dyan. Mahabang truck. Kaya magkakasunod-sunod na kayo dyan sa parte ng Salvacion.
0: Okay.
1: Going to dito na sa ano, dito na sa party ng Kagsawa.
0: Aha, okay. Sige lang. Mm. And actually magbe-build up pa yan next week dahil nga magbabalik eskwela na.
1: Yun nga, oo.
0: Ang ating po mga estudyante, di
1: ba? Yung June 8.
0: Oo, sa Lunes na yan. Oo, kaya sabi ko nga ang mga magulang natin ay busy na. Sa mga last minute na pagsha-shopping na mga school supply, buti ka pa, Pas. Hindi ka na, graduate ka na dyan.
1: Graduate na ako. Diba? Ang tagal na.
0: Tagal na. Kami, ano pa din, nandun pa sa pag, ano to, sa tugatog.
1: Tugatog, ano, hindi pa nataas.
0: Hindi pa nataas.
1: Hindi pa nakarating doon sa tuktok.
0: Oo, dahil...
1: Akala ko, buti hindi si Pading Rico ang na-chat ko na ako'y na-traffic. Doon ako nag-chat sa ating GC.
0: Sa GC. Oo nga. Buti naman.
1: O bakit wala? Kasi naman, sumama ang pakiramdam.
0: Opo.
1: Nagtanggal kasi ng sombrero nung isang araw yun.
0: Baka
1: nalamigan ang bumbunan.
0: Naka, huwag niyo nang uulitin yan. Pagaling ka po. Nako, lesson learned na po yan sa inyo.
1: Ito na naman eh. Nung nakaraang mga araw, busy din yan. Oh. Galing sa Naga.
0: Ay, nako. Mm-hmm. Ayan. Kaway-kaway na.
1: Pwede. Alam ko kayo napapangiti dyan. Ha? Pero ang payo ko sa'yo,
0: Mr. Salamente.
1: Ang payo ko sa'yo, sanayin muna na walang sombrero.
0: Oo. Pag ikaw para hindi ka naman ibago.
1: Bagay okay sa'yo. Huwag kang makinig doon sa mga nagsasabing ano.
0: Nakita ko yun. Hindi ko nga masyadong napansin na, uy, ba't parang nanibago ako? Hindi. Okay lang naman.
1: ako, nag-iba ang kulay ko. Medyo nag-ano ko yun.
0: Ano nangyari sa'yo?
1: Ilang araw akong nag-try na mag-commute.
0: Di nga.
1: Oo. Oh, sinubukan ko mag-commute kasi hindi ko alam yung pamasahe ng ganito, ganyan. Tapos,
0: so, tinry mo?
1: Tinry ko. Na-enjoy ako ng ilang araw.
0: Okay naman.
1: Oo. Oh, pag dito-dito lang naman, nagko-commute ako.
0: Oo. That's good. Mm-hmm. Para at least, di ba, na-feel mo din kung ano ang struggle ng mga nagko-commute.
1: Yan. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ang diesel ko, Ligao to Legazpi balikan, mahal. Itong medyo mahal, 600.
0: Pero kung pag nag-commute ka?
1: 150.
0: Balikan?
1: Balikan. 150 yon kasama na yung mga ano, kasi yung mga 100 balikan. Ang,
0: ayan. Uy, grabing tipid mo nun.
1: Oo, kaya tapos parang nakakatuwa yung may dala ka lang bag, no?
0: Sige, Pas. 7:11 na po ng umaga. Uy, kumusta? Welcome po sa ating Friday edition ng Oras na Pilipinas, Bicolandia.
1: Bicolandia.
0: Yes, ito po ang programa na patuloy na nag-atid sa inyo ng mga, ano nga, balita, impormasyon
1: at inspirasyon. Yeah. Yeah. Parang ano, impormasyon na lang, impormasyon na lang at inspirasyon.
0: Hindi na kasi masyado sa balita.
1: Sa balita.
0: Doon ang pinag-uusapan din naman natin, Pas, ay mga balita, di ba? Pero tuloy lang tayo. Meron tayong salita ng Diyos muna na ibabahagi sa ating mga ka-ONP this morning.
1: Na inihanda mo.
0: Inihanda ko na.
1: Ay, inihanda mo na talaga.
0: Kailangan natin maghanda. Girl Scout tayo, Pas, di ba? Pero ikaw na sa ating, damdaming bayan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung katanungan mo at mamimigay ka daw. Dinig ko, mamimigay ka daw.
1: Nang ano? Nang katakot-takot na salapi.
0: ito na mula sa Proverbs. Ano? Alam niyo po ito. 29. At ito talaga ang kina-cry out ng ating mga puso. Lalong-lalo na po sa mga panahon na ito. Sabi po dito, ba't naiiba ang aking ano?
1: Oo, parang biglang mananalangin ka na kagad.
0: Wag muna. Mamaya pa po tayo mananalangin. Okay, sabi dito. Ay, word na pala to. Oo, sabi dito. Kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Tama.
1: Proverbs 29.
0: Verse 2. Kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha.
1: Ayun.
0: Oo na, ano lang yung heart ko dito, Pas. Kasi nga, ramdam natin ito, yung pangalawang part.
1: Mm-mm.
0: Diba? Sa mga panahon na ito.
1: Yeah.
0: Hindi tayo literally na lumuluha. Mm-mm. Nalulungkot tayo sa mga nakikita natin na ways ng pamamahala ng ating mga government officials sa mga panahon na ito. Ano?
1: Ayan,
0: lalo na sa national scene. Di ba, Pas?
1: Talaga, oo. At ako, hindi na ako basta nag-focus na manood sapagkat naapektuhan ako.
0: Pareho tayo.
1: Naapektuhan. Relate pag, much pag ako yung naapektuhan na, lumalayo-layo na ako. Sapagkat isang katuruan ang natandaan ko nung araw.
0: Ano yan?
1: Lumayo ka sa nagbibigay sa'yo ng stress.
0: Yeah. Yan, no? Self-care mo yan, self-care.
1: Pag ikaw, pag ang isang pagkakataon o tao man o sino man o ano man, eh nakapagbigay ng stress sa akin, medyo umaagwat ako. Yan.
0: Ayan.
1: Ganun ang ginagawa ko. Deep. Eh ngayon, eh, makikita po naman natin. Alam ko na yung pinakang picture bakit ganyan yung ating gobyerno dahil nasusubaybayan ko yung balita noon eh. Medyo ngayon lang ako naglayo ng konti. Excuse me. Sapagkat grabe na talaga, ha? Grabe na talaga. Sapagkat ang bantayan ngayon, mamaya siguro sa damdaming bayan ay ating pag-usapan din yung paano tayo, anong gagawin natin ngayon? O ano ba yung mga damdamin ng ating pong mga kababayan ngayon. Pero dito sa verse na ito, ay totoong ito'y nakakagalak talaga. Pag makikita mong matuwid, maayos ang pamumuno ng ating pong lugar, ng ating pong bansa, ng ating bayan. Ngunit ang sabi doon, pagka ang masama ang nagpupuno,
0: yes,
1: ay napapabuntong hininga. Dito po pala, may salitang buntong hininga.
0: Ay, yan ang version mo, napapabuntong hininga.
1: Napapabuntong hininga. Oo, sa version ng aking pong...
0: Ay, ang ganda niyan.
1: Oo, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak, ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Para ba? Ay.
0: Ganyan na lang.
1: Oo.
0: Ganyan na lang.
1: Oo.
0: Oo. At marami sa atin ang napapabuntong hininga na lang.
1: Ngayon.
0: Oo, sa mga panahon na ito. Pero alam nyo, nung mga time na talaga ang mga namumuno sa ating bansa ay matutuwid.
1: Mm-hmm.
0: Nakikita mo talaga yung righteous leadership.
1: Oo.
0: Ay, masaya tayo. Mm-hmm. Di ba?
1: Masaya.
0: Oo, masaya. Nakikita mo yung progreso sa bayan.
1: At saka makita mo pati, yung ating po mga tagapanguna ay talagang mga disente at kagalang-galang ang dating.
0: Minemaintain nila yung kagalang-galang na stature, di ba? Pero ngayon, na iiling na lang tayo. Ano ang nangyayari sa ating po mga leaders?
1: Ayan.
0: So, wala tayong magagawa pa. Mapabuntong hininga man tayo.
1: Kaya dapat tayo ipanalangin sila.
0: Yes.
1: At yun ang atas po sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Ano, kaya nga po, minsan pag ako may nababasa din na nakikisawsaw, bagamat yung word na sawsaw, sorry doon sa word, pero nakikisali no, na mga kapwa natin na naglilingkod sa Panginoon at nagsasalita naman ng below the belt din, nalulungkot din ako.
0: Oh yes.
1: Sapagkat ang atas sa atin ng Diyos,
0: manalangin. Hindi bumatikos.
1: O hindi bumatikos. Mm-mm. Bagamat meron kang pinapanigan, kung meron kang nagugustuhan, nasa iyo yan eh.
0: Mm.
1: Pero ang atas sa atin ng Diyos, ipanalangin sila.
0: Correct.
1: At ang iyong ipapayo, ay ikagaganda, lalo na sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero, magbigay ka lang ng salita ng Diyos, huwag mo nang ipaliwanag kasi minsan sa pagpapaliwanag mo, lumalabas pa rin bias. Bias sa pagpapaliwanag.
0: Oh, yes. Oh, so, ito po ang ating paalala no, sa bawat isa sa atin. Napapabuntong hiningaman po tayo, sa mga yung nangyayari.
1: Yan pala yung nasa Bible, ha? Napapabuntong hininga ang bayan.
0: Pero, sabayan po natin yung buntong hininga natin ang panalangin.
1: Ayun.
0: At yan ang gagawin natin sa mga oras na ito, Pastor Ru. Pamunahan mo tayo sa ating maikling pananalangin.
1: Sige po.
0: Lalo-lalo na in connection sa ating opening verse this morning. Go ahead po.
1: Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa iyong grasya, sa iyong habag, sa iyong pagmamahal. Kung wala yun, Panginoon, paano na kami? Kaya Lord, sa mga nangyayari, o Diyos, ay alam kong batid mo ang lahat. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang nanunood, ikaw ang tumitingin, at ikaw ang unang nasasaktan. Pag ang iyong ginawang daigdig na ito, mundong ito, ay nasasalanta. O ang mga taong inilagay mo ay nagtatalo-talo at nag-aaway at nagsisiraan ng kanilang mga buhay. Alam namin na ikaw ang unang nasasaktan, Panginoon. Kaya sinabi mo nga, hinggil sa mga salitang aming pong nabasa mula sa iyong salita, Lord, pagka ang matuwid daw ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Yun ang aming pong panalangin o Diyos. Sa kabila ng ang mundo ay pagulo, pasama, pero patuloy pa rin po kaming nanalangin na maglagay ka nga po ng mga matutuwid, ng mga may takot, tunay na may takot sa iyo, ng mga lingkod bayan. Salamat po Diyos, isang aming dalangin, pangalagaan mo pa rin po ang aming pong bansa at patawarin sa aming pong mga pagkakasala.
0: Yes.
1: Salamat po Diyos sa iyong pagmamahal, grasya at habag sa aming pong bayan. In Jesus' name, amen. Amen and amen.
0: Yan, 7:19 na ng umaga, Pas. At tuloy-tuloy na tayo. Batiin na natin sino na ang mga nandito sa ating FB Live. Ayan, pwede po kayo makipaugnayan sa amin through our smart number 0998-843-0573 and sa FB po natin sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Pwede kayong mag-comment dyan para sa inyo po mga damdamin. Maya-maya lamang ay ibibigay ni Pastor ang kanyang katanungan. At ikaw yata ang magpapapremyo ngayon?
1: Hindi, dalawa yun eh.
0: Dalawa ba? Dalawa. So tag-isa tayo.
1: Tag-isa tayo. ang premyo po namin ay tig 20 pesos na lang.
0: Bakit mo binabaan?
1: Ay, salamat.
0: Parang nahiya naman ako niyan.
1: Sino ba ang mayroong kaarawan ngayon? At tingnan nga natin yung mga may kaarawan muna. Batiin natin yung mga may kaarawan. May happy birthday ha, doon sa mga nagdaraos ng kanila pong mga birthday. Ngayon pong
0: lima.
1: Lima.
0: Ang bilis.
1: Oo, bilis ng... Ang bilis ng panahon, ha?
0: Yes.
1: Wala yatang may birthday dito sa akin. Bakit walang may birthday dito sa akin?
0: Ayaw nilang ipaalam na birthday nila ngayon kasi baka singilin mo.
1: Yeah. Walang may birthday, June 5.
0: Sige na, tuloy-tuloy lang po tayo, ano? Batiin na natin sino na ba mga nandito sa ating FB Live. Ayan. Hello, Kai. First in line. Si
1: siyempre.
0: Kuya Zeke.
1: Ayan. Si Zeke,
0: Maluya audio po. Oy, maluya daw ang audio ta.
1: Maluya ang audio.
0: Maluya na daw.
1: Pero meron, ano nga, excuse me, yung alam mo, minsan ay meron tunog tayo na parang gumagano siya. Gumagano. Ha?
0: Maluya. Sabi ni Padimo, Kuya Zeke, sisay da ang maluya. Oo. Oh. Sabi ni Kuya Sik, maluya da ang audio ta.
1: Ang audio.
0: Ang hapot man sa imo ni Kuya Mon, sisay da ang maluya. Okay.
1: Yan. Sa radio ba?
0: Maluya, sa radio o sa FB? Yun pala. Kala ko naman Kuya Mon, meron kang geno-joke kay Kuya Sik. Kuya Sik, pakiklaro. Sa Entabi, maluya ang monitor mo, ang namo-monitor mo. Sa radio or sa FB Live. Let us know po ano para masolusyonan ta po iyan. Good morning din kay Ate Jenna De La Rosa. Nagpapa-good morning sa atin, Pas. Ayan. Pati kay Kuya Mon. Nagpapa-good morning si Kuya Zeke. Good AM pa ding Mon and Ma'am M. Gayon. Ay, grabe
1: iyan
0: naman.
1: Grabe. At saka si Rowena San Miguel Lucenario. Diyos Maray, naaga po, Pastor Amel. Mga ka-ONP. At ano to? Carians, viewers, and to all radio listeners.
0: Ay,
1: Pastor Well, hi po. Hi!
0: Hi! Ayan, nagtatanong si Ate Jenna, what happened po? Get well soon po, Mr. Solamente. Praying for your health po. Oo nga.
1: Oo.
0: Medyo feverish. Alam mo yun, parang lalagnatin ka. Yun ang pakiramdam daw
1: ay,
0: ni Mr. Solamente sa kahapon pa.
1: Oo.
0: Kaya nagpasab sa atin.
1: Hindi ko talaga alam.
0: Ha? Ay, hindi ba nag-inform sa'yo?
1: Oo. Ako naman ay medyo, ang aking throat ay nadali yata kagabi.
0: Dahil?
1: Oo, dahil ako ay may kinain.
0: Bawal sa'yo.
1: Hindi. May kinain. Nagpa-order ako patapos naming, alam mo naman, may gawain kami every Thursday.
0: Yes.
1: At may discipleship, leadership pa rin ako. Then pagkatapos ko magsalita, eh, siyempre, mahaba-haba yung oras ko sa salita.
0: Uminom ka ng malamig.
1: Ayun. Ah. Nagpa-order ako ng paborito kong...
0: Inumin.
1: May itlog na lomi.
0: Ay!
1: Na may itlog. Na mainit. Ay, kinain ko ng mainit. Tapos nagpabili ako ng isang, ano tawag dyan?
0: Malamig
1: soft
0: naman.
1: Soft drinks. Yan. na kulay orange.
0: O maling kombinasyon.
1: Ko, mali yung... sa sobrang uhaw ko sa malamig, gustong-gusto ko ng malamig. Binira ko yung ininom ko. Tapos kagabi ha, nakahiga ako. Nakatulog ako sa office.
0: Uh-huh.
1: Bago ako nakauwi ng bahay, alas 9 na. Nasa office ako. Church office. Pagka higa ako, sabi ko, parang iba yung lalamunan ko.
0: Naramdaman mo na.
1: Ako naman, maaga ako matulog eh. Maaga ako na. Kaninang gising ko, saka hindi talaga maganda. Kaya yun. Pero sabi ko, Friday ngayon, may radyo ngayon. Mayroon pagsuluhin ko si Pade, sabi ko ganyan.
0: Hindi mo alam na ako kasama mo.
1: Hindi ko alam talaga.
0: A surprise!
1: Nalaman ko lang nung ikaw ay magbigay na ng oras. Sige mo.
0: Ba't ako?
1: Ate Mel pa lang. Bakit siya yung nagbigay ng oras?
0: Ayan. So, masaya ka naman. Nakasama ko ngayon.
1: Siyempre. Kahit naman sino kasama ko, masaya ako eh.
0: Ay, very good. Oh, very good.
1: Kaya nga, enjoy life. Lagi enjoy life.
0: Oh, yes.
1: Walang ano sa akin eh. Walang hindi masayang kasama.
0: Oo,
1: ang ayoko, yung hindi ka masaya.
0: Yes. Yan. Yung kasama mo hindi masaya.
1: Yan,
0: ay, masaya din naman ako kahit sino kasama ko.
1: Ay, diba? Salamat sa 10,000 na viewers natin ha. 10,000 ang viewers natin, Ate Mel.
0: Ayan, sige lang. Dadagdag pa yan. Dadagdagan pa po natin yan hanggang maging 100,000.
1: Tristan Wyatt Gulay. Mm-hmm. Ang ganda na apelido nito tsaka pangalan.
0: Parang
1: pinagsamang foreigner at tsaka native.
0: Oo nga.
1: Kay Gulay.
0: Oh yes.
1: Marahing
0: nga
1: aga.
0: Mahilig yata to si,
1: si Tristan.
0: Oo,
1: Tristan.
0: Sa Gulay.
1: Marahing nga aga, Ma'am Mel at Sir Well.
0: Hello po.
1: Maganda umaga po.
0: And thank you sa pagmensahe nyo. Sabi ni Ate Weng, Pastor Rico praying for healing in the most precious name of Jesus. Parahe ka po, Pastor Rico.
1: Mm-mm.
0: Ayan, sabi pa ni Ate Weng, ako rin po, Pastor Mel, meron na pa akong bunso. Grade 12, si Caleb Aeon. Caleb San Miguel Locenario. Magbibili din kami bukas. Praise God and thank you Lord dahil recipient si Caleb ng ayun, siguro ito yung help tulong para sa mga estudyante na nag-aaral. Okay. Uy.
1: Mm.
0: Sino pa to?
1: Sino pa yan?
0: Bakit po ganoon pag matuwid po ang mga gumagawa or namamahala sa atin, bakit sinisira ng mga masasama po?
1: Ganun naman talaga ang goal ni Satanas. Alam mo mulat sa Paul, yan ang goal ni Satanas. Nasirain yung matutuwid. Kaya nga, kahit yung mga hinirang na, ang sabi doon ay madadala pa rin. Kaya pati ngayon, mga lingkod ng Diyos, ay pagdating po sa ating pong bayan, ay nangingialam na rin.
0: Oo nga.
1: Pero alam mo, napakaganda rin. Sa isang side, na mangialam ang mga lingkod ng Diyos. Mangialam sa pamumuno para magkaroon ng maraming matuwid na pamumuno.
0: Yan.
1: Pero ang problema natin, Ate Mel, ikaw na matuwid, na sinasabing matuwid, pumasok ka sa politika, ikaw ngayon ang nabahiran. ikaw ngayon ang...
0: Sa totoo lang.
1: Hindi ikaw yung nakadala. Yun ang mahirap.
0: Alam mo, Pas, ang mga, lalong-lalo na yung mga tagasunod ni Christ, gustong pumasok sa politika. Maganda talaga.
1: Okay yun.
0: Maganda ang intensyon sa simula. Talagang ganon. Gusto nating tumulong, may pagbabago na mangyari sa ating bansa.
1: Ayan.
0: Kaya lang, dahil nandun ka na sa sistema,
1: mm-mm,
0: wala kang laban sa sistema, kakainin ka ng sistema.
1: Nako. At pag ikaw ay nababaan ng malita, sayo sa gusto mo, bibitbitin mo yung malita.
0: Nako talaga naman, nakakalungkot talaga yan.
1: Nakakalungkot talaga na isa sa ating pong mga kinikilala rin ay...
0: Sige na.
1: Sabi nga ng Biblia kanina, binasa natin, mapapabuntong hininga na lang tayo.
0: Correct. Ay, nako talaga.
1: Ay, nako.
0: Sige na. Hello kay Mamita Dulce. Nagtatanong kung bakit wala daw si Pastor Rico. Yun po. Pakipray na lang. Medyo hindi maganda po pakiramdam. Okay naman daw ang signal natin sa Taisan. Okay naman daw po. Malinawon ngaya, sabi ni Ate Weng. Okay, sige. Alright.
1: Ay, sabi ni Ate
0: Gina. Sa FB Live daw. Todo na volume ko. Sira pala radio ko po. Busy po si Brother Jun. Di pa naayos po. Okay.
1: Sabi naman ni Ate Jenna.
0: I-refresh
1: dapat,
0: na.
1: Dapat Bishop. Sabi ni Ate Jenna. Dapat Bishop, lagi ka pong luya, warm water po. Ingatan po ang inyong mga boses dahil yan po ang puhunan na binigay sa inyo po ni Lord. Amen.
0: Tama. Okay, sige. Dako na tayo pa sa ating damdaming bayan. Okay ka na ba?
1: Okay na.
0: Ready ka na ba? Okay. 7:29 na po ng umaga.
2: Damdaming Bayan.

0: Ayan na, 7:29 in the morning. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating damdaming bayan sa araw na ito ng Friday. Ano na ang ating itatanong?
1: Eh, marami nga tayong dapat itanong sa ating po mga kababayan. At ating dinadama, ang kanilang damdamin. Ano po ba ang damdamin ninyo dito sa katanungang ito? Eh, ngayon po, inabalita po natin na nakapasa na sa third reading ng Kongreso ang Anti-Dynasty Bill. Ito po ay una hanggang pangalawa na pamilya ay hindi pwedeng magsabay sa kanilang
0: pagsiserve.
1: O pagsiserve sa ating pong bayan. At ito daw ngayon ay bago daw pirmahan ng ating Pangulo ay pag-aaralan niya kung paano, kung ito ikagaganda, sapagkat ang una raw tatamaan na yung kanyang ang pamilya ng ating...
0: Alam unang naman natin, una siyang tatamaan.
1: Oh, alam naman natin ang ating Pangulo, ang pamilya niyan at ang kanyan ay talagang politiko.
0: Yes.
1: Oo, kaya nakapasa na. At napansin po natin, mabilis na ipinasa ito eh. Ang bilis ng first, second, and third reading. So ibig sabihin, ang Kongreso, alam mo sa Kongreso, marami din diyan magkakamag-anak eh. Andiyan ang nanay, andiyan ang tatay, andiyan na pati apo, andiyan na.
0: No, pamangkin.
1: Pamangkin, andiyan. So talagang tatamaan sila eh. Ito po ang katanungan.
0: Okay.
1: Ano po ang masasabi ninyo, no, dito sa Anti-Dynasty Bill na ngayon ay pumasa ng third reading at going to Senado na yata ito bago pirma ng ating Pangulo. Kayo po ba ay sang-ayon?
0: O hindi sang-ayon? O hindi. At bakit?
1: At bakit?
0: Nako, sige po. I-send inyo na po ang inyong mga kasagutan para kayo ay makatangga. Sabi mo, 20 pesos. Parang wala
1: po sumali niyan. At yung pong makasasagot, nang maayos ang sagot, ha, pipiliin po namin.
0: Ayun, dalawa. Eh,
1: dalawa. Oo. Okay, tig-dalawa tayo.
0: Sige. Hindi. Tag-isa tayo. Ba't ba ako hulag? Sige.
1: Oh, dalawa tayo.
0: Tag-isa.
1: At ito po'y tumataginting na limpak-limpak na salapi ang inyong
0: naman
1: matatanggap. 50. Taasan na natin.
0: 50 pesos, sesos. Yun ang mataas.
1: Yun ang mataas. Alam mo ba, nagkaroon kami ng 100 eh.
0: Oy, ang galing.
1: Oh, 100. Dalawa ang nanalo. Oo.
0: Wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong kailan ba ang ating susunod na sweldo.
1: At si Pastor Abel, nanalo eh noon. Hindi lang tinanggap yung... Ako pa naman ang pumili sa kanya. Alam mo kung bakit akong pumili sa kanya?
0: Uh-oh.
1: Eh alam ko hindi niya tatanggapin eh. O yun. Yan po ang katanungan.
0: Sige.
1: Ha? Tungkol sa Anti-Dynasty Bill. Ayun. Ano po ang masabi niyo dito at bakit? Yan.
0: Mm-mm. Okay, sige po. Magbigay na po kayo ng inyong mga opinion at saloobin patungkol dito dahil maganda 'to pag-usapan, ano? Talaga ito ay nangyayari sa ating bansa sa matagal ng panahon.
1: Ayan, no? Matagal na talaga 'yan. Alam mo yung kahit sa lugar namin noon sa Quezon.
0: Oh.
1: Wala ka nang marinig na apelyido.
0: Isa lang.
1: Halos 'yun lang lagi ang paikot-ikot. Oo.
0: Uh-uh.
1: 'Yun lang lagi. Tanyada. Sa amin Tanyada eh. Taga sa amin ang Tanyada. Taga sa amin yan. Oh. Mga Tanyada nung araw mula sa senador, yan. Congressman, Tanyada.
0: Grabe.
1: Di lalo na sa ibang lugar. Lalo na dito sa Bicol, ha, Ate Mel?
0: Oo, dito sa Bicol. Huwag na tayong magbanggit ng mga apelyedo.
1: Oo, dito
0: kilala
1: sa Bicol.
0: Na
1: kilala natin yan. Eh. Yung Masbate, Catanduanes. Buti yung Catanduanes, medyo nabago-bago eh. May mga bago ngayong politiko. Dito sa Albay.
0: Sa Kamsur.
1: Kamsur, lalo na sa Kamsur.
0: Oo, sa matagal na panahon.
1: Matagal na panahon na pinaghaharian talaga ng iisang apelyedo ang lugar po ng Kamsur. At ayun, naglalaban-laban din sila doon dahil yung iba'y ayaw na. Sa, yun namang iba ay siyempre, ay, pag ikaw ay nagisnan mo na yung pamilyang yon, eh tulad ko, Ate Mel, ang pamilya namin, alam mo naman, loyalista kami nung araw eh.
0: Talaga?
1: Loyalista. Kaya ako yung nalulungkot sa ating presidente ngayon na sana naman ay huwag siyang makinig. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan.
0: Pero kahit sa buong Pilipinas pa, di ba, nitong mga nakaraan lang, kasi ako mas namulat ako na sa time ni Cory Aquino, ating former president, Cory Aquino, at yung mga sumunod, sa time niya, hindi pa ganon kagrabe. Di ba?
1: Oo.
0: Pero nung yung anak na niya ang naging presidente. Ayun, parang nagsimula na doon. Unti-unti na doon, yung mga kapamilya. Oo. May kaparehong apelyedo na. Ayan. Nag-build up na sila ng dynasty.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung sa part din ng ating former president, Makapagal Arroyo.
1: Ayan.
0: No? Ayan, yung mga ganyan. Tapos hanggang ito na, ito ngayon, may iisang mga pangalan, dalawa, na talagang prominente sa lipunan, no, ng mga pamilya. So kayo po, ano ang inyong saloobin, damdamin patungkol dito?
1: Ayan, okay. Sabi ni Ate Rowena, may sagot na siya.
0: Sige, sige.
1: Hmm.
0: Ang sabi niya?
1: Ayan, sabi niya, nawawalan na ako ng damdamin sa bill na yan. So, hindi na siya, wala na siyang damdamin.
0: Same old song daw.
1: Same old song. A positioning everywhere and a possible of transfer of abode. Doon na rin sila still magbibinipit. Sila rin.
0: Oh.
1: Istoryahe daw naman. Gabos-gabos gigibuhon para mas makuberan ang dapat na prioridad. Korupsyon.
0: Mm.
1: Same old song talaga yun. Wala na akong damdamin dyan. Hinaing lang po ang akin. Ayan.
0: Tama. Ayun na kayo. Kakanta na to si Ate. Ate Weng.
1: Sige nga, magbigay ka na isang awitin dyan.
0: O sabi naman ni Ate Jenna, para sa akin po, maganda po yung resolusyon na yan para maiwasan ang mga kampi-kampihan. Lalo na po kung magkakamag-anak ang mga tumatakbo sa ating lugar. Kasi po, para walang, ano daw? Ano, ayan. Para walang, asa na yon? Nawala ako.
1: Asa niya? Para walang gulo.
0: Gulo.
1: Kasi
0: po,
1: diyan po, yan.
0: Pinag-iinitan ng mga tao na kapag kamag-anak ang mga tumatakbo sa politika po. Kasi pag gumawa ng masama ang isa, damay-damay na po ang mga yan, kamag-anak
1: nga,
0: po. O, tama.
1: Mula naman kay Sec, Depeder, as for me, in my house, wala palang in my house, no to anti-dynasty bill. Why? Because it's so much, dekada na sila. Sila na lang ang nakaupo. Ayayay. Iba naman, please. Marami ang may kalidad, may dignidad, at may stand for his truth. Opo. Ayun namang iba kasi. Marami tayong magagaling, matino, pero wala namang pera. Ay, alam mo naman sa politika.
0: Yeah.
1: Alam mo sa politika, kahit anong galing mo, pag wala
0: money
1: kang
0: speaks.
1: Pera.
0: Money speaks. Oh,
1: pag wala kang pera, wala eh. Tanggapin man natin, mga kababayan. Ha? Ano, pagdating ng eleksyon, yun ang mahirap sabihin eh. No? Pero totoo nangyayari kung sinong malaking bigay na andun ka.
0: Correct,
1: dapat pala
0: correct.
1: Tayong unang magbago eh.
0: Yes.
1: Tayong unang magbago.
0: Correct na correct ka dyan, Pas. Itong mga nararanasan natin ngayon na sistema ng ating pong gobyerno, deserve lang natin to. As yan din po ang sinasabi ko. Deserve lang natin to kasi nung simula pa lang election time, ano ba ang ginagawa natin?
1: Yeah.
0: Diba? Mag-election na naman.
1: Mag-election na naman.
0: Sangguniang and barangay, barangay and sangguniang kabataan election ngayong November.
1: Maghihintay na naman tayo. Maghihintay na naman tayo ng ibibigay.
0: Ay,
1: dapat
0: nga.
1: Tayo ang unang mabago.
0: Mm.
1: Alam mo, malakas ang loob ko magsalita ng ganyan, Ate Mel.
0: Yes.
1: Sapagkat mula po na mag-eleksyon, mula na magkaroon ng eleksyon, hindi ako tumanggap.
0: Parehas tayo, Pas.
1: Hindi ako tumanggap. Oo.
0: Parehas tayo. Kaya malakas din ang loob kong magsalita.
1: Ako po'y naalis sa amin.
0: Kasi tayo, ay, di ba? Ikaw din, babalik yan sa'yo. Ikaw nga.
1: Kahit
0: diba?
1: Yan ay 10,000.
0: Oo.
1: Meron nga nagsabi sa akin eh. Dahil siyempre tayo ay na tagapanguna ng isang marami namang pamilya tayong pinapangunahan.
0: Mm-mm.
1: Eh doon sa aming lugar ay pag nalaman kang siyempre pastor ka. Dito sa Ligaw namin tinitirhan eh. Alam ako doon sa buong kapitbahay namin, buong lugar namin na pastor ako. Pero alam din nila pag ako na ipagkwentuhan sa kanila, wag nila akong subukan.
0: Kasi hindi ka madadala.
1: Hindi ako tumatanggap. Kaya siguro, lumaganap doon na huwag nyo nang bigyan si Pastor. Mapapahiya lang kayo doon kasi hindi yun natanggap.
0: Yan, oo. Mm-hmm. At yan talaga, no? Naging sistema na kasi talaga. Yan, pinag-uusapan natin.
1: Oo.
0: Sistema na. Kaya
1: sistema.
0: Parang, sige, makisabay na lang tayo sa sistema. Pero alam mo, Pas, kailangan nating pa rin manindigan. Kahit iilan lang tayo, na tumitindig sa katotohanan at sa tamang pamamaraan, 'di ba? Saying no sa vote buying.
1: Yeah.
0: We will make a difference. Yeah. Ayan, hindi yung dahil lahat gumagawa, lahat tumatanggap, tanggapin na lang.
1: Mahirap 'yan. Ano ba ito sinabi ni Ate Wing nito? Yuko nga.
0: Ayaw daw niyang kumanta para huwag umulan.
1: Batandain, nag-uuran maray. Michael Quintana, opo, sangayon po ako sa anti-dynasty bill para maiwasan ang korupsyon dahil minsan pamilya na lang nasa posisyon ng politika.
0: Mm-mm.
1: Dito nga po sa Masbate, halos isang pamilya lang nang, huwag na natin sabihin na, ang nakaluklok sa isang probinsya, nandyan na rin ang kampi-kampihan. Pag nanakaw, mahirap habulin ang accountability dahil may magtatakip sa kanila. Mm-hmm. Maganda po yan kung maipasa yan.
0: Sana maipasa na. Oo. Ayan na. Sabi ni Kuya Zeke.
1: Mm-hmm.
0: At para mawalis na ang luma, bago naman, sinabi ni Pangulo, bagong Pilipinas, bagong leadership. Yeah. Ayan. O, sabi ni Ate Jenna Zeke, ikaw, tayo na lang upo. Sama natin si Ate Weng.
1: Sige. At ako ang adviser ninyo.
0: Sige, may isa pang sumagot.
1: May isa pa ha. Mukhang kilala mo to ha.
0: Okay, sabi niya. Ikaw na magbasa.
1: Pag magkakapamilya din po ang nasa mga posisyon, hindi lang magkakapihan.
0: Magkakampihan.
1: Pati mga sama ng loob nila sa isa't isa and family arguments nila, dyan din ilalabas.
0: Tama.
1: Ano pa?
0: Ito.
1: Daanin na lang natin sa joke. Release stress. Ah, correct, Ate Gina.
0: Oo nga. Sige. Oy, ingat ka, Ate Weng, sa iyong pagpunta sa Children's Ministry. Yeah. Ha? Okay.
1: Mm-hmm. God bless ha, sa inyo dyan.
0: Mm-hmm.
1: May napili na ba tayo?
0: Meron ka na bang napili?
1: Ah, itong sagot, alam mo ito si Michael, nakakapuno na ito ng alkansya niya eh. Lagi itong nananalo eh.
0: Uh-uh.
1: Pero ang galing, maganda ang kanyang maganda. Siya ay isang ayon, meron namang isa na, si Ate Weng. Pero mm-hmm. si Ate Weng, hindi yan natanggap ng Oo, pero maganda yung kanyang mga binabanggit. Bagamat hindi yun na...
0: Okay.
1: Sisek. Oo.
0: O, sino ang papanalunin natin?
1: Ay,
0: ikaw na mag-decide.
1: Oo.
0: Kasi
1: pinag-uusapan natin?
0: Pinag-uusapan natin kapamilya eh. Baka,
1: oo.
0: Baka ako ay malibailan ng, oy, kapamilya mo. Kasi... Pinanalo mo.
1: Oo.
0: Oh. Sige.
1: Opo, sa ngayon ka, si Michael. Oh, maganda yung kay Michael, ha?
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Yan. Okay.
1: Sisik naman, no, to anti-dynasty bill. Why? Because it's so much dekada na. Maganda rin ang ni Sik, ha?
0: Oo. Sige.
1: Okay. So, amin pong
0: siguro,
1: pag-isipan
0: natin.
1: Oh,
0: makidagdag na lang para sa listeners po, Bishop. Hinaing lang po talaga. Oo naman, walang problema. Okay. Ayan, sige. Bye, Ate Weng. Ingat ka po. Ako po, kapuso, hindi po ako kapamilya.
1: Ako ka mag-anak.
0: Ate Jenna. Okay, sige. Mamaya, ibibigay natin kung... ngayon na ba? Pas? Gusto mo na ibigay yan? Sino ang napili mo? Go ahead.
1: Siguro ang napili natin, tatlo. Tatlo, ha?
0: Oh, okay.
1: Tatlo yung may magandang Si Sek, no. Si Michael, yes. Tapos itong huli, si... Anak mo ba ito? Sherman Samila?
0: Kaya nga ayoko magsalita.
1: O ito, para sa akin, okay
0: na,
1: ito eh.
0: Pag ang pumili.
1: Iba rin yung kanyang sagot. So tatlo, ha? Tatlo.
0: Okay.
1: Dalawa sa akin, isa sa'yo. Oo, sa akin, si... Sino bang hindi natanggap dyan? Si Sek at saka si anak mo.
0: Bakit?
1: Ikaw kay... Ha?
0: Bakit hindi natanggap? Maganda yan yung mga hindi tumatanggap.
1: Oy, tanggapin ninyo ha. Imagine mo, 50. At saka ano yan? Ano bang gusto nyo? Load o ano talaga yung 50 pesos? Yung, kami po yung namumudmod ng salapi. Namumudmod kami ng napakaramit limpak-limpak na salapi.
0: Okay. Ah, hindi niya pala alam na may papremyo. Sumagot lang talaga
1: sino?
0: Siya. Yung aking dalaga.
1: Ay, pinili ko yan. Oh. Pinili ko yan.
0: Mas maganda na hindi mo alam.
1: Yan.
0: Mas maganda na hindi mo alam.
1: Oo, bibigyan kita ngayon.
0: Kasi hindi, alam mo yon, hindi siya nababahira ng anumang ibang intensyon.
1: Yan.
0: Purely lang talagang nag-participate.
1: Oo. Pero itong sila Miko, yan, pag sumagot yan, talagang talagang magaganda ang sagot nila.
0: Mm.
1: O kaya lagi naming napipili yan, yung mga yan. Magandang sumagot at makikita mo na pinag-isipan talaga niya kung paano yung sinabi ng yes to dynasty, anti-dynasty bill.
0: Okay.
1: At si Sheikh naman, eh ngayon lang ito sumagot ng maayos-ayos eh.
0: Grabe ka naman.
1: Sheikh, oo. Laging nagbibiro yan si Sheikh eh. Pero ngayon talagang pinanindigan niya no to anti-dynasty bill.
0: Sabi naman ni Ate Jenna, ako ang panalo kay Ate Mel. Ayoko po magbigay ngayon ng judgment ko.
1: Ha?
0: Kasi ayaw natin mapabilang doon sa may dynasty but blah.
1: Ayan.
0: Alam niyo na yan. Okay?
1: Okay. Sige. Oh, yun.
0: Oh, yan na. Oh, bahala na ka na. Pass.
1: Sige, tatlo sila ha. Miko at saka
0: si... Hindi si Miko.
1: Ah, si Michael, si Sek at saka si ano, anak mo. Ayan. Sige, ako na nga lang. Oh, yung tatlo. Congratulations sa inyo. Bigay nyo inyong GCash number. At sabihin nyo kung ito'y load o ito po ay... Ayun na lang, ano? Yun na lang salasalapin nating ipamumudmud.
0: Grabe na.
1: Alam nyo yung 50 pesos. Sa amin po yan, ang tawag sa amin yan, 50 centavos ay salapi.
0: Mm-mm.
1: Sa Quezon.
0: Oo, salapi din sa amin. So,
1: magkano pera mo? Salapi.
0: Salapi.
1: 50
0: okay.
1: centavos. Ay maraming 50 centavos ang 50 pesos. Kaya ang ating ipamumudmud ngayon, ipamumudmud talaga, ang yaman natin.
0: Yeah.
1: Ay maraming salapi.
0: Sige, maraming salapi. Sige lang, 7:46 na po ng umaga. Pa-send in na lang po kay pass ng inyong mga ano to, GCash number.
1: GCash. So, alam niyo ba yung alam niyo po ba yung aking pong account? Oh, doon niyo pwedeng doon niyo na no.
0: Okay. APM niyo siya.
1: Oh. Okay, dito umiyak tuloy si Ate Gina. Nawala na yung 50. Nawala na raw yung 50.
0: Nagjo-joke lang yung 50 ko po. Siya. Nagjo-joke. Sige. Okay, sige, 7:46 na po ng umaga. At syempre pa, dako na po tayo sa ating sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Oras po natin 7:47 in the morning. At nako, malapit na po ang ating ika 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Bukas na po yan.
1: Bukas.
0: Tama, isang tulog na lang. At tayo po ay sabay-sabay na magdiriwang para sa ating 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. At yan po ay magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
1: Mm-hmm.
0: Kaya meron tayong special coverage niyan bukas sa ating pong estasyon. Ang FEBC Bicol naman po ay of course nakikiisa po ano sa buong FEBC Philippines sa pagdiriwang na ito. Kaya hindi nyo na po mapapakinggan ang mga programa na kagaya po ng Tabas ng Batas, healthcare, yung serbisyong makabayan, serbisyong maasahan, at saka yung G-Stories. Hindi nyo po na yan maririnig bukas.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag 12 o'clock po, yung ating amplified beats, down to 7 o'clock, ng gabi, tuloy-tuloy na po yan. So patuloy kami na nag-encourage po sa bawat isa na makiisa po tayo bukas. Palakasin nyo ang inyong mga radyo, ang inyong FB Live, para po maantabayanan po natin sabay-sabay ang patuloy na pagpapasalamat natin sa Panginoon sa kanyang katapatan sa loob ng 78 taon. At sa Philippines naman, ay dito sa Bicol naman pa, smako, ilang buwan na lang, 6 months na lang ay magdiriwang na rin po tayo
1: dito
0: ng ating ika 53rd anniversary.
1: Wow.
0: Uy, grabe, ang bilis. O di ba? Oh, sakto yan, bukas. Normally, ang celebration... Ay, hindi. Normally, ang celebration naman natin ito is first Saturday of the month.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Ng December. Kaya, Pas, paano ba sila patuloy na makikipag isa sa atin para dahil nga ang ating estasyon ay non-commercial, non-profit organization po tayo.
1: Unang-una, no, ay ating pong panalangin. No, mayroon po tayong apat na dapat pong gawin, ano, para maging pong partner kayo namin sa paghayo. Lalo na paghayo sa pamagitan ng radyo. Ano po, tayo po ay nakakaabot sa iba't ibang lugar. Eh, kung ito po ay ating pong, kayo po ay magiging partner po namin. Una ay ipanalangin nyo po.
0: Mm-hmm.
1: Igit ang ating pong istasyon ng ating pong FABC sa kabuuan. No, alam niyo naman po, wala tayong commercial, ano po. At ito po ay self ano ito eh. Ano tawag
0: diyan? Self-supporting, self-sustaining.
1: Oo. Yan, oo. Kaya nga po ay lagi niyo pong ipanalangin na maraming gamitin ng Diyos, no? At patuloy pa na ang aming pong light dito ay pumupula.
0: Mm-mm.
1: Para ibig sabihin po ay nagpapatuloy pa ang ministering pang radyo ng FABC.
0: Mm-mm.
1: So yun po ang isa, ano po.
0: Ang susunod naman ay ang inyong patuloy na pag-volunteer. Ayan. Kami po ay meron lamang limang regular staff. So ang ating pong mga programa ay patuloy na nagsasayang papawid sa pamamagitan po ng mga volunteers, talents po natin. Kung kayo po ay mayroong kakayanan na gawin ito, ay makipaugnayan po sa amin sa ating istasyon. And syempre pa, ang isa pa po ay ang ating pong patuloy na pagpo-promote ng ating himpilan sa mga okasyon na meron kayo, sa lugar na meron kayo na mga special occasion events, let us know po. At ang last, Pas?
1: Ang huli po ay syempre financial. Ano po? Kanina nabanggit ko yung panalangin. Alam naman po natin, pag tayo nanalangin sa Panginoon, meron namang itatouch ang Lord. No, at kung kayo yan, ano po, ay lalo na yung mga kumuha po ng coin bank, mayroon po tayong coin bank dito.
0: Mm-mm.
1: May isa kong napuntahan na restaurant, no, coffee shop, na mayroon siyang coin bank.
0: Mm-mm.
1: At nung makita ko, inilabas niya yung coin bank, sabi niya, pupunuin pa muna niya sapagkat may, medyo magaan pa raw. Yun, ayun po yung isa po nating partner, ano po, at kung kayo po ay mayroon ding coin bank at puno na, pwede nyo pong dalhin po dito sa ating istasyon o kaya ay sabihan po kami upang ma-pick up po namin saan man pong lugar na andun po kayo. At kung kayo naman po ay tinatch talaga ng Lord, no, na kayo po ay magbigay financially dito po sa ating pong himpilan, ano po ay kami po ay lubos na magpapasalamat at kayo naging kabahagi at partner po namin lalong higit sa financial.
0: Iyan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-partner sa ating himpilan. Ano? 7:52 in the morning, magbabalik po kami after a break and then makakasama na po natin via Zoom si Attorney Norma Tan Olaya ng SEC Legazpi.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama.

pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapit at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Oras po natin is 7:58 na ng umaga. At kasama na po natin. Yan. Oo, sige pas.
1: Tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating pong portion no, ng ating pong care. No.
0: Servisyong care yan. Okay, ito na po. Servisyong care yan na.
2: Servisyong care yan. Tatakir yan.
0: Yes, every first and third Friday po of the month ay nakasama po natin si Attorney Norma Tan Olaya ng Securities and Exchange Commission Legazpi. Ano po? Para po i-discuss sa atin ang mga mahalagang bagay patungkol po sa may kinalaman ano sa sakop po nila as SEC. Yeah. And this morning ay napakaganda nitong ating pag-uusapan
1: ano at napakaganda andito si
0: attorney
1: at ang sa kanila nagmula at para din po mababalaan tayo. Alam niyo naman po pagkasama natin si attorney, lagi pong merong bagong nababanggit at paalaala sa atin ang Securities Exchange Commission.
0: And ito po ay may kinalaman sa pag-iwas natin

0: tinaw pagiging mapagbantay kasi nga ngayon pass ay usong-uso na ayan ang AI ano mga AI generated videos and images na akala mo yung tao mismo yon ang nagsasalita ano na nakikita natin pero hindi pala siya yon oo kagaya na lang nitong isa no yung ginagamit yung imahe ng isang mayor
1: oo
0: para mag-solicit ng investments.
1: Yan.
0: Napanood niyo po ba ito?
1: Oh, wag niyo lang gagawin. Yung mukha ko ang ilalagay diyan. At wala kayong makukuhang wala kayong masosolicit.
0: Ay, nako.
1: Isa pang mayor at itong mayor na ito ay sikat na sikat po.
0: Oo nga.
1: Maayos at maganda ang pamumuno at ito ang ginamit para doon.
0: Nako, paano nga ba natin malalaman kung AI generated ang isang video or isang content at ano po yung mga paalala sa atin, paabiso ng SEC bilang mga publiko at of course bago tayo siguro mag-invest lalong-lalo na ano? Syempre kukuhaan tayo ng pera, no? Diba?
1: Napakahirap niyan, kaya napakagandang ating pong kasama ngayon ng Securities Exchange Commission na ating pong attorney na kasama po natin every other Friday, no?
0: Yes.
1: Okay. Nakasama po natin. Yes. Malilinawan po natin ito.
0: Oo nga. Sige. Good morning, Attorney Norma Tan Olaya.
1: Hello. Ayun. Yes, hello, Attorney.
2: Hello. Good morning. Good morning, Ma'am Mel and Pastor Roel. Good morning po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa ating programa Oras na Pilipinas di Kulantia.
0: Nako, thank you so much po and good morning sa inyo.
1: Good morning,
0: Attorney.
1: Po.
0: Nako, ito pong i-share niyo sa amin at ipapaliwanag niyo talaga sa amin ano ang pagbibigay niyo ng warning sa nauuso ngayon na mga AI generated videos, images na kumakalat po sa internet gamit ang mukha ng isang prominenteng mayor, ano? Kilalang-kilalang mayor.
1: City mayor.
0: Poging-poging.
1: Iyon. Poging-poging
0: tapos,
1: mayor.
0: Tapos, napakaganda ng kanyang pamamalakad. Pamumuno. Kaya, parang yun ang pinamuhunan ng gumagawa nitong content na to. Para manloko.
1: May mga online advertisement na nagsisirculate, ano po, sa mga online platforms.
0: Go ahead po, attorney.
1: Go ahead po, attorney.
2: Ay, hello.
1: Yan, ah.
2: Nag-brown out po kami, so actually brown out ngayon. Nag-connect na lang po ako muna sa data.
0: Ah, sige, sige po. Sige po. Sige po.
2: So, yun po. We have actually issued an advisory involving yung mga AI-generated videos na papanood po sa ating, sa mga Facebook po, nag-appear siya. Using ito pong si ating Pasig City Mayor, si Mayor Vico Soto, na nag-i-invite po siya ng mga investments, no? And
0: grabe.
2: Ginagarantee niya na yun nga yung wala anong tawag dito, sigurado, no, guaranteed profits and all the red flags actually of investments count are present. And medyo uso na kasi ngayon, ano po, nagagawa na kasi ng AI yung they use yung images po ng mga celebrities and
0: politicians.
2: Aba, yeah, they can make it appear kasi na nagsasalita sila, parang boses talaga nila. When in fact, hindi naman nila 'yon talaga sinabi. So it's fake videos. Mag-ingat po tayo dito kasi if you watch this, parang medyo magaling na kasi yung technology. So nag-appear talaga na parang totoo. So ang yun, nananawagan tayo. We have issued an advisory. The SEC has issued an advisory on this na. And ako mismo nakita ko sa aking wallet na napapanood ko rin yung video niya. Sabi ko, "Uy, ano ba to?" Hindi mo mahalata kasi parang magaling ang pagkagawa, pagki-edit nito and it would appear na siya talaga yung nagsasalita and kinaya din yung boses niya and apparently inviting everybody to invest, ano, mga certain particular investments na binabanggit doon. So, mag-ingat po tayo sa mga ganito. Let us just be aware na medyo may proliferation na po ng mga fake, hindi lang fake news, na fake video, fake images. Madali naman kasing gawin yan sa social media. And maging maingat, no?